0: Happy birthday sa mga naga-birthday today. Subong adlaw sang September 10. Damoga birthday basta bulan sang September. Nagaginbunag sa bulan. Mga ano nga bulan te ganin siya naginubra na yon katropang Jason. No? Ang bulan sang September kon mag 9 months. January. Wow, January kang inubra. Gali, amo na biglami, gid man ang chimpo. Di ba? Oh, January eh, kay ta sham mo. Di ba? Oh, sige. January gali ko ginubra.
1: Ay!
0: Oh, sige ano? Either January, February, no? Dira, no? Depende sa ano. Hindi, base early sang December. Kay ko kaysa kung gin bata ka, di gin na siyam kabulan ko kaysa kung isa gasolo sobrana, may kakabos-kabos man, o, depende ba? Basi later sang December. Ginubra mga katropa. Okay. Bawid lawon kung kami sina sa imo kung mga Mercuries ka pa yung mabalik. Katropang Joven, bu grabe man si Gilmar. Ay, ay pamanaan. Pagkugani, pero kung may mga bisita, di may mga dala sila. Ati, alang-alang hindi ko napag, kundi bumahon tayo. Si Marichal Baladeo, gapangapi na sa bongo. Sige, may lang pagpangapi na. No? Si Ryan, mahanda sa imo birthday, Sir Joven. Bawa ka ba ipa? No? Sige, salamat in advance. Okay, clear. Villanueva, good morning, Sir Joven. Pag-greet ko lang akong pamilya da sa Banuas ang Panay. Oh, sa pamilya Villanueva. Okay, sige, clear. Ayos na to, ah. No? Di ko yama, di ko gid malipatan birthday mo, pre, kay sabay ka mo kabata ko. Birthday. Ay, ugali, no? Damo ko kasabayan, mga katropa. Birthday manggali sang ex-girlfriend, gani, ni, ano, ni Tuto Dilohero sa Persa 13. Di ba? Birthday niya manggali. Sinya ba, parehas na gali birthday, sir? Ko, no? Pwede, dire lang ko sa inyo, manginaon sa 13.
1: Ay,
0: good morning ka diretso sa kuno sa Dangkor Car Care Center sa kilometer 1 nagatutok sila subong migo tada ayan Astro Labio parikoy.
2: Good morning.
0: Salamat sa pagtutok ha no kay Kwan kay Coco ni Martin bao nagatutok siya subong oh diri sa aton sini nga pala tuntunan. Okay kag kay Leo La Corte nya good morning. Kamusta nung balita sa kuan balita sa eleksyon? Nagpadalagan guro ni sa barangay.
1: Ayoy.
0: Ang balita sa eleksyon, aprobano na sa third and final reading, no, sa Kamara, no, ang ining nagatalana sang lima katuig nga termino, para sa mga opisyali sa barangay kag sang guniang kabataan. Sa Kamara, ining House Bill number 10971, sa boto nga 211 13-0 no ti nakwana na aprobahan nila dito no ini sang nagligad nga sa session ini sang nagligad nga Martes ang gabi so gintala na ang masunod nga barangay and SK election sa unang nga Lunes sang November 2026, no? Sa, amo nang original date, 2026, di ba? Sa ilo nila, November manggyapon, Lunes manggyapon sa November, pero 2028 na.
2: Bullseye!
0: Pagkatapos na ang barangay Indes ka election, hiwato na nila, no? Kada lima na katuig. Grabe yung extension ba? No? So, ginamid na nila to ang House Bill 10971, no? Ginamid sining layi ang Republic Act 12232, no? Nga nagapalawig sang termino sa barangay and SK election officials halin sa apat, no? Katuig pagkadto sa lima. Do ining mga why man sorry lang ha, sa mga nagakuha na ining mga gapinabuang na lang niyang mga kwan why pagani matapos ang termino sang apat kung natistingan to hinimo pa lima no pagani. Ah. Ti ang mga incumbent official, no? Pagkakaibigon sila nga kompleto ang isa ka term. So muni to si isa lang ka term. Bangod sa duha na ka tuig nga extension sang BSKE, no? So ang mga naka-serve naman sang tatlo ka termino, hindi na pwedeng magkandidato sa the same position samtang magapabilin ang one term lang para sa mga opisyal sang SK. So ang sa Senado kahapon sa second reading aprobado man ining 5-year term sang kwan sang BSKE. No? So second reading pa lang sila, we don't know, pero kung pamangkutan mong kumilek at idayon niya eh ang filing sang COC, no, this coming September 28. Kaya tiwai pa man sang pirmado sang presidente, no, nga ini postponent mga kabinan sa sining barangay and desk election. Oh, may pila na lang ka mga nabilin pa nga mga inadlaw man. Oh, ti nakadepende sa Senado o base karon sa hapon matalakay nila sa third and final reading. Kung aprobahan nila ti isaka pa na to sa presidente. Oh, kag lang taon sa presidente kumpirmahan o kung hindi. No? Kung mapirmahan, ati bugto na eh. Oh, happy naman. Happy naman ang mga incumbent barangay official. Oh, di ba? Oh, ti sige. Oh, salamat gid, makadamo pa kita kwarta, no? Ambal ni Leo La Cortejo. Pero wala pa mapirmahan sa presidente na, ha? Okay, hula tunta lang, no? Okay, sige. Namang mensahe de, oh, si Marichal Baladejo, kapanghagad na pangape. Bullseye! Okay, sige. Pag balik naton, mga kaabyanan, dugang pagid naton ng mga balita. No, diri sa aton sining pagpangalagad. No, ay nga aton sining ombudsman, no? Posibleng balabaga nila, no? Ang motion karon ni former speaker Martin Romualdez para sa hospital detention. Ano yung pagpahayag karon kahapon ni assistant ombudsman Mico Clavano, no? Ngati posibleng ngati i-oppose nila ining nga nasambitan nga motion kay gusto ya ni Romualdez nga dito ya magpabilin lang, di siya magpabilin sa prisohan. Gusto niya samtang nagapadayon ang kaso niya, nagapadayon man ang iya balatian. ti gina tutukan karon, no? Sang Office of the Ombudsman. No, mga kaabyanan, kung anong kahintangan sang ikayong lawas ni Romualdez, no? Ti once nga mag-ayo ang iya sininga pamatsyag, no? Pag hingyon sang prosecutor nga gilayon ini siya nga isaylo sa regular detention facility, no? Kapareha sa iban pagid nga mga akusado nga non-bailable, no? So, ti si Romualdez, subong arada mga kabinan sa bahin sang kuano, Cardinal Santos Medical Center, no? Matapos nga gin pasakaan sang panumbungon sa ombudsman, may kangtanan sa 7.4 billion plunder charge mga kabinan, no? Kickback yapon sa flood control projects, no? Ti ginmanduan na sa Sandigang Bayan, Third Division nga magatubang sa hiring subong adlaw. Webes September 10 base man sa petisyon siri nga hospital confinement. Ambot lang tilaban-laban guro abogado sila matubang to. Okay, kun imo siningalan taon do kadamo na lang sang ginabatyag mga kaabyanan si Romualdez, no? Ti naga experience ko na ni karon sang hypertensive atherosclerosis.

0: ischemic disease, type 2 diabetes mellitus, may hypertension, may dyslipidemia, kag primary hypothyroidism.
1: Oh no!
0: Sabi man, amo ni kabaylo sang mali-malita. maning baylo sang malita baw, di bali na lang guro, basta way langkot malatian pareha sini bisyan way kot malita malita nga kwarta. Bisyan ang bagbag na lang amo ni Ryan Sina. tibangod sini ang clerk of court, mga kaabyanan, kwartong edisyon sa Sampuena, no? Ining mga doktor, si Dr. Rodi C., Dr. Rogelio Libares, Dr. Kurt Allen B. Sibayan, kag Dr. Rosalio P. Torres, no? Sang Cardinal to, no? Kwantong mag-attend sa hearing, kag klaruhon, ining mga balatian nga ini. Mga doktor, nugay ka mo binutig, ha? Basi, bala paambiton ka mo ni Lord sa balatian. Ngayon, nadalasa pa ka mo. di ba lang? So, tiyan mo na eh, ang pinakalitest karon, sa mga nagapamangkot, mga kaabyanan, sa kaso karon ni former speaker Martin Romualdez. Di ba? So, mga doktor na, liog lang. Tandaan nyo, nagdigat to, nag-COVID gani. Doktor ka mo, grabing kulba nyo. Kamo, doktor to, bla, nagka-tigmaok to. No? Mga doktor, no, gaya ka mapagamit-gamit sa mga politiko na. Bullseye! Bullseye! Di ba? Diba, sibla, umambit ka mo sa balatian nga iban dyan. Hinulsol, good ka mo. Ang gipangayuan kahapon ng palasyo sang komento regarding sinidi. Isuno sa kaya Palace Press Officer Claire Castro, dapat kuno ibatay sa mga medical findings kag recommendations ng doktor ang mga desisyon may kang tanan sa kwan, no? Kung baga magapabilin si Romualde sa ospital o kon hindi. No? Ninoy gani isang una to sulod prisuan. Sige, sama na mga kwan, mga latest karon, no, mga kaabyanan, may kang tanan sa sinigi na sunod nga issue pagka aresto sa kay kwan, no, sa kay former speaker Martin Romualdez. Hambal ni Rose Dasig, sila niya, dapat sinasaya, sir, ihalin sa public hospital. Doon yung hospital sa memorial, tapos kagid. Mamistan lang kita, sir, sa Banwa, diri sa Ibiza. Anong piyesta ko sa Ibiza, no? Uy, happy piyesta, ha? Banwa sa Ibiza, no? Hambal ni Gilmer, mapatay na sa sir. Hindi niya ginamadala, yakinawatan niya sa langit. Kung gindonate niya na sa mga PWD, guro, lipay pa kami. Ay, laban eh. Matukunto itong hambal sang ombudsman, na mga kaabyanan, nga sa kadamo-damo na sang iya kwartaga, pinabuang nila siya pinamakal mansyon, pinabuang nilang pinamakal sang share. Kaya tinadlok siya nga iti makuan sa iyang kwarta mo. No? Te, kunara lang sa imo, dan, di na guro mag-igo, ganis, kwarto ko, no? Kadamo ko no sa mga, kwan, no? Mga, kwan nga wain niya ma-deklarar sa iya, sininga sal-in. Isprikitik, wala stick, kung pumitik, in short, makawat. Grabe nga sakit ba? Subong lang ko sinakabati, RIP na lang da. Ayoy! di ba? Damo-damo balatian. No? Kaya tikon mga sakit lang ng sang ulo, guro, mga lupot lang na mga hindi guro kaloka. Kuan eh, di ba patihan? Ayoy. masakit ba lang ang sakit dughan to? No? Sa kadamon sang sakit niya, buhi pa sa sinakag. Grabe kay man ni Murayan Sina man, no? Total, damo man siya nakulimbat nga kwarta. Pwede ba na nga sa sulod sang prisuhan siya Bulungon kag dalon didto ang oxygen kag mga

0: Ma'am Sheila de la Cruz. Oh, da pareha si gamo magulo ko minto ni Ryan ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kinamatarong man ang isang taong bulungon siya. Eh, kami balatian siya. Di bala? Kinamatarong niya man ay. Oh, kung tumalay mo, tutuod mo yung nagabalatian. No? Bala mo kung wala ang kaso ko, no? No? Amo na ko nung madasig magpaluya sa tao. Subong. Ha? Pero, nang ambalb lang ha. Maisipon mo, makin mo na. Oh, hindi kayo mo magluya, lawas mo. Damo, tuod kwarta mo. Ay kung di mo na mabakal ang tanan, di mo na mabakal ang hustisya, ay paano mo puslang kwarta mo sa to? Ah, paano mo ma-enjoy to nga tukati mo sa sulod sa prisuan? Di ba? Oh, ikaw hindi kasi na ma-stress. Oh, hindi mag-tukar mga balatian mo sina. Oh, pero dapat wala na. Kung ginisip mo lang, kung why ka lang, nangauti.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balnernisto gagawang sakit basta may kaso. Kung may kaso, wala man sakit. Arte! Na! Oh, grabe!
2: Ayoy!
0: Amo na lang na ipasalamat akong tuod-tuod yung mga balatian ni Martin Romualdez. Amo na lang na ipasalamat ang mga imol. Amo na ipasalamat ang mga ari sa laylayan. No? Kay tinagabakas tayo mo. Di ba? Gakayod tayo adlaw-adlaw, kundi gahulag alawas. Tayo sila kay gakayod, pero gapungko lang. Gamando lang. Pilakonda! Laway lang na kapital nila. No? Oh, pilakonda! Makimong pilato, mag 2 billion per month. No? Ngakikbakanay. According sa ombudsman, ha? Oh. Nga walang kahirap-hirap. Di ba? So, nalipatan na nila sina ang ilay kayong lawas. Kaya ang ginaisip nila, money, kwarta. O, man ang ginaisip nila mo, Rex Data. Tapos may istorya na sila sa mga grupo nila, tipila akong daw, ari delivery, shot na yun sila sa alak, nalipat na magpabalas. Kaya ti, utong nila, kwa na, lain kita yan nga ti, ha? Gaisip matatuon makakwarta, pero kinanglan ta magkayod. O, mga mangunguman naton, di ba? Mga mangunguman naton, walang tawa niyo, bla? Oh, bisan pa paano kung ikumpara mo, mambal ka, maghambal ka, mayon na lang ko, amo na lang ni balatian ko, high blood lang, kumpara mo sa kadamo-damo to, damo ka kwarta, damo ka mambasakit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kumatuon yung nangawat siya, abe, mapapatundan yung nangawat siya, tuntuod, gid, daw daw, basiling ka daw gaba, kagmirisen na lang tanan mo.
2: Ay!
0: Oh, di ba lang, kumatuon yung amo ng mga balatian niya? Sa kung nakag, amon tong pinangawat niya, mahambal ka tiara na. Sa kamada, suluhada, burawat, tanan niya balatian, slawas mo, buisit ka!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna lang gid na mahimo ta. No? Mahambal kami, salamat na lang kami, kinagbakas kami, nagpabalhas kami. At least naghulag lawas namon, no? Layo kami sa balatian. Pero kung nag-santon plus gold guru ni si Kwane, basi why ni siya balatian? Di ba? Pero, well, ambal ni sinalin niya, insakto gina Sir Jobs. Di ba? Mayad na iya Sir Joben na madayunan niya siya sa balatian, palusot pa mor. Grabe, gid ka mo yan. Hindi kayo magpati yung nag-batsyag si Martin Romualdez, ay? No? Hindi kayo magpati. Anong nilawag ko na gani mga balatian daw? Hindi kayo mo yan magpati. Aray man mga tao. Ninyo.
2: Ayoy!
0: Sang nangawat na pagsik, sang restoho na, masakit na, tinunto ito, bo grabe pagidya si Gilmero.
2: Ayaw!
0: Remember, tatlo ka senador ang ara sa regular cell. Kung hindi ina mapriso si Romualdez, bala na eh. Ala, Romualdez, pagpapriso na lang abi, no? Gay ko nag-inarte ka, abi, tama na ina.
2: Ayaw!
0: Tama na ina. Oh, kung madayunan gid man na siya, abilo the job, nami sinasaya, pirahan, gamit ang ispadi.
2: Ayaw!
0: Kapintas man sa inyo man. Oh, kapintas man sa inyo man. No? Hayo. Ay kung pero kung nakapalagyo na siya, guro nagligad, tawhay. Ay kung mapatay siya, hindi man na niya madala ang iya kinawata na muna ganing na kabalaka niya. Pero siyempre, manahon to sa mga bata niya. Tawahin na kabuhay kabataan niya eh. Diba? Oh, pero mo na gani, hambalta gani, no? Sa ako gapatigid ko sa ginatawag nga law of karma. No? Kung ano ang binuhatan mo, amo naman magabalik sa imo. Kung nagobra ka sang kayuhan, so may good karma ka man. Kung nagobra ka sang kalainan, so ti lain man karma ang magabalik sa imo. Amo man lang namo. Kag tanda naton sa tanan nga mga bagay. Ah, dari sa ibabaw sang kalibutan, basta sobra na gani. No? Bisa na pa na, maabot gano'ng chimpo mo, sukton ka gid. Diba? O, sinong gadahom-dahom ni kamatoo, di nga siya ang mastermind ni, sang flood control, kag sino mga kahimbo niya. Sinong gadahom ni, why nila makita sa picture nga manakpan sila parehas ni? Diba? Kaya nakita lang na sa picture ang pagpasasa nila mga kabinan. No? Sa kwarta, sa kaban sa gobyerno. Amo lang nakita nila, o tiyo, pinakatawhay mo. Pinakahapos, palutsan, kung hindi ka madakpan, kwarta sa gobyerno, buhis na gikan sa tao, pinangamakin mo na. Pinangamudlayan sa tao, kwaon mo imuya. No? Ang buhis, salin sa mga pinakagagmay ng mga tao nga nag-contribuar, sina, dira, makin mo, ginintrisan mo. Tapos ikaw yan, nagpagaga ka na, nagpasasa ka na. No? Oh. Kung matuod ni balatian, karma na niya, mirisi na giniya. Oh, amo ni sining naton basi tuod-tuod ni pagbuot na ni sa mahal nga sang kaitaasan. No? Inang literal blaya nga ti mapat makwan ka bisan no kadamo muda, no? You cannot enjoy it because halin sa malain nga binuhatan. Ayoy! Oh, ambal ni Ma'am Helma Inyon Bantes, oh, ibalik sa tao, imo kinawatan, kay hindi mo man ay hindi mo na yung kwarta, damo yan da tao nga, imol, gainantos. Oh, di ba? No, sa muna, ako ay gapatigay ko sina. No, kung kay sabi mo, daway na hustisya diri si babaw sang kalibutan, kay ti tao man nagahulag, oh, pag humulag si Lord, te, tapos kagid. Oh, pag humulag si Lord, duway ka na. Bisyan, mag-inano ka pada. No? Labi na, napiktuhan ng mga pigado sa obra mo. Okay? Nagapaga kada nga kwan ka ay karon masahi unta ka sang baseball match. Ay! ambal ni sinalin pinikito tabige karma is karma pinsan gina saya ang iya ginhimo. No, mula nang kwanda. Okay, sige. Hinalaan tayo na dugang. Kaga, syempre, iban pagid naton ng mga topiko. Dari sa aton sininga pagpangalagad mga katropa pagkatapos gid lamang sa importante ng mga pahibalo. Oras naton, las 8:24 ang ringa oras. Builog nga ginadulong sa inyo, sang M. Luilier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
2: X FM.
0: XFM.
9: Santon Plus Gold.
12: Ko si Mercy. Yara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
9: Pinahusan.
11: Santon Plus Gold.
9: Sa mga butika.
11: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas.
9: At gaganda ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Hala, ka-exciting!
15: We

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain. Muscle fever.
13: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
13: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Hala, ka-exciting!
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santhon Gold Coffee Mix lang gin ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!
13: Win

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
9: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
12: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
13: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Hala, ka-exciting!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Roy. Nakaang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay Occident Properties.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Cellphone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panaros.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
15: Ang sakit!
5: Mag-assist the pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist the pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Assist the pain! Symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: Go!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Oras, alas 8.50. Ang ining oras, builog gagradulong sa inyo sang M. Luiller, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan. Ang oras naton sa liwat alas 8.50 sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Kung sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Ay, kamusta na dira sa mga katropa naton? Ang mga late tuners. Bago lang nagbukas mga kabinan sa ila sininga mga radyo. Bago lang nagtutok mga kabinan diri sa aton sininga pag pangalagad mga kabinan. No, sa aton sininga pala tuntunan.
0: Bullseye!
1: At syempre sa mga katropa onliners naton.
2: Good morning!
1: Ay, kamusta ka mo da? Sa mga padayon nga nag-upo diri sa aton sininga pagpangalagad via online. Diri sa aton sininga pala tuntunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, no? Ang iningabahin, buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Oy, atensyon sa aton sininga mga katropa, no? Labi na kung nagapangita kita dira sang suplemento nga makabuligid, sa aton sininga ikaayong lawas. Labi na sa paghatag mga kabinan sang proteksyon sa aton sini importante nga mga organ sa lawas. Sa mga mahilig dira sa mamantikaon nga mga pagkaon, no? Ukon masami nga nagainom sang alcoholic drink. Diba? Namigid man mo, labi na kun guwapang ka-table mo. Di gani, ha? Labi na kami plo problema kabi nga kuno abi ti may naga uli may naga comfort man si mo eh. Di ba kung may mga okasyon ba, di ba? Nami mag-inom-inom, no? Okay, pero syempre ang sobra nga mga pagkaon, no? Labi na mamantikaon nga mga pagkaon, sobra nang alcohol sa aton lawas hindi man ina makapaayo. No? So pwede niya iguon mga katropa ang aton sininga atay. No? Now. Paano bala halungan ang aton sininga atay? No, Ario? Ang kombinasyon sang garlic, bawang o kunahos, spirulina kag mangustin sa Santon Plus Gold nagabulig sa pag generate sang liver cells. Kag nagabulig sa pagkakasang tambok nagikan sa atay. So para sa mas matinlo nga atay, kag malawig nga kabuhi, mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? So inom ka mo isini, isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Sigurado, protektado ang liver nyo.
0: Bullseye!
1: Okay, so tandaan lang, no, sa kung nagainom ka mo sang Santon Plus Gold, hindi pag-ihaboy ang empty blisters. No? Ang empty blisters, kay ang isa ka empty blister pad, pwede nyo mapasakop sa aton sini, nga Santon na XFM, libu-libong papremyo. Mga katropa, may ara na ginamang kita, duha ka mga draw ang nabilin, no, before sang aton sini nga grand draw, this coming September 27. September 27. Kung sa diin, diri na naton, hibaloon. Sinugid ang magadaog sang 50,000, 30,000, kag 20,000 pesos. Mga kaabyanan, sa aton sininga, Santon and XFM, libu-libong papremyo, grand draw!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Excited na ba ang lahat? No, amo na gani. So may pero may nabilin pa kita nga mga 2 weekly draws. So may ang buwas, no, September 11 and ang September 18. Mga kaabyanan. Okay, sa mo na gani kung may mga tinago-tago pa kamuda, no, kag gusto nyo maghingagaw, Tisubong pa lang ibulyada nyo na ang inyo sini nga mga entries. All right? So ining apat na ton ka mga proof of purchase, syempre mga produkto nga di kalidad sang Yes to Health Incorporated, no? Ang Santon Plus Gold, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men kag Santon Gold Coffee Mix. Di pang-load nyo na da sa sobre ang inyo sining mga entries kag ihulog sa mga designated drop boxes naton mga kaabyanan. No? So ining duha ka mga nabilin ti padayon ang aton nga pagpanagtag mga katropa sang tag 3,000 pesos para sa inyo. 3,000 pesos mga kaabyanan. And syempre, no? Balantayan ng venue, no? Kay gina-finalize pa nato ng venue. Gusto taman i-pabalo sa inyo, kasi may mga kilala kamuda. Maliban sa aton sining pagpatigayon sang grand draw, no, sa Santo na Rex FM libu-libong pa premyo this coming September 27. May isa pa gid kita ka pakulo. Mga kaabyanan, mga katropa, no? Mayara kita sang katropa Zumba competition.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Wow! So, balanta, tigi, siyempre, ang gina-promote na ton, mga kaabyanan, no? Diri sa XFM, amo ang pagiging healthy sang tagsa ka mga kapisnon. Diba? Tida mo na din nahuyog sa sumbaho. I-check ta si katropang Christine Dayan Ropa. Paano maka-intra, no? Sa Katropa Zumba Competition sa September 27, no? Mga kaabyanan, no? Basi may mga interesado kamuda, may mga grupo, no? May mga grupo dira mga kaabyanan. So, aton nga i-kwan ini? Aton nga matamaton, no? Check ko sa line number 1 si Katropang Christine Dayan Ropa. Live report.
2: Alright, yes, sa katropang Joven, sa ato si nga labing una man, nga patigayunon nga Santo na next FM libo-libong papremyo grand draw. At ginatagan tagid, no, sa nga kaigayunan man ang pila naton rin ka mga Zumbaholics, kung ka nga, no, nga magpasundayag man kag magpakita sang ila sini nga mga abilidad, no, kag syempre pagud mapuslan man ang pila ka mga pagpreparar man nila, no, sa kada weekends nga nagasaot sila sang Zumba, sila sing nagtag sa ka mga kabanwahanan. Ti ang XFM Rojas nag tukod, no, sang isa ka pa-event, no, pa-competition para sa aton sing mga Zumbaholic, sining katropa Zumba sa Santo na next FM libu-libong papremyo grand draw. So sa mga katropa naton dira, no, nga nagapamati labi na mga naga-join gid bala, no, sa sining Zumba katropang Joven, ginaganyat ginaton, no, nga mag-intra sa aton sining pa promo kung pa-competition this upcoming September 27, 2026. So, karon ang atong sininga venue, no?
1: Gina-finalize pa,
2: yes,
1: no?
2: Yes, gina-finalize pa. Then, ang the same as well, ang time, no? Pero subong, ginaganyat ginamon, ang sure na sure na gini, sa September 27, mga katropa, nga magapatigayin kita sa sininga competition. So, sa ato si nga competition nga patigayunon mga katropa, ini open gid sa tanan, no, nga mga interested nga mga Zumba enthusiasts, dance groups, fitness groups and community organizations. So ganito na mentionar ni katropang Joven kagina nga yes kita, no, Drisax FM Rojas naga-promote gid kita sang healthy living, healthy lifestyle. So gani ang ato sing mga produkto nagabuli gid sa aton ngay kayong lawas. So gani naga-promote man kita sa mga activities kaangay sini sang Zumba, gudtong at least, no, maganyat man ang iban nga mag-join na katropang
1: Kaga Zumba ka man.
2: Yes.
1: Kaga Zumba ka man.
2: Tanda mo to tong ano, tong may nagbisita din nga Zin o kon ining Zumba instructor instructor
1: taga Sex Bomb.
2: Yes, so, nagsuot-suot man tatay.
1: Abi ko nagpa-picture ka lang to.
2: Hoy.
1: Hindi na to video.
2: Ara pa.
1: Why ara? Nagsuga-suba-suba man ko galing kay daw hindi ko kasunod ya sa. Ah, tiyak. Ay pareha sabi ko na kunti il wala.
2: Ayun lang. Nagasunod-sunod man taki katropang Joven para at least magtunog-tunog man ato mga katulanan. Wala. So, sa ato siya nga registration, ang interested groups must register sa sunod sa ato siya nga official registration period which nag-start na sa naligad nga dlaw, no, katropang Joven. So, ang kada group, kinanglan nga magsumiter sa ilas nga group name, kag-complete nga listahan sang participants katropang Joven. So, ang team composition naton limited lang ni sa lima ka-grupo. No? So,
1: lima lang anay. So
2: yes, lima lang anay.
1: Ay daw medyo lipot ang aton
2: preparation.
1: Preparation. Yes, but, kung manami, ang impact sin eh, ate, we will do it, kwan, no? Sa di mas may pabungga tanin sa ulihi, no? Kaya iti lantolan natin sa bong.
2: Kung effective.
1: Kung effective, basi mo on tanin kwan bla. Oh, pang barangay ni. Oh, yes. Tapos
2: sa mga kabanuhanan.
1: Oh, sa mga kabanuhanan. Mm-hmm. Oh, di ba? Pambatos ang tagsa ka mga banwa-banwa da sa ulihi, katropang Christine.
2: Yes, in check to gidin na katropang Joven. Pero subong limited kita na sa numbers which is 5, no? Mm. 5 groups.
1: Sa butsulingon pauna-una ini.
2: Yes, katropang Joven. First come, first served basis kita. Okay. No?
1: Dali mo na eh, hindi man ni mabudlay. Actually, kanta, tapos may sunod.
2: Praktisado naman na nila.
1: Oh, praktisado.
2: Mm-hmm. Kaga, each team must have a minimum of 10 and a maximum of 15 members.
1: Mm-hmm.
2: Kag ang slot sa liwat no will be given on a first come first served basis. So once nga ma-filled na ina ang lima ka slots katropan Joven, magtakop na ato sing registration period. So ang music requirements naton, ang kada grupo ginahatagan sang maximum of 7 minutes to perform, mm-hmm. No? Minimum of 5 to 7 minutes to perform.
1: Okay, para balason man sila.
2: Yes.
1: Okay, nagsumba ka, tapos why kagin balas, o na gani, nagligay ka meeting, kami ginakuha namun kung pilagid, hay, pero kung hataw ang imo, kuha na 5 minutes, bastante na, no?
2: Pero may nagambal nga, ano gani, katropang Joven, may nag-suggest, mabasi, pwede man kung mag-range sang 10 minutes.
1: Hindi,
2: Kaya hindi matastrikto, no?
1: Oo, hindi matastrikto. Yeah, yes. Kaya iti, siyempre, sumba ang ginakuha na, maka-exercise ka eh, di ba?
2: Yes.
1: Okay.
2: So, each group must incorporate the official XFM jingle into their Zumba routine. For example, katropang Joven, may ano na sila, may music sila nga, sila man nag-provide, then sugpunan lang nila sa aton nga jingle, no? Para man sa promotion, no? Nga ginatawag katropang
1: so, Joven. Music plus aton jingle, singit nila da.
2: Yes.
1: Kag sa ugtan.
2: Okay. Amugid. Sa performance, ang teams gina-encourage ginaton nga magpakita sila sing creativity, synchronization, energy, choreography, and audience engagement. So, ang nami pagidiri katropang Joven, ang ilas nga mga audition videos, no, kinanglan nila is sumiter sa aton, kay ginapost natin nila sa aton sa Facebook page for their reactions and shares, no, katropang Joven.
1: Kung may mga reaction, may points.
2: Yes. So, dalain na siya sa itong sing criteria for judging. No? Dalain na siya sa audience impact. So, gani, kinanglan gid sa mga nag-ano na bala, nag-reserved na sa ilas nga slots. Ti kinanglan nyo gid isend ang itong sing audition video sa itong sing Gmail account. XFM106.5 rojacitycapiz@gmail.com. Siyempre, butangan nyo gid sa group audition nyo ka group name para ma-identify, no, sa ato sing mga organizers diri sa XFM Rojas ang inyos ni nga mga video. So, submit only one official audio or official audition video per group. Make sure nga nasumiter gid sa video link ka ang working kag accessible man kay kisabudlay abi katropang Joven kung mag-send sila, wala nila na ano bala na reset sa public, no? Gani i-set gid nato na in public then para dali lang, no? Kagway na sang kung ano-ano pang pulo pamangkot. Ang hindi na lang kita guro mag-ano na mag-stricto ha. Nahidri kay, ano naman, bago pa lang man kita, dri ka, ano man katropang Joven. So, for the judging, kung criteria for judging, ang choreography and creativity, 25%. Music interpretation and use of XFM jingle, 25%. Audience impact, 25%. Synchronization and execution, 15%. Music interpretation, costume and overall presentation, 10%. With a total of 100%. So kung ano na, makuha na tanan sa ato sing mga Zumba participants, sure na gid ang kadalagan.
1: Until sa no ang deadline sang gusto magpasakop.
2: Okay. For the deadline, makuha kita siguro ano na, no, September. Until pwede man sa next week.
1: Mm-hmm.
2: No, Friday, September 25.
1: Okay,
2: okay, kaya pa man naton i-cater katropang Joven. Damo man ta di kamot, no, mm-hmm. nga maga ano dira, maga cater sa ila. So, ang ato lang diri nga competition rules sa mga katropa, ang kada grupo kinanglan present gid sa venue at least 30 minutes before their scheduled performance, no? Kag kinanglan man nga hindi kita mag-ukon ang any form sang mga unsportsmanlike conduct, offensive gestures, kag inappropriate nga mga content ang pwede gid makaresulta sa deduction or disqualification. Tapat ang atos nga performance is audience friendly man, no? Mm-hmm. Katropang Joven, kagway kita sang may ano bala, may masamad sa venue or whatsoever, no? Dapat freely lang kita kag matawhay lang ato sa performance man, katropang Joven. With regards sa awards, uy, bisan nakabigtan ni nga labing una pala ni katropang Joven aton pa competition, pero dumataging ting man, no, ang ato sing mga pa-premyo. Ang best in costume magabaton sang 1,000 pesos.
1: Mm-hmm.
2: Consolation prizes, 1,000 pesos. Second runner-up, 2,000 pesos. Ang first runner-up, magpauli sang 3,000 pesos. Kagangatos nga champion, magpauli sang 5,000 pesos. And may ano pa kita dri, may trophy. Mm-hmm. No? Katropang Joven and certificate. So guys, mga katropa naton dira ha, secure your slots na today ha, or sa mga masunod pang mga inadlaw, take your time to practice kaya ang XFM Rojas saranggid nga mabaton sa inyo kat mga katropa. So ang ato sing venue to be announced nang soon, and the same as well ang scheduled time.
1: Mm-hmm.
2: Katropang Joven.
1: Okay, sige. So, excited na ako makita magkiki ay nung mga mahilig mag-Zumba di sa Roa City o kagprobinsya sa Kapisoa.
2: Amugid katropang Joven. Sa liwata, sa mga katropa natin dira, go na! Slots na ang inyos nga slot, kuhaan niya. Mga katropa, paunahan lang. Five lang kita mo. Five lang. Limited lang sa five groups. So, ganiin nga update anay sa atong singa katropa Zumba, ang builogin nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea nga himos malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranan gid sa health benefits. Ini man ang kita tamisang stevia nga nakitan sa pagtuon nga sarang gid nga mga nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Mabaka sa idra nga pinakamalapit kag suki nga mabutik sa inyong lugar, and of course sarang gid nga mabaka sa aton ding mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Santon Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Directa diri sa XFM News Center, ako naman si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
1: Bullseye! Okay, panabang salamat katropang Christine Dayan Ropa sa aton sining katropa Zumba competition sa aton sining pagpatigayon sang Santo na XFM libu-libong pa-premyo grand draw. Okay, so lima lang anay, diranta na masugod. No? And di ko manami, bigin man ang response kag damo, gusto magsaot sini mag-zumba. Pero damo nga di ka-zumba sa Roa City mo. Oh, no? Kag sa mga kabanuhanan, may guro na i-kwantaay, no? I-open ta na sa sunod sa sinadya, mapasumba ta guro ay, no? Diba? Kag Dre, no? Makita nyo si katropang Jason pa masumba man sa kuno. Si katropang Jason, si Neil, no? Masumba sila. Kag sa mga kwanda, gusto mag-join. Kaya ang pinali siya na ma-zumba ang tanan. Ako matirada, ako masaot ko. Abis yan daw hindi ko kabalo.
2: Ayoy!
1: Ma, sunod-sunod ko malang sinan sa instructor, di ba? O, maghakyaw siya pa. Wala, ti. Patuo ka eh. O, di ba? Excited na kuno ya si Ma'am Natalie Escalona Badoles, oh. Gin-share ko na gani, oh, mga kilala ko nga mayan mag-zumba. O, pangimbaingiinggan nyo ha, sila mama. Oh, pero excited siya sa grand draw. Bullseye! Imo entry na, ipadala na di, ipadala na ha. Okay, sige, sa aton sining pagpangalaga ng oras naton, alas 9, Jess. Ang ining oras, buylog nga gredulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Bullseye! Okay, sige mga minsahi, anay, oh, dari sa aton sininga pagpangalagad, standby sa aton sininga patrol. Okay, check na dugay-dugay ang inyo sininga balita, ha, dari sa aton sininga pag...

amo na gid, no? Ma-consider paguro na amon da, hindi man ta kongid sa ano gid. Hindi man kamo da kung daw damo gid gusto, maka-accommodate ta, no? Pila to, 10 to 15, o base 20, pwede pa ma-consider. Okay, sige, good morning, Sir Joven. Bago lang tapos, laba! O, late ako sa update sa CP, pero sa radio, aga pa nag-monitor. O, salamat gid kay Ma'am Lynn Dishembre. Okay, nagkatutok diri sa aton siring pangalagad. Okay? Sige, balik si Ma'am Susan Dolor, kaya naglakat ko ng sibos niya. Nakaligwa naman siya. Okay, good morning sa Bullseye. Full support kaya po ng Terek Toda. Maski busy gid. Okay, sige. Kay Ma'am Sheila, okay. Nabasa ta na ni. Pila ka member kada group. Tanalawag ta na ha. Okay, kay Melissa Benvenida, maayong aga. Kag happy birthday to my long lost friend, Robili Tuto de la Cruz. Dira sa Paranaque, mabuhay ka hanggat gusto mo. Alright. Dag El, maintrata nga duha. Oh, duha lang ka mo. Sumba lang yan, Lodi Job. Wala mukbang. Ayoy! Wala. Sa sunod lang galing na. Anong imukbang ta? Mukbang ka sili. Guro, mapamukbang kami eh. Ryan Sina, main track ha? may mapasakop, guro, no? Sir Josh, ma-join kami ni Nang Elma. Gihap, mayadgid na si Nang Elma. Basi may grupo ka muda. Ma'am Elms. No, basi may grupo ka mo. Agara na tong grupo nyo. Di ba? Nang Elms, basi sa akon palang mga steps, disqualified na. Natangaduha. Dala ka na. Sige. Wow, excited man sa grand draw. Sige, gin-share ko na. Okay, so, nang sorry gid ha. Natripan ko lang para happy naman na, alam mo, good morning lang, thank you. Okay. Shoutout ko no kay Foreman Junjun, Roldan, Edgar, Michael, Dondon, Edwin, Dennis, Manhol, Fabricator, Sang, Monte Vista. Okay, sorry duty. Hindi ah. Why? Ikwanta lang din ko on air na tanan dito kita tanan. Nami siya na, bilog nga kapis, Lodi Job, kada municipal bala para sa kapistahan o halaran. Ginakuan ko gani na, mapazumba na lang kami, no? Ilang taon ta, pangayon ta't budget to kay Boso. Para may event kita sa Sinadya, no? Di ba? Nagbigad pa ko nagpinalitik mo, subong nagka-kuan ko, nagka-idea ko eh. We will make it bigger, mga katropa. Entra ko sa Sumba, Paris ta Sir Joven. Uy, may na Paris ang Sumba. Matyagan mo, dance sport. Na, no, kamani mo, ya, kristal ya man. No, lain naman niya gusto mo matabo nga ba Paris kita. No, brahon lang kita lang nga duhaya. No, sige. Still listening, Sir Joven, Helma Inyon Bantes. Kay Jan, it's good morning, katropang Joven. Shout out ko na sa asawa ko sa Abu Dhabi, kay Mama Che. Salamat, Gid. Okay, sige, Jan, salamat sa pagtutok, ha. Bullseye! Okay, check tani si katropang Zaldi Aguihap Jr. May kangkanan sa report niya sa sining isa ka issue karon nga nagtuhaw dira sa may bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital, no? Matapos nga sa nagligad lang mga inadlaw, may arada sang isa ka persona nga na disgrasya sa motor, no? Tinag mato-mato mga kaabyanan sang pabulong dira sa nasambitan nga hospital. O garing may allegation, no? Nga daw ay siya gintratar sang bayo, ti lumakat siya eh. Sa nabalaho ba ini mga katropa? Nagsabat man ng ospital ang memorial, no? This according sa memorial to, sinya ginatipan man siya namon. Galing naglakat lang siya dayon. Pay presentar ta kay may reaksyon, no? Ang natungdan mismo nga pasyente nga tuyo tani magpabulong da sang iya mga pilas, mga kabinan, tuga sang vehicular accident.
Abi, presentar to

0: Sang ipresentarda diri sa Tonsin nga pagpangalagad mga kabinan sa report ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
1: Katropang Joben gin tuloy gani sa pamunuan sa Roas Memorial Provincial Hospital ining natabo natuhoy sa allegation nga wala pagapumudar sa isa ka pasyente nga nagdangop sa ila sining emergency room agud nga magpabulong matapos yung aksidente sa tinalikdan nga Setyembre 5 sang kaganon. Sa aton sining pagpakigangot kay Dr. Florencio Lutsing gin pahayag niya sini nga matapos makalabot sa iya ining reklamo katropan Joben ay gilayon ini siya nga nagpatigayon sa investigasyon kag ginusisa ang mga naka-duty nga mga personnel sa RMPH sa among tion. Kag subong man gin-secure man sini ang CCTV footage nga may ara ang emergency room sang nasambit nga ospital. Pero dire sang tinalikdan nga Setyembre 5 alas 3:27 sang kaganhon sang nag-abot ining pasyente dira sa may emergency room kag makita nga gin tagaan ini sang pungkuan sang ila sining IW o kunining ila sining institutional worker katropang Joben agud nga papungkuon. Suno pa dire sa kay Lutsing nga gintanyagan pa ini nga pahigdaon sa stretcher o galing nagpamalibad ining pasyente nga maghigda kag gintakamayo sini nga magtungko na lang. Now, sa among tion, suno kay Lutsing, wala ini siyang daan maabibar katropan Joben o kung maakomodar bangod nga may ara man sang mga ginasikasong pasyente ang mga nurses subong man ang doktor sa nasambit man nga emergency room. That is why nga ginapahulat-hulat lang siya pero suno sa doktor makaligad lang ang katindos minutos gumawa ining pasyente sa pertahan sa emergency room kag nagpabot siya ang sunod rin sa gwardya nga hindi na siya magpabulong. Apang nagkadtuin ni siya sa tunga ng pertahan tabla sa entrance ng Roas Memorial Provincial Hospital ang daan bala nga emergency room katropang Joben nagbira siya nagigda sa log. Sa kabugusan, base sa kuha sa CCTV, suno kay Lutsing, nga nagdugay ining pasyente dira sa Roas Memorial Provincial Hospital sang kapin 17 minutos antes ini siya nga nagdiya dira matapos gani nga sugaton sang iya siningap himata at rupang Joben. E man sunod diri nga nagpamalibad na nga magpabulong ining pasyente kay nagtawag na siya sa iya sining pamilya nga sugato na lang siya kay hindi na siya magpabulong katropang Joben. Now, bangod sini ato na nga natigayon man yung mapakigangutan ining pasyente nga ni kaga siya man ang naghatag sang reaksyon agud da tuliron man kung ano gidya ang natabo sang ini siyang nagpadulong sa memorial sang tinalikdan nga Setyembre 5 sang kaganhon katropang Joben. So ginsaysay sini sa aton ni alias sa Tuto nga alas 3 sang kaganhon sang Setyembre 5 sang magbiya ini siya halin sa isa ka purinarya diri sa siyudad sang Rojas or particular dira sa bahin sang Rojas Avenue. Katropang Joben, matapos yan, ini siya nga mag-attend to sa vigil kay last night na sang iya sininagtaliwan nga lula, katropang Joben. So, sang nagbiya ini siya dito sa purinarya, ginsakyan niya ni ang iya motorsiklo kung nagpadulong siya sa bahin sang isa ka fast food chain na dira sa may boulevard Katropan Joe Ben, kan nag-order sang pagkaon.
0: Nangin na kaunan ko na pirmi kong gabi na?
1: Oo, ang bukas bila 24-7, Katropan Joe Ben, so nag-order siya na sang pagkaon sa dito. Kay nagutom siya sa nagdere, pagkanoon niya na mag-abot siya sa ila, balay. Katropan Joe Ben, o galing, sang nagapauli na ini siya, nagamanaya siya motor, dari siya nagagi sa may, ano na sa may inso, kaya rin siya sa boulevard mo, so dari siya nagagi sa kilid, sa lobo bala, katropan Joe Ben, napus siya to sa Magallanes. So pag-abot ito sa Magallanes, sa tabok sang baligaan sang bagnet na bala, nabungguan niya sunod rin, ang isa kaido, that is why sumaog ini siya, ang iya motor, kag nakangkon ini siya sang mga pilas, sa iya sininga sa kilay, sa iya ubos ng mata, sa iya sininga tuhod, kag tiil. Katropan Joe Ben, isis nga ginpakita, yaman to sa aton kagina, ang mga naangkon niya sininga pilas, kag all in all, nag-aangkon din isang pito katahi. Katropan Joe Ben, ang pilas niya sininga na agoman, bangod gintahi ni ang pilas siya lapit sa buko-buko ya sa tiil. Gintahi ang apat katahi sa may kilay ya lapit. Kaga isa di katahi sa ubos ang mata. Katropan Joe Ben, no, which is makita man da sa gina na-secure na to nga picture sining nasambitan man nga soltero. Now, din panindugan niya direk, Katropan Joe Ben, sa ton sining paglabot siya, kasang tiyon nga na-aksidente ini siya, wala ini siya nakainom. Kabalis karan sa sining aligasyon to, nga nakainom ini siya. Katropan Joe Ben, nagpadulong ini siya dito sa mga memorial.
0: So, ay, paano sila na, ang pabangkot na ganida, paano nila na-diagnose to dayon nga nakainom, nga ti, kung nalip-otanayim lang tong ilang ano. Siyempre, kung may pilas ka sa ulo, may pilas ka sa kwan, nga lingog-ngog pa ng ulo, magod sa pilas to, di ba? Isa ka, kwan ka man eh, ga, ano na, grugi ka man eh.
1: Amo gani, Katropan Joe Ben, sino gani siya, so matapos ko sa makadunggo, blasid ako ng saog to, anong gani, nagpabangon siya ko galingon, kag, ginsak niya liwat iya motor, kaya nagkado sa memorial, dito yung panigani, ginpak iya motor iya Katropan Joe Ben, sa, apiyak to bilang entrance ang sa gina, sa mag, sa entrance bala para kung nagbisita ka sa ospital pagkadto lang sa laboratory o bigto pa naging part naglakat-lak pa siya pagkadto sa emergency room dayon Katropan Joe Ben kagin dugan nga man nga way siya nagambal sang nagwa siya to sa pertahan nga hindi na siya magpabulong Katropan Joe Ben amo gani nagkadto sa sa memorial suno siya
0: na gani
1: hindi mapabulong siya
0: Nagkadto ka pa to tani puli na lang siya kundi ka manggali magpabulong
1: tani nagdiretso na lang ko puli sir kaya hindi manggali magpabulong amo gani to nagdiretso ko to sa memorial kaya amo man to ang nagsunod sa paminsarong ko kahaling ko sa bakdo mo nakita ko memorial nga bukas so sana disgrasya ko to kaya mo pwede na nagbalik na lang ko to sa memorial kaya dito mapabulong sa nangkod ng apilas. At sa nang siya, wala ina na diparahan tong IW nga nagatag siya sa bangko, matagampin. Kay gadagangbang ng dugo di siya, ulo mo. So, wala na yung madiparahan ng IW naging tagaan sa bangko. No, sa nang siya, pero pinungko naman lang sa to. At sa nang siya, pag sunod sa ER, ang yata ni Pungkuan at itong duha ka bangko, bala ang may lulo, may lamisa, na bala katropan niyo din, kaya bala na nagapungkong ano mo ang mga attendant Katropan Joe Ben apang during that time why sino dito sa tao that is why doon lang siya nagtungko sa bangko malapit to sa may ano ni stretcher Katropan Joe Ben kag why sino doon may nag akumudar siya nga nagpamangkot o so, sino siya hindi siya pamangkoton sa isang nurse kung ano ka? Ni kung ano yung ngalan maano siya ay masigino na pagani isang nurse base sa CCTV Katropan Joe Ben nga nakita ya nakahukson ang electric pan kaysa sa nga kumagaroon siya Katropan Joe Ben dasan amo to dugay gumawa sa iya kay tumawag siya sa nagriya sa iya iloy nga nagapabalo nga nadisgrasya sa so gipakita ya man sa ton ang chat ya kanang oras ang pagtawag niya sa iya, Eloy, alas 3:29.
0: Mm-hmm.
1: Katapapanyo, Ben, wherein nga nagsulod siya to sa ER, alas 3:27.
0: Mm-hmm. No? So, mga 2 kaminuto.
1: Oo. Okay. Gahulat siya nga, ano siya nung, sabi pa noon, o galing, kay natugnawan siya to sunod rin sa sulod na, pag gagot-got na yapilas, amo to gumawa siya ang tumawag siya, Eloy. And then, kumadto siya to sa tunga, katapapanyo, Ben, pagbigto na lang siya nag- higda sunod rin kay nagadagang dang nagibla ang dugo kadaw hindi na siya makakita nagasakit na ang iya sini na pilas. So suno man siya Eloy sa istorya ta matapos nga makatawag siya iya bata gintawagan niya ang mga hinablo siya sini nga ato dito bala sa lumatsan na katrapad yung Ben
0: para makatuan o
1: nga katuan pag sinugat na lang to ya eh, ining si alias Toto kagindala sa isa kapribadong ospital katropang Joven, tugtog na dito siya gin-admit, gin-pahi ni ang iya sini nga mga Pinas. Now, suno pa sa pahayag sang sa istorya natin si Eloy, kung matuod niya nagpamalibad ang iya sini bata, kung hindi na magpabulong katropang Joven, eh dapat pinapirma nila sa waiver. No? Eh, nagsulod sa ER mo. So, once na magsulod na dayang pasyente, kaya mo na magpabalibad na nga hindi na magpabulong, dapat panirag na ho ni nasang waiver. So, nagpanindugan niya bata, wala kaya nagbalibad niya hindi pagbulungon. Galing wa egit to may gatubang sa to, na mo to gumawa, kuya, pag nagtawag na lang kuya sa kay mama, or kay mami, ha, then naglakat-lakat lang ito, kaya hindi na ko ka-antos ang ngot-ngot sa pilas ko, amo to humigda ko to. Pero wala kuya sir na katulog. Mo to ganit ginulat kaya sa akong mga himata, nga mag-abot na
0: ako lang. Nakita, tani nila. To kay according to sa kay Dr. Lutsenko, kita man ko nila naghigda dito. No? Di dapat ginauma nila. To nga tido, hindi ka lang anay. Da ka may pilas ka pa. O kung ano na bala.
1: Kaya amo niya, basihan mo mga katropan niyo, Ben. A statement ni Doc, amo ko pinamangkot sa gwardiya, hindi sa makadto. To. Nagambal ko na nga hindi na magpabulong, pero kita ko nila naghigda to sa ano.
0: Oo.
1: Sa kamiging kadoan.
0: Na, amo na gani kino, to hindi ka na maghigda kung gusto mo gid ya, diri ka anay temporaryo solo di anay ho, while nga ginahulat mo ang imo fox, di ba?
1: Amo gani ka droban gid bin. Okay, nagwa siya sa mabiri sa AR kay malaya sang pilas mo, kay lamig-lamig to sa sulod. Siya nagwa saya, kag amo to nagtawag saya sini nga Eloy. No? So basta ng bata, makot sa kon may palabot kaya din ganun sa'yo, ano na, no, so nang saya, katropan yun din, na no comment na lang ko, no, kay balo mo ko Japon, apinan mo na Japon sa ospital ang ilan, mga tinawo, no, pero, pag ginaklaro, yan lang yan, sunog rin katropan yun din, ano sa natabo kaya, hindi siya hubog, kag, maluwasin na, kay, wa siya nagpamalibad, hindi mag, pabulong. So, mapiyanta nila ang atong interview kay alias Toto ang sa pagsaysaya kung ano gito ang natabo sa City 35.
2: Sa di sa sir. Tapos nagpamakdo ko para magbakal bala pagkaon kay mapuli na ko tani. Nakabakal na ko sa makdo tapos diri ko nagagi sa nubo inso, tapos nagliko ko sa may Capitol, sa may Magallanes. Tapos dito ko nakabunggo ido.
3: Sa Magallanes, gid?
2: Hmm.
3: By the way, nag-ano ka to sa, no? Sa Purinaria?
2: Nag-vigil.
3: Hmm. May, ano, may himata ka mo to?
2: Last night
3: na. Hmm. Okay, so after mga ano, oras ka to sa matandaan mo nagalin sa, no? Sa Desos? Alas 3 siyang kagano na. So after sina nagbakal ka to sa McDo, mapuli ka na tani, nadala ka sa pagkaon, pagabot sa Magallanes na disgrasya ka. Paano ka na disgrasya sir, ano natabo?
2: Pagbunggo abi sa ido sir, nagtanga ang motor. Ay not balance ko. Tapos ang natumba ko, napatindog ko pa ako lang ang motor. Sa lang ko napamulot ko pa kung mga gamit kag yun patindog kong motor. Tapos kadto ko dayon nasa memorial isa lang ko.
3: Okay. Na pag-abot mo sa memorial, kumusta to?
2: Pag-abot ko sa memorial, napark ko pa ganyan ang motor. Tapos naglakat-lakat ko sila emergency room. Tapos pag-abot ko to, nagpunggo ko sa ilang monoblock.
3: Okay. Pero tapos, may nagdipara to si Mo. Abibarabi to si Mo.
2: Okay. Pero ang bali ni Dr. Lu Cheng, gin operan ko na stretcher is, pero wala.
3: Way sa may natabo nga pag-oper si Mo.
2: Stretcher, wala.
3: And then, pagwa mo, nagano ka sa gwa?
2: Nag-higda ko to sa ER.
3: Ang sa daan ng ER. Nadugayan ka to sa pag-higda?
2: Oo, oh, sir. Mga almost sobra 10 minutes.
3: Okay. Pero, saan nag-higda ka to? Natulugan, yagin man?
2: Wala.
3: Waya?
2: Waya.
3: Ngayon, nabi, may nagpalapit si mga staff sa ospital.
2: Wala.
3: Patindugon ka to. Abi, sige, nigdaan mo.
2: Why good? Pag-abot sa akong pamilya, amo pa lang to, naglasa man sila bala nga mag-asikaso. Kay gapang lalain naman ako mapaisa kay tungod sa grabing dugo sa kontsura.
3: Okay. Pero balikan talang, ang pagsunod mo gito na sa ER, may nadiparahan ka itong staff sa hospital like nurses nga kuntani pangayuan mo bulig para mapabulong ka?
2: Do I get you, sir?
3: Why?
2: Wala.
3: Sa lamisa, why gito ya?
2: Why?
3: Pero kita mo itong lamisa?
2: Oh, dito ko dapat gani mapungko. Sa duwa ka monoblock nga nakita ko.
3: Oo.
2: Muto ako na explain sa piyak nga reporter. Ay, sa TV ginupiran gali upungkuhan.
3: Okay. Na sir, luyag taban may baluan kay may allegation sila nga nakainom ka. Sa amo to nga tiyo nakainom ka gid man.
2: Why?
3: So amo lang gito daw kasubong gilasa ka na kay puno na kadugoy mo sini nga nawong.
2: Sa muto nga time, isang gapagwa ko, gatawag ko sa to sa ako ni Luya. Gatawag ko sa to nga time, isang pagwa ko sa ila, ER.
3: Oo.
2: Gatawag ko sa to sa ako ni Luy.
3: So, muto na yun, antes ka to magigda to sa, ano to, sa salog to, nakatawag ka na to ya.
2: Oo, tapos magigda. Na, muto nagaulat na lang ko.
3: Pero nagambal ka ginman sa gwardiya, hindi ka na magpabulong.
2: Why, kay may kasturyana, gidya sir.
3: Why, gidya? Pero pagsunod mo na nasugata mo gidman sa pagsunod mo sa ER.
2: Wala ako nagbukas ang pagsunod ko, ako nagbukas ang perta.
3: Oo. Pati pagwa. Sa nagwa ka to sa ER. Siya man ikaw nagbukas o ang gwardiya?
2: Do bukas ng perta di pagwa ko.
3: Oo.
2: Tudiretso na ko tapos nagliko lang ko din.
3: So wala ka gidyan na osisa sa gwardiya.
2: Why wala?
3: Okay. So after to, sa din ka na lang nagkadto dayon, din ka gindala ka pamilya mo.
2: Sa Emmanuel, sir.
3: So, dito ka na nagpabulong? Okay. So, wala sang kamaturan yung nakainom ka? Okay. Nabatihan mo na ang sabat ni Dok Lucheng, no? Regarding sa sining, sa sining insidente, ano man ang reaction mo sini, sir?
2: Ay, wala na ko sinamay mo, sir, kay kung protektahan niya yung mga empleyado ay sa iyan, ay na.
3: Okay, pero na-istorya mo, nabi mo, parents, willing ka mo makiga kinunanon kay Dok Lucheng regarding sining natabo?
2: Depende man sa mga parents, sir, kung matubang po sila kay doktor.
3: Pero, during, klaro ya, say mo ya, nga during that time, why kaya nakainom kag nagkadto ka to kay mapabulong kaya wala sang kamaturan nga nagbalibad ka nang hindi ka na magpabulong.
2: Okay. Kaya mo to gani sir nga nagkadto ko to para magpabulong tani eh kaso wala man ko nila hindi para wala man pag-abot ko to wala man lang may nagpamangkot sa kong gani pangalan na ano ka. Ay waigid ay kat mo to na doon na duga pang sakit na blown sa mad mo to nga doon nag gwa na lang ako kay malamig sa sulod mo. Ginaano na ako ng mga samad na doon ginalamig, ganablaw.
3: Okay. Sige. So may ipalabot ka bingin.
1: Bullseye. Nabatayan ni Katropan Jibin si alias Toto ah. Ngayon yung pasimpe, ito nga nagdangop sa memorial o galing, wala gani ginde para, wala na ginabibar, no? Regarding iya po tani pabulong ng mga pinasya to, gasang iya man nga pagka-aksidente. Now, sunat kay Dok Lucheng, ining mga involved to or on duty that time sa ER, ginpahimo yan ang isang incident report as part of investigation or the standard operating procedures kung may mga kasupas ni nga hitabo, Katrabanjo Ben. And then, padayon ang ila ginakandak investigation, sinikagbukas ang iya sunod rin nga talatapan sa pamilya, angot no, sa siningingid palabot nila nga reklamo. No?
0: So, pero sa interview ba, ganito, pila pa to kaminutos ka nagpabilin to, wala sa ER.
1: 17.
0: Oo, 7, pila?
1: 17 minutos.
0: Oh, 17 sa, minutes? Sa 17 minutes, why gid nila gin apas to abi? Kikita nila may pilas mo.
1: Hmm.
0: Di ba? Kita man to kung sino man ang ara, dira, nga staff. Oh, kag nakita nila, naghigda to, why gid may nag-worry, abi na siling, na ano to, basit nalipong? Oh, bangod sang pilas niya, why gid may nag, may nagdali-dali to, agod i-check siya, abi, nga ti, doy, na ano ka, kamusta ka, man nakahigda ka na, di ba? Oh.
1: Mugani, katropan dyan, Ben.
0: So, okay. do, doon ni hospital ng memorial, aw, na ano inaman? Eh, wala ta kabalo kung nasobrahan sa pagkabisi? Oh, pero yun ang punto, bala nga ti, kumbaga, as human pero, as diba, we are.
1: Amo na katropan dyan, Beno, kung instinct na makakita na saan tao nga dugoon, magbutan mo ginaya kung ano ka.
0: Oo, diba? Eh.
1: Instinct mo na iya, mas unahon mo na ibay baron or tatapon.
0: Kaysa electric pan.
1: Ito parang nagahigda na to kung kumparar sa electric pan, yung kason mo itong saksakan sa electric pan, katropan jubin.
0: Kung nakita ko may aragid man to abi mo, hindi na itong tao, di nga dugoon kayo na. Pagkita mo, ato siro, ato siya, sa unhan, ito naghigda na to. O, kung ikaw, di ba? Dapat instinct mo na iya, kita gani nga makakita lang ta sang tao, da nga na kung sa dalan, kapundo ta gani. O, di ba lang? Nagligad o, haling ko sa gym, kita ko nagligad, kwan ko may nagkakamang-kamang na da sa may, kwan ba lang? Sa kwan, kay gali, ginkwan ko na siya, gin, hit and run sa motor. Oh, hay, nagpundo ta gani para lang alang taon sitwasyon niya sa magabot ang ambulansya. Inapayahan nga dire hospital mismo katropang Zaldi.
1: Amo gani katropang Joben, kag isa pa. Oh, sa part ng IW to, nakakita itong may nagtungko to kag gadugoon to. Kada tinawag itong staff ng nurse. Oh, kapito ano yung may dugoon to churaw? Oh, kasi kinanglan to sa... Kaya siyempre ulo mo, Katrabang Jubin.
0: Mm.
1: No?
0: Kaglaro man ang pilas to, gadululugo ginaya?
1: Oo. Actually, nagpa-ano ni gani, nagpa-sipiska ni sila eh, Katrabang Jubin. So, muna karon nga nagalalain lang man ang buot sining iya sining pamilya and of course, hindi man ang pasyente. Eh, ang mga comments mo lang, muna hubog, no? Bisura sa gabi, harap sa karsada. Kaya hindi gala isa na matyan, Katrabang Jubin.
0: Dali mo lang na mag-comment, pero syempre, like, amo na ganing, kapasalamat man kita nga nalabotan yung natungdan, no? Parang makuan man eh, ma-voice out man nila kung ano man ang ilang dapat nga hibubunot, da?
1: Kaya nagpanindugan, gini niya ang soltero, yan, hindi ko hubog. Eh, kung nakainom ko yan, ay, makatadto pa ko ba sa memorial? Basi digto pa lang sa nabungguan ko itong ido, nagsaog gadaan ko. Ani, why na ko kapabangon to? No? Sabi, hindi na matuod yung nagambal ko nga hindi na ko magpabulong. Ay, kung hindi ko magpabulong, kanina na lang ko ito nagkadto. Gadroban Jobe, no? So, muning panindugan man ni alias Toto, yeah, sang nalabot ni siya. No? Or sang nalabotan ni siya. Kaga, pumato ang napayag ni Dok Lucheng so under investigation sa Gyapon eh. No, kag bukas ang ila sining talatapan sa memorial sa pagdayologuman sa sining pasyente o sa iya siniman ang ginikanan sa problem, no? So kita mo din sa picture ang pinasang bata ni, or sa sumero ni, laba ni, Katropa niya, Ben, tapos din sa kila, yung gano'ng dumatsag, yung sinumbag ni Pacquiao na nagkwanggibla ang ano, ang nabuka, no, kagintahi lang, Katropa niya, Ben. So, mamanay ang ano, ang panindugan, kagang pagtulid sa pasimpin eh, sa malabota, kaga takon to, malabota man sa true interview si Doc Lucheng, mamanay sa nobre ang initial investigation nila, no, sa sining natabo sang September 5 pa sa ganun. So, at least na-presentar ka man eh, pag, ano na yan, sunod to sa election eh, isang nalestot, ginatanumduman niya pa niya, kung ma-istorya, ginan siya kay Doc Lucheng, katropan niyo din kay, una bes, sunod rin, ay, may man siya kinanglan, no, sa nasambit niya doktor, pag, muna na eh, gain boy shot na yun nila, pinagi sa aton nga makatapos ng media, ining natabo nga para sa ila may arak niya sang pagpatumbaya. O wala pag-akumudar sang tama sa sining na siyang bitman nga pasyente. So maling balita na itong nga gintutukan para sa 106.5 XFM News, Van de Gea Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, panabong salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. sa sining presentation, no? Kung sa din nalabot mismo ining persona, mga biyan, nga si Alias Tuto, no? Muning nagpadulong dira sa may Rojas Memorial Provincial Hospital nga tuyo tani magpabulong personal matapos nga ining pagka-aksidente niya, no? Sa motorsiklo. So, nagmato-mato lang to siya mo. Okay. At least na batian ta ang iya siningabahin mga byan. No? Kiti siya ang atuto eh. Ah, kag siya ang allegation nga pagpatumbaya. Ako nakita ko do may ara gid man sang negligence. No? Sa part sang memorial ah. 'Di ba? May ara sang negligence, no? Dr. Lucheng, sa imo da mga staff. Granting abi nga ti duha lang siya ka minuto nagbuta nagkwanda nagsulod. No? Ti sa duha mo ka minuto, why gid may namangkot? Kay ti daw SOP naman na sa ospital. Standard operating procedure nga kung may magkadto da labi na kung duguon. 'Di ba? Labi na kung duguon. Maintindihan mo pa na siguro kung ginahilanat, hilanat lang na nga nagkadto dira. 'Di ba? Pero kung makita mo ng person nga duguon, bleeding, mga kaabyanan, ti syempre kumbaga ang instinct mo to na ano ka? Oh, number one mo ginangabamot na ano ka? Oh, regardless dia sa allegation hubog o kung ano nakainom o kung wala ti duguon ang tao. 'Di ba? Tang iya pagguwa ganito, it is because hambal niya, wala siya, kumbaga ginalamigan na siya, kag during the time, sa travel time niya, pagkadisgrasya niya, pag-abot niya, siguro ti nag-amat-amat na hapdi eh, ang iya nga pilas. Tapos why may nag-amuma sa iya? Why siya kati para kati, oh, may naghatag bangko, ginman. Okay, given. Pero inang punto, blanga, o to, dali anay ha, o ang imo da pilas anay bi, paumpawi anay bi, o ario, o bindabi da tapuhi anay, o kung ano nga makapaumpaw sang imo dugo, kaya ti during the time, critical na, dapat may naglantaw na gani sina. Di ba? Now, dua ka minutos ko no, nagguwa. Why mo siya nagguwa sa vicinity sang ospital? Nagmato-mato to ya, kahit tinagawa siya, una ginalamig siya, tapos pagkaintindi niya, daw ay may nag-akumudar man sa iya. That's why nagpa-mato-mato, ini nga magpanawag mga kabinan sa pamilya niya. Nga, to inform, nga ra ini siya, dira sa Memorial Provincial Hospital. Okay man tani, Dok! Ha? Kung ang pasyente mo, nagawa ganyan sa bisis sa kwani, sa ospital mismo, nakatabok to sa karsada, nagmato-mato, lakat, o kunuti, wala eh. Naghigda pa. Tiara gani sa interview ni Dr. Lucingo, kita mang gani nila to sa mga taga-ospital na naghigda. No? So ay ginto 17 minutes nga ara dira inyo pa na jurisdiction. No? Why gid may naghambal to sa staff abi? Oh, tong bata to nga nagaton tawo to nga tidugoon to naghurayad na to. Tiyambal nyo, kita nyo kag ginurasan nyo 17 minutes, kita nyo wala gid may nagamuma dito. Nagsala lang kamo sang ara ng pamilya.
4: Bullseye!
0: Hospital pa ng memorial o kon punerarya!
4: Bullseye!
0: Mangkot lang ko. Ha? Kay wala daw, wala ka mo da urgency! No? Grante niya, hindi pa magpabulong ang tao, pero aslo nga rada sa kudal niyo. Di ba? Dapat ara ka mo da. Dapat mag-ginaintindi niyo man to. Di, kinagtuan man tayo. Di doon, ano ka doon nga man naghigda ka na? Ano ka na tumba ka? Nalipong ka? May nagpamangkot sa inyo da? Oo. Oh. Amon lagi rin ka busy ang memorial nga. No? Bisan stop lang nga, bida o. Bisan kaluoy na lang nga, bida. To na, ano ka pagbangon na, bigado ko papilas mo. O dugoon ng tao, napabayaan nyo. Butang ta 10 minutes, why gid may nakalabot to? No? Amon lang tawon mo da, Dr. Lucheng, hindi yung mga inuras. Lang tawon mo kung paano nag-response ang tao mo. Hindi yan mabase ka lang daya sa oras ang CCTV kahit yan mo niyo, naglakat siya, nagwa siya, highway na kami labot siya mo na. Oh, ospital pa na. Yeah, mat siya.
4: Bullseye!
0: Diba? Rojas Memorial Provincial Hospital. Ba't yung hospital? Para isli nyo nabi, punerarya.
4: Bullseye!
0: Pero damo naman nagkalamatay na. Ayaw! Bangos ano, kakapabayaan nyo, mga kapalpakan nyo da. Sorry ah. Kitida mo, ako na-assign mo ko sa Iloilo, may mga provincial hospital man tato, pero dumanami to siya na mag-amumay kumpara na sa inyo. Oh. Tiyambal nyo, 17 minutes, ara pa na sa inyo, naghigda-higda pa siya sa maglabot pamilya niya. Why gini may nag-kwanda, nga tiyo? Bisa nang balong pagani, kung hindi siya magsulod, bito, hindi ka ganyan magsulod sa hospital na mo, nabiyo, tagidahil lang gada. O oh, may dala ko ding alcohol, may dala ko ding gabita. Dahil ba tinluan talang anay, bi? O pungko ka lang to, anay, mag-abot pamilya mo. Ha? Kung gusto mo ganyan sa ibang ng hospital, hindi ipadala ka lang namon. Pero while ari ka di, pwede amumahon ka na yung namon. Amo na abala, dok? Ha? Amo na abala ang punto di bista, tada? Amo nang gusto, tada? Kung paano ka mo ya mag-react in every situation, dira? Kaya kita gasulod man kita sa ospital, ako kapila man ko mga kaabyanan. Nagdulong sa mga pasyente sa ospital. Oh, pero pag abot mo bala, oh, galing ti private eh. Oh, sa private na muna eh. Oh, si misis ko sang gindugo sa molo, kung managdulong sa ospital, magabot to. Oh, mamangkot din ano na sir. Oh, ambal mo, sir, may bleeding. May muni-muni. Ako, okay, sige, sir. Dali lang gida. Why man na may gatubang nga doktor sa akon? Oh. Sinong gatubang da? Ang manog tulod ka wheelchair? Gwardya? Ginakuhaan ka, sir. Anong tagadain ka mo, sir? O, samtang nga muna. Wait lang, sir, ha? Oh, wala nga gina-inform. May gapamangkot. Sino mo gina-inform na to? Pagsunod mo sa ER mismo. Oh, dito na kanakuhaan sa mga other information. Pero ginatatap ang pasyente. Diba? Kung mahambal, may mahambal man. Sir, dali lang gid ha. Wala tulaton talang anay, sir ha. Daw mo na abla. Oh. So, duguon pa na. Titani ba lang urgency, araman nga tiyo, na ano to, na-discuss siya galito, sino upod na to, siya lang, ay, why galito upod? So, just kinanglan sa pagtatap, it is because wala sang fox ka upod ang pasyente.
4: Bullseye!
0: Oh, kay wala galito upod, ya, pabayaan nyo da, ay kay mga gunggungo.
4: Bullseye!
0: No? Sorry sa mga tinaga ko ha, pero hindi ko makita sa inyong urgency nga ginatawag. Naturingan kayo mga ospital. Di ba? Ay, kumalala to yung kwan, kumalala to yung sa badsang pasyente. Napatay to. Diba? Sa mga guro dang investigaran mo, Dr. Lucheng. No? Sa mga staff mo, ano natabo during that time? Hindi ka lang magpuko sa 2 minutos kaya naglakat siya. Maintindihan mo na, oh, sige, 2 minutos, naglakat siya. Nagguha siya sa gate sa hospital. Ato na siya sa tabok, nagpagaysano. Oh, di siya nagkatotot siya sa Maynobo, di ala-alang palagso na munto. Ay, pero hambal mo, 17 minutos. Within 70 minutes, sa nag-abot niya pamilya, ara, sa na sa inyo. Jurisdiction niya man siya gyapon, inyo man siya gyapon, slabton. Tingin na, no, nagtanga-tanga lang dang stop mo, Dok.
3: Ay, ah!
0: Oh. Di pa ISO, ISO accreditation pa kamuda, pero, ha? Daw mo mang gyapon bang pagbinatasan nyo dahil sa memorial, aw?
4: Bullseye! Bullseye!
0: No? Di sino to nagtatap siya to? Tinito pa siya ginbulong sa iban? You can insist. No? Tsakto na nga ba, lo? Tani, ipapirma nyo to waiver, kundi igid siya? At least, safe ka muna. Hindi pinabayaan nyo inyo yan. Ano man kamo inyo yan man.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, my goodness. Oh. Amo nang kwan mo. Amo nang masakit na sa Rojas Memorial Provincial Hospital, mga kabiyanan. No? Kedo galala balatia bukon nara kada.
5: Oh no.
0: No? Oh, sa matuod lang realidad katropang Jobe, no, balik sa memorial, oh, kwan sa memorial para magpabulong. Tapos ang balon nga naghambal ang pasyente hindi magpa-admit. Tama na? Oh. Ang kapabayaan sa mga naka-assign dira, oh. Ang ngalan dabi Memorial Hospital, sa ngalan pa lang Memorial na. No? Ay memory ka na lang da pag undira ka magpakuan, magpa-admit.
3: Ay!
0: Makadto pa na to balang tao kung hindi niya gusto magpabulong, kamo binabi. 'Di ba? May punto man mo. Makadto pa to siya abi, tani kun ah, kung di siya gusto magpabulong, nagpauli na lang sa ibalay. Kag! Nagpaburungkot to sa habol eh. No? Kaya mo na gani nagkanto sa ospital, so nag-expect siya, nga tatapon dito mga biyan. No? Nag-expect siya, nga tatapon dito, bulungon siya. Ay, pag-abot-bot, pagpungko mo. O siyempre, butang tabi, nagkakinanglan siya sa pagtatap, kasala man siya. Pag abot ni Guru dito, may naghampo. Ay, ginman nagbalik. Doy, hindi ka na yung maglakat. Doy, dali ka lang, pungko ka lang ha, kay ti. Doy, busy. Pagin ang mga staff dire, mga nurse or so whatsoever, nga mga kaik-ikanda, nga ginabisihan nila. Oh, may operation to, may amo ni. Tari, may tao nag-amo na da. No? Tin naglakat lang ganin pasyente niya kung may CCTV, may kamot katulupangod daw muna. Doon sa mga lipong kamo daw nagisaw.
3: Ay!
0: Oh, Dr. Lucheng mangkuta, stop mo da. Nagano kamo? Halin pag-abot niya, hasta paglakat niya, ginano niyo to? Kay mabase kamo ya sa 2 ka minutos nga pag umpisa pagsulod niya kag paghalin. Oh. Kailan tawabin niyo beda? No? Hospital ka mo na turingan, pro. Tiyagan ko daw ay gahinilo o mga utok nyo da.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pang-disiplina ha sila, Dr. Lucheng. No, mo na ginapangayo na tunda mga biyan. Ha? Pang-disiplina ha? Oh, sino nagsugat sa pasyente? Wala pa sang naghatag sang wheelchair? Mga driver pang nagbulig nga mapasakay sa salakyan? Ha? Critical ng sitwasyon sang pasyente. O, kita nyo lang, gid. Amal ko gani, dira ka nalang mabase. Why gid ya? Ano ka mulag? Kapabulag-bulag ka mo dyan?
4: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kapabulag-bulag ka mo da? Critical na. O, may takabalos ang injury niya to mo. Pagka-disgrasya niya kung anong natabo to sa bagol niya to. Ha? Kaya during that time, ti, ha? Basta may bleeding ang pasyente, i-treat mo gid na yan, serious ina. Di ba? I-treat mo gid na iya. Bisken hindi siya magpabulong kay ti ospital na da. Insist mo nga tiyo, sir, may pilas ka. Sir, you need to stay. Okay, kay ga-bleeding ka. Amo na iya dapat ang gina, amo na yung dapat ang gina-expect ko. Mga kaabyanan, mga katropa sa isa ka ospital. Wait, nakabalo ba si baladala lang to sang iya nga pagkadisgrasya nga nagalingin-lingin pang ulo niya. That's why kasala siya. Di ba? Hindi mo na mapulong mo. Oh, granting nga, be, sige, hubog. Tiko yung hubog siya, hindi nyo pag, why gin may nagpigar dito? Pag uray, add niya to sa gawa, pag higda niya to, why gin may nakasiling baw, basi na ano na ni, nakakuha na ni pasyente. Abi. Oh, why gin, nasa makagawa ang pamilya? At sa magabot, I mean, ang pamilya, ah, amulan to yung nagkaran-karana. No? Literal nga may giging memory ka na lang da, ah, kung di malason ka, daw amo.
5: Oh, no!
0: Ha? Ah? Bal ni Ma'am Annalie Bukala, baka lang nagkakatulog sila, guru, sir. Ngaman, kung nagkakatulog sila, Ma'am Annalie, hindi na ginapoy sila, pwede po kawon, kaya may emergency. Ha? Ah? Oh, hamba ni Jan, sige, dapat gina-apply mo lang nila to sang first aid, samtang nagahulat sang doktor. Amo gani siling ko gani. Bisang papaumpaw na lang sang dugo to. Sa agtang to sang biktima. Ti wala. Wala may nagmuto-mato. Oh. Ambot amo nang imbestigaran mo, Dr. Loching. Hindi ka magdilantaw sa CCTV. Ha? Mahambal lang dayon kay naglakat man si Abi eh. Lakat nga hambal mo, 17 minutos, ara pa na sa ospital, bipo siya nakalakat. So anong ginubra nyo? From 2 minutes, ah, sa 2 ka minuto nga nagwa siya, nakita nyo naghurayad siya, may ginubra ka mawala. Doktor pa ka muna, doktor pa na, kuhan pa abida, ipang check abida, Dr. Lucheng, ang mga tao mo sa memorial, ah, ibasi wai na nasa bungog nila kung mga doktor or basi mga kaswal na lang arada.
4: Bullseye!
0: Na hindi man gani masaligan, guro. Ano di oh? Nantawa nyo bala ang reaksyon nila daw ay labot sa mga pasyente dyan. Oh, kung mga kilala nila dira ang nag-abot nga pasyente, madasig na sila. O, oh, mag-asikaso kay ti ultimo nga pasyente, pabayaan na nila da. Oh, tamo lang, Ged. No? Mabot yung sinong Waldes, magganto na mo managyapo ng inyong akton da.
4: Bullseye!
0: Amo na gadalaga na lang sinong Waldes sa private hospital o isalig sa government hospital kay ba si Mawagtang Tana.
4: Bullseye!
0: Oh. Investigate tuloy, ha, Dr. Lucheng. No, nugay ka pati lang sa mga tao mo da. No, basi ginahimo ka na nila da, Kiko. Oh, basi ginagago ka na sa mga tao. Plibot mo da, way pati mo kamaan dyan. Way ta, tiyempo, dari sa ton sa pagpangalagad. Standby mga katropa, sa masunod na ton niya pala tuntunan. Drama na! Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
6: Exciting!
0: Oras, las 10 in punto. Ang ininga oras, builog nga ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
7: XFM.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: XFM.
6: XFM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier.
5: Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: XFM.
12: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
13: Hala, ka exciting.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Hala! Ka-exciting! Win!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong lansa. System Pain para dire-direcho ang training.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
3: X FM.
13: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
15: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, excited!

0: Bakit siya nawungkong naging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Patigun ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong ibang mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay ka

0: anong katuig na ako nakatapos ang akong pagtuon? Kanugon man kung hindi ko napagamiton. Gani, sige naman tayo. Please, magpasugot ka na lang.
1: Pasugti na lang siya, Tay. Total ari man ako. Ako naman ang mabawi sa imukag sa mga utod ko.
2: Ta sige-sige. Kung gusto mo, gid, mag-apply ka.
0: Ay, madamog na salamat, Tay, ha?
2: Apanganak, kung mabudlayan ka, hambalon mo, gid, ako, ha? Kay masarangan ko ka mga buhion.
0: Hindi ka magkabala ka, Tay, ah. Kung mabudlayan ako, mapauli ko dayon, manugid sa imo.

0: okay na ba lang itsura ko?
1: Oo ah. Trabaho man ang applyan mo. Hindi ka mag-interest sa beauty contest, no?
0: Kung sa bagay. Ah, sige na nga. Malakat na ako. Nagahulat na si Eloy sa akin eh.
1: Ah, sige. Good luck!
2: Ikaw bala si May? Nga abyan ni Eloy?
0: Oo, sir.
2: Bueno, baton ka na. Magasugod ka na sa iyo trabaho buwas mismo.
0: Ay, madamog niya salamat, sir.
2: Madali lang. Kay tawgon ko ang tao nga ma-orient sa imo trabaho.

0: Ano ba lang siling ko sa imo, ha?
1: Oo na, ah. Pati na ko. Salamat, ha?
0: Ote, ano kulong trabaho mo?
1: Ah, encoder ako sa mga inventories kag mga invoices.
0: Ate, kapos man ng gali? Wala sa problema.
1: Nalipay ganya ko, eh. Bisan paano, magamit ko ng tinunan ko.
0: Salones, hapiton ko ikaw sa inyo para upo na lang kita nga ma-report sa trabaho.

0: Nakatapos na ako, Ilis. Excited na ako, ah. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho. Kinahanglan, hindi ako malate.
1: Abaw! Kagwapas ang anak ko, ah. Mm. Sa ding ka pala magkantong?
0: Si tatay, bala mo. Hindi bala. Unang adlaw ko subong sa akong trabaho.
2: Ay! Oo, gali, no? Ay, anak, kayuhon mo gid, ha?
0: Siyempre.
3: Mayo, eh.
2: Oh, makmak.

0: Kaya nga nagakusmod ka aga pa.
1: Paano naman, kuya?
2: Ong, sinugaling matipan sa akon?
3: Ako maghihapon ang matipan sa imo sa aga. Kagmadungan kita lakat. Tapos sa gabi naman, burigan ko ikaw sa mga assignment mo.
4: Ay, kagisa pa. Aray man ako kag si tatay.
1: Sige na lang gani. Basta, timprano ka pa mapuli sa hapon na nga.
3: Aba, oo. Buhaton ko ina para sa imo. Ata, sige na. Magpamahaw ka na sa maghanda. Kiaga pa kung kita nga malakat siling ni Eloy.
0: Madunghan ka mo ni Eloy? Aba, dumayo ina ah.
3: Intay, pwede bala? Hindi pa gubang adlaw ko. Unang adlaw ko pala sa trabaho.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Oo na ah. Uy, nagalahog lang ko ah.
3: Ah, sige na, Makmak. Magpamahaw ka na.

Tupare kami sa tulungkuan ni Eloy diri sa jeep. Apang wala kami lagi sa bilanon. Kung magtabuay ang amon panulog, gusto lang kami nga maghihumyokong. Ka-gentleman gid sa iya. Kaina, samta nagalakat kami pakadto sa balantayan sang salakyan. Ginaalalayan gid niya ako. Feeling ko, luwas ako sa mga malain ng mga elemento tungod kaupod ko siya.

Wala lang may balan. Doa ka bulan na si May nga nagkatrabaho sa kinaubrahan ko. Kagkadadlaw, nagadungan kami sa pagsulod sa trabaho. Kagdungan man kami nga nagapauli. Kag sobrang kalipay nga ginapatsyag ko. Hindi mapulong. Abang paano kung mag-abot ng panahon na hindi na kami magdungan sa pagpauli? Paano kung lain naman ang masugat kang magdulong sa iya? Ginapaminsar ko pa lang. Daw ginabuno na sa madamo nga bisis ang akong kasing-kasing. Halos ang tanan sa opisina. Nakamutik sa akon balatsyagon sa iya. Wala untad ang sunlog sa akon sa mga kaupod ko sa butiga. Kagauman ang mga kaupod ni May sa opisina. Wala ako sa masabat sa ila, kundi ang yuhom lang. Kuntani, makaangkon man ako sa kaisog nga mapahayag kay May ang matuod ko nga balatsyagon sa iya. Wala sang iba niyang babae nga ginakilalang kasing-kasing ko, kundi siya gid lang.

0: Meg, sinong bisita ni Busing?
1: Ay, bati ko. Amo ko ni ng anak sang tag-iya sining kumpanya.
0: Amo bala?
1: Ay, basi kung may kinanglan siya diri. Gani, nagbisita siya sa nginali. E kaina pa ina siya sa opisina.
2: Eh, okay lang sa imo kung diri lang kita, sir.
3: Ah, wala sang problema. Coffee lang ako.
2: Okay, sir. Ma-order lang ako.

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
0: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Southern Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southern Gold Coffee Mix na.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangosteen,
0: moringa,
5: spirulina,
0: garlic,
5: plus
0: collagen
5: and glutathione.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southern Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: XFM.
1: XFM.
8: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
12: Premium D3.
11: Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Southern Plus Herbal Soap.
16: Okay, Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southern Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Southern Plus Herbal Soap.
17: Manamigin!
15: Southern Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Go!

0: Mr. Velasco, inang si May Brillantes, ano blang posisyon niya dito sa opisina?
1: Isa siya sa mga encoders naton. Pero na-assign siya sa inventory kag invoices. Nga man, sir?
0: Ah, wala man. May boyfriend na bala siya?
1: Oh. Sir, daw lain ang pamangkot mo ah. Daw hindi may na-related sa trabaho.
0: Sabtangan ko bala? May boyfriend na bala siya?
1: Sa nahibalan ko, wala. Nga man, sir?

hindi ako mapamtang. Hindi madulan sa kaisipan ko ang nabatian ko na paghambalanay ni Busing kagsang bisita niya. Nagabot na ang ginakadlokan ko. Nagusto ko na nga mag-ibigay na at pangginpunggan ko. Tugod kadlawan ako sa mga kaupod ko. Kung si Chester Ginman ngayon na ang makahatalas ng kalipay kay May, isang masakit. Batunan ko nga akong kapaslawan. Ginahigugma ko gin si May. Kaganda ko magsakripisyo. Ang buhaton ko na lang among ipangamuyo nga palanggaon siya ni Chester at ipanong kag indi pagpaluhaon.

0: Eloy? Eloy?
1: Oh, May? Nga?
0: Kaya na pang pangita ko sa imo. Mayo kaya na sa bata ko ginman ikaw.
1: Ah? Nga man.
0: Ida ko makadungan pa uli sa imo karon. Kaya nagpangimbitar si Sir Chester sa amon sa opisina. Makaon kami kuno sagwa. Libriho niya kami.
1: Oh, amo bala?
0: Oo. Uy, paliog na ako ambal kay tatay, ha? Nga, base kon magabihan ako pa uli. Ah, sige, ha? Kinagawang natin sila sa akon. Hala. Nga, nakita ako. Ano, nahulog ka dyang guya ni Eloy sa ginambalan ko siya. Malibrihon kami ni Sir Chester. Karon ko na lang pabansaron, ina. Padarik dali ako, ah. Kinagahulat na sila sa akon.

0: Sigurado na busog ka mo?
1: Yes, sir. Wala mo. Maraming salamat.
0: Welcome.
1: Sige, sir.
0: I hope na nag-enjoy ka mo.
2: Oh, sir.
1: Oh, sir. Sige, sir. Muna na kami si Imo.
0: Okay.
2: Muna na, sir.
3: Ay, sige, sir, ha? Mabantay mo na ko sang jeep sa unahan.
0: Idulong ko lang ikaw, May. Dito ka lang sakay sa salakyan ko.
3: Sir?
0: Dali na.

0: Diretsuhan ko lang ikaw sa paghambal, May. Gusto ko ikaw. Hindi ako sigurado kung dalayaw na ini. Apang sa subong, ginahambal ko sa imo. Gusto ko ikaw.
1: Ma, sir?
0: Hindi ka na magsabat. Kaibalo ako nga nahinalian ka. Hindi lang ako gusto nga magpaligoy-ligoy. Madamo ako sa ginapaminsar, ilabi na sa negosyo. Para padugayon pa nga mo sining bagay. Pag-abot sa opisina, wala sang labot ang pagkagusto ko sa imo. Yani, kinanglan nga hindi magdako ang ulo mo. Boss mo gihapon ako. Apang buwas, idulong ko ikaw kung wala ko sa madamong abulohaton. Pananglit nga magpadayon ang ginabatyag kong ini sa imo, ihanda mo na nga daan ang kaugalingon mo. Kinanglan mo nga magsugod sa pagpanghulag ng disente. Ilibagay sa asawa sang tag-iyas ang kumpanya o kung big boss, inang chip ang dating. Kinanglan maayo ang hulag kag pamayo.
1: Ay, ah! Anong pagdumdum niya sa akon? Anong panulok niya sa hulag ko? Hindi disente? Suya ko eh. Abi niya nalipay ko.

0: ako na lang mabukas ang portahan, ah. Kido wala sa sang plano, nga buksan ako. Salamat sa pagdulong, sir, ha?
1: Sige, mauna na ako. Hindi ka magpalait, boss, ha? Sa opisina lang kita liwat makita, eh.
0: Ato na siya. Ay, matuod mo lang nagkakatabo ang inis sa akon? Do, trapo ko ba? Suya ko, eh.
2: Big time, ha?
0: Eloy? Nagapangibot kay mo, yahaw? Kibot mo ko.
2: Agoy! Agoy! Grabe ka man ba? Kasakit ka mangampak ba? Daog mo pang buksidor, eh.
0: Buang mo, eh.
2: Daog maayuhay na ka mo ni Sir Chester, ha? Kung sa bagay, bagay man ka mga duha. Pareho ka mga may tinunan. Pareho ka mga edukado. Bisan paano, may mga pagkabutang man ang pamilya mo. Gwapo siya. Kagwapa ka. Inalong galing. Suplada ka. Pero bagay ka mo, ah.
0: Ano?

ugot ko kay Sir Chester ah. Anong pagdumdum niya sa akon? Wala sang pulos? Samtang si Eloy, kontratuhon ako. Do isa ka prinsesa? Apang buang, iduso manggali niya ako kay Sir Chester? Wala naman bala ako sang bilis sa iya? Makaulugot!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:50 na sa aga. Kag ini nga oras ang buylog nadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga banwasyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Nag-aplag na platutunan sentro. Ligid lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Adlaw kita karon sang Webes sa Petsa Jess sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kag mga katropa, mayarang gid lamang kita sa nabilin nga 106 days before naman ang adlaw sang Pasko.

0: Centro.
1: Ting bitinon ta na. Malayo-layo pa man. Alright, subong aga mga katropa. Main ko po din nyo tub-tub alas 12 in punto sa udto ang inyo alagad. Ang inyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa. Mag-up na kita mga katropa. Gunto nga maghatag sa inyo sa mga nagapangunang at talalupang doon. Nagapangunang impormasyon, mga balita nga dapat ninyo maibaluan sa subong nga mga tinion. Sa dugang pagid ng balita mga katropa, partikular mga balita lokal. Okay naman niya ang igidulong sa aton sa aton singa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Zaldi Aguiap Jr. Sa ilang masinga pa dahil nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay diri man niya sa aton singa bugos nga probinsya. Centro. And of course, good morning nais mga katropa nato na nagapulo pa mati dress may bahin sang Chudora Arsenas Trade Center. Centro. O dress may fish section no kay katropang Ria Sangrina. Centro. O, sa utanan section kay katropang Rosalinda Antonio. Centro. O, sa seafood section kay katropang Wendell Dolor nga nagapulo pa mati naman subong. Good morning gid sa mga katropa pips. And at the same time, dira sa may bahin sa Burgos, Talipapa, good morning! O, tika ba'y pang maayo, gidrang inyos nga bentahan ay sa subong nga mga tinion, mga katropa. Ay, isang kembot na lang, biyernes na. Ayoy! Sa mga katropa na tundra, mga estudyante ba? Sem break nila subong. Wow! Ang mga, ano ba'y, ang mga empleyado, saan o ang break? Ayoy! Anyways, good morning na sa mga katropa nato.
2: Wow!
1: Pati ang mga nanay na tundra, busy-busy naman, no? Nga nagahikot, nagaluto na sa ilas nga panyagahon, susubong nga udto. Pati ano ang manami sudanon how?
2: Wow!
1: Ang manami gid magsudan sang ano subong ah? Sang alimango.
2: Ayoy!
1: Grabe nga cravings ba? Alimango, gito ko malmahal man na katropang tea. Hindi lang kita na isa tilapia. Na, kasusubong, wow, wapit siya di peligro na naman, mantener na naman, sang uga. Pero, favorite ko man ang uga, ha? Gabi na kung gutom-gutom ka bala. Isan ang ulo, sinagin na kaon ko. Lalo na subong nga pitsa di peligro. Ay, kanami. Bo, kanami, gid magkaon sa sardinas. Isang, ano na? Isang ready to eat food. Finger food. Ay, kanami. Kaya wala ka choice mo. Kay bangod, wala ka inog baka.
2: Dana!
1: Anyways, bodo ka namigid ang imbukada sang adlaw, subong nga adlaw sang Webes ba? may nakita ko kagina mo, no? Ang katropang Jason sa story sang akong kilala. Investigate ko na gani, hindi na tumakon bala ang picture bala. Ito, why nagito sa table niya mo, katropang Jason?
2: Ayoy!
1: Masyato na sa wallet. Di balaan lang na. Ay, gapinilit. Lala ko ba sa kagina sa akong malasahon? Nagkay, ganamot. Gid ko kay katropa. We don't need to mention her name, pero kilala nyo na.
2: Ayoy!
1: Anyways, good morning! Sa mga katropa natin yung nakatutok na sa 106.5 MHz sa FM band sang Lilisuan, sang inyo din ang mga radyo. Nara kita na located mga katropa nga aton nga transition, ang aton nga frequency sa pinakapunta, no, sang inyos ni nga transition na kontransistor radio. Centro! And of course, sa mga katropa naton nga nag-upod naman sa atos nga pagpangalagad sa Facebook Live kag sa YouTube live streaming. Sa mga katropa naton nga wala siga po naka-like and follow and subscribe. Ano pang ginahulat ninyo? Paskwa? Ay, manong Paskwa na ba? Diri bala sa XFM, basta naka-like and follow, naga-monitor, bow! Damo kay gid sang madag-an katropa. Wow! So gani ako sa inyo, i-like and follow na now na mga katropa. Gusto nga mapabilin gid kamo nga updated sa mga nagakainabo dilan diri sa ato sa probinsya kundi mangin sa bilog man nga pungsod Pilipinas kag mangin sa luwas man sang pungsod. And of course, by the way, mga katropa, ha, gina-remind ta lang kamuliwat ang ato singa santo na next FM libo-libong pa-premyo grand draw ang patigayuno ng mga katropa sa palabuton nga si Tiyembre 27 adlaw sang Domingo. At isang mga katropa na tundra, mayara na gidlamang kamo sang duha ka biyernes nga paghulaton mga katropa para sa aton singa weekly draws kay Bangod. Prepara na kita mga katropa para sa ato sing grand draw kay ini hindi lang basta-basta nga grand draw, ha. Pinabongga gid ni sang inyo diri nga mga katropa para at least masadya gid kita. Okay, sa ato sing grand draw tanan nga mga entries from Panay Island and Negros Island region mga katropa dalon diri sa Rojas City, Capiz.
2: Wow!
1: Para sa posibilidad, no, nga katropa naton nga magadaog sang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos kag 5,000 pesos mga katropa diri sa atos nga pa-promo.
2: Wow!
1: Di aside dira mga katropa sa patigayon naton nga santo na next FM libo-libong pa-premyo grand draw. Oy, may pa-zumba pa si katropa naton din.
2: Wow!
1: Oy, calling the attention sa mga katropang zombaholics naton dira. Sa mga mother, ladies nga naga-zumba-zumba dyan. Luya gid nga mag-upo doko mag-intra sa mga kangay sining activity. It's your time to shine mga katropa, no? Kay ang XFM Rojas kadungan sa ato singa santo na next FM libo-libong pa-premyo grand draw, magapatigayan kita sa ang katropa zumba competition.
2: Wow!
1: Sa kapareho man nga adlaw, no? Ati ang atos ning mechanics, hulaton nyo lang, ha. Pero kay ina na mentionan na naton ang pila ka mga mechanics naton. O di lima lang anay, limited sa 5 groups ang atons ning magakon mag-intra diri sa atons ning katropa zumba. And of course, para sigurado nga may slot na kamo, subong pa lang mga katropa, PM nyo na ako or ang atons ning Facebook page para makakuha na kamo sang inyos ning slot mga katropa.
2: Wow!
1: So I think ka may duha na kita diri ka mga sigurado na nga mga groups nga magapasakop sa ato sing Zumba mga katropa. So anong pang ginahulat ninyo? Magpasakop na. Magparehistro na kay first come first serve basis kita diri mga katropa.
2: Wow!
1: Yung baga nito kagina ni SM, ti patikim pa lang ni naton. O ti once nga mangin kumpleto na ni sa or mangin successful rather, kag effective gid, ati malay nyo. Makaguwa kita sa Rojas City. O, kag sa mga kabanwahanan naton ini or sa mga kabaranggayan, pati gayuno.
2: Yahoo!
1: So guys, mga katropa, sa liwat ha, remind lang. Asta kita September 25 sa pagbaton sa mga willing ha na mag-participate. And of course, sa mga nagpalista na, i-prepare nyo na dira. Practice na kamo. Prepare nyo na ang inyong audition video. Kay i-post naton ina sa aton sing Facebook page. Kay part pa ina mga katropa sa inyos ning criteria for judging.
2: Wow!
1: So, padamo-damo, react kag ano ah, kag share mga katropa. So gani, send nyo na asap.
2: Ayoy!
1: Doon excitement ko gani sa sining competition.
2: Wow!
1: Kay aside sa magadaog sila, oh, madamo sa mga pa-premyo ato sing pag hatag, no, mga katropa. Pero syempre maka-join man ta sa saot-saot eh. Maka saot-saot man ta gamay. Panghulag-hulag ta bisan masiling tang pareho kaliwa ang ating mga paa.
2: Ayoy!
1: So gani sa mga katropa, sa liwat, join na kamo. Okay, ato si nga champion, magadaog sang 5,000 pesos. Ang second runner-up, ako ng first runner-up, magadaog sang 3,000 pesos. And ang third runner-up naman, 2,000 pesos. So wala sang mawapauli sang luhaan, kaya ang ato si nga consolation prize, yara sa 1,000.
2: Wow!
1: Kag, may best in costume pa. San ka pa?
2: Yahoo!
1: Yeah, mak mo na. First ever, pero ang pa-premium. Indigin magpa-perde.
2: Yahoo!
1: Ay, si mga katropa naton! Parehistro na ka mo now na! Para makasecure ka mo sa 5 naton, dari ka mga grupo nga magpasako.
2: Exciting!
1: Pero ang venue, kag ang time mga katropa, to be announced soon na lang ha. Kaya as of now, gina-follow up pa na naton. Gina make sure mga katropa para ma-announce naman naton immediately.
2: Yahoo!
1: Alright, good morning na si mga katropa naton. Nga rin nakaroon sa atos nga Facebook Live, bao nagapanguna, gidri si katropang Zyron Agihap. Nag-monitor na, good morning.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Lloyd D. Navales, 20 days to go katropang teen before the Mascara Festival. Happiness is just right here. Okay lang man na katropang Lloyd, kay bisan way kami da, happy man kami di.
2: Ayoy!
1: Kay Ma'am Emmy Villagracia Tando, good morning. Kaya katropang Zyron ho, shout out ko no sa Air 7 Philippines Maayon Chapter sa tanan nga officer kag member sang Air 7 Philippines Maayon Chapter, especially kay Sir White Raven kag Sir Pastor Daguhoy. Good morning.
2: Yahoo!
1: Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo dira sa may President Rojas, good morning gid ma'am. And of course, kay Ma'am Liza Digala, kag si Digala and Vino family sa Pontevedra, mayong morning!
2: Wow!
1: Exciting morning man, kay katropang Sheila May Daria Acuril Vasquez.
2: Exciting!
1: Kay katropang Ernesto Alvarez, dira sa may Ligaspi, Lawood, Barangay 5, Matcom Shop, Burgos, at ubang mang tinapay, good morning!
2: Yahoo!
1: O, dali na lang paskwa sa mga ihada, kag ihado sa mga maninoy, ho?
2: Wow!
1: Ari naman ta. Mangilala naman sila kay Manog Pasko na.
2: Ayoy!
1: Tara mo gid na iya. Kay Ma'am Sanalyn Finiquita Tabiga, good morning. Kay Mother MJD Mary Joy Delphine, good morning.
2: Exciting!
1: Mother Mary Joy ho, nag-monitor ba? Way ubra? Ay, webes, gali, day off niya.
2: Wow!
1: Good morning, good kay Mother MJ. Kay katropang Kenneth Pasete, bo. Si Kenneth, gid ako na dumduman dayon mo. Dumduman ko naman si Kenneth dayon. Kaya katropang Noli Duet, good morning. Oh, now na follow na ko no, bal ni ka Sir Noli. Good morning, gid. Ano ang luto naton da, sir?
2: Wow!
1: Ma'am Tin, si Tagumpay Guro or si Jawo? Ah, si Jawa ako niya.
2: Ayoy!
1: Ay, si Jawa. Why, ma'am, kapiltre kay Jawa, ma'am, sinal. ano yung may Paskwa sa akon, ma'am Christine, sa December 24 or 31? No comment.
2: Ayoy!
1: Kay katropang Chris Blanca Flor Concepcion dire sa may Bulo Roa City naga pulo pamati gid kag naglantaw sa aton, good morning. Ginapaintra ni katropang Zyron si Ma'am MJD sa Zumba ho. Pagintra niya si Naman, ha, malupat.
2: Ayoy!
1: Kamu bala class member si mo, kamu sang group o Zumba Zumba, kamu leader niya si Kenneth. Kung naman si Kwan, si Dondon. Di ba la? Tinagkaparta pa ka mo? Na wala sa may mapauli na luwaan mo. Okay, Sir Danny DeMartin, good morning. Dira sa may Sitio Ubos Barangay Lanot. The same as well kay Ma'am Feli DeMartin, siya nga partner, good morning. Kay Ma'am Ana Libukala Bakila, mayong morning. Kasi mga katropa natin yung nag-upod ha. Basi naglipat ka mo, i-power share niya ang atos nga programa sa buong aga. Para mas damo tadi ah. Kay Ma'am Flora Abelio dire sa may Banwasang Panitan. Oh, morning katropang teen. Happy fiesta sa Ibiza.
2: Yahoo!
1: Okay, Ma'am Irene Luzones, thanks for inviting. God bless us all. Uy, oo, no, fiesta galituod sa Ibiza, no.
2: Wow!
1: Paglabay ko to kahapon, bo sadya sila to.
2: Wow!
1: Damo man baligya, baw pordoy naman ni ang mga estudyante da. Damo balaklon.
2: Ayoy!
1: Okay, Sir Ponce Lens, good morning. Oh, sa mga idol na mahiya naman kayo, sa kapwa niyo Pilipino. Favorite ni Sir Ponce Lens ang kani presidente, ho?
0: Mahiya naman kayo.
1: Kay Sir Eddie Oliveros, good morning. Thank you, good sir, sa pa-highlight. There's XFM Bacolod, my neighbor radio station. All right. Sige, good morning lang sa tanan nga mga nagapulupamati. Subong, inyo darang mga talamyawon, mga komento, ibutang nyo lang dira, ha? Atong ginangapagatagan sa liwa diri sa atong singapagpangalagan. Anyway, sa dani nga programa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Yahoo!
1: Tapos may kape ka na, may santoon ka, vitamin D3 ka pa. Yari ka naman katropang itpog ko po nga persa sang santoon ka, vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mangustin nga sarangin nga makabulig agud niya tunawon na mabukol-bukol sa ton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. No, kagasay dira, mayara man ni siya sang vitamin D3, mga katropa, nga nagabulig man pabakod sang aton nga immune system kag resistensya.
2: Wow!
1: Gagang pinakamanami pagidri, mga katropa, sa Premium D3 Coffee Mix, ini ang ginpatam isang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton nga blood sugar level sa lawas. So gani kun ikaw may sintomas ka na o nagasupreher ka na gid sang diabetes, kagkaroon hadlok ka na magpangape, oy katropa, don't you worry, ayaw magkabalaka kay ang Premium D3 Coffee Mix ang ginhimo para sa inyo.
2: Wow!
1: Kabi karon nga bilang diabetic friendly man nga klase sang coffee mix, mga katropa.
2: Yahoo!
1: So ngayon subong palang treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Nga sarang nyo ganyan nga mabakal, mga katropa, sa hindi nga mga pinakamalapit kag suki nga mabuti ka sa inyong lugar. And syempre sarang nyo man nga ma-add to cart kag ma-place order na, mga katropa, sa atong rin nga Shopee kag TikTok shop. Available naman ini sa atong rin nga mga leading drugstores. Dira sa may Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Alright, isa mga katropa sa mga balita. Oy, ang monitoring sang mga darugista, mga katropa, ho nga nadakpan sa ginsalakay nga drug den sa Barangay Punta Tabok. Oy, baluon tani kun mga ganugid kadugay ni nilagin monitor man sang aton singa Pideya Guimaras. Ibaluon ta na diri sa aton singa pagpangalaga. The same as well, lalaki nga hungod nga ginsunog ang ila balay sa Punta Tabok. Oy, napasakaan na sang kaso nga arson.
2: Oh no!
1: Duga nga detalye development, tutukan sa ato sa pagpanumbalik. So di sa mga katropa, maghabyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
3: Sentro!
4: X FM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin?

0: Bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Po eh, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata.

0: Lipton Plus Coffee Mix, Premium Dietary, ang Nutritious at Healthylicious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Tangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Air customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Air services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
12: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Eddie Viring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026.
15: responsibly. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
18: Hala! Ka-exciting!
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Pabalik diri sa Platuntunan Sentro kag gigapon ka pa dinyo inyong lagad katropa ang Christine Dayan Ropa.
1: Sentro.
0: Ang indanay nga bahin mga katropa ang Buylog Gid nga gidadulong sa inyo sang isa pa ka dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa kung ako sa inyo subong palang pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagasuporta man sa resistensya, nagapatugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na mga katropang Santon Plus Herbal Capsule sa tundring ng mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, saranyo gida nga mag-to-cart na kag ma-place order mga katropa sa indirang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, this time lagat-lagat tuntang ato sa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar. O sa singing dugang update mga katropa, may kang tanan sa monitoring ho sa ato sa Pideya sa tatlo ka individual nga nadakpan. Sa ginkasa nga drug bypass operation sa may bahin sang Barangay 9. Particular dala sa may Sitio Railway diri sa siyudad sang Rojas.
1: Sentro.
0: At mga gano ni kadugay nila gin monitor man.
1: Sentro.
0: Ining mga subject nga ini. At itutukan ta na. Sige, ara na sa piyak nga linya si Katropang Elmer Diretso Estimar. Katropang Elmer sa report.
2: Live report. Live report.
3: Katropang Christine, nangin madugay gani. Nagdugay sa masubra duwa ka bulan ang nangin monitoring sa Philippine Drug Enforcement Agency sa sininga subject person sa ginkasa nga drug bypass operation dra sa bahin sa barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. Now, sa ton sininga pagpakigangot sa kay investigation na Agent 5 Cornelio Isparo or Ispartiro, Katropang Christine, ang provincial officer sa Philippine Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Guimaras. Kay man ini siya ang naging team o kon lead the operation sa sambit man nga operation. Ginkumpirmar sini, Katropang Christine, nga nakabaton ini sila sa report. Nagikan sila sini nga mga intelligence officer. Nagikan diri sa may probinsya sa Capiz. Kag ginpay ini through cooperation man sa Philippine Drug Enforcement Agency Capiz ang ining nasambit nga information wherein nag positibo katropang Christine ng ining subject person ang nag-engage sa sining illegal nga buluhaton particular sa pagduso sa illegal nga droga kag ginakabi ng sining ginaistaran ang isa ka drug den sa amuman nga lugar. Sa matandaan nga ni inaton katropang Christine na kayo nga nadakpan ining subject person nga ginkilala sa kay alias Junjun 28 anyos kag residente man sa nga nasambit nga lugar. Kaupo dyan sini si alias Ace Adonis ang 24 anyos residente ni siya sa Rizal, Palapala, Iloilo City. Kag si Quinn Amuyan, 26 anyos, residente naman sa Barangay Baybay, Rojas City. Wherein nakuha sila sininga pag-inakop, ining tulo, tanang kasasay sa ginapatihan illegal nga droga, nga nagdangat naman sa 18 gram, kag ngera sa standard drug price nga 122,000 pesos or 122,400 pesos nga balor iya sa illegal nga droga. Kasay balusang tanan, Katropang Christine, ining si Agent 5 Cornelio ang anay nga na-assign bilang provincial officer sa Philippine Enforcement Agency dire sa may probinsya sa Capiz, pumalin sa tuig 2019, tugtog tuig 2022, COVID time ina, Katropang Christine. Now, ang ining mga intelligence officer, ngayon sining mga nakuhaan sa information, iyan ni anay mga intel katropang Christine. That's why nga ang information naglabot dito sa bahin niya sa probinsya sa Guimaras kag natigayon ining bypass operation sa Bulig sang Rojas City PNP, Philippine Drug Enforcement Agency CAPIS, kag PIO sang CAPIS Police Provincial Office. So pamati ang tinibla katrapang Christine ang dugang information ang kabahin sa nga ton sining interview sa kay Intelligence Agent 5 Cornelio sang PDIA Guimaras.
1: Sentro.
4: From the start of prior to this operation, so this happened when a confidential informant informed us about this information regarding alias Junjun. So even if we were in province of Guimaras, after receiving the information, I coordinated with the provincial office of CAPIS to help us in monitoring the subject. So we conducted series of surveillance, 3 or 4 series of surveillance, until we conducted this bypass operation this last night, yesterday. So that is with the help also with the province of CAPIS and the PDEO of province of CAPIS also.
5: Okay, sir.
4: More than a week, sir, na continuing surveillance to see to it the continuing activity in the drug desk.
5: So,
4: naklala natin ang alias Junjun, sir. Then, after that, sir, yung na full name namin, nakuha na yung full name natin, sir, is pinagumunan na. Yes, sir. Then, yung isang visitor natin is si Ace Adodis, and yung employee niya is si Quina Amuyan.
5: Okay, ano?
4: Yung ano, dito yung target area sa Rojas.
5: Okay, ilan sa saving yung na-recover na rin?
4: Hindi ko makamap yung transition, but the total grams is more or less 18 grams, sir.
5: Ito, ano yung connected ng dalawa doon? Bakit sila napunta doon?
4: Saan yung dalawa sa yung?
5: Yung sa, di ba tatlo sila?
4: Yung isa, sir, is yung si Junjun, sir, is the maintainer.
5: Oh.
4: Yung isa yung nag-maintain sa drug dun. That's why yung under surveillance damage for several weeks, days. Then yung si Quina, sir, yung employee niya, sir. Yung kusan, may papasok. Bayad yun ang and yung isa yung si Acer yun yung visitor sir nakuha na nandun during that time sir meron man sa nakatakbo sir hindi na ano pigilan yung iba dun
5: kaya nilang posisyon sir nakuha yung ano yung illegal drugs
4: hindi ko pa hindi ko pa pero yung sa 5 and 6 sir is from sir? Yung si Adjust Junjun, sir.
5: Sa talaga yung
4: sector, sir? Yung section 7, the visitor, sir, si Ace Adjust, sir.
5: Mm-hmm.
4: Yung babae. And also, si Quina din, sir, yung employee din, sir. Yung section 7, dalawa niya, sir, employee at saka yung visitors. So I presume maybe yung 12 and 11 and 12 is sa Junjun, alias Junjun yun.
5: Okay. Yung subject natin, sir, first time na na-operate o dati na uli na to?
4: Yun ang i-backpack din namin, sir, na record niya, sir. So ang info kasi namin, na nag-ano lang to, nag-maintain ang drug den. So, with it that situation, sir, i-backpack namin, sir, kung mga previous activities niya, sir, kung meron ba, sir.
5: Okay. Medyo nahira?
4: Hindi man, sir, with the help of the provincial CAPIS, provincial office of CAPIS, sir. So, na-smooth din yung trabaho namin, sir. Kahit malayo kami, nagpatulong kami nila when it comes to monitoring.
5: So, ano to sir? PDIA Guimaras, PDIA CAPIS, tsaka PDIO?
4: Yes sir, PDIO. And also the interdiction unit sir. May interdiction tayo. Yung nagki-K9 sa mga adam. Yes,
5: okay sir. Okay. Sir, now, kamusta yung ano yung disposition itong mga nahuli? Dito ko ba ipukos sa DIA or sa Guimaras na mismo?
4: Ayaw ko sa din nila sir. Wala, doon talaga sa Iloilo na lang sir, kaya wala kaming detention sir. For temporary, ano nila sir, detention sir, while waiting for the commitment order sir, doon sila sa Iloilo, no, sa region namin sir.
5: Okay, how about sir, sa sinagawang drug test, kamusta yung mga subject person, ang positive ko ba sir?
4: Ayun sir, wala pa tayong result sir, na undergarant nila ng drug test last night, nila namin doon sa region, so yung drug test nila is awaiting for result na. Pati yung drugs din will be subjected to examination.
5: Okay.
4: So, awaiting for results, sir.
5: Maliban sa kanya, sir, may mga sinabi siya sa mga kinukunan niya?
4: It will be subject for future further investigations, yeah.
1: Pero dito rin sa Rosan dyan.
4: Oh, yes sir. For when there will be an information, sir, i-relay namin talaga sa Capiz. At just this moment, sir, ang information kasi dumating ka sa akin, so nag-tap kami. So ngayon, kung mayroong info, ibigay namin dito sa provincial intel officer dito sa Capiz.
1: May mag-operate.
4: Oo.
1: Yes, sir?
4: The province of Capiz and okay. Narua City, sir, is very blessed, sir, na meron tayong a very good provincial office sa Capiz, sir. And with a very able leadership of Agent Jury Rocamora, sir. So, ano lang, continuous support ng sir, sir, anong support na previous na bigay nila, sir. Then, yun lang, sir. Thank you, sir.
2: Centro.
3: Alright, nabatihan ka trapang Christy, si provincial officer sa Philippine Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Imara, si Agent 5 Cornelio Espartura, katrapang Christy. Pero in sa Madrid, nangin madinalagon kag na-materialize in operation, tinagi man sa bulig sa sining mga nasambit na ton ng mga ahensya na nagikandiri sa sulat sa Pascag, probinsya sa Capiz. Now, sa pihak na bahin, nagpositibo naman sa gipatigayon nga drug test ining tatlo ka mga nagaladakan sa gipatigayon mga drug by bus operation. Kag sa karon nagapabilin ini sa kustodiya dra sa nga PDIA Iloilo kag napasakaan na ning ang kaso sa pagbailar iya sa or Section 5 Republic Act 9065 ining duha ka mga kopdanan sang subject person samtang ining subject person naman iyang napasakaan na sa kaso sa pagbailar man sa Section 11 o pagduso sa illegal nga droga kahit sa mga nakuha sa yasining nga posisyon sa idalong sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So para mo sila nga ton nga follow-up report ilikan sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa 6.5 exapatos, katropang Elmer Simar ang katropa mo.
2: Live report. Centro.
0: Alright, thank you again kay katropang Elmer Diretso Estimar sa sining update report. Tihamak mo na duha ka bulan, no? Nga gin-monitor sang pila ka mga agency. So, ang PDEA Region 6 Guimaras, PDEA Capiz, subong man ang PDEO naton di.
2: Centro.
0: No, kag mga officer o ko naga intelligence naton dira, no? Nga nagahawid sang K9 mga katropa sa sining tatlo ka mga subject person.
2: Centro.
0: Nga nagkaladakpan mga katropa dira sa may bahin sang Sitio Railway, Barangay 9. Tikaron, sa ginpatigayon nga drug test, tinagpositibo pa ni silang tatlo.
6: Oh no!
0: Tisubong ara sila sa kusdeya sang PDEA Iloilo.
2: Centro.
0: Kaya sundri kaya Sir Esporto, no, mga katropa, tiway sila sang detention center to sa Guimaras. Pero ina ang ginpabilin ana ini sila sa kusdeya sang PDEA Iloilo.
2: Centro.
0: Kung kita gani makahambal, di na nabag-o sa railway mo. So, kada semana may mga ginakwan dira, no? Gina... bye-bye! Di dapat sa sunod bala, gina-challenge tagi din yung mga PDEA nato, no? Na law enforcement agencies nato nga. Abi, sa sunod, ang mga dalaguan nagid ang big fish na gid bala, no, ang inyos ni nga si Kupon. Oh, kay hindi man na sila makaduso ining mga magagagmay nga mga persona kun wala inang mga big fish nga nagahalit sa ilas ni nga kabuhi.
2: Centro.
0: Pero kudos sa gihapon na sa atos ni nga mga katapos ang PDEA. And of course, ang ining PDEA Guimaras mga nagatagid effort.
2: Centro!
0: Nagutong at least mamonitor kag madakpan ining mga persona nga ini. So, sa mga katropa na tondra, sigihan nyo dahupot kay may nag-tik-tik dira sa inyo.
6: Ayoy!
0: Sigihan nyo dahsuyo kay may nag-tik-tik gihapon da sa inyo.
2: Centro.
0: Alright, si Bampanaton, dring balita mga katropa.
2: Centro.
0: Oy, atong lalaki ba lang hungod nga ginsunog ang ila balay sa punta tabok ko. O napasakaan na sang kaso mga katropa.
2: Sentro.
0: Ay naman yay gadulong ni katropang Zaldi Aguihap Jr. But oras las 11:39 na sa aga kagini nga oras ang bilog na dulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus so win every Wednesday. Alright, tara na sa piyak na linya si katropang Zaldi sa report.
2: Live report.
3: Kaso nga arson, katropang Christine, ang ginpasaka sa sining suspect nga si alias Mark Tani nga sang pinalikdan to nga Setyembre 2, hungod nga ginsunog ang ila sini Puloy-an, dira sa bahin, sang Hermano Subdivision, Barangay Puntabok, Roja City. Sa atong gini nga nakuha nga impormasyon, nagikan sa protection na Roja City, nga mismo ang iloy sini nga sinana nga Amelita Balios ang nagpasaka sang kaso batok sa iyang sini nga bata kag ang aton sini nga BFP Roja City ang nagbulig tamang sa pagfacilitate kag nangin witness sa sini nga pagpasaka sa sambit nga reklamo. Matandaan gani katropang Christine nga ginako man mismo sini nga suspect nga si alias Mark nga ginhungod niya sini sunog ang ila sini nga Puloy-an dira sa may nasambit nga lugar kung sabihin nasunog man ang bahay sang iya iloy mismo kaga sang iya sini isa ka utod katropang Christine no kaga maluwas pa sina base man sa nakuha naton gining information nga ginsugaan niya matapos yun nga ginbalibaran ini siya sang iya sini iloy nga dan sang ilog bakal sang sigarilyo kag ilimnon so kag ang allegation pasadto na isang suspect man nga ginsunog ya labalay kay ginahiloan sa no sang iya pamilya ginahiloan sila diri pagkaon ang iya biste ang ila sini balay that is why sinunog niya kay pun no ka hilo o ining ila sini balay however ang iya sini mismo mga pamilya ang nagapamatuod katropang Christine nga ining suspect ang kangay wala na siya wisyo or hustong wisyo natapos gani nga iniman ang nagagamit sang or bangod man nga ini ang nagagamit sang illegal nga droga sa karon ining suspect ang nagapabilin pagra sa kustodiya man sang Roja City PNP kaga natalana man ni nga i-turn over sa aton sini nga DGMP once magput na ang court order katropang Christine. So ay gid ah. Oh ay gid mi saging kaluyan sang iya sini nga iloy kay mismo gid ang iya iloy ang complainant sa sining pagpasaka sang kaso batok man sa iya. So simple arson ang kaso nga ginpasaka sini sa iya katropang Christine bill ini. However, hindi niya magpiyansa ang iya iloy para sa iya kakatropang Christine. Okay, tandaan mo itong interview pa kayo na yan, Elita. At tamaran sa magugtas, kagisa pa, ginapahog pa sila sining suspect na pamatsyon. Katropang Christine, that is why, matapos ang insidente, ay nagpangindi, nagid si Nanay Amelita. Kaga, amo itong nagpabulig sila sa mga katapos sa atong Bureau of Protection, agud mapasaka ning suspect sang nasambit man nga kaso. So ang balita nato nagdan sa BFP Roja City update sa sining nagluntad sang sunog sa nakalipad na semana ang buylog man nga ginadulong sa inyo sang dikilidan niya produkto sang Yes to Health Incorporated ang Sets the Pain ang all-in-one relief na sigurado madasig makapadula sa inyo na batsagan din man nga parte sang inyo sini nga lawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitubig, nasal decongestant, kaya analgesic, mga properties, sige na pakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag, body pain. May ginting uban ninyo pwersa sa paracetamol, dextromethorphan HBR, kag phenylephrine HCL, nag-plead naman or nag-suporta para sa natural healing process ang aton sini ng alawas. Mabakal sa mga suking yung mabutla sa inyo sining mga lugar, sa mga leading drugstores sa Laton, kaya isang Mercury drugstore, the generic pharmacy, kag Super K drugstore. Mabakal man online, pinagi sa inyo sa mga shopping kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zaldi Jr. ang katropa mo. Live report.
0: Central. Thank you, kid. Kay katropang Zaldi Aguiap Jr. sa sining update report. So, tinapasakaan na itong mga katropa sa kasong arson. Atong bata bala, no, sang tag-iyas ang balay nga ginsunog niya hungod ang ilas nga balay bangod wala siya ginatagan pambakal ilimno. Ah, kaga sigarilyo mga katropa. Kay karon ara na sa no ginhunong na sa mga katropa kaga mismo nga nanay niya gid nagpapriso sa iya kag nagpasaka sang kaso. Although available tuod ni at sino sa iya mapiansa katropang Jason kay hindi na iya magpiansa iya ginikanan siya. Sino man bala sina ang tawag sina ho manamian nga magpiansa dira sa iya kay gapamahog na pamatyon iya pamilya. Kung nagatag ka malang perwisyo sa amon, tidra ka na lang sa sulod, at least, why ka pa da gastos, o busog ka pa. Wala na, magtino ka na. Minabi budlay kung ang mga bata bala, no? sobrahan sa kabuot. Kay hindi na gidya hindi na gidya mapunggan sa ginikanan, hindi na gidya mahambalan. Sentro! Kaga siguro may lakot naman nga epekto sang sang bawal na gamot. Budlay na tuod ko makaguwa sa bala. Basi bala isa-isahon sila. Sentro. Di simple arson available tuod pero no di may agi man iya nga bail mo. Iya piansa. Sentro. Pamangkot. Aside sa iya pamilya, sino sa iya ang may luyag pa magbayad sang piyansa niya? Agoy na lang. Sentro. So, sa mga kwanda, bi pagtilino na kamo, kumay malang kamo may mahimo nga maayo sa iyo pamilya. Kumay na gini kamo gahatag sang suporta. Sentro. Nagahatag pa kamo sakit ulo ba o perwisyo pa? Ahaw, pambakal mo sigarilyo, pambakal mo ilim nun, iasa mo pa sa ginikanan mo, binano ka timo doon. Ahay na lang. Ayoy! Kung ako man tuod, dada ka na lang ah. Importante, balaan namon, safe ka. At least gina-secure gapon ang safety mo, bisan ara ka na sa sulod. Sentro! Okay, kung sa guwa ka, basi alang-alangon ka pa. Ayoy! Paano mag-intra dira Ma'am Tin sa Zumba? Ni katropang Ponselens. PM lang sa akon katropang Ponselens ah. Okay, istoryahan ta na. Sentro. Anyways, good morning. Kay Ma'am Liz, Luisa Catalan Agiha. Good morning katropang Tin, pag-greet ko lang akon anak. Happy 14th birthday. Sino imo anak, Ma'am? Sige, sa bata ni Ma'am Luisa Catalan Agiha. Happy birthday.

0: Sentro.
1: Happy happy birthday sa tanan man nga mga naga-birthday subong adlaw ha. Enjoy the rest of the day. Ah. Kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan, good morning.
2: Yahoo!
1: Kay Noy de la Cruz Pareño. Kay Sir Lyndon Jano, ha? Nga nag-upod gidri sa ato sa pagpangalagad. Good morning.
2: Exciting!
1: Isaliwat sa mga katropa nato, sa mga luyag mag-interest ng Zumba. PM-PM lang sa akon or sa page nato. Dari sa XFM 106.5. Para makater ka mo gilayon kag mahatagan ka mo slot. Okay ba? Ay, kung maubusan ka mo nugon, 5 mil pa niya. Wow! Kalitin nyo na. Take the opportunity, mga katropa. Alright. Anyways, wala yung manggapon, mga katropa. Nga tons ni nga Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. At isa mga katropa na tundra, matamatan nyo naman hulog ang inyo sa nga mga entries diri sa estasyon. At sa mga designated the drop box areas na tundra sa syudad, labi na diri sa may barangay Baybay Roja City. Kag magdaog sang 5,000 pesos man kada biyernes. Ang announcement na ton sa nga tons nga weekly winner, diri lang man sa tons nga Facebook. So gani, standby gid ka mo mga katropa. Every Friday. Same as well sa ato singa Santon and Libo-Libo o kung Santon and XFM Libo-Libong papremyo. Matamata nyo na inyong mga entries sa mga tinago nyo da, ihulog nyo na. Ito nga magdalaog man ka mo.
2: Exciting!
1: Sige, there you have it mga katropa. Thank you gid sa pag-upod sa ato singa Webes ng edisyon sa Palatuntunan Sentro.
0: Sentro!
1: Trigid lamang sa XFM Rojas. Partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy.
0: Sentro!
1: Kaga syempre sa patrol, katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Zaldi Agihap Jr. Ang iba na lang ang mga balita mga katropa, bantayan. Sa pila natong rin ka mga pagpangalagad, dirigid lamang sa XFM Rojas. Kag saliwat mga katropa, mayara na gid lamang kitas na bilin nga 106 days before ang Pascua.

0: Ay, by the way, si Tay Mosok Bering, kagkaga tropang Eric Bering, dress may hamulawon panay. Mayong morning, mayong morning. And of course, kay katropang, oy, kay tito ko, kay Louie Taglay Padasas. Wow! So, may bahin sang Lezo Aklan. Good morning. Habang may sumisipo. Okay, katropang Ernesto Alvarez, ang imo pamangkot. Waay na, sir. No? Nag... separate ways na siya sa amon. Ay masaya, ang Pasko ay sasapit na. Pasko na. Sige na, babay na. Mas naman nga dila mga katropa, same time, same angkor. Gaga ko nalang inyo, alaga na niyo angkor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Aw, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
1: Santone Plus Gold.
14: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santone Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Santone Plus Gold.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Coffee Mix.
15: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santone
12: Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
2: Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
0: Sandigan Bayan pinaditine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
2: Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
0: Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
2: Indaysara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
0: Two days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
2: Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
0: Balita international, Norway, King Harald V, inihatid na po sa huling hantungan.
2: Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
0: At sa sports, Ganma Crane Thunders, tinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes sa 10 Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po sumasanyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatuon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Apat na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Paxilica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinalakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat munang hayaan si Cayetano na magpahinga mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito. Hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustudiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
0: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ng Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayag makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
1: XFM. FM News Nationwide.
0: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan sina Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umanoy, panggigipit at batikos laban sa kanya. Tinatiyang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya, malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
4: Kada paninira, kada panggigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement. So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po, kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw na ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
2: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig

0: hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantalang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Ehersito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matiyak ang napapanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa mga susunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng committee ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ayon po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante, kinababahala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pambubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ayon sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpo-post online na nakakasakit o nakakasakit kaya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan ng mas pinaikling na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
1: Balitang regional.
0: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman na ang nasagip. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Limang individual na ang kumpirmadong nasawi nang masunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi dakong alas 11:10 mula kay Commodore Noy Micayagab, spokesperson

0: ng Philippine Coast Guard sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Culion District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV Junaster. 87 pa ang nawawala. Ang MV Junaster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla na munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron at 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi pa alas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV Junaster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Preso na may kasong rape, nakatakas mula sa kustodiya ng mga polis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Nakatakas sa mga pulis ang 20 anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang sospek mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa Bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang sospek ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang sospek, subalit ikinagulat na lang ng mga pulis nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang sospek at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang provincial police forces upang mahanap ang sospek. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalagete, Cebu. At update po natin, katropa sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok, nasa Ustong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba pang kasama. Batay sa paunang imbestigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulis, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbatang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking lulong sa droga, sospek sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Dinakip ng mga kabulisan ng Bayambong Municipal Police Station ang suspect sa pamamaslang sa magtiyahin na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayambong, Nueva Vizcaya na nooy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag-ugnay ng 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayambong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakatira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan. Laguna bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal ang gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalaunan ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnas na makita ng mga polis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaalam para umano mangalakal. Aminado ang suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya. Kalaunan, maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayumbong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
3: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer dyan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Timbog sa joint bypass operation ng PDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11 ang isang umano'y notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11:26 ng umaga nito lamang Martes, arestado ang suspect na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Mangga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsam mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, sa weather natin, tuloy na umiepekto pa rin yung hapa sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Webes.
1: Katropang body sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaari maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
3: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon. Kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental at Occidental Mindoro.
1: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
3: Samantala, sumigat araw 5:45, lulubog po 6:02.
7: Balitang International.
3: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilang din sa madumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Acacius Fortress, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa 3 dekada bilang hari ng Norway.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
3: Hatid po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 98-81 sa unang laban ng dalawang team sa B-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Gunma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Gunma sa fourth quarter. Nauna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points, habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganun din naman ang ating TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipon na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM
3: 106.5. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ako sang dako sa XFM kay Dr. Remili Tuoy sa ako na nanagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sa ni. Nga nagatalakay, nanungod sa ni sa natural nga mga pamaagi sa pagbulong, natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Para kung mahimo, no, nga ma-maintain na ito ng maayos sa niya kondisyon, maayos sa niya pamatyagan, nga sa mas temprano, makalikaw na nga daan kita sa niya sa balatian. Lamang mangin mapisan kita sa pagtukib sa niya isang kapasidad sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap sa aton diri nga kusina, no? Dati ang kusina ko noon aton, amo nga aton first pharmacy dapat mo. Kag siyempre, ang padayon nga pagtukib naton sa isang libre man lang nga pwede naton gamiton dira sa aton palibot. Kaya ang matilo nga hangin, libre man lang ina. Matilo nga tubig. Pagpasilak sa nisa adlaw, tukibon lang naton ang nagakaigaw sa nga metodo. Mga timing, kadugayon, anong klase sang paggamit sini. Para nga mabuligan naton nga mapabakod ang aton lawas. Kaya kung may mga ginabatsyag kita sa kalawasan, mabuligan kita nga madasig maumpawan. Well, ang atong galing ang pagpangalagad, live mabatian sa tanan niyong mga XFM stations sa Bugos rin nga isla sa nga Panay. Kagdira man sa tanan niyong mga XFM stations sa Negros Island Region. Kag sa bilog sini nga kalibutan, basta may internet lang. Kay ti live makita mabatian sa Facebook Live page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mga XFM stations ko din kamo sini nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi sini sa Facebook Live. Basi may mga concern kamo sa ikaayong lawas, may mo na lang isend diri sa aton nga pagpangalagad samtang kita ang naga atalakay sa aton topiko. Pwede na ito ni salot-salot ang news. Sa mga panamang kutanon, isan nyo lang sa aton sa text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani sa mga nagtanaw sa aton sa Facebook Live, pwede nyo man type ang inyo dira nga mga mensahe kag concern sa ikaing lawas sa aton sa nga comment section. Kaya paghatagan aton sang kuana sang pagtamod karon no sa hingapusan nga parte. Or salot-salot man aton na sa aton sa nga pangalagad sa aton sa nga discussion. Sa kilang dan lang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa tupikaw nga aton sa nga pag-aalistoryahan na hanungod naman na sa isa ka problema o kung kondisyon bala sa lawa sa kadamo sa isang mga Pilipino ang afektado. In fact, ginatawagin nga the silent metabolic problem. Before pa magkadto pagid sa isa kabalatian o kun isa pagid na kondisyon sa aton sa nga lawas. Ano bala ini nga antes ka magkadto dito sa isa ka kondisyon sa lawas maagi ka anay dari. So aton to kibo no sa aton sa mga tagparamati sa nga edisyon sa aton pagpangalagad ang papel sini sang nutrisyon pagabot sini sa paglikaw sa insulin resistance. So nahanungod sa insulin resistance ang aton pag-istoryahan sa regedisyon sa aton pagpangalagad. Speaking of insulin resistance, sabi, antes ka magkadto sa ginatawag pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes, dirigid anay ini nagaumpisa sa insulin resistance. That's why matarong lang nga aton dapat tutukan ng insulin resistance kaya muning kabangdanan no kung ginharinan kung nga ang nagkadtong tao sa ginatawag pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Hindi lang nga magtanaw kita pirmi sa ginauna-una naton nga about sa sugar. Sobrang sugar, sobrang pagpanginaon sinisang mga matamis, mga makalamay. Actually, hindi lang amunang punto naton eh. Sobrang kaon sang kanon, sobrang carbohydrates, etc. etc. Hindi lang na amun dapat naton tutukan, kundi tanawon naton na ginatawag aton insulin sensitivity. Nga dapat ma-prevent naton ng insulin resistance pinagi sa pagtukib. Sang mga kinahanglanon naton, mga obligasyon naton sa aton lawas, pagtuon naton kung anong dapat sa aton sa kaugalingon sa aton sa nga lawas para mapabili ng kabakod. Kag, especially ang pagkasensitibo sa aton sa nga cellular
pag-abot sini sa insulin para makalikaw kita sini sa insulin resistance. Kung normal pang aton sa nagiginatawag insulin karon, mahimo kung nagapabaya kita may mga sobra kung kakulangan sa lawas, ma-decrease ang aton sa nga insulin sensitivity. Kag sa mga tao dira nga nagabulubatyag na sa pila sini ka mga sintomas, may makitaan na pila sini ka mga sinyales sa inya sa nga lawas sa posible insulin resistance, buligan na ton ang aton tugalingon nga maamat-amat increase ang aton sa nga insulin sensitivity para siyempre makalikaw kita sa full-blown type 2 diabetes. Kag may mga kung may mga ginahimo kita nga nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa niuna-una sa insulin resistance, may mga waay man gali kita mahimo. O kung ginahimo, o kung mga kakulangan sa aton dyan nga lawas, nga mahimo man magdulong man sa aton sa insulin resistance. Gani aton to kibon, ang ginatawag mga kakulangan aton sa lawas o mga pagkulang naton. Ayan, kulang kita sa pagtuon, nawili kita sa mga nauyunan lang naton, nagsalig lang kita sa mga naandan naton, kay mas mahapos sila sa aton, pero baratian gani ang aton, mahimo sila nga padulungan. At tuntunan sa nga disyon sa pagpangalagad, kung ano bala ang papel sa nutrisyon para makalikaw kita sini sa insulin resistance. Makalikaw kita sini sa ginatawag likaw nga mangin pre-diabetic kita kag mangin full-blown type 2 diabetic. Kung aton ini mapabayaan, diri palangadaan sa aton nga insulin sensitivity. May labot gali ang nutrisyon pag-abot sini sa insulin resistance. Nutrisyon, pag-abot sini sa mamintinar, ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity para nga makalikaw kita sini sa insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. Actually, tikadamo, nasang mga several topics naman ato na hanungod sini sa insulin resistance. Ano? Nagkalain-lain lang ang gulong atong ginatunan sini. Pero subong diri kita sini sa papel sa nutrisyon para ma-prevent naton ang insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. So dito naton, nag-develop ini ko ng aton sa nga lawas ang cellula nato na mataamat nga naging less responsive, nagabating gilan, hindi natuman ka sensitibo sa insulin. Ang insulin naman niya ti amon ning hormone naton nga amon ning nagagiya, amon ning nagadulong sang kalamay o kung glucose pakadto sa aton sa nga cellula para maproseso sa aton sa nga lawas nga magamit naton bilang enerhiya. Actually, ang nutritional deficiency o kung ang mga kakulangan naton sa nagkaigo ng mga vitamina, mga minerals, antioxidant, kag iban pagin na kinhanglan nun sa aton sa nga lawas, hindi man butang balon nga automatic mangin kausa sa insulin resistance, kundi ang pilas ni kaginatawag kakulangan naton sa aton sa nga lawas, halin sa suppose ginapasulod naton, ginakaon, kung ginainom naton, amuni ang ginatawag kausa sa ginatawag metabolic condition, kasubong sa oxidative stress, kasubong sa nisang inflammation, kasubong sa nisang impaired mitochondrial function, kag madulaan sa nisang balance ang pagproseso sang aton sini nga sugar nga naga pataas sini sang ginatawag insulin resistance. So, nag-increase ang insulin resistance sa mga tao, especially nga hindi healthy ang ilas ni nga lifestyle. So, paano mo balaan? May mga sinyales kita sini nga mahimo nagataas ng inyo sa nga o kung may ara na kamo sini sang insulin resistance, nagataas ang inyo sa nga insulin, kag may ginatawag insulin resistance ka mo. Kaya ang pila dira ka praktikal nga mga patimaan na nag-amat-amat dako aton sa nga buyon. Amat-amat dako aton sa nga bilbil. May manotara na kita sa nga mga pagpalanggitom nga nag-aagi. Dira ako nag-alibot, nag-akulinta sa aton sa nga liog. Tuma na nga pagpalanggitom sa aton sa nga mga siko. Kagiban pagin sini no, nga mga palatandaan. Dugay-dugay ka gingutom. Dugay-dugay ka gusto mong inaon sini sa mga matamis, mga makalamay. Pero makonfirm na to nina, syempre, kung makapa konsulta kita sa aton sa ni mga qualified practitioners. So, diri kita sini no, sa ginatawag insulin resistance. Kasubong sang liabe para sa kandado, amoy na yung papel sang insulin. Para mabuksan ang kandado, insulin ang aton sa nga liabe. Problema karon kung ang kandado karon nagkatuktok na o kung na-stack up na, ara man to ng liabe, pero hindi na ini basta-basta ma buksan. Tungod nga ayhan napabayaan, tungod sa kadamo sa nga mga
rason. Halimbawa, halin sa normal sa nang insulin sensitivity, pero nagpatuyang kita sa aton sa nang alawas, ay nagkulang kita sa sa pagtuon, o kung nakulangan kita sa isang giya, paano na ito na-maintain or ma-improve ang aton insulin sensitivity? Halin sa normal nga insulin sensitivity, pagkanto sa reduced insulin sensitivity. So, para nga makompensate sa aton sa nang alawas, maproducer sa dugang sininga insulin ng aton sa nang pancreas. Nagresulta ini sa hyperinsulinemia. Kag nagresulta pag din sa increasing difficulty sa pagcontrol sa aton sa nga blood sugar. Dasay ko nagataas ang aton insulin, amat-amat man dako aton sa nga buyon. Amat-amat damol lang aton sa nga bilbil. Kag nabudlayan ang aton sa nga lawas magkontrol, magbalanse sa aton sa nga blood sugar. Kag nagakadto na kita diri sa pre-diabetes nga kun indi pag din matap na indi nato na bag-o aton sa nga lifestyle, wise mga intervention sa nga ginahimo or lifestyle modification, nagakadto ni sa full-blown type 2 diabetes. So din iya nagsulod ang ginatawag nutrisyon pag abot sini sa insulin sensitivity. Di naton kag paano naton pasudlon iya ang ginatawag nutrisyon. Ang mga kakulangan naton sa aton sa mga ginakaon nga nagaresulta kung may labot gali sa insulin resistance. Prante sina no, baho may nagapamangkod rin sa aton. Good PM Doc, si Edward ni, why man ako iya sang diabetes? Pwede ko iya makainom sang Santhon Gold Coffee Mix kay daw gusto ko gid tilawan kay nabatian ko sa inyo sa ringa program. tanan tagalik ng program sa nagkalain-lain ng radio station yung nasundan mo. Prodrick, kapan nakapamangko timing sa XFM? pwedeng-pwede, gid. Sa aton sa rin mga tagparamit, especially kay Edward, sa aton sa rin yung texter, pwedeng-pwede kagid sa rin makainom. Why kasing diabetes? Actually, gusto ka mo sa rin ma-maintain ng inyo sa rin healthy lifestyle or makabulig para sa inyo sa rin healthy lifestyle. Kung may mga ginainom ka mo, may mga ginakaon ka mo, suporta abi, like sa mga tao yung nga, hindi kagwantang hindi makapangafe, hindi man maguntat sila sa nga pag-inom sang coffee, why not nga isla na to ng aton sa nga cafe or tilawan anay na to. For example, Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, ang manami sila, no, sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, para sa ginapamangkot sa aton sa nga texter, why pa man sa nga diabetes, part sa aton sa nga healthy lifestyle, ang binipiso sila nagabulig pa pahuben eh. Kaya nga man, magluwas ang mga utanon kag prutas nga sangkap siri, may ara pa siya sa ginatawag glutathione and collagen. Nga nagabulig pa bakod sa aton sa ringa lawas, nagabulig man panami sa aton sa ringa pag-function sa liver. Kaya kung manami ang ginatawag liver condition na ton, manami ang pag-function, isa man sa mabuligan gali sa niya, pagbalanse sa aton sa ringa insulin or malikawan na ton sa ni ang ginatawag insulin resistance eventually kung manami ang kondisyon sa aton sa ringa liver. That's why, no, sa aton sa mga tawag paramati, ang manutaran mo kung nami kondisyon sa imo sa nga atay, pagsik imo sa nga lawas, gamat-amat hamis imo sa nga kutis. Ang mga age spots dira, ng mga pintok-pintok ba lang nag-develop sa imo sa nga panit, amat-amat na magaladula kung manami ang pag-function sa imo sa nga liver, which is nag-amat-amat mantuhaw o kung nag-amat-amat man-develop ang mga signs ngayon na kung nagaluya ang aton sa nga atay. So ara ang glutathione sa pagbulig para dira. Kagkasubong nga nagapasulod kita sa dugang nga glutathione, kag collagen sa aton sa nga lawas, kung nagapangafe kita, kundi magikita maguntat sa pagpangafe, for example sa ibang dira, kung naginainom naton is Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may glutathione and collagen siya, nagabulig pa huben, nagabulig ginatawag pakondisyon sa aton sa nga lawas. Plus, manami pagit kay isa sa gingamit sa nga pampatamisa mong stevia. Sa mga tao ang concern sa ni ang calories, which is dapat kit kagbalantayan gina sa mga tao yang may insulin resistance, pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes, ang calorie ang ginapasulod na ton sa aton sa nga lawas. Pagbasi sa pagtuon, ang vitamin D3, kagkanami, pagkito gina-combine sa ni sa Santhon nga may inflammatory property, nagabulig mangali sila, no, para nga magpanami sa kondisyon sa aton sa nga lawas. Malikawan sa ni ang obesity, ang sobra sa ni accumulation sa tambok sa aton sa nga lawas, nga in effect, nagabulig para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Makalikaw kita sa ni sa insulin resistance, diri naton makuhain na, kung naribo, ang isa sa ginainom naton yung coffee is Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, kombinasyon ini sa mga utanon, brutas,
kaga may vitamin D3. Ang manami pagid kay isa sa gingamit na pampatamis ni Stevia kasubong sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ara sa nagapamangkot sa aton, why pa sing ginabat yag? Why pa man sa nisang diabetes? Di pwede, pwede gid. Actually, pili lang ka mo dre. Sa kay Sir Edward, pili ka lang dre. Sunthone Gold Coffee Mix o kon Premium D3 Coffee Mix. Ang imo sila nga, kapihon. Kaga recommend, yag din ng Premium D3 Coffee Mix gari, no? Sa mga tao nga hindi masyado nagapasilak sini sa adlaw, kay problema eh. Kung mga deficient man kita sini sa vitamin D, nagataas man ang aton sini risgo sa insulin resistance. Tandaan natong din na sa aton sini mga tagparamati. So, dari kita karon balik, no? Sa ginatawag nutritional deficiencies, paano siya nagsulod karon sa ginatawag eksena sini? Pag-abot sini sa pag-prevent sa insulin resistance. May mga nutrisyon o kung may mga nutrients kita nga dapat i-considerar, no, sa aton sini mga tagparamati nga tuman ka importante pag abot sini sa aton sini nga blood sugar metabolism, kag insulin sensitivity and of course insulin resistance man. Ang dapat gid naton tukibon amat-amat para nga makatuon kita kung ano ang dapat ang hindi dapat naton himuon, anong dapat ang hindi dapat naton kanuon, anong dapat ang hindi naton dapat inumon para nga mahalungan ng aton sa nga lawas, especially para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Base sa pagtuon, ang isa gali, no, ka makabulig sa aton. Para nga mabuligan nga mapabilin sini ang aton sini nga insulin sensitivity para makalikaw kita sini sa insulin resistance, amo gali ang pagkaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon nga manggaranon sini sa magnesium. Kay kun kulang galing kita sini sa ginatawag magnesium, isa man sa may labot gali nga naga amat-amat kita pakadto sa insulin resistance. Actually, kaya interesante sining magnesium, no, kaya ning nutrients bala ang tikadamo na sinisang nagaamat-amat na nagasigi actually tuon sining ginatawag iya nga papel pag-abot sa prevention sa insulin resistance. Actually, ito yung magnesium nga ni kadamo sinisang iya sining nga binipiso sa lawas. Nagapartisipa rin sa ginatos ka mga biochemical reaction sa aton sa nga lawas. Kaglakip sini sa mga ginatawag beneficyo o kung ginahimo sang magnesium sa aton sa nga lawas, nagabulig ini para sa pagproseso sa aton sa nga kalamay sa dugo o kung glucose metabolism. Nagabulig man ni para sa produksyon aton sa nga sang ATP or aton sa nga ginatawag enerhiya, pagbulig sa enerhiya bla o kung paghimo sa enerhiya para nga ang aton sining cellula may magamit siya para mapabili ng aton sining kabaskog. Kag may labot man gani sa ginatawag insulin signaling sa aton sining mga tagparamati. That's why ginarekomendar gid nga ato na matamat sini tunaan kag i-adapt nato ng aton tugalingon sini nga magkaon kita sa mga pagkaon nga manggaranon sini sa ginatawag magnesium para nga malikawan naton sini ang insulin resistance. Kay paano karon kung dalibwa kulang kita permi sa magnesium, hindi kita masyado magkaon sini sa mga pagkaon nga dagaya sini sa magnesium, like kadimbawa ang balunggay, ang ampalaya, may ara ini sila sa magnesium, iban pagit sini mga madahon kag berde sini nga mga utanon. Kung nagakulang kita sa magnesium kali sa aton sini mga tagparamati, ang insulin signaling sa sulod sa aton sini nga ginatawag cellula ang affectado. Kung halimbawa ginakabus o kung ginagutom sa magnesium ang aton sini nga lawas. Kay ti una-una insulin binding receptor pakadto ni sa ginatawag insulin receptor signaling. May labot ini sa magnesium, ha? Kaya kadto sa glucose transporter activation and then glucose enters sa muscle cells. Kag may papel diri kung involved diri ang ginatawag magnesium sa pila sini ka mga biochemical processes. Kung ang magnesium gani, no, nagakaigo sa aton sa nga lawas, ang ginatawag insulin signaling kag ang paghandle sa aton sa nga lawas sa pagproseso sa aton sa nga ginatawag glucose ang maayuman. Pero kung kulang ganyang magnesium sa aton sa nga lawas, kung nagapadayon ni eventually ati problema kikita kay affectado ang insulin signaling kag affectado man ang glucose handling sa aton sa nga lawas, kag ti nagapadayon ining cycle
Asta nga, nag-aabot kita sa ni sa pagdevelop ang matamat sang insulin resistance. Manubo ang magnesium availability, manubo man ang ginatawag glucose regulation, and then greater metabolic stress. Taas ang at risk sa insulin resistance. That's why, kaon kita utan na dalaw-dalaw. Kaon kita mga madahon kung berdi sa nangyaw tanon. Ara ang kulitis, ara ang palaya, ara ang ginatawag balunggay, ara ang alugbate. Iban pagid sininga mga green leafy vegetables para makakuha kita sa ni sang magnesium. Makalikaw kita o kung nabuligan, makalikaw kita sa ni o kung napalikaw kita sa ni sa insulin resistance. Number two, zinc deficiency. Kung kulang gali kita sa zinc, sa aton sa mga tagparmati, mahimo ginapadako, magali na ito ng aton sa ni risk sa ginatawag insulin resistance. Kaya nga man, ang zinc involbado ini sa madamo nga proseso sa aton sa ringalawas. May labot ini sa insulin storage. May labot man ini sa ginatawag insulin secretion. Antioxidant defense. May labot man ini sa immune function. That's why, no, kung may infection kita sa lawas, ang isang ginarecommend ka ni Dra, dapat nagapasulod kita sa kinanglanon ng zinc sa aton sa ringalawas para madasig kita sa ni maka-recover o kung ma-umpawan. Kagiban pag-insini nga mga ginatawag function na kung trabaho sa zinc sa aton sa ringa lawas. Kung magluwas sini no, ang ginatawag pancreas naton kinahanglanon sini ang zinc para mag-function siya sang maayo. Kati kinanglan sa ginatawag zinc ang insulin para maproducer man sa aton sa ringa lawas. Kag ang zinc also contributes to antioxidant systems nga protect sa aton sa ringa cellula batok sa oxidative damage. Kung hindi nagkakaigo ang zinc sa aton sa ninga lawas, apektado ining mga proseso sa aton sa ninga lawas. That's why tinguhaon gid naton nga makakaon magkita sa mga pagkaon nga kargado sini sa zinc o kon mangin source naton sa zinc. Isa sini amo ang pagkaon sang liso sang kalabasa. Dagaya ina sa zinc. Pwede magkita makakaon sini sa sunflower seeds. Dagaya man ina sini sa zinc. Kagang iban pagid nga mga utanon man, kasubong sa na-mention ko kagaina, ang moringa, ang ampalaya, may arap man isang zinc. Ang garlic, may arap man isang zinc. That's why, no, sa inyo sa nga kapusan, pag-abot sa nga sa ginatawag mga kinanglano naton, nga makabulig, dugang, mga ginagmay nga kakulangan, suliton ko nga kung napabayaan, mag-resulta sa lagko nga pagkulang kag, mag-resulta pagid sa nagkarinay na kondisyon kagbaratian, pwede galing naton na malikawan. No? Kung dalibawa, nag-inom kita, for example, sa isang Sunthone Gold Herbal Tea, o kung herbal capsule. Kaya ang Sunthone Gold Herbal Capsule, may ara sa mga ginatawag mga sangkap nga na-mention naton nga makahatag sa aton sang nagasugod palang bala, especially nga kakulangan naton sa mga vitamina kag minerals. May ara man din sila sa magnesium, may ara man din sila sa zinc nga makabulig para nga hindi kita tuman madula sa balanse sini sa kinanglano naton nga mga vitamina kag minerals sa aton sa nga lawas. Kati ang moringa, ang garlic, ang apalaya, may zinc man din, pero base sa pagtuon sa tatlo nga ini, ang moringa, ang garlic, ang apalaya, ang moringa amo ang mas may bastante ng zinc kumpara mo sa garlic ag apalaya. Pero nami man gyapon na mga epekto sini kay ginupod ining tatlo, ang moringa, garlic, ag apalaya, plus may ara pagid sang sunthorn na rin sa panit sa mangustin, plus may spirulina pagid sa isa ka kapsula, kung sa kada kapsula sa aton sa ringa, Sunthone Gold Herbal Capsule. So yung makabulig ini para nga malikawan naton ang pagdaku sang kakulangan sa aton sa ringa lawas, kung samtang jutay palang ginaamat-amat na naton puno para ma-maintain naton ang balanse, kag-regular kita sa ringa nagatumar sang suplemento, kung especially hindi kita maka-prepare sa mga utanon sa adlaw-adlaw. Kagang pagtumar sini adlaw-adlaw man sang Sunthone Gold Capsule para ang mga kakulangan mamat-amat natun punan, malikawan nato ng lagko sini nga deficiency. Kag isa sini magadulong sa aton sini sa insulin resistance kun aton sini padayon nga mapa bayaan. May nag-message yan din sa aton na permidok ako ma luya. Nagpa-check ako sa akon sa niya sugar bao 6 dok pero gintry ko may naghambal sa akon na try ko dula sang tinapay
kaginlimitahan ko ang kanon, pero dugaluya ko dukaw. Tilawan ko inom Santon Gold Premium D3 kag Vitamin C. Makabulig ayan ni Doc. Panilagan mo lang anay no sa aton saninga ginatuag tag para mati kon sa texter na to, especially why mo man mention dere bi follow up abe kon ginatagan ka na sa isang bulong, kati most probably siguro ginatagan ka na sa isang bulong, di lang ko sure kung gininom mo o kung ginbakal mo kung gininom, pero ti dira ka sa nino sa pagsugod ba ti kung magsigisigi ni mataas yung mataas na kung di mo na mamanage tamo na gabatsa ganagan isang pila sa ni ka mga symptoms, pero upod sa lifestyle modification. Actually, hindi lamang ang pag-cut naton sa carbohydrates ang problem naton eh. O kung ang dapat naton ikonsiderare. Kundi ang pamangkot dira, ano nga klase sang carbohydrates ang dapat ipasulod naton sa aton sa nga lawas. Hindi lamang nga basta nagunta kita sa tinapay. Hindi lamang basta nagbiya kita or nagbuhin kita o nag-adjust kita sa kanon. Kundi ang punto sa nidiri, ano ang mga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, particularmente pag-abot iya sa carbohydrates. Pero pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa kinatawag mga kakulangan nga posible magdulong sa aton sa nisa insulin resistance, nga maagapan na nga dan or makabulig para kita sa ni malikawan, makabulig iya ang pag-inom sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Abi try mo, bisan twice daily lang. Pagkatapos siguro pag-abot sa carbohydrates, try mo ning complex source of carbohydrates. Ani mga talangkunon bala? Kamuti, may ara magkita kamuting kahoy, may ara magkita sini sa mga puluosang palawan, iban pa ganyan mga root crops, dira. And then, try mo, pasilak ka sa adlaw. Kung may mo palang adlaw, makapasilak ikaw. Pero ano yung pasilak? Balang hindi man magkalasuno, ganyan mo panit. 10 minutes sa lawig. Pero depende actually no sa kolor sa panit sa tao. Kasi ang suno sa pagtuon dira, mas maitom ang panit sa isang isa ka tao. Kinanglan niya mag-expose kung nagpasilak sa adlaw sa mas madugay-dugay. Kumpara nato niya sa mga maputi yung mga tao. Pero inang pagpasilak nato sa adlaw as much as possible, why magkita sa isang sunblock? O kung why kita sa ginapahid sinibala ang protection siling nato na nga protection batok sini sa silak sang adlaw para nga makapanghikot gid maayo ang silak sini sang adlaw para nga maproseso ang vitamin D sa aton sa nga lawas nga may labot man para sa hormone balancing, lakip na sa aton sa nga pag-improve sang insulin sensitivity nga makalikaw kita sa ni sa insulin resistance. Try mo lang no sa aton sa nga texter pag-abot ya sa nutritional support makabulig ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Baduro na nagpamangkot sa aton dere ya. Kung ay pa diabetes, pwede makainom sang Premium D3 coffee mix. Mga health conscious mga nag-upod sa aton. Kating pamangkot nila, waay pa diabetes, pwede man lang makainom sang Premium D3 or pwede makainom sang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. At pwedeng-pwede gid. Highly recommended gani na ton. Nga gina-maintain na ton dapat ang aton sa ngalawa samtang maayo pa kita. Huwaay kita sa ginabatsyag pangabalatian. Hindi nga dito na kita karon magtinguha pa kung may maginabatsyag na kita sa aton sa ngalawas. Nga kadamo na posibli sila sa mag-develop sa mga sensitivities sa aton sa nga kalawasan. Muna tandaan na ton nga ang aton diri tinguha sa aton sa nga pagpangalagad. More kita sa prevention as much as possible para makalikaw kita sa dakong agalastuhan kung magresulta na sa balatian ang aton sinipadayon mga ginagmay man tuod, pero padayon aton ng mga kakulangan o kung kasobrahan man sa aton sinikalawasan. And then next naton sinikinanglanon sa aton sinikalawas para nga ma-maintain nato na ang insulin sensitivity, makalikaw kita sini sa insulin resistance, amo ang fiber. Actually yung fiber hindi vitamin, hindi man ni mineral no, but it is extremely important pag abot sini sa ginatawag tinguha nato yung mapabili ng aton sini nga insulin sensitivity. Actually no, ang fiber man it technically hindi man ini siya micro nutrient, pero kun manubo kag kulang pirmi sa fiber ang aton sini mga ginakaon ti may labot gid ni. Low fiber intake can strongly influence metabolic health. Amo ni nga gida balik-balik balen naton
nga kung nagakaon kita dapat, una gid ang aton sininga, una gid naton nga itimo in order gid dapat ta ang utanon. Ha, para nga mauna ng fiber nga daan dito sa aton sininga. Lawas, ano ang rason? Tungod nga kung may nagakayo kita sininga fiber, mabuligan para ma-reduce ang kadasigon sinisang glucose absorption. Ma-increase ang aton sininga satiety, makabatsyag kita dayon sa ginatawag kabusog. Hindi nga daw ay kita instead sa kabulusgan bala kung kulang kita sinisa fiber. Kag mabuligan pagin nga masuportan ang beneficial gut microbes na ton nga nagabulig sa pagpanami sa aton sininga digestion, aton sininga nutrient absorption, kag aton sininga bowel movement. Nga kung constipated ng isang katawan nagapalala man na ni sa mga sintomas ng mabatsagan, lakip na kung may diabetes na ang isa sa nika tao. Teori ha, pag abot yan, no, sa ginatawag fiber, ma-recommend ko sa inyo sa niko nagapangafe ka mo, try nyo abi, considera nyo pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, total mainom magyapon ka mo sang kafe. Ang iban sa ni, hindi naman gani magpapugong, gagunpunggan mo gani, matago-tago, magkawat-kawat, mainom sang kafe. Kilala ko to sa niya, Dok. Upod gudas balay, hindi mo na basta-basta mapuntat yan. Sungguran niya ka, saksiman na, yakan tis bugdohon. Titry na to, no? Sa mga nagapangita, dira sang healthy ng alternative, abitrayin niyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang manami sa niya sa Sunthone Plus Coffee Mix, waay inisang caffeine. That's why pwede ini sa kabataan, 5 katuig pataas ang edad. Recommended akong pwede sini makainom. Kaya nga man, may lecithin pagid din nga makabulig iya sa brain function, sa atan sa ring memory. Actually, para sa tanan, pwede niya ang, o sa mga edad bala, sa pamilya bala, may kabataan, may hamtong, may edad-edad na, pwede gyapon makainom iya sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya ang kombinasyon sini mga sangkap bala niya, mangustin, balungay, spirulina, garlic, plus ang soya bean nga ari diri makahatag sa aton sa isang fiber nga kinahanglanon man naton para nga mabuligan nga makabatyag kita sa isang nagakaigo ang kabusog. Malikawan naton ang mahilab o kung paghilab sa aton sa ingat dyan yung iban sa matentar sa pagtimo-timo nga nagapalala pagigkaroon sang insulin resistance kag nagapadako pagid sang risgo nga nagapalapit pagkita dito sa insulin resistance kung why pa man kita sang insulin resistance sa subong. Kagtandaan nato na kami nagpamangkod dari sa aton tido kung may insulin resistance ka, automatic bala, mataas imo sa nga blood sugar. Actually, depende. Depende man sa kalala sa imo sa nga lifestyle o kung depende man kung nakabantay ka nga nag-modify ka sa imo sa nga lifestyle. Pero madlagan pa man sa tinuig nga may ara ka insulin resistance antes ka mag-develop sa ni, sa ginatawag pre-diabetes o kung mangin full-blown type 2 diabetic ka. Ara ya, kunuay kagidiya sa mga pagbag-o o kun improvement na ginahimo sa imo sa nga pagkaon, sa imo sa nga lifestyle sa pangka bilugan. Amo gani nga ginatinguha naton nga diri pa lang kita sinisa insulin resistance, mabantayan ang adaan naton. Ma-maintain o kung mapabilin, may improve ang aton sa nga insulin sensitivity para hindi kita magadto dito sa malala pagid sa ni nga ginatawag kondisyon kag sitwasyon sa aton sa nga lawas. So para gali mabuligan na no, nga makabatsa kita sa nagiging

nga may labot o kung may angot, ini sa ginatawaga insulin resistance. Kaya nga man, ang vitamin D, hindi lamang ini siya basta vitamin. Nag-aakto man ini sa ginatawaga like a hormone. So ginatawag man ini nga vitamin hormone ang ining vitamin D. Kadamo sa vitamin D receptor sa aton sa nga lawas. Lakip na diri sa pag lakip na diri sa mga tissue nga involved sa ni sa metabolic regulation. Pila sa ka mga pagtuon, mga investigasyon gina tunaan sa ning relasyon o kung kang tanan sa ni sa vitamin D o kung ang pagnubo sa ni sa vitamin D sa aton lawas kag ang mga kondisyon sa aton sa nga lawas, kasubong sa isang insulin resistance, kasubong sa isang obesity, kasubong sa isang inflammation, kasubong sa type 2 diabetes. Kaya natukiban sa pagtuon, yung mga tao galing may arat sa ginatawag obesity, taas man ang risk sinigali sa ginatawag insulin resistance tungod nga nag-umpisa na sa kakulang mangali sini sa vitamin D nga may labot kag nagresulta sa ginatawag obesity. Kung obese nga na isang katao sini, kung kulang permi sa ginatawag vitamin D, especially sa madugay sa ring panahon, nagganto sa obesity, inflammation, metabolic dysfunction, nga isa kag isa sini nag-aapekto man sa tagsa. So, therefore, ang kakulang sini sa vitamin D, isa man sa contributor sa ginatawag o kun marker sini sa metabolic health, nga nagapataas man sa risk sini sa insulin resistance. That's why ginarecommend ganin naton nga ang mga tao sini nga gusto mapabili ng inyo sini nga health ukon ma-maintain ang inyo sini maayong pamatyag, ma-maintain ang inyo sini nga kabugaton o kon ang inyo sini nga pag-manage ang inyo sini nga weight ang mabuligan kag indi kamo sini tanto manabudlayan, isa nga mahimo naton sing libre ang pagpasilak sini sa adlaw, ang pagpabalhas sini sa idalom sini sang ginatawag silak sang adlaw. O kundi man gani amo ang pagtumar sini sang premium D3 soft gel capsule. Kati kung ginasilakan kita sang adlaw, maigo gani sang ginatawag ultraviolet ray nga aton sir nga panit halin sini sa silak sang adlaw, ginaproseso dira sang aton sir nga lawas ang vitamin D. May mga conversion din ang ginahimo sa aton kidney, sa aton sa ringan atay, para nga mga napuslano ng vitamin D sa aton sa ringan lawas. O kung hindi man gani, kung hindi ka mo makahimo, sana ukon ng oras hindi mag-permit sa ibandira, kapin pa ko ng trabaho nyo sa gabi, hindi ka mo sana makapasilak sa adlaw sa aga, kahit tulog ka mo, pwede makatumar sa isang premium D3 soft gel capsule. Isa man sa mabuligan, nga makabulig man na ni para nga mapabilin improve, o kung na-improve ang aton sa nga insulin sensitivity, makalikaw sa sa insulin resistance. And then, lastly, may papel man gali ang protein sa aton sa nga lawas para nga mapabilin nga manami ang aton sa nga insulin sensitivity kung makalikaw kita sini sa insulin resistance. Pero normally, talagsa kita makabati sini nga ang protein sini kung nakakulangan sini sa protein, may labot iya sa insulin resistance. Pero kung hindi bastante gali ang protein na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas nga kinahanglanon para ma-maintain ang aton sa nga muscles o kung ang aton sa nga kaunran, especially sa mga vulnerable sini nga mga tao, kay kung ginatawag hindi healthy ang aton sa nga muscles, affectado man ang ginatawag disposal sa isang glucose, which is ang aton sa nga muscles kinanglan mangin healthy man para nga magnami ang ginatawag pag-absorb sa ni o kung ang pagbaton niya sa ni sa glucose halin sa aton sa nga ginkaon, gindala sa aton sa nga dugo, nga in effect nagabulig para makalikaw makita sa ni sa insulin resistance. Kag ang muscles para ma-repair, ma-maintain na maayos sa nga kondisyon, nagsitwasyon dira sa sulod, kinahanglan nun man sa nagkakaigo sa nga protina o kon protein sa aton sa nga lawas. Kaya ang healthier pattern sa aton sa nga lawas, nagkakaigo sa nga protein pagkatapos updan aton sa isang exercise. Kag sufficient pagkat sa nga mga micronutrients, mga vitamins, minerals like magnesium, may zinc, iban pagkat sa nga mga vitamina, vitamin C sa aton sa nga lawas, nagresulta ni sa maayon aton sa nga muscle health, nagresulta sa better glucose disposal, kag nagresulta ini sa manami man nga insulin sensitivity. So that's why no, sa aton sa mga tagparamati, para nga mabuligan kita nga hindi man kita madalukan sa protina, especially sa iban nga hindi na magkaon sang baboy, hindi na magkaon sang karne, sa nakidamo na kinabadyag sila sa nga lawas, damo na sila sang konsiderasyon, pwede man gihapon ka mo makapasulod sa lawas natural protein and complete protein pinagi sa balunggay, pinagi sa spirulina, pinaagi sa ginatawag soya bean, nga makuha man naton.

0: Kung na rin ba, nagainom kita sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kag may bonus pagid, may upod pagid din na siya nga fiber. Ang protein, kagang fiber, makabulig man gali para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Though hindi direkta, pero sa sininga resulta, nagaresulta sa pagpabilin nga, manami ang aton sininga kondisyon sang aton kaunuran, sang aton sininga tiyan, para nga ma-maintain, pabilin sa nang balanse sang aton sininga insulin sensitivity. Di pwede ka mo sininga makainom sang Sunthorn Plus Coffee Mix kag para nga may dugang sininga ayuda pag-abot sa mga vitamina, minerales sa kinanglanon naton. Inom kamo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Para nga, bisan paano, no? Sa aton sa mga tagparamati, malikawan naton sa ang ginagmay nga mga kabangdanan. Liwaton ko, ha? Ginagmay nga mga kabangdanan, pero kung aton pabayaan, di magaresulta ni sa lagko nga mga problema kagbaratian sa aton sa nga kalawasan. Ano ba lang gamay malang kakulangan sa magnesium? Ano ba lang gagmay malang kakulangan naton sa zinc? Ano ba lang gagmay nga kakulangan naton sa sa ginatawag protein, sa fiber, pero kung nagapadayon din na, magaresulta gali sa insulin resistance. Kag dira na magasugod ang ginatawag pre-diabetic stage ng isa katao kung mapabayaan. Kag kung mapabayaan, bagin, magkanto sa full-blown type 2 diabetes, kagambal sa kilala ko, dira na mag-umpisa sina ang kalbaryo. Sa kadamo sini sa ginatawag complication, sa kadamo sini sa ginabatyag sa lawas. Kag iban pagin sini ng mga huul, nga pati ha, sa kilala ko mismo kag diabetic, pati mismo ang mga tao sa sulod sa imo sini nga balay, kung hindi maukpan, maulamid. Sa ginatawag kagastuhanan. Kag hindi kita malipat ha, nga once may balatian kita sa aton sa nikalawasan, why kita sa choice, kundi aton sundon ang mga kinahanglanon naton baklon para sa aton sa mga bulong, para sa aton sa mga supplementation. That's why ginatawag niya, kung ikaw sa may balatian, mahulog kita sa nisa unending spending. Ang iban sinibi, hindi man manigar, no? Ati kadamo na ganyan sinis ang iban nga, pati mga property na pamaligya para lang ma-recover ang ila sinis nga ikaayong lawas. Samantalang aton gali, pwede magali. Kung maagapan na ton, umpisahan na naton subong ang healthy lifestyle. Hagkabahin sinis, amo ang regular nga pag-inom sinis ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Kaya ang Vitamin C, tuman man importante sinis, no? Para mapanubo na ton sinis ang ginatawag oxidative stress. Panubo na ito sa ginatawag inflammation. Nga may labot man din na para mapanubo man ang aton sa risk sa ginatawag insulin resistance ang ma-maintain na ito as much as possible or ma-improve na ito ang aton sa insulin sensitivity. Sa nga pinamangkot kung din available din ang aton sa ultimate trio o kung ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C. At din sa mga butika, ka mga parmasya, sarang nyo gid anima, bakal. Kag sadlag ko man yung mga parmasya, no? Kung mga butika, mabakal, available gid aning mga produkto na ton, like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C. Lakip na ang aton sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag iban pagid sini nga mga produkto. Pagabalikan na ton, ang inyong sinidugang nga mga palamangkotanon pagkatapos gid lamang sa aton balipot nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthorn kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, mag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba?

0: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kumuda nga mga katanan na no, mahimo na lang i-send diri sa aton sa ringa text hotline 0950975690. Para nga mahatagan aton sang ligwa o kon pagtarupango diri sa aton sa ringa pagpangalaga. Kag sa nga pinamangkot gali no, may nag-message diri sa aton. Din sa kulong makadto kay kadamo na sa ginabatyag na siya sa ringa lawas. May arthritis, may problema siya sa ninga panit, nagaubo-ubo pa siya, nga nagaalay niya sa ninga likod o ganun niya sa ninga buhaton. Actually no, ang isa lang ma-suggest ko sa imo, pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center sa aton sa ninga texter. Kati nagalinlayan mo sa ninga problema, ayan na kadamo sa nisang mga kakulangan o kung nagpaladobraman sa imo sa ninga lawas nga mabuligan para nga maamataamat no, mahatagan ikaw sa nisang mga micronutrients, mga vitamina, hag mineral na kinanglanon sa imo sa ninga lawas, pinaagi sa food supplementation o kung mga protocol nga available dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto iya magpakonsulta man ano, kaysa nagapamangkot kung tangpila, actually tiga na balik-balik na to no, nga permanente, nga libre. Nagliligad, alimpas ang una sa subong, libre gihapon ano, ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center, nahamtang sila sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang yun sa Iloilo Midtown Hotel. At ito open na sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa atong tindok, paano kami office kami yung Monday through Fridays. Mondays through Fridays. Actually, Sundays. Kada Domingo, open man gapon sila. Halin Domingo, tob-tob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Manami dira kay may libre, magluwas yung may libre yung konsultasyon, available pa dira ang transferring mga products ang Yes to Health Incorporated. May nagpamangkot na rin sa aton, ano? Kundiin siya, pwede makabakal nga may ara gid sang turbo food supplement, pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, pwede makamudirekta, makakuha sa source sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at uban lang gid sang Marayo Bank. Kag sa mga branches bala, sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica Drug Store, kag iban pa gid sini nga mga butika kag parmasya no, malapit sa inyo sini nga mga lugar, available gid ning mga product nga na mention nato, especially nga aton sa Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Dok ang worry ko iya kay nagabaha sa amon sini palibot tag kada mo sinisang lamok. Ang worry ko sa kabataan, basi bala ang dengue fever. At ang ginatawag risk ko ng ginahambal mo nga basi, tiara gidi kung damo sini ang lamok. Kapin pa ako na rin ba, nagbulubalanaw dira. Mas mayo pa na akong kaysa hambal din nga magbaha, kay magkalaanod, patong dapat maanod eh. Lakip na ang mga itlog sa lamok sini no. Pero kung may mga bulubalanaw bala, mga gagmay sini nga mga containers, bisan pag nitansan nga nagakaya nga posible pang itlogan sa lamok, kag dira sila sini magmultiply. Ang mga pitik-pitik bala, hasta nga maghimo, kung matubuan naman sa ang pakpak sa nikag maglupad kag mangutot naman no ang mga babae sa ning lamok, tapos ang cycle nagapadayon sa nikag tikin ang lan nila sang dugo para nga magreproduce o kung mangitlog liwat. Ang problem lang galing kati kung may dala ina nga ginatawag dengue nga kagaw, mahimo kita sa nga magka-problema gid. Pero pwede galing natin malikawan nina. Una-una, kung hindi na nga lang kita sa nga mapalapitan, kung nagagamit kita sa nga isang Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig para nga matabog sa nga, o kung di makapalapit sa aton ang lamok nga nagadala sa nga isang dengue infection, especially. Siyempre, ibang pagin sa nga mga sapat-sapat nga mahimo man magdala sa aton sa nga isang his-all, bisan pa mga rashes lang sa panit na ton, bisan pa mga labhag sa panit na ton. Dira ako makututo kasi ni sa mga sapat-sapat, makututan kasi ni isang hamlok, makututan kasi ni isang iban sa mga ginatawag sapat-sapat na nagapalibot sa aton ti disturbo man ha, sa aton saninga panit kapin panghambal sang kilala ko tong about ti kapin ba ko nang imodok saninga kutis sa ala porcelana ba daw mamuskutiro ko na lang mo para na ka mapalapitan sa nisang lamok pati sa nisang langaw pero mahimo man galing makahimo kita sa aton sa nipang ginawi dira sa sulod sa balay sa sagwa sa balay ganyan kita mapalapitan sa lamok kung ang aton sa ginagamit isa among ginabanyos na aton sa aton panit Sunthone Plus Herbal Oil. Yung isa pagid no sa aton sa ni dapat man bulubantayan sa ni magluwas ni sa lamok. Amo man ang contamination, ang problema man tugas sa ni isang baha ka mga bulubalana o bladra nga nagapataas man sa ni sa aton sa ni risk o kung nagapataas man sa na ginatawag o kung nagadugang sa kabalaka sa iban bala nga mahimo magka-infection kung makaubog sa nisa baha tungod sa leptospirosis. Ang isa gid sa recommended na to na dira no amo ang pagsuksok sang bota kutob sa mahimo para nga malikawan nga makaubog ang aton sa nga tiil kag batiis sa mga lamawan dira nga posible magpalaptaman sang balatian pagid ano like leptospirosis kagaw bala sang leptospirosis gani kag pagkatapos sina kung narimbawa makaubog kita sa isang baha way man aton sa naginahungod way man aton gituyo panghinaw dayon kita sa matilo nga tubig kag gamitan dayon naton sang sabon nga makabulig man papas o kun hugas limpyo sang aton sa nga panit kasubong sang Sunthone Plus Herbal Soap kati duha ang balantayan naton kun nagatingulan ni ang lamok kag ang ginatawag tubig baha ang lamok ti dira sa niya ang dengue infection ang baha tubig baha mahigo nga tubig contaminated sa isang ihi sang baboy ihi sang ido ihi sang kuring ihi sang ilaga sa ginatawag leptospirosis man para nga malikawan nato nina o kung bisan pa ano no ma buhinan man lang aton sa niya kabalaka kung may nagkaigyo kita sa niya ginahimo sa aton sa niya lawas sa pagpaninlo especially kung nakaubog kita sa may kong atubi, gamitan gin naton sang Sunthone Plus Herbal Soap. Kung pwede gin naton gamiton ng Sunthone Plus Herbal Soap sa bilog naton sa nga lawas, kay pati body odor sini mabuligan nga, maamat-amat tapna. Tungod sa natural nga mga sangkap sini, ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara sini bayabas, nga nagabulig no tinlo sa aton sa nga panit, pahamis ang aton sa nga kutis. Pero sa guya, syempre, dapat nagaisahan no lang ang sabon na ginagamit naton sa guya. Hindi butang balon sini ang ginagamit aton sa lawas sini ginagamit man aton pati sa aton sini nga guya ang ginagamit mo simo sini nga tiil asa simo sini nga dughan asa simo sini nga liog dapat asta lang na dira hindi asta simo sini nga guya problema sa langas langas ang kilala ta nga ano matyag mo sa tiil mo ano matyag mo sa guya mo tiil mo so dapat may isahanon ka lang nga sabon na ginagamit dira special nga sabon para dira kasubong sini sang clear skin herbal soap. Ang namin sa clear skin herbal soap, ano, kaya may natural man yung mga sangkap. Actually, may BCO pa gani, nga mabuligan para nito man mag-dry ang aton sa nga panit. May vitamin C, man, nagaya man din sa vitamin C. May glutathione man, may kojic man na nagabulig. Para nga mga dark spots dira, ang mga pinalian sa punggo dira, blackheads, whiteheads, ang maamat-amat man nga, maremedyohan, tub-tub nga ma, solusyonan. Of course, pag-abot sa pag-alaga sa aton sa nga panit, dapat healthy lifestyle man kita. Marambal sang kilala ako, sabi mo kung anong akong ginagamit sa na doc, ang ginapares ko, may pangsagwa ako, kag ang ginainom ko man, pangsulod, amo ang Sunthone Gold Coffee Mix. Kati may glutathione and collagen. Pagkatapos ang ginagamit ng habon, saya sa nga guya, clear skin herbal soap, kag saya sa nga lawas, Sunthone Plus Herbal Soap. May rason ng iban, o kung may mga kabangdanan ng iban, hindi sila maghimo, sini, siling sila. Di ka gastos, dok, lain-lain sa nga habon. Pwede man ganit na kainom sa kafe nga, stick lang dira nga, do, malipas man lang ang inuras sa ni dok. Mas importante, makapangapi man lang kita. Marami nakapunto na ton, dre. Tandaan na ton. Once nga nagapili kita sa isang healthy nga ginapasulod sa aton sa ringan lawas, hindi ina gastos kundi investment ina anong purpose o kung ano ang ginatawag rason ginatinguha naton nga ma-maintain nga maayong aton sa ringa pamatyag para nga makalikaw nga daan kita sa nisa balatian kay kung ginatawag malayo kita sa balatian muna ginasiling balang abisan na hindi man tabastan tigid financially pero unlike nga kung kabos-kabos ang nga aton sa nga ginatawag financial nga mga resources ang galastuhon nato nagabalatian dyan pagid baldagid ang aton sa nga kaugalingon muna ginatawagan ni naton nga health is wealth amoy na isa sa pinakadako gin naton nga manggad kay madam hindi ko madalimtan na ginhambal sang isa sa nika practitioner mo sang una mo nga kun ikaw sini ang balati anon bisan isa pa ka tabungos sang imo sini ang kwarta mga uling tubo gro no ay nakakilala sang tabungos no muning dako nga sududlan bla sang una sang humay nga kung mag-ani ginabutang na da sa dalom sang balay dira ginasupot sini ang humay ang makuha lang da kun ibulad tapos ipagaling service ni nga o kung kinanglanon sa ni dugang sa nga bugas o kung kinanglanon sa ni kwarta ipa kilo kumbaga storage sa nga humay ti dako na siya ang ginatawag suludlan ti ang bal sang kilala ko sang una actually kuan pa eh daw elementary pa lang huguro sa kung balati anon kadi ko na malimtan mo bisan isa pa katabungos yung masunay ang kwarta, amat-amat lang gindi na nga maubos ang lagas kagasto mo para maulian ang imo sa lawas. Kung, especially kung waay ikaw laga ko-operate nga i-improve, i-modify ang imo sa lifestyle, lakip na pagdisiplina sini sa imo kaugalingon. Amo gindi na ginahambal na ton nga sa pagpaayos ng balatian, disiplina. Isa gid sang aton sini nga kinahanglan. And siyempre man, sa aton subong, no, hindi kita maguna-una nga gastos lang yung ginabakal na ton sa mga supplements, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C. Pwede man tama kainom sa isang ordinaryong coffee, nga ang Santon Gold Capsule, Santon Gold Coffee Mix, nga ang Premium D3 Coffee Mix. Ina tungod nga investment na ton, ina. Tandaan na ton na, kung why kita investment, why makita paabuton sa nga ginansya. Hindi kita magtalang sa nadira ah. So kung gusto na ito naginansa sa ikaayong lawas, dapat kapitalan man naton. Pinagi sa pagpili, sinisanday kalidad, sinigang mga produkto kay mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sanday ka pa mangkot sa ito na no? Anong iya sininga himuon para nga mabuligan nga mabalanse ang iya sininga pamatyag sa tiyan. Balanse, gid ano pamatyag mo sininga tiyan? O, out balance? Nag-out of balance. Sabi follow up, be. Ayun mo sininga text message. Hindi ko ma-gets sinino. Antes ko ina subtone ko natagan sa isang pila sa nika mga ginatawag question kon may araman. Pero ang masuggest ko yan, no, especially sa mga tao gusto ka mo sa ni ang inyo sa nga blood sugar, hindi tuman ang inyo spikes kag ang ginatawag blood sugar crash man. Especially kung palakaon ka mo sa ni sang carbohydrates, palakaon ka mo sa ni white rice, palakaon ka mo sa ni sa ginatawag white bread. Pagkatapos mo na blakaon, bala sang white rice, may ara ka pag isang soft drinks. O kung iban sa ni, may ara pag ginatawag pasta. Ang iban sa ni, may ara pagid sang pastries, iban pagid mga matamis na ginakaon naton, bati tuman gid na kapiligroso sa aton sa ning lawas, especially pag abot sa ning sa insulin resistance and type 2 diabetes sa resulta sa rekon padayon naton ina nga mapa bayaan. Pero maagi anay na sa ginatawag pag overweight, obesity, kaga iban pagid sa ning mga metabolic condition sa aton sa ning lawas. Di makabulig diri iya ang pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea manamis ni kag kombinasyon kon combo sini sang cinnamon bark kag turmeric. May balunggay pagid dinhi kag iban pagid sini nga mga sangkap like ang papatamis ni isimo mahakunalin man sa stevia nagabulig sila iya para nga hindi tuman mag-spike ang aton sa nga blood sugar para malikawan man aton sa ang sugar crash eventually kung pagkatapos na aton sa isang kaon. So isang adaan sa barantayan na aton sa ni, especially kung damo carbohydrates na kaon na aton, pagkatapos ba na aton kaon, ginatuyo ba kita? Ha? Actually, may iban pa man sina ang mga kausa, pero posible ba si tungod sa insulin resistance na ina? Makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Nagabulig pag din para magnami aton sa nga tulog sa gabi. Nagabulig man para magnami ang aton sa nga bowel movement pagka-aga. Nga may labot man ang kakulang sa tulog sa ginatawag insulin resistance. Kag ginapalala pag din nga mga sintomas nga mapatsagan aton sa aton kalawasan kung constipated pag din sa katao, isa makabulig din ang pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea. 1 hour before bedtime ang pag-inom sini. Pero may iba nga nag-message sa aton, Sandok, ako ginainom ko aga kag hapon ang Santhon Gold Herbal Tea. Well, pwede man agyapon. Ginasiling rin naton, especially kung palakaon kasi ni sang refined carbohydrates. May nagpamangkot rin sa aton, no? Dok, ako mag-inom ko sa Santhon Plus Gold, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Kapag 6 ang akong sininga, lawas, daw hindi ko na kinanglan, dok, ang turbo, kaya daw miyad man ang hindi ko lang pag-i-mention yun. At hindi ka na mag-turbo. Hindi ka na mag-turbo food supplement. Hindi ko na manami na malang efekto sa Santhon Plus Gold sa imo, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Actually, no, ang aton sa Ultimate Trio, micronutrient support din eh. Para makorek na ton ang ginatawag deficiency sa aton sa lawas para sa ginatawag physiological system naton ang pag-function sa mga system naton dira sa sulod sang lawas lakip na sa ereksyon ni pag-abot sa nisa kalalakihan pero kung kinanglan sa nino sa ibang specific bala panami sini sa ginatawag dugang bulig panami sa blood circulation makabulig parang maumpawan bisan paano ang tuman sining kakapoy ma-increase ni ang libido parang ang bana ang gana sini amat-amat man nga mapukaw kag maulian tidriya makabulig ang paginom sini sang turbo dietary food supplement for men 30 minutes antes sini ang sexual activity pwede mainom ining turbo dietary food supplement for men kag pwede ini mainom kada tatlo lamang sinika adlaw botong balon at twice a week ang aton sa mga pag-inom sang turbo dietary food supplement for men. Siyempre, sa mga kalalakihan sa mga bana, medyo nagaluya, nagahinaan ang inyo sa mga sexual performance.

0: Well, alang-alang na naman ang aton sining oras sa aton sining pag-pangalagad, ano? Kabay pang bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sining programa sa inyo sining tinguhan sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas pagbulong sa balatian but most especially kung paano nato na ni mahimo malikawan. Salamat gida sa inyo sining pag-upod sa mga nagamonitor sa aton sa taranyo mga XFM stations sa bugo sining isla sang Panay sa mga taga isla sang Guimaras dira Negros Island region. Salamat salamat gid sa pag-upod sa aton sining programa kag subaybayan na naman ang masunod nga edisyon sa aton nga pagpangalagad para sa dugang naton sini nga pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihiyang tanan kay sino pa sa gidasaling health is wealth more than gold cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Herman.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
3: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Plastic lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: X FM.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: From a City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

Oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 50 na sa hapon. Ang inang oras ng Builog Gredulong, sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karun sang Webes, sa Pecha Jess, sa bulang sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod niyo sa karun ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Sandigang Bayan, ginmando ang pagdetain kay Anay Speaker Romualdez sa QC Jail.
0: Headlines. Headlines.
2: Senators Alan kag Peter Cayetano kompirmado nga nagbiyahe pagwa sang pungsod sunod sa Bureau of Immigration.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa ngatong gimpalinyat ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Ginmando sa Sandigang Bayan 3rd Division sa Warden sang Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP nga isulod bilang detention prisoner si Anay House Speaker Martin Romualdez. Angot sa kaso nga plunder na tuhoy sa ginaligar, 7.4 billion pesos nga infrastructure kickback scheme. Gintalana sang Anti-Graft Court ang iya arraignment kag pre-trial sa maabot nga Setyembre 14. Apang sinasa Philippine National Police o kunang PNP nagapabilin nga hindi medically fit to travel ang aray opisyal sandig sa medical certification sang iya mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Madumduman nga ginaresto kagin paidanom sa police custody si Romualdez sa sulod sang ospital sang Lunes samtang nagapaayo sa cardiovascular event altay pressure kag panic attack. Ginpaathag man sang korte ang iya mga attending physician angot sa maghatag sang opisyal nga report angot sa iya matuod nga kondisyon. Sa subong padayon ang koordinasyon sang Criminal Investigation and Detection Group o kunang ginatawag nga CIDG sa ospital angot sa anuman nga pagbag-o sang iya kondisyon sa ikaayong lawas agod nga personal ini nga magpresentar sa korte.
0: Express Balita.
2: Sa tapaduga nga balita national ginkompirmar sang Bureau of Immigration kag BI nga nagbiyahe pagwa sang pungsod sanday Senators Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano. Sanding sa records sang Bureau of Immigration wala sila sang hold departure order o derogatory record sang adlaw sang ilang pagbiya nga legal nga magapugong sa ilang pagbiyahe pagwa sa pungsod. Hindi naman mahimo ipagwa sang Bureau of Immigration ang iban pa nga mga detalye sang ilang nga biyahe. Lakip na ang itinerary santo sa Data Privacy Act of 2012.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, inyo nabatingan ang mga top of the hour news. Nga boylog yung gradulong sang Xanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Xanton Gold Coffee Mix, mayarap man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, agad may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with Xanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X-FM.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X-FM. FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: X FM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assisted pain!
17: Kangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Assisted pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain!
5: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
19: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
21: Go!

0: Ang oras, alas dos impunto na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang builog aginadulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksing uga.
4: Hubog ka naman! Hinga naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang amay sa nga akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
8: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gidya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa ay.
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Katropa! Hello, hello, what's up mga Katropa peeps? Sa sumunga hapon, you are now tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. This afternoon, maging kaupon yung hangin yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy!
0: Yes, mga katropa, ha? Welcome naman ha sa atin nga Thursday edition sa programa nga X-Rated. Yeah! Alright, today is Thursday. Yeah! As in, Webes na tayo September 10, 2026. Yeah! Kaga, pila na lang gani, kadlo katropang Joy. 106 days to go. Antes ang Pasko. Yeah! Excited na ba kayo? Sige, countdown lang kamuda. Kay maubos ginayang mga inadlaw. Wow! Mga katropa peeps, this afternoon, tiululupod na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
1: Magdami awanay.
0: Kag, magbartagulan. Yahoo! Yes, di updan nyo naman kami subong hanay katropang Joy. Para hindi man kami darimasay. Kag syempre para maging happy manirang tagsa-tagsa ninyo ka mga hapon. Yahoo! Ay mo yung hapon, ginanay. Ha, sa mga tropa naton. Wow! Nga nagapulo pa mati sa Subong. Kumusta ka mo dira? May mga plano na bala ka mo sa palaabuton ng weekend? Friday na ba? Ang importante ka tropang Joy.
1: Yes! Ang pinaka-importante sa tunan ka tropang
0: Tapos cut off Subong. Wow na wow. Sige, happy happy tuning in sa mga katropa naton nga nagapamati na sa tagsa nila ka mga transistor radio o kung sa ilang mga bluetooth speaker. Yahoo! O kung sige na pamati nila ang specialized radio nga halindri kay XFM. Wow! Sige, tunuga na dira ha, especially sa mga tropa naton dira sa may wahin sang panay ho. Yahoo! Ay, gadamo gina sa mga listeners naton. Saliwat ha, mayong hapon.
1: And of course, once again mga katropa, tayong atong gigapagpanamiyon sa inyo liwat ha sa isa gid. Kamainit-init ga Webes ang hapon. Ay, kamusta, kamusta ka mga katropa? Kamusta ba lang inyo? Plastada, da, anong plastada, tada? Sa mga katropa nato nga naka-wellness break sa Subong. Laban-laban sa mga estudyante, Subong katropa ay naka-wellness break. Wow! Ang iba na rin sa ilang mga panimalay, ang iba na tuman sa galaan. Yahoo! Sige, tayo sa mga naka-monitor sa atin, Subong ha, gamit ang ilang mga radyo or nagkatanaw mo sa ating Facebook Live. Oy, sagi ka ma-light nga hapon mga katropa, kag-welcome na naman sa Thursday edition sa ating programa nga X-Rated.
0: Yahoo! Yes, this afternoon, ginagreet naman ang mga solid ginaton ng mga class members. Mayong hapon, dira sa inyo tanan ha, sa mga aktibo naton, kag-full support gan nga mga class members. Hindi po una na dira ang inyong mga grupo ha, basi makakreate man ka mo sa isa ka grupo sa pag-zumba. Yahoo! Ay, maya di magkeki ay ang mga class members tamo. Pagwa, dabi niyo mga abilidad. Sige, te, sa subang nga hapon, mayong hapon na nai-dira ho sa Family Lorenzo ni Katropang Jolan. Wow! Amo man sa De La Torre family sa Hamindan Capiz. Yahoo! Ay Katropang Uncle Pinky sa Marcos Fantas Integrated School. Wow! For sure kung may... ano ga itong tawag katropang Joy?
1: Wellness break.
0: Ay, kung ma-break ang mga sudyante, di pati ikaw man eh. Naraan mo lang na kibasi mabantay ka naman sa mga kawatan sa inyo barangay. Maduti ka naman bilang isa ka snapping at tanod. Yahoo! Sige mo yung hapon, dira ha, sa tanan ng mga tanod sa barangay Dinginan. Wow! At syempre, dira man niya sa may barangay Sibag. Yahoo! Kapang talits na linsog, dira sa may pataglawaan talipapa. Ay, mayong hapon, katropang pang tolids. Wow! Amo man ra kay Nanay Ellie. Yeah! Talaga po pati Subong. Kag syempre sa mga snappy, taman dira ang mga security guards. Dira sa may calls, poultry supply. Kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Wow! Amo man kay Barry Cuatro.
1: Yahoo! Sige, kag sa ibang paginato mga katropa ha, dito na hamot ko sa imong hambag katropang ay kay katropang Pinky. Kung sa una mga estudyante, mga hulagan, di Subong mas hyper pag itingin nga bagabantayan. Wow! Kung mangin barangay tanod na siya this time.
0: Yes, dapat times 2 gid ang iyang powers.
1: Sige, sa mga katropa nato na sa ibang pagin nga nagapamati sa aton. Gamit ang ilang mga specialized radio, ti isara raw talang anay ha. Kaya man, iba man yung kalipay, ni mo katropang ay no, kung ako man sa una, sa nagapamati ta sa radyo, yes. Pag ma...
0: Sa una, kita mo nang may text line katropang John. Gusto ko na mag-try, kaso gina-iris-iris ko dahil yun. Pino feeling ko kaladlok.
1: So, una ka tropa ay sa mga hindi pa bala masyado ka-high-tech ng panahon. Sa radyo, malanta na kapamati, di ba? Unlike yes. Subong nga damo na pasikawan. Di ba, lang tagin yung feeling nga ma-shoutout sa kahanginan. Ganit-gina shoutout, tagin na mga katropa naton. Dara sa bahin sang barangay Banika. Ay, sagit ka mainitinit nga webes ng hapon. Dara sa bahin sang gas station. Kay katropa nating Elmer Villanueva. Dara sa gas station. Maing hapon, gadara katropang Elmer. Kag subong man, subong.
0: Shobong!
1: Hi, boss mo ang Biyernes, katropang Joy. Sige, sa mga katropa natin dira sa Gina Fruit Stand. Uy, damo pa bala mo naka-display dira nga pruta sa Gina Fruit Stand. Dira kay katropa nating Freddy and Gina Pesino sa Gina Fruit Stand sa may bahay sa Barangay Banika. Kay syempre, wala yun, ta na lang dira ang Aninang Karinderia ni katropang Rio Aninang. Dira man sa bahay sa Barangay Banika, sining syudad. Thank you so much dira sa inyong pagpalanog, pagpabati sa inyo mga customers dira nga nagakalaon sang XFM Rojas.
0: Yahoo! Kag syempre din ba, nagaton nga mga neighborhood sa Barangay Tiza.
2: Wow!
0: Mayong hapon nanay, dira kay Ma'am Fem Bulilan sa may Datili Street. Oy, kamusta, kamusta ang mga customer nyo da sa mga delivery boys nyo? Di kamusta? Damo pan siguro ang nagpa-deliver sa tagsa kabaga panimalay. Ay, mayong hapon sa liwat ha, sa ilang nga manager nga si Ma'am Fem Bufil Bulilan sa Hydroline Water Station. Di kundiri ka muna gapuyo sa Barangay Tiza. Uy, pilian nyo na ha ang Hydroline Water Station.
2: Wow!
0: Kay man hindi lang tubig ang ila ginabalig. Uy, pwede man ka muka order sang ice cubes.
2: Yahoo!
0: Ani, magkadog dito. Siyempre, draman kay katropang Eduardo Napuli.
2: Wow!
0: Ang katropa nato andra sa may Buboy Bulkitan.
2: Yeah!
0: At ang Bluetooth speaker nga nagalagubugid. Adlaw-adlaw. Thank you so much, gida, sa full support katropang Eduardo. Kasi imo drama kaupdanan ang nga pang bulkit.
2: Yeah!
0: Katropang Edison B. Sorio andra sa may SMC Water Equipment Supply.
2: Wow!
0: Kamusta, damo bala customer nga nagakadto dira. Sige sa mga nagapangita sa mga equipment, perte sa mga tubig.
2: Yahoo!
0: Ito lang hamodera sa SMC Water Supply Equipment.
2: Wow!
1: Sige, kasama ka tropa pagid nato. Andira sa bahin sa nga Barangay Baybay naman. Oy, mapabaybay to nanay ha. Kaya medyo maliit-init. Sa mga katropa nato, andira sa bahin sa Tutski Store. Andira sa bahin sa Barangay Baybay. Nga ito andira nga Draft Box Center sa nga ito nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Thank you so much. Andira sa Tutski Store. Subong man sa Monsales Store sa Barangay Baybay man sa Gapon. Nga tiginahimo nato nga Draft Box Center sa nga ito nga pa-promo. Thank you so much mga katropa. Paha sa inyong pag monitor dira as at the same time sa aton nga pagiging drop box center dira.
2: Yahoo!
0: Sa mga tropa naton dira sa may Lipunan.
2: Wow!
0: Ay mayong hapon gid sa Teodoro Arsenis Trade Center. Ilabi na dira kay katropang Sir Chris sa iyang karinderya dira sa may Plaridel Street in front of TATC.
2: Yahoo!
0: Dahog man dira nga mga baligya kada udto sold out gid ang mga luto. Kikitropang Maria Febaltar dira sa may Owens Rilipan o konang ukay-ukay. Good afternoon. Siyempre sa mga jeepney driver naton dira ho nga naga-parking sa may Luktugan at Lawan Lunoy para dahan dira sa may TATC. De, sige, hulat-hulat lang ha. Kay karon pa na ang mga pasahero sa hapon.
2: Yahoo!
0: katropang Jim, basta may greet ka daw.
1: Wow! Sige, shout out. Sige, katropang IT. Shout out kina nai. Sa kutuban sa maraga pamati, darahan sa XFM, o sa X-rated program sa buong hapon. Dara sa bahin sa for sure, nagpamati, kina siya katropang IT, kagada hapon, nag-comment kina siya. Si katropa nating Raymundo Arsenio.
2: Yahoo!
1: Sa bahin sa Fatima Milibili Rojas City, sa family Arsenio, dara kay nung tutong. Thank you so much, kinong tutong, sa pag-monitor, pag-palabot rin si mga panamyo kada hapon. Di may lang pagpulo pa mati dara sa inyo. Siguro nagapangapi naman to sila subong.
0: Sige, kina-shout out ko manda ha. Si katropang Sir Mark. Hayahay sa Allure Family dara man sa may bahin sang Milibili.
2: Yahoo!
0: Basta nag-andar pa dang radyo ta. Pandaragin ha. Alright, this afternoon katuan ta na yung aton nga question.
2: Yahoo!
0: Siyempre, hindi pwede nga wala pa mangkot. Kaya mo walang niya ang mga ginaabang-abangan sa mga tropa natin kay

0: masakitan kung may iba na siya.
1: Oh no!
0: Malawig man sa pamangkot, ha?
2: In short, na nakatropang ay paasa siya.
0: Oo, paasa niya. Grabe, ha?
2: Wala siya nagpromisa, pero naghatag siya
0: paglaom! Wow!
2: Tapos ang ending sa dalom, ang naka-highlight, naka-caps lock, may iba na siya.
0: Agoy!
2: Yeah!
0: Ay, ang pamangkot, pagid ka tropang Joy, may right ka bala ay, ha?
2: Amo nang masakit ka tropang ay, kaya klarong-klaro, gaya katama, no? Kung wala ka, ginsang kinamatarong.
0: Duhay ka niya hostess siya, yan, no?
2: Mamugon ka na lang yung peacefully, kagpokoy-ukoy.
0: Sige, kay siyempre, tuod man, no? Waay man siya nag-promesa.
2: Oo.
0: Lang kay naghatag siya sang paglaong.
2: Pero ba kilala ka katropang ay?
0: Do so far, do ay mo.
2: Ah, okay.
0: Kasi wala katropang Joy na misinterpret niya lang nga hindi man galiya paglaong ang ginahatag sa isa.
1: Oh no!
0: Pag siya assuming lang. Amo lang na ang budlay. Amo lang na ang budlay kay man. Sige, di ko na hunaan yung anay. Parang kahabala kung ano klase naman.
2: Uy!
0: Laom na bala o ko? Para hindi man mag-asa ang tao, true, mga katropa peers.
2: Kasi bala ang togan sa nila, mamatay ka lang sa laom-laom. Tapos, yes, wala gani.
0: Wala kagid hostess.
1: Yahoo!
0: Sige ka, syempre, amo na gani. O kay kung paglaom lang imo nga sa liga, tido, ay kagid na right dira iya, nga masakitan kung may iba na siya.
2: Siguro, dire sa babo nga daw, wala pa siya nag-promise. Pero naghatag siya sa paglaom. Kasi nga noon, may something man, o.
0: Yes.
2: Pero, sa ulihi, akatrapang ay, kung mag-kuha naging maniya, siguro daw, wala kita dira sa right. Na mag-bulubat siya sa kasakit or ma-broken heart. Di, siguro, may ano ka man sa imo, siguro, tawag siya ng gani, ba't siya gun mo man, pero ti ko nambalon, tanga right kit, wala kita right, tara.
0: Yes, wala ka right, bisan, tuldok lang. Sige, may right ka nga masakitan, pero wala ka right nga magreklamo.
2: Lalo pa kung wala, masakit siyang label, katrapag ay.
0: Yes, ang magiging naman bunlay, katrapang joy mo.
2: Malani, nabina.
0: Sige, hayabi ka mo mga katropa pips. Basi may araman ka mo dira gina talking stage. Nagkakalapit lang ako, diba? Sige, saliwat mga katropa ha. Kung wala siya nagpromesa sa imo pero naghatag siya paglaom, may karapatan ka ba lang masakitan kung may iba na siya?
1: Yahoo!
0: Sabi sabdabi, totoo ba, Miss Kate? Para na si totoo ba, dasig ba?
2: Uy!
0: Amo na ito, ambal niya totoo ba? Natural mga mami.
1: Wow!
0: Kita kay tawo kita mo, kag may puso kita. Ano puso mo? Pusong ba to?
2: Puso na siya,
0: para hindi ka masaktan?
1: Yahoo!
0: Ay, but silingon to. Kabatsyag ka man gali. Kung ginakuan ka dira ni Miss K, kung gina-reject ka niya.
2: Ay, to, para, gini kayo tutubala itong question of the day.
0: Oh, gani. At sige lang to, ha. Importante, naghatag si Miss K pag laom. Hambal gani ni katropang Crystal, hindi pa pwede. Ang ano? Anong hindi pwede, katropang Miss K? Why pagigyapon ka pasar kay Mother Maria?
1: Yahoo!
2: Pero sa linya ni katropang ay, yahoo, question for today. Sobra-sobra ka naging katropang Neil. Pina-personal mo naging ako. Sining niya, past ako. Tutuval sabta kay mamati ako. Tingala ko dasig si Tutuval, hay.
0: Kaya ginapanawagan, gali. Sige, hambal ni katropang Crystal. DJI, halata ka na, dear Kenneth, pasete sa'yo.
1: Yahoo!
0: Okay, pero si paring Felicissimo, ginatrangkaso ko din. Uy, kami labot! Sige, Don, ha? Joke lang, Don. I get well soon.
2: Doon kagapon, pa na siya ko pa naman ibang.
0: Ano, pag inom, wala bulong.
2: Pag inom ka sa sesda pain?
0: Oo, para madula ang pain mo, ginabatra. Ay, ano balita? Ay, ginatrangkaso ka, gani. Dari wala sa amon so far, the wife mo may ginatrangkaso.
1: Yahoo!
0: Hindi lang doon eh, para kompleto mga tropa mo din.
1: Wow!
0: Si Toto Val nagkinadlaw na lang, pero ang bali Miss Kay din dampi, Toto Val, sa kabayo mo. Why na ko paglaom sa iya, mga mama. surrender ka.

0: na to? Ay, mahinang nilalang ka pala eh.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa ha. So paasa siya gali ma. May duamugid. Abi magkutabi si Miss Kay kung ginapaasa ka lang niya. Pero kasi may pag-asa pa man niya to.
1: Yahoo!
0: Ate, sige mga katropa. Palayo lang tira sa pagsabat ha. Ang inanay nga question of the day. Ang buylog na ginadulog sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang makakaglavawaska herbal extract. Nati popular gina sa South America. Ginagapapagsig. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Ganis sa mga pinaasa ng mga tropang boys natin. Uy, gamitan nyo na iniya 30 minutos. Antes ang loving-loving sa inyong mga misis, sa inyong draga mga partner. Magtumarsing isa ka kapsula, sigurado nga mas madami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang turbo ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health, FDA approved man na siya gani, safe na safe gid kung inumon. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede nyo mandra ma-add to cart, pinagis ninyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. Solid ka kung naka-turbo ka.
1: Yahoo!
2: And of course, sa mga katropa na ito, tindira kita rin sa aton nga kumuhaan katropang Aiho. Tindira kita rin sa mag-promote sa aton nga activity sa maabot nga September 27 sa, para ini sa patagayunan na aton nga Grand Rose sa aton nga Zanto na XFM libu-libong papremyo mga katropa. Adlaw ina sang Domingo ha, September 27, mark your calendars. Kag syempre katropang Ay, kag mga katropa, magluwas sa aton nga Grand Rose. Di may isa pa kita ka-activity or ka-event na rin. Nga gina-imbitar, ginamon kamo nga magpasako mga katropa. Amo ni siya katon nga katropa Zumba sa Zanto na XFM libo-libong papremyo mga katropa. At sa mga tropa, pius na nga nagpamati basi may kilala kamo na nga mga Zumbaholics.
1: Wow!
2: Kag ano gina, interesado gina nga magpartisipar. Tiyari na ang official nga mechanic sa nga ton nga competition mga katropa. So paano ba na ang magpartisipar sa nga ton nga katropa Zumba mga katropa? So this competition is open to all Zumba enthusiasts, dance group, fitness group, and community organization.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa, ang competition is limited to 5 groups only, katropang ay. So first come, first serve na ton, or basis ang aton nga competition, ang nauna na nga 5 kagrupo nga makaparegister. Tiyan mo na siya ang aton nga mga official mga contestant natin sa aton nga event. So each team must have a minimum of 10 and a maximum of 15 members only. So pulo ka miyembro kag hindi maglagpas man sa 15 ka miyembro mga katropa. Ang mga interesado nga grupo dira ang mahimo nga mag-register sa aton nga official registration period mga katropa. So each group must submit their group name, ang kompleto nga listahan sa ilang mga participants upon registration. So pwede ka mga magpa-confirm, magpa-register sa aton nga FB page. Mag-PM lang ka mga dira ha sa XFM Rojas 106.5 nga messenger account mga katropa. And of course, dugang pa nga kada team ang pagatagaan sang maximum of 5 to 10 minutes to perform mga katropa. So hindi magdubo sa 5 minutes, hindi man maglagpas sa 10 minutes ang inyong materials. And of course, each group must incorporate. So dapat ilan nilaktan katropa ay i-remix na nga itong XFM jingle which will be provided by XFM Rojas of course into their routine mga katropa. So ang pag-submit sa mechanics mga katropa, ang to officially submit your group video performance audition, please follow the guidelines. Una-una, i-record yung inyong group performance in a video format mga katropa. Ikaduha, make sure nga ang tanan ng miyembro, tikita gina, clearly visible and the audio is clear also. And of course, third The video showed showcase your group's complete performance. You know, duma-perform, nagigong bala katropang ay. So, video ho niya na siya, kag make sure nga visible ang tanan ng miyembro. And of course, last but not least, ensure that the video is properly recorded and can be viewed without difficulty, mga katropa. So, amala na siya kasimple ang inyong paghimuon. And of course, once natapos ng inyong pag-video, isend lang mga katropa sa ating Gmail account, XFM106.5 Rojas City Capiz at gmail.com, mga katropa PFs.
1: Yahoo!
2: Siyempre, sa pag-submit nyo sa Gmail or sa email, di dapat ang format group audition dash group name. So, for example, group audition dash katropa or katropa Zumba Ladies, mga katropa PFs.
0: Wow!
2: Sige, para sa dugang pa nga mga impormasyon, mga katropa, kung ano pa ganinyong pangapamangkot, di pwedeng ka mag-PM, mag-pamangkot, or magpangutana sa mga XFM staff dari. Talagang kami dari, pwede nyo ginpamangkutan anytime, mga katropa peeps. For more information, sa ngaton nga katropa Zumba, sumabot na nga September 27, kadungan sa ngaton pagkahiwaton nga Grandro sa Zanto na XFM libo-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Alright, tiara niya ha sa mga mahilig dira magsumba.
1: Yahoo!
0: Ay, amo na ininyo tion para ipakita ang inyong mga the moves dito ah sa aton nga venue.
1: Yahoo!
0: Alright, this afternoon mga katropa ha, syempre nagapalayag na kita sa tagsa dira kalilisuan sa inyong nga mga radio all over Panay Island. Yes, mga katropa, ha, pinagi sa aton nga XFM Megahertz ang 106.5 diri sa Capiz.
1: Yahoo!
0: Siyempre, batingaan man kita dito sa may XFM Kabangkalan sa 106.1 Megahertz nila.
1: Yahoo!
0: Diri sa 98.5 Megahertz ang XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Happy, happy Thursday, mga tropa peeps! Kag right now, hati live na live man kita, syempre, sa aton nga secondary Facebook page o kung sa giyapo na nga aton ginagamit nga backup account.
1: Wow!
0: Ang XFM Rojas
1: 106.5. Yahoo!
0: At yung subo nga webes, ho!
1: Wow!
0: Nagdugang na naman kita, mga katropa!
1: Yeah!
0: Oy, ara na kita sa 7.5K followers!
1: Yahoo!
0: Thankful man kita kay kahit papano nag-uusad mo na nga ito nga backup page.
1: Yahoo!
0: Siyempre, hindi na mag-usad kung wala ka mo mga katropa. Gani ang amon nga pagpasalamat everyday sa inyo ha sa pag-support sa ito nga humble station, sa pag-like and follow, sa pag-share sa nga ito nga mga programa, mga balita nga gina-uploads.
1: Wow!
0: Once again, thank you so much. Di ayaw na pagkalipati ha nga invite rin inyo nga mga Facebook friends. Kag sa mga wala pa naka-like o isaliwat, i-search nyo na dira ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: At syempre sa mga nagalantaw subong sa ngaton nga Facebook Live. Uy, mga katropa, i-power share nyo ba na ngaton nga live?
1: Yahoo!
0: Mas madamo pag inang malabutan ha sa ngaton nga programang X-Rated sa subong nga kahapunan. Kag syempre mga katropa, dira sa aton nga comment section. Uy, walang bayad ha. Basta comment lang dira sa anuman nga komento. I-shout out na lang inyong family. Greet nyo sa mayong hapon. Kaya para malipay man sila to ho. Makayuho man sila sa tagsa nila ka mga hapon. Kung mabatian nilang ila pangalan sa kahanginan.
1: Yahoo!
0: Kasi may mga nag-celebrate dira sa birthday. Subo nga September 10. Go lang adira sa aton nga comment section.
1: Wow!
2: Kaya syempre sa mga katropa nato, nga gusto magpalabon sa ilang mga mensahe pa siya raraw, tukon pa na miyaw po may napiragi sa pag-text. Aba, pwedeng-pwedeng mga katropa mag-text sa aton. Mayara kita sa XFM text line number nga mahimo nyo text or sendan sa inyo mga text messages. Ipadala na inasa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Mano siya katong nga XFM text line number para sa mga gusto magpanamiyaw dira o may gusto ipanawagan. Di feel free lang ha as long as may load ka mo dira pang send sa inyo mga text messages.
1: Yahoo!
0: Yes, mga katropa. Time check it, Anay. It's 2:29 in the afternoon. Keep your comments coming in. This time, we're gonna say BRB, Danay. Let's be right back. Uy, mga katropa, magabigid lamang kita sang pila kabaga pahanumdom. So, kindly stand by.
3: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
8: Nanay Christy?
9: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
7: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
7: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea,
18: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
4: Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Ang oras, alas 2:41 na sa hapon, ang ina nga oras ang buylog ang ginadulong sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang inilang programa ang Bilog Agradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen, nga hamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang atong panit, kahit nagkabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura, kapalitipunan sa balhas kalhigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, pamayaram sa virgin coconut oil, nga makapatay sang kagaw, kag nagkapabasko giyad sang humot sang mangosteen, bawa na VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ina ko herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang nga properties kaga-epektibo. Ganero pag ginahulat nyo, para sa natural nga pampagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pero agad sa mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, mga katropa, balik na sa atong programa this afternoon. Sa gihapon ang X-Rated. Oy, subunga hapon. Subunga Webes ang hapon. Abi, chikya ron taanay kung sino. Ogin bala ang nagapanguna, ang nagaabang-abang sang X-Rated program. Si Toto Val bala ay hanang first honor. Ay, shagid man. Yahoo! Thank you so much, Toto Val, sa pag-abang sa atong nga programa kada hapon. Oy, consistent na yan siya.
1: Wow!
0: Thank you gito. Haming hapon dira sa may bahin sa Pure Flow Water Refilling Station dira sa may daon.
1: Yahoo!
0: Sige tropang Solomon, second honor.
1: Wow!
0: Ngayong hapon dira sa imo Sir Solomon sa may bahin sa Pontevedra. Salamat sa imo nga mga emoticon. Ano balas ay hanag na ba trag mo? Halo ang iya nga mga emosyon. Sige tropang Miss K, third honor.
1: Yahoo!
0: Ay, sila ang aton nga top 3 this afternoon.
1: Wow!
0: Si Toto Val mayong hapon, mga chika babes. Kamusta ang tiyempo dyan? Mainit ba?
1: Yahoo!
0: Mainit sa guwa pero sa sulod malamig.
1: Wow!
0: Sige, thank you so much ha. Once again, katropang Toto Val, sa pagiging, uy, doy sana kasi mana, katropang ay, no?
1: Yes.
0: Mm-mm, ang iya pagiging consistent, uy, bagay dyan nagagawa kung inspired ka kaya consistent nga ni. Sige, si katropa nating Leia Baez, ari mo sa atong comment section. Maang hapon ko na Ma'am Ira and Ma'am Joy. Sige, thank you so much, Ma'am Leia Baez. Thank you so much, ma'am, sa pag-monitor din sa atin ha. Kapag drop by sa iyong mga panamiyaw this afternoon. Si katropa nga Toto Val, ay nagbalatag sa mga pa-ice cream.
1: Oy, wow!
0: The strawberry flavor ni katropang ay kay color pink money.
1: Yes. Favorite niya daan, Feng.
0: Yahoo! Sige, si katropang Solomon, ready na nga mag-zumba. Pero nag-relax siya kung nasubog, no? Samta nag-inom sang wine.
1: Yahoo!
0: Yes, eh, pero sa lalong mangga ka lang, anay, sir, ah. Si katropang Duy Arthur, good afternoon! Katropang Ayan, katropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapis!
1: Yahoo!
0: Thank you so much, katropang Duy. Shout out sa mga taga-maayon. Ilabi na din sa West Villa Flores. Si Tato Ubal, may what if na naman subong nga web? Best.
2: Kaya po, lumiyara. Suba, lumiyara.
0: Ay, sige, what if malumpat ko sa suba kay puwerte kainit?
1: Wow!
0: Ay, go lang to! Walang pumipigil sa'yo.
1: Yahoo!
2: Amulan na to. Di video hay lang to. Paglumpat mo, pang reels pa na ina.
0: Para may handumanan ka. Sige, tropang Solomon, salamat sa pag-share, ha? Siyempre, si Miss K, mapaulihi. Wala ay, han? Ang iyang greetings sa mga hapon. Good Thursday, everyone. Hello sa mga DJ Chika Babes. Gina-shoutout niya lang. Ang iyang beautiful girlie, nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kagsaya ko no dalaga, nga si Angel May.
1: Yahoo!
0: Lee
1: Bardo. Study very hard. I love you so much. Things good. Gag more power sa inyo nga programa.
3: Wow!
1: Sige, mayong hapon dra sa imo nga mga beautiful girl is katropang Miss K.
3: Yahoo!
1: Kapaseti Kinet. Good afternoon katropang Ayan Joy. Nagapamati na kami dari sa Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz.
3: Yahoo!
2: Sa katropa nating Solomon, ay mainit-init ko ng hapon to beautiful ladies. Katropang Ira, enjoy watching live si katropang Solomon. Dito sa bahayin sang Pontevedra, ara siya sa idalom sang mangga katropang Ira. Kaya grabe na naman karong init. Sam talaga pabati isang X-rated program. Nagalanog ang XFM kay syempre. As always, naka-Bluetooth speaker ang katropa nating si katropang Solomon. Thank you katropang Ira, enjoy and God bless. Sige, thank you so much kada katropang Solomon sa walang sawang pagsuporta sa mga chika babes diri kada hapon sa X-Rated. Ang isa pa natin nga solid nga katropa si Ma'am Liza Digala, nagpa-highlight kagpa-follower na sa ating programa. Thank you so much. Maang hapon ko na katropang two beautiful ladies, DJ Aaron, DJ Joy, gatutok na ko diri sa program niyo.
1: Gina-shoutout anay ni Miss Kay, si katropang tol Darrell Fuerte niya kuno. Nugay man send sa mga sexy pictures sa akon. Ano pagbanta mo sa akon, manager?
3: Wow!
1: Ay, paano na ginasendan ka niya sa mga sexy photos? Kay girl ka man? I-forward kay Toto Val. Sige, si katropang Lloyd Navales. Uy, good and shadow afternoon katropang Ayan Joy. The purpose kuno of our lives is to be happy, share the smile, celebrate gugma.
3: Yahoo!
1: Sige, katropang Lloyd. Mayong hapon dira sa mga tropa natin sa Bacolod City.
3: Wow!
1: Si katropang Miss Kay, kung sa akon Toto Val, go ahead. Ibisan dira ka na ba istar sa suba? I don't care. Sige, suportahin na lang sa paglumpat ang dira ka na lang namon suportahan goro to hay.
3: Yahoo!
1: Sige tropang Randy Santiasas listening na subang hapon mayong hapon. Kay Ma'am Melanie Martesano, good afternoon Ma'am Ay kag Ma'am Joy.
3: Wow!
1: Ari lang diga pamati kami sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental.
3: Yahoo!
1: Mayong hapon get sa Martesano family, especially sa family ni Ma'am Melanie.
3: Wow!
1: Ay, nag-rhyming ato nga mga words.
3: Yahoo!
1: Thank you so much good Ma'am ha sa imo nga support. Abi saray layo ka. Abi saray ko galingon na rong X-rated ang bakalo.
3: Yahoo!
1: Patang ato nga mga tropa.
3: Wow!
2: Sige trop.
1: Sige go!
2: Sige, good afternoon kita kay Ma'am Floor. Nga rin dira sa go-o katropang
1: ay, araw. Ay, manari ka din. Mayong hapon. Ay, dumidala ka man nga chika babe.
2: Sige, mga chika babes na ito nagbisita sa ito nga istasyon. At sige, thank you so much Ma'am Floor. And of course, si katropang Miss Kay, o need mo na nga maglumpat tutuval kay malamig ang akon nga lugar diri.
1: Ay, dapat mainit.
2: Si katropang Miss Kay again. Oy, advance happy birthday ko no kay Tay Mosok Bering. Bukas tay. Kay may seminar ako ba si hindi tay ikaw mag-greet.
1: Birthday bukas ni Tay Mosok.
2: Oh. Wala ko na
1: kwan. Oh, tapos na to ka.
2: Pasi lady nga Tay Mosok. Pero sige, wish na ako na sa imo Tay Mosok more candles to blow and healthy body and mind para daw pang chika babes maakit sa imo tay.
3: Wow.
2: Ang joke, ang gift mo, isend ko lang.
1: Uy! Naon? Online pala ang gift mo, ha?
2: Virtual gift?
1: Ay, basi cash na. Ay. Sige, advance happy birthday aking katropang Tay Mosok Bering.
3: Yahoo!
1: Sige, katropang Ma'am Emmy, mayong hapon, everyone!
3: Wow!
1: Ay, mayong hapon, gin Ma'am Emmy. Labi na dira sa kaingod mo, ha? Sa Gene Access Boutique. Dara kay Ma'am Catherine Famulag. Kay Ma'am Danielin Iorre.
3: Yahoo!
1: Ang mga solid nga katropa sang Gene Access Boutique. Iti kamusta dira? Ano walang ginahimo niyo? Basi nag-scroll-scroll naman sa subong nga hapon si Ma'am Catherine. Sige ha, stay strong dira sa inyo nga duwa.
3: Yahoo!
2: Secretary Politic Monroy Ayayo, good afternoon to the two pretty chikabes of XFM Rojas, Katrapang Ira and Joy. Ay, thank you so much, Katrapang Monroy, ha. Dara sa inyo ni Katrapang Nay Matilde. Basta may mga nagpalagas, mga ba ng entry, ti pahabol niya na buwas ng Adlaw Friday para madraw na inaya tomorrow, mga katropa. Sige, dara na sa inyo, Katrapang. Ay, nag-correct-correct naman siya sa akin ng comment section.
1: Same. Pero si Dudoy Tupaz dumali, oh, watching samtang nagahilay-hilay. Gatork, gaturo, adores, and gatulo ko no kay Miss I got pretty joy.
3: Yahoo!
1: Gatutok guro ni Doy. Sige, salamat sa pagtutok, ha. Hambal ni Parim Felicissimo. Tuldoy, kadudi sa SM North EDSA.
3: Wow!
1: Kagmaano sa da? Si Katropang Crystal, gina-shoutout niya si Pasati Kinet. Subong kasabat sa question. Wala ako dapat patunayan sa lahat ng tao, Pasati Kinet. Dahil maganda ako, sabi ni Mother Maria.
3: Yahoo!
1: Ikaw, yeah, patunayan mo ang pagmamahal mo! Aba, proud naman ang e-above naton.
3: Wow!
1: Sige, amalulanon ko nung hapon din eh sa Marikina, DJ Ian John.
3: Yahoo!
1: Hindi nalang daga-ulan doy, ha? Basi magkasakit ka na daw.
2: Sige, sige, tropa natin yung balikan tayo mga comments sa dalawa. Oy, si Ma Maria Gabia Bermejo, ari yung mga nagpa-highlight. Luyo sila ni katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog sang Jack's Laundry Hub. Sige, mga hapon gin sa mga chika babes natin, ha? Ganaga-monitor gin sa atin subong. Si katropang Biscay, matanaw ko live samtang nag-release lang po. Ay, nag-release.
1: Wow! Ano gina-release niyo da? Pila na ka, K-man?
2: Ay, paldo na naman si Miss K.
1: Paldo naman si Miss K.
3: Yahoo!
1: Kasi ba lang, katropang Joe, hindi na-release. Basta relax na. Sige, shoutout na naging katropang Ronald Ankyon. Buena fe. Uy, shoutout lang kuno kay Dudoy. Nga naga-hello black sa kay Hamel sa Barangay Dumulog, Sitio Paon.
3: Yahoo!
1: Uy, kung may dudoy ka muna, may ari man kami din. Sige, shoutout, Yidra, ha? Di, pag-una, mayadang halo blocks, ha? Para di pagpatindog sang balay, hindi magguba sang bagyo. Gani, may dahil lang dira nga pagtulot trabaho.
3: Yahoo!
2: Siling pa ni katropang dudoy, katropang ayo. Hala, nagdako ka na, Miss Ira, ka nagwapa ba?
1: Ay! Tud ka doy. Ano gina siling ta nga puli na di bala basi damo na dang tinipon mo.
3: Yahoo!
1: Tama na na bastante na naguro doy. Sige, kikitropang Wendell Mar Bilonio.
3: Wow!
1: Thank you so much, sir, ha, sa paglabay sa ito niya Comsec. Shout out ko na DJ Ian, DJ Joy, sa family Bilonio, dala sa may barangay, si Baguan.
3: Yahoo!
1: Sige, shout out, giday, labi na dala sa Jaime family, sa Arsiga family, sa mga Anoche family.
3: Yahoo!
1: Ang Bilonio family ni katropang Wendell Mar Bilonio.
3: Wow!
2: Si katropang Ma Maria Bermejo, good afternoon ko ng katropang Ma Maira and Joy. Kapamati na naman si Ma Maria Bermejo sang X-rated samta nagabantay sang iyang at Changi.
3: Yahoo!
1: Ibantay, yigid mayad, ha?
2: Amuning oras, katropang, ay medyo makapililaw, no?
1: Yes. Kapamati lang sa X-rated kaya hindi kagid pagpilawan.
2: Abi ko para matulugan sa...
1: Tuktukon ka na mo.
2: Sige, oy. Sige, may lang pagpulo pa mati. Dira, ha? Ma Maria Gabia Bermejo sa ibang tulutindahan. Thank you so much. Gina sa pagpalanog, dira. Sa katropa nating Josel Balasa Barugos, ang Hamul Awon Paray. Sa mga team Hamul Awon. Nagpa-highlight pa follower na kagmaang hapon ng katropang Ira and Joy.
1: Thank you so much, katropang Josel. Hambal ni katropang Lloyd. 61 days to go before my day.
3: Wow!
1: Sus ka gayon pa! Arate, sige, importante, excited si katropang Lloyd. Si katropang Miss K, advance happy birthday kay sexy DJ Joyce. Uy!
3: Wow!
1: Birthday mo nagaling katropang Joyce. Malipat na ba?
2: Ay, di niya naging kuwa ba si Sala naman ay yaging kuwa.
1: Dali lang ka bala kay may wish sa imo.
2: Ay!
1: Wish ko sa imo good health kaghatagan ka ni Lord sang long life na ikaw na lang bilin sa kalibutan. Ay, hindi mo sa pag-updan. Ay, dapat bilin kitang mga katropa eh. Oh. Si Miss Kay wala.
2: Sige, thank you so much Miss Kay ha. Pero di mo na nakuha ang balita kasi fake news ina.
1: Oh, pero advance ko no. Kasi pala hindi na sa kahingabot. Oh, no,
2: so mga 2X siguro. I-phones din man magtupa.
1: Ay, sige ka.
2: Sige, tropa, ay, nominate ako na si Tuto Val. Kung na-miss nominate ko si Tuto Val kag si Ma'am Tyra sa Zumba. Sure, kung nga hindi kami mahuyaan, madayaw, kid.
1: Ay, mapaindis-indis to sila. Ay, si Miss Tyra Villanueva, ang highlight, eh. Shout out na ha kay katropang Tyra sa Mongpong Dulunan sa Villanueva family.
3: Yahoo!
1: Sige, tropang Edigs Putin. Uy, ang tropa naton nga daw madalas naman sa Comsec.
3: Wow!
1: Mayong hapon ka, tropang I enjoy. Happy listening. Bago ka pamati siya subong sa radio.
3: Yahoo!
1: Thank you, katropang Putin. Tunuga pa kitang radyo mo da. Sige, tropang Rhea Loyola Malapitan. Good afternoon, katropang Ma'am Ayan, Ma'am John.
3: Wow!
1: Mayong hapon. Thank you man sa pagbisita mo, ha? Uy, kita nagsala, katropang pang joy. May bit-bit naman nga bit-bit-bit si katropang Ma'am Rhea Loyola.
2: Pag-o
1: naman. Shout-out na sa mga friendship mo kay Ina, ha? For sure, ginapatukar na nila to subong ilang nga mga radio na ginahatag na XFM.
3: Wow!
1: Ay, di kamusta nga ton nga audio, dera? Inalipat ko sa ngala ni Ma'am pero gustong-gusto gito ko na sa ngiya anak kay Man. Special trial.
3: Yahoo!
1: Sige, mayroon lang nga pagpulo pa mati, dera.
2: Si katropang Josiel, shout out ako na si katropang Eric, si katropang Joanne Bofiel, si Ma'am Rosemary Barogo, si Ma'am Senaline Finiquito, nga itong above the absence subong.
1: Uy, oo, no.
2: Oo, si Ma'am MJD, si Sir Solomon, si Tuto Valcag, si katropang Lloyd D.
1: Kung din itong may klase, absent pa si Ma'am Senaline, ha?
2: Kasi naka-wellness break mo siya from,
1: sana all.
3: Sana all.
2: Katropang ay naka-out of town.
1: Ay, oo, gali. Doon nagbakasyon to sila mo.
3: Yahoo!
1: Sige, enjoy lang drop Ma'am Senaline, ha. Sige, tropang Ma'am Ana Jel. Uy, di na to. Ma'am Ana Jel Navalona Dipon.
3: Yahoo!
1: Ay, mayong hapon man nila sa inyo. Di ka mustang trabaho, tada.
3: Wow!
1: See you sa 27, ha? Dapat kiaiki, ay gina. Sige, tropang Crystal Maria Joy Libardo. Gina-shoutout yaman kuno ang gwapo kag hand. A handsome.
3: Yahoo!
1: Nga mga tito niya, si Tito Jobert Lago kag si Rexam A. Laguda. Inggit ka mo always. Inggit o ingat. Grabe nga shortcut eh, Miss Kiva na misinterpret na naman niyo.
2: Bagay, ready sir, relax.
1: Sige ha, thank you so much. Shout out kidara sa mga guwapohon mo nga tiyo.
3: Yahoo!
2: Sige, tapa natin Ponzi Lens. Oy, may hapon ko na Ma'am Ira, Ma'am Joy. Hambali tol Crystal. Hindi pa pwede siya mag-drive kaya wala pa sang maka... wala pa sang makaangkas upod sa iya nga tanan nga iliko-iliko niya.
1: Oh.
3: Wow!
1: Dapat diretso lang, may liko-liko ah. Para sa tamang landas.
3: Yahoo!
1: Ambali to Val, humayad pa ang numero ka. STL, nagabalik-balik lang. Pero ako, why get ginabalikan?
3: Ay!
1: Aray mo!
4: Aray ko!
1: Sige to, hindi na daw mag-asa to. Ah, kung may napag-asa, wag na.
2: Mapilitin mo, sasaktan ka lang to.
1: Yes. Pero manya ako naman nakita mo nga inominate ha. Inominate naman ka kay Tol Solomon para ayawan ka dumog sa iya. Ay, tipo sa kay Sir Solomon eh. Isulod sa ni Sir Solomon sa tubes ng ice cream.
2: Sige, katropang nga Daddy Di Martin. Good afternoon ko na katropang Ira. Enjoy pa. Shout out mo ko na kay katropang Feli Di Martin, ang partner ni Sir Danny nga busy kid. Tutok sa iyang nga cellphone.
1: Ay, anong ginatutukan niya? Daabi bantay ba sila? Ina na, ha?
2: Char! Ay, drama. Dito si Ma'am Feli.
1: Shout out kay Ma'am Feli. Ang nga nagasulo cellphone.
2: Sige, tropa, nga Just the Eves. Hi, me, Arsiga. Ay, yari sa ating comment section. Mami Joy, pa-shoutout mo si Nanay Zenaida. Uy, shoutout ka dira ha. Kay Ma'am Zenaida Jores, ang Bilibili, City of Subiga. Dira, barangay Bilibili, Rojas City. Nagalantaw siya kung nusubong. Di ko sure kung daril sa pihak. Sige, shoutout ka dira, Nanay Zenaida ha. Di, gabay pa magkita. Ay, kita liwat para... Ay, by the way, imuling nga lipstick daw, tinuig ko mo yung nagamit. Thank you so much, Ma'am Zenaida, kay syempre sa katropa na ito, no? Si katropang Chica Babes Mani, si katropang Jessie. Or
3: Yahoo!
2: Katropang Jessie.
1: Sige, si katropang... Sige, tropang tatawal. Shout out kay Tol Zyron. Tol Bugtaw, naka-extrated na. Ano ba na pagkukawa? Kay ginalagnat, tukuno. Ginatrangkaso, tukuno. Papahuwayan yung man.
3: Yahoo!
1: Hambali pa sa tikinet. Para ka na akon kung nagpromesa ka sa mga isa. Why gani? Nagpromesa? Duy! Nagpakita lang kuno sang motibo. Pero de, sige, basa akon ta. Para ka na kon kung nagpromesa ka sa mga isa katawo sa mga tapos isa. Tuparin mo gid ina para hindi siya masakitan. Ang imo nga palangga, ako nagapromesa nga siya. Ang akon palanggaon wala na sang iban pa.
3: Sana all.
1: Sana all katropang PK. Pero si katropang pareng pala sa simo ga pagwapo ni katropang Miss Kay. Pakis bi. Ay, ano na na, Miss Kay? Pakis na nabi si paring Dondon mo, ho. Pero shoutout, ano kay katropang guwapa-guwapa natin nga tita, uy.
3: Wow.
1: Huwag mong kalimtan, ha.
3: Yeah!
1: Matamyo naman, DJ Ian, DJ Joy, sa pamilya Jaime sa si Bagwan. Lalo na sa kuno sa iyang only one, anak kasi katropang Gab-Gab, kag Mamay Loren.
3: Yahoo!
1: Thank you, katropang Tita Rose. Teka, musta ka, da? Gabay nga okay ka pa da, ha? Ilaw-idlaw na kami desimo, ha? Uli na din. Halong always. Shout out sa liwat hadra sa familia ni Tita Rose sa barangay Sibagwan.
3: Wow!
2: Sa katropa natin, ay, aray siya di galantaw.
1: No!
2: Araw pa siya daw, pero di siya galantaw. Sige, thank you so much, kinawan sa ganay. Zenaida, ang lipstick mag-abot galing ko nung bata. Nyalin ka na daw.
1: Sana
2: ay, salamat.
3: Sana all.
2: Bali, duwa ka tropang Ma'am Zenaida.
1: Duwa ako ni isa.
2: Oo, kay Justy Jr. man ang isa, ha? Thank you so much, katropang Zyron. Ah, dito di. Ah, si Ma'am Zenaline, katropang. Ay, wala ng palibak ko.
1: Ay, ara siya?
2: Oh, miss you, ma'am. God bless. Kinanglan na siya galing i-mentionar para...
1: Basi sa radyo lang siya nagapamati.
2: Oo, oh, sige. Thank you so much, Ma'am Zenaline, ha, sa pag pulipamati. Dira, anong ginakabisihan mo, dira, subong. Oh, ang isa pala ito nga, Chica Bay, si Ma'am Lorna Bautista. Maayong hapon ko na DJ Ian, DJ Joy. Patamiyaw man sa akon mga apo, kay ari ako sa luktugan. Sige, shout out na sa mga apo, ha, ni Ma'am Lorna Bautista. Isa pala ito nga, Chica Babes, gano, nga gwapa-gwapa, kag maaniya gangaton nga katropa man si Ma'am Lorna Bautista.
1: Yes, mayong hapon mananay, ha, nabasa mo na ni si katropang Joel Daliva.
2: Ay, wala pa katropa.
1: Sige, kay katropang Joel, mayong hapon katropang Ian Joy, watching live kami dere from Poblacion, Ilawod, Panitan.
3: Yahoo!
1: Thank you so much. Hello, hello, gidara sa Daliva family ni katropang Joel. Si katropang Dondon, gina shout out yaman si mother niya Earth, si Warlita Dadap. I love you, mama. Binayaan mo naman si Mother Earth mo, Don. Pero sige, gawin nga naglabot sa iyang mga mensahe.
3: Yahoo!
2: Si katropa natin Mary Jean Cabilan Billiones. Oy, ang ato nga kasi manuwa sa Panay. Good afternoon ko na Ma'am Ira and Joy. Pa-shoutout man from Panay Capiz. God bless. Sige, ito subong ko na nakita ang pangalan ni Ma'am Mary Jean Cabilan Billiones. Pero thank you so much, manama. Din ka na sa Panay. Kag kung maka-time ikaw, di pwede. Kag hindi ka pa ngayon, radyo ka saka sa XFM. Kag kapangayo asa ka ito nga XFM Specialized Radio.
1: Yes, kay Ma'am Shalom May Daria Akuril Vasquez. Yes! Wow! Pa-shout out naman kay tropang Ian Joy. Uy, shout out! Kamusta lista? Hanta na, puno na, basi may bakante pa da. Butang daga niyang apat ka zero. Sige, hello, hello, gidraha si Family Vasquez, di Ma'am Shella May. Sige, tropang Crystal Tol Ponce, nugay abi intra, hindi ako prepare sa bardagulan, ha? Bardagul ng bala, Miss Kay?
3: Yahoo!
2: Sige, tropa, nating nabasa. Balik ka, tropang Ayho, sa may sige, tropang Ronald.
1: Oo, nabasa ko na ina.
2: Sige, do, kada hapon naman na siya diga-comment sa ating program. Pero thank you so much, kada ka, tropang Ronald. Kagsararal, tandira sa mga nag-aubras ang hollow block ko, no? Or hollow blocks. Tira sa bahay sang diin to. Sige, pero thank you so much once again, katropang Ronald. Si katropang Dudoy, ay wala ganang kita, tama lang sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon, kagpang-balon ko nung katropang ay.
3: Wow!
2: Mga Janakias.
1: Sige lang, Doy, akaya mo yan.
3: Yahoo!
1: Si katropang Ma'am Shella, puno-puno, gid katropang ay. Sige lang, away man chansang apat ka zero, di ba? Sige, sige tropang Zyro, nagbugtaw na ho.
3: Yahoo!
1: Good afternoon, katropang Ian Joy. Shout out nila sa A-Brothers.
3: Wow!
1: Thank you sa pa-highlight, katropang Zyro. Di, musta pa ginabatsyag mo? Okay na? Sige na, Willie. Nata, katropang Joy, ho. Oh. Time check, ano kita mga katropa. It's 3:06 in the afternoon.
3: Yahoo!
1: This time, hatagan, tanay, ligwa, ati on. Tiyempo nga ito ni istorya sang kabuhi sa sumunga hapon. Oy mga katropa, isa na naman ka istorya ang ginpadala sa aton sang aton nga letter sender. Mga katropa, ang istorya ang ginting uluhan ang bagger nga na in love sa cashier.
3: Yahoo!

DJ I and DJ Joy. Shout out to all katropang listeners and viewers. Maayong hapon gid sa inyo mga katropa. Ako gali si Rico ah. 28 anyos. Kag isa ako ka bagger sa isa ka grocery store. Mga DJ, sa tuod lang, simple lang gid ang akon kabuhi. Trabaho, pauli, kaon tulog, kag pagkabuwas, diliwat-liwat lang eh. Mga DJs, wala ko gid nahuna-huna nga sa akon pagtrabaho. Sa tunga sa mga grocery cart, plastic bags, groceries kag mga customer, may isa katawo nga makapahimo sa akon nga magbag-o sang tanan. Yahoo! Kag mga DJs, hindi lang na siya basta-basta nga ordinaryo nga tawo. Siya, si Georgia. Isa man siya ka-cashier sa grocery store. Sa una, wala ko man siya ginahatagan sang espesyal nga atensyon. Kay tungod bag-o pa siya sa amon nga branch. Kag ako naman niya mga DJs, ay tinaanad naman ako yan nga adlaw-adlaw. May mga bag-o nga empleyado nga nag-aabot kag nagahalin.

0: DJ Ian, DJ Joy, kung siya ang naka-duty, dumas ganado ako yung magtrabaho. Kung lain ang cashier, do wala ako yung gana. Kagong day off yan naman mga DJs, ay do taas yun ang adlaw, kag daw permi lang ako bad mood. Pero kung ara siya, ay bisan pila pakakilo nga bugaat sang grocery ang akon ginadala. Kabisan mag-OT pagani ako ay waay gidya kaso mga DJs.
1: Yahoo!
0: Siguro mga katropa amugid na ang ginatawag nga gugma. Ginahatagan ka sang energy nga wala mo nahibaluan kung diin balaina naghalin. Kag didto na nagsugod ang akon pagka-crush kay Georgia. Pero syempre bilang lalaki nga mahuluyon, ay wala ko gidayon ginpabatsyag ina sa iya. Syempre ginuna ko anay ang simple nga friendship. Pierme ko siya ginakantsyawan. Kung may customer gani kami nga damo ginabakal. Ginahambalan ko siya nga basi kinahanglan na namon sang forklift. Kag kung may customer naman nga isa lang ka item ang ginabakal, ay ginahambalan ko siya nga basi pwede. Basi pwede siya nga mag self check out na lang para hindi na kami mag-abala pa. Mga DJs, permig siya nagakinadlaw sa akon nga mga joke time sa iya. Kag para sa akon, amo na ang pinaka-importante. Ang mapatawa ko si Georgia.
1: Yahoo!
2: DJ I, DJ Joy, may isa pagid kabuta nga ginahimo ko permiyam. Kaga mo ni mga DJs, ginabantayan ko kung ano ang iya ginakaon kada break time.
1: Wow!
2: Kaga sa akong pagbulubantay kag pagpanilag, o hinaybaluan ko nga mahilig siya gali sa chocolate kag iced coffee.
3: Sana all!
2: Kag mga DJs, bilang isa kalalaki nga wala sang bastante nga budget, hindi ko man kaya maghatag sa mga malahalon nga regalo. Ganing ginahimo ko mga DJs, kung may sulusobra ako nga kwarta, nagakadto ko dahil sa tindahan.

0: tag. Kag ako naman niya, tinagapawala lang, nagaplastar lang ko nga daw, wala lang kabalo. Mga DJ, siguro amugini ang feeling sa isa kalalaki nga may gusto pero nahadlok mabisto. Kagabi niyo mga DJ, samta nagalawig pagid, mas nagiging close pagid kami nga duha ni Georgia.
1: Wow!
0: Nagumpisa kami nga mag-ulo istoryahan ay parte sa amon nga pamilya. Kung kaisa ginaistoryahan man namo ng parte sa amon nga trabaho as a cashier kag bagger, kag mga bagay-bagay nga gusto namon.
2: Kag mga DJs, dito ko nahibaluan nga hindi lang siya maayo magtrabaho. Maalaga man siya gali sa iyang pamilya. Bisan kapoy na si Georgia, ay naga-effort yapon siya para sa ila. May mga problema man siya nga wala niya ginapakita sa iban. Kag amugid na ang rason kung nga man mas nagustuhan kapagid siya. Kay hindi lang ako na-attract sa iyang itsura, nakita ko ang pagkatawo niya, ang matuod-tuod nga siya.
1: Yahoo!
2: Nakita ko mga DJs kung paano siya mga budlay. Kag sa amo nga panahon, dito ko na ginamid sa akon kaugalingon nga ay, nga in love na gid kuya kay Georgia, ah. Mga DJs, isa kad lang. Pagkatapos sa ngamon nga duty, uy, nag-abtanay kami pareho. Kag syempre, pareho man kami nga libre. Kani nag-upod kami nga duwa nga magkaon sa isa kasimple nga lugar.
1: Sana
2: mga DJs, wala sang fancy restaurant, wala sang expensive nga pagkaon. Pero para sa akon, ay daw date na gintuya nga matawag. Pagkatapos sina nag-umpisa kami nga mag-updanay, after sa ngamon nga duty, pag may free time kami, and even the times nga wala man kami sang may ginahimo, pero nagapungko lang kami sa isa ka spot kag nagasugilanon. Nagaistoryahanay kami sa mga simple nga bagay-bagay, kag simple lang man nga moments ang natabo sa amon. Mga DJs, naghuna-huna ako nga basi may chance gid kami. Basi ang akon pagkabagger, kagang iya pagkakashier, hindi man problema. Basi pwede man bala kami nga mangyend sa ulihi. Gani mga DJs, wala na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagdesisyon ako nga isa kaadlaw. Isugid ko na sa iya ang akon feelings nga nabat siya gan. Pero antes ko pa mahimo ina mga DJs, antes ko pa nahimo nga mag-confess kay Georgia, ay may nabatian ako nga dako nga balita.
1: Oh no!
2: Mga katropa, inyo nabatian ang unang abahin sa ngaton istorya. And this time ato na nay pamatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan, pag-ibig na kaya.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legari, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: Go!
9: Yeah!

0: Ang oras, alas 3:29 na sa hapon. Ang ina nga oras ang Bulog ang Ginadulog sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa pips. Sa gihapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupo niyo sa gihapon ang inyo mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated! Yahoo! Mga katropang inanay nga programang Bulog ang Ginadulog sang Zanton Gold Herbal Tea. Oy mga katropa, tilawin nyo gid ha ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. At marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Ini ang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gidha sa health benefits. Sa ginapatamis inisang stevia nga nakitaan sa pagtulunad sa mga eksperto, no, nga babalanse ang blood sugar levels kagang aton nga insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gidha kabalakan mga katropa dira aton nga nagasopreher sang diabetes. Kay man mayari man inisang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gidha ang mga toxic kag ay gini-cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa peeps. Gani magpadulong na sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong nga lugar. O kung pwede nyo man ma-add to cart, pinagi dira sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwad ang Zanton Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, uy, inyo na batian ang istorya sang kabuhi ni katropang Rico. Yahoo! Ay, karami sa niya nga story, kay man sa title pa lang daw ka-exciting na.
2: Wow!
0: Ang bagger nga na in love sa cashier.
2: Yahoo!
0: Uy, kiss akong kaisa, amagin man na ang ending, ang ang end game katropang Joy sa mga bagger o kung mga ay, ano pa ganito o mga SA
1: merchandiser,
0: mga sales, yes, mga SUC kag mga sales assistant.
2: Yahoo!
0: Sige, tuloy nyo lang yan. Pero ano ka bala katropang Joy, kaya may nakilala niya kung ini si Georgia ho, kag daw na feel niya sa una kung ano do okay malang kaya daw sanay na siya na andad na siya nga may nagagawa sulod, may nagaabot nga bago pero may nagahalin. Pero pag abot kay Georgia, do may something alain.
1: Hoy.
2: Wow.
1: May something alain, yes. Siya nga nabat siya, guy.
0: Daw inigo gid saya sa karisma ni katropang Georgia.
2: Yahoo!
1: Sa ngalan pa lang Georgia.
0: Ay, do mestiza, gasos siya. Da sige, kay man katropang Joy, crush na gani ko no iniho, pero permi niya ginabang-abangan kung ano oras ang duty, kagkong siya kuno ang kahero, wow, to the highest level man ang energy ni Toto Rico.
1: Ang banya, wala ko niya kuno ginabali, ha katropang, ayang kabugan sa mga car.
0: Oo, gani, bisan kuno pila pa ka kilo, ay, kayang-kaya niya mapasikat ng kay Georgia, huh? De, sige, kay amo na gani, nagda moves na sa katropang Joy, no? Ginhibalo niya ang mga favorite ni katropang Georgia. Nagdaw, naging secret at ang paghatag niya sang chocolate kag ice coffee. Ay, ito ka namin, isang imo mga galawan, ha? Pero de, sige, kaysang nag-decide sa ganing nga mga confess na kung isang feelings niya katropang Joy, ano ganing nataba?
1: Ay, isang nag-decide siya nga mag-confess ang iyang nabat siya gan kag katropa nating Georgia. Di man nabalitaan siya kung no katropang ay nga dako gid nga balita.
0: Oh, no! Ano wala ay hani na kadako?
2: Oh no!
1: Aray, hangi din ni kadako. Makaupang. Grabe nga. Makadalong.
0: Makaupang. Hindi siguro katropang Joy sa ilang nga gina, sa ilang nga sitwasyon subong. Karon aton ina hibaloon pero anay kabala di tutukan dali mga comment nila ho ba't kay Georgia kagay Toto Rico. Hambal ni katropang ni ka tropang ilain siya naman niya to. Ay, mga nagkina. Kaliya to, ang bot sa imo. Ah. Pero ang bal ni ka tropang totoo ba? May mabakal guru board. Eh. Bot, ah. De, lang ba na pangitaon ko diho. Siling niya, kung hindi sa inyo, ang hindi ninyo pagpiliton, my God! Kamo pilit, wala lang. Hindi ambot, ambal naman si Miss Kay, ah!
1: Pero ba niya katropak, ay, hi! Nadumduban ko naman ang secret admirer ko sa first open sa Kaisano Mall,
0: wow!
1: Bolivar! Cashier man ako, kaso uplok man ko na to.
0: Sino na?
1: Si katropang Miss Kay.
0: Ah!
2: Yahoo!
0: Diba?
1: Pongga, naging cashier. Magaling si Ma'am SK sa yes. Kaisano.
0: Sa una, naging kwan man tato ah.
1: Ako man, natantad. Aha, shout out na sa mga taga, ano ha.
0: Sige, si katropang Zeron, sila niya daw kululbaan man ang kasugpon sa ngila istorya ba?
1: Ito mga kululbaan ka.
0: Kululbaan ka, hindi sa dako nga balita.
2: Yahoo!
0: Ay, pagani, chill ka lang ba na? Stay put ka lang dato katropang Zeron ah. Hambal ni katropang Miss Kay, bahala giman ako sa kabuhi, kuya. What is now there, huh? Sige, mayara pa na katropang Joy.
1: Sige, katropang Miss Kay, kung hindi sa inyo, ang hindi niya pagpiliton, my goodness. Ay.
0: Sige, pero good afternoon na kikatropang Lanner o Dicta. Makayong hapon katropang DJ I Enjoy. Shoutout ko no kay Joey Bogart, the big boy. Kagay Melbourne Anis. O, duway subong si Sir Melbs, ha? Huh? Okay lang, may proxy man si katropang Lanner. Kung ara si Sir Melbs, wala si katropang Lanner. Kung ara si katropang... Ay, sige, importante. Bulos-bulos, ha?
2: Yeah!
1: Ara pa si katropang Joey Catalan.
0: Yes. Sige, shoutout mong uno kay Rinante Dacles, kay Raymond, kagay Engineer Max.
2: Wow!
0: Shout out gidra sa inyo tanan-tanan.
1: Si katropang Taymosok, salamat ko sa pa-advance greetings, Ma'am Kay. Buwas pa man to ah. Ay, birthday niya mag-ilig buwas.
2: Ah. Wow!
0: Advance ah. Pero buwas na lang kami mag-greet, Taymosok. Ah, para sa kadlawan mo gid mismo.
1: May programa pa man kita buwas tayo.
0: Yeah. Sa panito to, well, time sick. Ano plano niyo mga ma'am? Ang bagi crystal ball. Daw gasiga ang chinelas. Try mo lang eh si Kuya Army man lang katapat ninyo. Ano, inakatropang Miss Kay? Para dira siya maupok sa imo board. Kung sipaon ko siya board. Di man takon magsalo sina sa iya, boss. Agoy, tudlanay na sila kay katropang Miss Kay, ho.
1: Si katropang Miss Kay, okay lang tatay, kay busy ako, Dabi. Tomorrow, hulat lang sa gift ko sa imo, madali-dali lang ko cash ko lang sa Cash G.
0: Oh.
2: Wow!
0: Ay, si katropang Joy! For sure, may aragid eh! Sige, ahambal ni katropang, ni katropang Crystal, dira ako ging hubog sa mall. Sanggay sano, look at now!
2: Yahoo!
0: Sige, sige na mga katropa, ito na padayuno ng istorya ni katropang Rico and katropang Georgia. Abangan nyo gina kung ano wala ay han ang pinakadako nga balita.
2: Wow!

0: DJ I and DJ Joy. Hasta nga nag-abot ang iya katapusan nga adlaw. Amog ito ang adlaw nga hindi ko gusto nga mag-abot kun tani. Pero wala ako mahimo, kundi batuno na lang ang tanan. Pagkatapos ang duty, nag-upod kami kaon. Simple lang gihapon, pero samta nagakaon kami, daulain ang akon nga feeling nga nabatsyagan. Kabalo ko nga pagkatapos sa to, hindi na pareho ang tanan between sa amon. Nagsugid ko sa iya sa ngakon nga feelings, kag wala ko gid-gid expect mga DJs nga may gina pakita man siya nga motibo sa akon nga masiling ko nga daw gusto niya man ako. Pero wala man ko nagpilit. Gusto ko lang nga sa katapusan sang iya trabaho sa amon. Kabalo siya nga may isa kalalaki nga nakilala niya nga tinuod ang paghigugma sa iya. Yahoo! Naghalin siya mga DJs, nagbalhin sang trabaho. Di ako naman niya, nagpadayon bilang isa kabagger. Pareho gihapon ang akon nga routine kada adlaw-adlaw. Kag sa una, nagpadayon pa ang amon communication ni katropang Georgia. May mga message, may mga kamustahan, may mga updates sa trabaho, kag may mga adlaw nga daw pareho gihapon kami sang una. Pero abi niyo bala mga DJs, samtang nagalawig, nagapalayo man kami sa isa kag isa.
1: Mga DJs, paglipas sa mga inadlaw, nangin busy siya, kag mangin ako, nangin busy naman. Kag ang mga messages nga halos adlaw-adlaw, anay, nangin pila na lang kabes sa isa ka semana. Hasta nagabot ang tion nga nangin isa na lang kabes. Kag pagkatapos na, totally wala na gyud.
2: Oh no!
1: Abi ko gani mga DJs, temporary lang mine. Abi ko mabalik pa sa normal ang tanan. Pero isa sa tukadlaw, nakita ko sa iyang social media, gabay picture siya nga ginpost upod ang isa kalalaki. Kag nakita ako nga daw malapit gin sa iya, daw kamalipayon sa ilang aduha. Kag dito ko nabat siya ganyan sa kaklase sang kasakit nga hindi ko ma-explicar. Mga DJs, mga katropa, wala man ako sang right ka magreklamo. Wala man ako sang right nga masakitan, kay man, wala man sang kami. Wala man kami nangin official. Pero mas masakit sa gihapon mga DJs, kaysa ako nga huna-huna, may posibilidad nga mangin kami. Pero sa iyaya, base isa lang ko katawo nga naglabay sa iya kabuhi.
0: DJ I and DJ Joy, nagpakuno-kuno ako nga okay lang ko. Nagpadayon ako sa akon trabaho. Pero kada ara ako sa cashier area, may mga memories nga nagabalik-balik sa akon memorya. Yahoo! Ang iya pagtawa, ang iya mga yuhom, kag ang mga adlaw nga ginahulat ko, ang iya pag-duty. DJs, wala ko na talupang dan nga nag-relapse ako ya nga daw lutang sa kahanginan. Hindi gid gali madali madula ang lugar nga puno sang happy memories. Kag amo gid na ang natabo sa akon. Pero apisar amo na, nagpadayon sa gyapon ako. Hinay-hinay lang man, hasta nga isa kaadlaw, may bago nga cashier nga na-assign sa amon nga branch. Nagtindog ko sa iya nga area, kag sa una nga tion, daw nakibot gid ko. Kay nabatsyagan ko liwat ang feelings nga una ko nabatsyagan sang una kay Georgia. Pero sa siningation, mga DJs, wala ako nagpadaso-daso. Wala na ako nag-assume. Kag wala ko naghuna-huna nga ang kada smile may meaning. Siyempre, naka-lesson learned ako before. Kay hindi tanan nga tawo nga makapahappy sa imo, amuman ang tawo nga para sa imo. Kag hindi tanan nga love story, nagatakop sa happy ending. May iban nga storya nga magatudlo lang sa imo kung paano maghigugma, kung paano maghatag, kung paano maghulat, kag kung paano magbaton nga bisan ano pa kadako ang imo feelings, hindi mo mapilit ang isa ka tawo nga piliun ka.
1: DJ I, DJ Joy, subong bagger sa gihapon ako. Kag kung kaisa, kung may makita gani ako nga cashier nga nag-smile sa ako, wala ko nag-ira sa pack. Wala na ako nagadali this time. Kaya manatunan ko mga DJs nga ang gugma hindi pareho sa grocery. Hindi mo pwede ibutang sa card, dalon sa counter, bayaran, kag imo na dayon. Kung kaisa, ginahatag mo lang ang imo nga best, kag kung hindi ikaw ang napili, ginapabalik mo ang kaugalingon mo sa imo kaugalingon mismo. Daw'y ilog lang bala sa mga items, mga DJs, nga kung hindi nila gusto, ibilin-bilin lang na nilaya sa kung diin. Pero DJ I and DJ Joy, kung pamangkuton ako kung gininulusulan ko bala, nga nahulog ako sa isa ka cashier, ang sabat ko, wala. Yahoo! Kaman mga DJs, bisan pa nga wala ng income ginpabatsyag niya sa ako ng isa or nga sa isa kation sa ngakon nga kabuhi. May tawo nga naghatag sa nga kahulugan sa ordinaryo kong nga adlaw. Kagbilang isa kabagger nga naanad na magdala sa mga ginpamaklan sa iban, may isa katawo nga nagtudlo sa akon nga may mga butang man nga kinanglan mo gidgali buyan. Bisan ano kabugat? Bisan pa masakit? Kag bisan pa nga gusto mo nga dalon initanan? Kaman mga katropa, hindi tanan nga ginahawiran mo, mangin-imo. Sa liwat, ini na lang si Rico, ang bagger nga in love sa cashier, kag inimahan ng akon, X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa mo'y Loga Granulong, sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ay magkagalingon. Kamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, pamayara sa Glota Kojic, kag Virgin Coconut Oil, kung VCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa nga itong cellula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinas sa nga itong supat. Gamit ang natural nga mga ingredyente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pinima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Kanihin mo na nga natural ang pabaagi sa iyong pampagwapa mga katropa. Maggamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man ma-order online pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Alright mga katropa! Dito ka sad man sang ending sang story ni katropang Rico ah. Abi ta, dako na to nga balita nga mangin official sila. Kay gali ya ligwa katropang Joy.
0: Another pakabakod na naman.
2: Sige, pabalik katropang Zyron. Ay kasubo man sang story ba? Pakabakod ka lang, sender. Love yourself. Ang babae, ara lang na sa tanan nga oras. Focus ka anay sa self mo, kag sa trabaho mo. May ara gid na nga mag-abot sa imo nga babae.
1: Yahoo!
2: Sige, gabay na batianan ni katropang Rico, ha? Ngiwa nga mga advice para sa iya. Sige, kay apisar, waay sila nagdayunay. Wala gid nangin sila. Pero nangin manami, manangilang nga mga memories, katropang Joy. Kay man, sa malipot nga tion nga nag-updanay sila sa isa ka mall. Ay, siyempre, puno man ito sang kasadya. Kalipay, kag-exciting moment ang nagkalatabo sa ila.
1: Yes! Sige,
0: pero sa totoo ba, ho, sinig niya, kinikinig lang siya, or kinilig lang siya, pero hindi siya inibig.
1: Oh, no!
2: Ay, one man down. Good luck na lang sa inyo.
1: Yahoo!
2: Sige, katropang Rico, don't worry, kay siling bugani. Kung may nagahalin, may nagabulos nga bag-o.
1: Yahoo!
2: Siyempre, ang balmugani, may bag-o naman nga cashier. Tapos doon nagpanumbalik tong feelings mo before kay Georgia. Pero this time, katropang Joy, natuto na siya nga hindi anay magpadalos-dalos, hindi anay magpadala-dala. Dapat kuhan anay, dapat trust the process. Step by step. Para pasunod.
0: Importante kayo sa tanan, dapat magda-moves ka man eh, katropang Rico.
2: Yes. Dapat hindi mo pag i-secret-secret. Okay man to so far, ang imo nga mga ano ha, ang imo nga da-moves nga gina-secret mo, nga ginahatang iya mga favorite. Dali, lagson mo eh. Lagson mo to sa ginatrabahuan ya.
1: Yahoo!
2: Galing, why na pag-asa katropang Joy ka man, hambal niya nakita niya sa social media, nga nag-post in nga may upod na nga iba.
0: Ay, nag-uriyaw mo.
2: Yes, para sa akon katropang Rico, valid man ang imo sakit nga ginabat siyagan. Kaya syempre, mayara ka magani good memories. May pinagsamahan ka mo ni Georgia. Kag syempre, ante siya dito nakakadto sa iya trabaho. Sali mo gani may communication pa kamukag. Tinagpakita gid siya motibo katropang Joy. Sa nag-confess mo si katropang Rico sa niya nga feelings. Sa last duty niya na, tiambal niya. Doon nagpakita gid ko na yung motibo si katropang Georgia nga gusto niya man si Rico.
1: Yahoo!
2: Kaya nag-asa gid ang aton nga letter sa
0: Sige, pero pila edad niya nga rin katropang ay
2: 28? Ay, ara pa sa line of 2. Okay pa na. Pagka 29 mo, may ara na na. Salig lang ah.
0: Sige, taka katropa nating Eric tuloy. Rico ha, di hambaga rin sa mga katropa nato. Di dawa pa siguro may maabot kay iban. Di umang kinanglan magmukmuk dira. Kay man,
2: yes.
0: Di mo kinanglan mag-move on. Kaya wala man ka, manangin ka mo.
2: Wow! Base malay mo ara sa di ayang imo nga meant to be display in charge.
1: Yahoo!
2: Base ara sa saka sales assistant.
0: Pwede ba sa cashiering head?
2: Ay. O ba kung base ang ila dara nga tag-iya gid ay. Pamangkot babae wala ang tag-iya.
0: Base ara sa customer, blabantay ka lang da.
2: Sa customer service. Katropang ano?
1: Wow!
0: Sige niya, katropang, ay ni katropang Zyron, kilatis bago magdiskarte.
2: Yes.
1: Yahoo!
2: Kaya mo na, akay para do, kahit pa paano may nahibaluan ka man sa amo na nga tao. Before ka magdiskarte, gani ang balik katropang Zyron, kilatison mo anay. Gani maging diskartador ka.
0: Pero daw, mong kayo may nabada, ang katropang ay nga nagdayon na, yung maniang cashier kag dicer or cashier kag bagger.
2: Uy, sino?
0: Ay, si Kret.
2: Ihutik.
0: Serious? Ang ending ako gali.
2: Yes, may ara. Gano'n na katropang Jay. May mga istorya. Sina nga, dira ang ilang forever. Sige, shout out dira ha sa mga nagkatuluyan. At hanggang ngayon, sila pa rin. Strong sa gapon sa inyo. Sila ni katropang Kenneth galing wala pa na human matapos naman na katropang isend ko galing sa email.
0: Ay, matapos na ang tuig.
2: Matapos na ang 2026 PK. Why gida? Sige, akong tapos na isend lang ha.
1: Yahoo!
2: Ipagkano man ang bida sa imo istorya.
1: Wow!
2: Alright mga katropa, kikatropang Rico, baka bakod lang da ha. Amo nang ginangamon nga mahatag sa imo. Don't worry, kay hindi lang si Georgia ang babae sa kalibutan. Malay mo nagapamati siya subong. Kaga, syempre makita mo gina sa pag-abot sang tama nga panahon. Basta may hambal ka kay Rico.
0: Ay, ang momento. Ay, katropa Rico, hindi na magbulumukmo ka. Bal mo nga rin ako pa sa aking cashier. Dara ka nabilin. Or basta may maabot pa. Kaga, of course, para sa imo, 28 ka pa malang. Hindi pa pakatapusan sa kalibutan.
2: Yes.
0: Sige lang. Ano lang? Kapit lang.
1: May dating. Yahoo!
2: Yes. Alright, isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
0: Ay, may araman sa inspirasyon.
2: Kag syempre, may gamay lang ah. Consumisyon!
1: Yahoo!
2: Sige, kabay nga naging leksyon na naakay katropang Rico nga susunod. Di kilalahon gidanay kag hindi magpadalos-dalos. Pero ang hingabot, ano ni katropang Poncelet sa ahay pag-ibig? Huwag ka na umasa sa pag-ibig. Sa PhilHealth ka na lang. Pati ka ni PhilHealth, do hindi man. Sige, thank you kay katropang Poncelet sa... Sa mga katropa nato nga nag-upod subong nga hapon, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. See you naman tomorrow. Of course, ang kaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical katropang Neil Lozada, dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting! Oras, alas 4:01 na sa hapon.
3: X FM. Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Zantone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Boy, gising!
8: Ano ka ba?
7: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Zantone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
15: Mag-Premium D3 na!
14: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assist the pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assist the pain!
20: Kangkarang pain!
21: Fast and safe!
20: Yeah!
21: Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
23: X-F-M.
24: X-F-M.
25: The Secret of Health.
26: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
25: The Secret of Health.
27: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
27: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
27: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
27: Uulitin ko po para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak. Araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapag pangpakuha sa pulao. Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen, ang guta tayong gapa.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
7: Resigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM. XFM. Sample
1: Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Le, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist pain!
16: Pangkalang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
19: Go!

0: si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Wednesday!

XFM Time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang

0: Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan nito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
4: The secret of health.
5: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soap. Softgel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Softgel.
3: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Marami.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Sa Pamilya Network. Siguro kung naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active guide ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sana
9: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Wednesday.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold.
4: Kala sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Ang tipo ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-Putik eh. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

Pasitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Mag-duty ka gid nga fresh.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santhone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Sansom Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Sansom Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sansom and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sansom Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sansom Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sansom and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga buki ka.
5: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Brick responsible.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nagSantun Gold Coffee Mix na
5: Santun Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santun Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santun Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santun Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santun Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin meeting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santun Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santun Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain! Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santun at XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santun Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santun Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santun and XFM, libu-libong papremyo!
17: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santun and XFM libu-libong papremyo.
18: Salamat sa XFM sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash ganit ano mag-intraman sa Santun at XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Go!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magaan.
5: Salzone Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap sa chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. But jam ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
4: Sa doctor. Sa mga butika. Wednesday.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.

0: Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag-assisted pain.
4: Tangkarang pain.
5: Fast and safe.
4: Assisted pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sunzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sunzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Go!

0: XFM. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: The secret of health.
4: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: The secret of health!
5: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Secret of Health.
5: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotect tahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
3: Paglalabo
2: tubo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sunfall Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa

0: Mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laing dyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanford Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanford Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanford Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Wednesday!

0: XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM Time. It is now 9:01.

0: Sister Pain.
1: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takuli na nga po, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi, batyag ko dahil yun, wala nagsakita nga ako likod. Sister Pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay!
1: Mabuhay!
0: Magapalag ng programa nga phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Buwa po na El Pa.
1: Patuon. Yes! Bigala na tamsipa.
0: Makaupod nyo kami until 12 midnight sa mga evening sang
1: September 10? Yes, 10.
0: Oh, are you sure?
1: Very, very sure.
0: There's no O in 10?
1: I think there is.
0: And speak directly.
1: Today is September 010.
0: Intro pa lang na guys ha, intro pa lang na. Dawala ka sa muna ka pang ano ha, dawala ka sa muna ka pang tampa sa imo itsura. Nga ano tabo, allergic ka?
1: Na limtan ko kung din ko nabutang stimulus ko.
0: Hindi mo nagidya maligar nga nagakaedad ka nagidya.
1: Correct.
0: Lipat ka, hindi mo yung butang.
1: Yes.
0: Ginhaboy ko kay naganilapta ka naman sa gwa.
1: Sa din nga gwa?
0: Dara, obisan, hindi mo lang ipanglamhit, imo make-up kit.
1: Palagpat lang sa iyo.
0: Ako naghimos, ginhaboy ko sa basurahan.
1: Really?
0: Basta may galapta-lapta na gano'n sa gwa. Kasi ano niya, kuya labot, haboy ko yung basurahan.
1: Sige
0: niya.
1: Ah.
0: Hi everyone! Welcome na sa Phone Pal, ang aton nga mga sister station sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Naka-connect na ba yung satellite? O putang aton nga mga broadcast technician nga handom kagdumot ni Dolphy nga matilawan biskan mahikapan lang.
1: Yes!
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. O punta si katropang
1: John Ray
0: Alex. Sa Bacolod, XFM 103.9. Napunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Bankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil na ginaiya.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Shemaine
0: Kuya Jay. Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 XFM, makitaan man kita, malantawan sa television, via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sa siyudad sang Silay, Banwasang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwasang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga wala diri wala dito, ang amon XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe 0915-8311-431. Happy birthday gali sa mother ni Sir Voltaire
1: Piksyo.
0: Happy 86th birthday, Ma'am Mila Piksyo. Thank you and God bless everyone. 86, grabe no?
1: Ganit man. Mm-hmm. Subungaya, mga tigula, maka 60, happy na sila ko, no?
0: Ah, happy na sila, indigid. Hindi sila happy. Kaya may tigulang kung kilala nga ano, nga ginapadagaan niya lang sa iyang pagkatigulang pero wala sa kaparespitar. Naka-relate ka na yun?
1: Yes, eh. May kailangan ko na.
0: Ate, mahambal na lang mga batanon. Intindihan nyo na lang kayo may edad na. Pero,
1: correct.
0: In humanitarian reason naman niya, hindi mo na siling nga excuse nga nagkakaedad ka nga mag-inipokrita ka.
1: Correct.
0: At the same time, hindi ikaw ya kabaluman mag-intindi sa sitwasyon sang imo ka istorya. Kay tungod nga tigulang gali, may right ka na magsinoplada.
1: Nan.
0: Kung ako lang si Dolpo, manumog kuya.
1: O si Mian, bala pa makota, kanya ka relate man.
0: Te, sige lang kay okay man na iya kay te. True pa, tama na iya ang mga taga Sagay PS, no? Pero, yes. Hindi man buot si Lingon nga. Tarungon nyo lang iya mag-approach. Kay kami diri iya, nabudlayan kami mangita sing palarkingan kay ang kilid na mundiri nga building, balay man isang mayor naton. Ang diri naman sa pihak nga iskina-iskina, balay man ako no sang former city councilor.
1: Nan.
0: Ti, ang dira iya nga parte is publiko na daya nga dalan. Ti, in humanitarian reason man, okay man na, kaya may mga tigulang man sila kuno, hindi makagwa. Pero, talo nga nilang ta mag-approach. No? Kay mga professional man kita, dire, kag kabalo man kita mag-intindi sang tagsa-tagsa, hindi nyo man pag ipaagi sa wulo waslik puder, kaya kung ako gani mag-waslik puder gani. Ambot lang gid sa inyo. Kung ako mag-waslik puder,
1: ako niya kabal ang nabalaan ko lang kaya mawaslik sa pader. Gatapik mo ah.
0: O, kita na lang ang mga batanon ang maintindi pero hindi sa tanan nga time nga maayo ang mga ulo ha.
1: Correct.
0: Kaya siyempre kami nagapakadto kami sa pagkatigulang. May time man kung kaisa nga ginasapot kami kag ginaimberna kami sa matag adlaw.
1: Nan.
0: Nga ginapangatubang namon man nga mga transaksyones di grapones.
1: Correct.
0: Oo. Tatlong anay lang ta. Kay si Dolpo, kung suguon ko ni manumog, manumog ni siya ya.
1: Ay, huwi! Inabatikitan pa namon.
0: Anyway, diri sa amon niya ya, palangga anay, kag intindihan anay, kag yung pinakimportante, may aras yung pagrespeto sa isa kay isa. Bata ka man, tigulang, may ngipon o kung wala, ang correct. Pinakimportante, ang respeto, kag maayo pag-approach. Kung ano man nga istorya, okay?
1: Correct.
0: Klaro ta dira. 33 minutes after 9 o'clock and we've got how many days before Christmas?
1: 105.
0: Wow! Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 105 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Anong plano mo sa Christmas? Sino gani? Ang akon bata, ihada mo, di ba?
1: Yes.
0: Pila ka nakatuhi, gula nakatag siya Pasko. Ha?
1: Di kahit tulog na da.
0: 9:34, mabalik pa ang phone. Palo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang.
0: Mayong gabi.
2: We wish you a Merry Christmas. Troy Tisoy. Troy Tisoy. Phone call.

0: Cotton Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cotton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: We've got 10 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock in the evening. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
0: Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo, mga kapi ka na healthy ka pa.
2: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanarisari nga balatian.
0: Pwede na mo katawag XFM call and text line.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Naman ang mga number nga dapat nyo tawagan para makakonek ka mo subong nga gabi. Kaga pasalamatan ko man gali ang mga taga ano, ang mga taga LTO Cadiz. Oo. 1 to 60 nga exam para sa professional driver's license. 59, kuya.
2: Wow!
0: Isa na akong mistake.
2: Wow, ha? Oo, very good. Oo.
0: Tingin ang balan ko ni Sir Ronnie. Sir, okay naman yung imo nga driver's license ng non-professional, kaya private man lang, manual, automatic yung imo dalpon. Tingin sabat ko si Sir Ronnie. Sir, wala kabalo, sir. Hindi sa tanan nga time nga manager lang ko permi sa XFM. Base bala ma-demote ko kag ma-driver na lang ko. At least ready na nga daan ang akong nga driver's license. Sabagay. Madala ko yung traktura kag truck yan, oy.
2: Mayoy mo ya eh. Ako niya. Masakay lang ko yung manananggal.
0: nakakadlaw man si Ronnie, no? Kag thank you man gali sa kay dahil lang gina, ari di ang listahan sa akong duwa to sila mo. Si, nag-assist sa akong blahaw. Si Ma'am, dahil lang gina, Ma'am Christy Jane Paduano Dizon, ang ilang nga officer in charge sa LTO Cadiz, kag si Sir Ronnie Miravalles.
2: Wow.
0: Diba?
2: Sa bagay, ako ang kabalo man kung magdala sa lakyan.
0: Ah, ikaw guro ang ginasakyan.
2: Hindi ba, pate?
0: Ano sa lakyan?
2: Bump car.
0: Ano, fiesta? Ano na sa lakyan?
2: Sa, ano ba, sa una, sa Manila, bala? Sa fiesta carnival. Bump car, gani.
0: Nga na, pag gusto ka lang kung nanday, sinubungguan
2: mo.
0: Mayo. Mayo. Thank you again, mga taga-LTO Cadiz. Kaga, dali lang. Nakonek ko na nga ito ng mga cellphone. Doon wala guro ay, no? Nakonek ko na. Dali lang mo, Anay Agi, sa smart na ginlawag ni Dolphy.
2: Sige, sa liwat, 0912-0076-793.
0: Ano-ano subong ang mga nasagap mo nga mga balita? Wala labot kay Tom Rodriguez nga sala kapag waragwag nga hambal mo, agi siya, hindi gali.
2: Oo. Wala!
0: Ano?
2: Ay, nadismayagin si Ate V.
0: Nga, ano naman, di mo muna sa idol nga, imo na siya gina...
2: Di mo na gani.
0: Gina-brought up.
2: Hindi, kay in fairness lang, nag-expectar man siya nga ano mo.
0: Nga?
2: Na madala siya sa national artist.
0: Uy, ang bag-uso po ng national artist taga-Sagay. Si ano si Sir Santo Gani. Ambal mo taga-Sagay tapos hindi mo kilala.
2: Nalipat man ko. Basta nakita ko na nga na
0: ara sa aton posting ah. Oh. Yeah, kay updated ta sina. Ah, dahil lang gida i-check ko dire o. Ah, taga-Sagay national artist Dolph. Ano-ano ang mga benepisyo kung maging national artist ka?
2: Siyempre, isa ka beneficio dira na
0: sa ako nga bugas.
2: Bisan paano ma ano ka eh nang ara ka na sa ginatawag nga literature.
0: Oo. Si Sir Noni Lucio Alvarado sang Barangay Fabrica Sagay. Muni siya ang bag-ong national artist ng Pilipinas. Isa sa ginapabugal na nga Sagay noon man. Nga nangin national artist, hindi na basta-basta yan.
2: Correct eh. Ara ka na sa libro sang Pilipinas.
0: Daw ala nora o norman, amo na?
2: Daw something. Ah. Ma-consider mo man siya ganit nga daw ala.
0: Pero galing kay lain lang na iyang iya.
2: Sa lain nga field.
0: Lain nga field. Iyang iya guro sa painting.
2: Sa painting siya.
0: Si Nora naman as artist.
2: Sa film industry.
0: Artist.
2: Artist na sila tanan. When we say, sa visual na sila yung mga
0: Sa visual. So, pero proud ka man kay si Nora Honor, nag-national artist.
2: Of course!
0: Si Vilma, yan may chance wala.
2: In fairness lang gin sa kay Vilma, no? Nang amon na gani nga kadamo sang nag-silinga, hindi na siya bagay mag, ano, kay, nang, during that time, bala nga, superstar na si Nora. Siya na gani ang nagpatay sa mga bomba films o conporn.
0: Nga ano nambal mo nga siya ang nagpatay, yung naging patay niya.
2: During that time, no, nga nagasalida pa ya ang mga nang amat-amat bala nga nagkaladula ang mga amo sila nga picture sa nagsulod na siya sa
0: nga nga nadula nga pagsulod
2: kahit
0: niya.
2: Kay tungod nga wala na sa may naga ano, siguro ang tao that time kabalo na magpili kung sinulan tawon nila.
0: Sabi ko gani, kung nag-uba man siya kay Mastahong pagid siya sa mga bold star.
2: Kung sa bagay, naka-uba man sa una si Nora. Bro, in ang artistic bala nga paghimo.
0: Oo.
2: Hindi kay sila nga na pinagusto na lang ka, siyempre lain niya ang porn na imi niyang ginatawag ng artistic nga ano mo.
0: Haring color naton eyeline number one. Hello, may gabi.
2: Hello.
1: Ngayong gabi, mga Parsi.
0: Oo, nakaagi ka man kuno ubra sa porn.
1: Sa UGs
0: lang sa kuno. Sa UGs.
2: Wow, God.
0: Tsura mo eh, no? Sino ni?
1: Numero 5.
0: Hindi nang quality sa imo, dapit.
1: All body.
0: Daway man to. Nakita na mo sa Facebook. Daw, alang-alang man tong quality. Daw, ano man to?
2: Pasalig, Bye. Ah.
0: Oo. Ano?
1: Si Max Alvarado, taga Darien, taga Bumbil sa Oy Tagay.
0: Sino nga Max Alvarado man?
2: Pag Max Alvarado. Max Alvarado mo gani karon na.
1: Ang gapinting ba?
2: Hindi na siya si Max Alvarado.
1: Taga Darien na eh. May beach na sila di. Margaha.
0: Oo, gani. Pero hindi na yan si Max Alvarado. Lain man to si Max Alvarado, bunguton to ya. Bunguton man ni si Sir Noni Lucio.
2: Si Noni Lucio ya, Alvarado.
0: Oo, gani. Bunguton man ni siya, pero puti nga medyo laba.
2: Daw, part na siya bala sang, if correct me if I'm wrong ha, daw pabrika na siya ya.
0: Oh, barangay pabrika sa guy.
2: Pabrika sa guy.
0: In sino na iyang Max Alvarado na min mo yaman?
2: Ang traitor na iya. Pero actually, bila si Max Alvarado, isa man na siya sa nominado pagka
0: national artist man.
1: Wala mong sila, matawag ko.
2: Akabalo ka nagid lang ang private account ko na iya. Dala ka manawag.
0: Ah, hindi mo siya type.
2: Hindi man sa amusin na.
0: Oo.
2: Kundi na numero 5, rank account ka, tagaan mo man ko privacy, kahit private gani nga tawag.
0: Wow!
2: Di ang ma ano man siya suguo niya pa kuya nga paliog ko ambal kay Troy Mintra ko kundi diri ka na lang kay diretso pa na wa
0: wala ka kabalo nga mag-aha-aha na di si Dolphy makabati ni sa akon nga pitag ano naman ang imo gina-aha-aha
2: na
0: amo na nga gadlukan na saya mag-aha sa akon ano
1: palabting mo na si Japon
0: ha
1: pala-absent.
0: Ah, tiya man na iya personal yan, nga ma-absent.
2: Eh, labot mo yan kung nag-absent, kuya ka nag-kwarta, kuya ko nag-absent ko.
0: I-send na malang iya ginapangayo para okay-hi ka mo.
2: Ali, pasali. Takaan ko ah.
0: I-send na ito malang ginapangayo, iya bala, ah, para tatapos sa istorya ta. Ah.
1: Ang ano, ang oval?
0: Oo, ang oval. Tin.
1: Oval.
0: Tin.
2: Oval.
0: Tin. Oval. Tin. Oo. Kabalo-kabala. Ang paborito kong ginainom, Milo. Kagkabalo ka kung anong meaning sang Milo.
2: Sige, be.
0: Hipo sa pala rin mo ba? Bakay akon pa ni sumong time? Isalot mo yun ang imo, hindi mo na kaladlawan. Ari sa akon ng kaladlawan. Luwaton ko ha? Ang akon nga favorite nga ginainom kada aga, Milo. Kabalo ka kung anong meaning sang Milo?
2: Sige, Rico B.
0: M, masarap. I, inumin. L, lasang. O, Ovaltine. Sige, ikaw naman. Ikaw naman. Kaya dumaan nung kagito. Hindi ka mag-untas sa ambal mo. Ikaw naman, ano yung mo pakadlaw sa amon?
1: ang akong ginainom, adaw gabi, ugto, Phantom Blast.
0: O, oh, tapos?
1: Ang natawag nga, Miley ah.
0: Hmm. Di man lang kaladlawan iti ka kami, be, para magadlaw kami.
1: Kaladlaw, kaladlaw, kaladlaw.
0: Hmm. Pakadlaw niya ka doon.
2: Kaladlaw mo po yan, man. Mayo ka, kid ba?
0: Ay, numero 5, pamati bala. Ang pinakabudlay bala nga tabaho ang magpakadlaw sa isa ka tao.
2: Bisan gani, si Dolphy gambal nga kabudlay magpakadlaw.
0: Oo, correct na. Hindi mo ginaya ma-please ang tanan-tanan. Kaya mo na gani, nga ang imo ya, bisan gambal ka sa amon nga product, pero hindi mo gin sa iya masulod nga doon mga kadlaw ka.
2: Oo, ah.
0: Na.
1: Kadlaw bala.
0: Hindi gani kami kakadlaw kay mabudlay gani magpakadlaw sa isa ka tao. Kami lang na makahimo sina.
2: Wala labot sina endorsement na mo.
0: Oo.
2: Di kadlawan ta.
0: Na.
1: Ako mga kadlaw ko din si.
2: Nakadlaw ko lang sa iya.
0: Sindi na gani isang ginapangayo niya kadugay sa imo ah.
1: Parang bulbul.
2: Ano ko no?
0: Wala ka ba, te?
2: Wala.
0: Ah, sige, ah. See you next time.
2: Ay, wala. Makuha ng mate.
0: Ano, ano ang ibalatuyo mo numero 5? Amo na ang hambal ko. Amo na hambal ko sa imo. Nga ang ginabulagan ka ni, sino to? Ni Rain, ano to? Si, eh, sino to ka ni babae to? Itakakaban ka lang gani? Numero 5? Si Rain Dane?
1: Hindi ko to type.
0: Ah, hindi mo sa type, kundi ikaw yung hindi ya type.
2: Correct.
0: Di ako kaya type ya ah. Bisan ako batsagan ko man, Dolph, no?
2: Gani man.
0: Nga hindi siya type sa babae, no? Kay mahambal sa... Ano man ang lawayon sa imo? Hindi ka man namit?
2: Amugin.
1: Quality ni.
0: Namit ka, how?
1: Uy, balik ka rin pa kayo doon. Quality ni.
0: Ah. Attendance check?
1: Opposite na check?
0: Oh. Okay, isend mo na. Isend mo na?
1: Oo, oh, ah. Ang bulbul.
2: Ate sige ay mo ta collection eh. May na kay.
1: May na kay kagina na ko nang gupit.
0: Ah, but, pero nakakadlaw gi kuya kagina ya si Max Alvarado gid.
2: Perte nga Max Alvarado ba?
0: Apo great na da. Dosiga na da kay mukha may color nga iban.
1: Grabe ba do ginastikway mo na.
0: Wala man kami kwaon sa imo. Hindi ka man mag-intra. Kung gaan ka uyab, hindi mo man type, kaya hindi ka man type sang uyab, wala na kami kwaon sa imo.
2: Ano, hindi ka pag si kwayon kay wala ka man?
0: Sugit-sugit.
2: Palagtik ka man lang.
0: Why, tupa?
2: Wala tupa.
0: O, dali nag-greet na, dasi ka na.
1: Nag-greet mo ang dagali ang ano ah. Ang ito namo na. Thank you. Bye-bye. Oh,
2: oh, oh. Bye-bye. Oh. Te, kita mo lang.
0: Oh. Why, pulos nga color si numero 5. Daw sobrahan sa hangin si ulo.
2: Isendya ko nung yabolbol. Maginolsol ka. Epektibo na bala sa hiwit.
0: Mayang gabi kay Aileen Ayamtok, Leslie Alinara, sang La Carlota City. Sa mga taga-Mansilingan sa Bacolod, good evening. Gretchen Pereira, sang Sumag Supermarket. Good evening man. Nagabugtaw pa ang Wakik Troy, aling kay Gretchen. Maria Clara Robiti Kalay, good evening. Roldan Danos, shout out lang kami diri sa Rojas Banica, Tulay Family Danios, kag sa asawa ko nga si Charito Magmanua nga palangga ko gid siya. Leo Cordenio sang Victoria City Barangay Gawahon. Kadto ka na sa Gawahon? Gawahon ka kadto ka na?
2: Wala pa.
0: Ah, sige lang, makakadto ka to kung tapos sa Kagawad.
2: Sigurado na. Mayang gabi, magali sa kay Edo Rosarial sa may Silay City kag kay Rex de la Yarte.
0: Jessel Makay, good evening. Alan Nabiliana, hello. Maylin Babor Butin, Clinton Ibido sang Barangay Tampalon, Kabankalan. Leo Cordenio sang Victorias Family Cordenio. Magayong gabi. Troy kag magwapa nga Dolphy Langker.
2: Wow.
0: Shout out sa family Tamayo kag Villahus watching from Murcia, Hacienda de la Barangay Kansilayan, Murcia.
2: Gapamang, kutog si, ano?
0: Sino?
2: Si Ma'am Joan.
0: Joan.
2: Visitasyon.
0: Nga?
2: Kung saan ogi tabal makato sa Balay sa Busay.
0: Ay, oh, sa Don Salvador. Day of Tabuas.
2: Yes.
0: Mauna lang kami, anay ni Mayan.
2: Pwede.
0: Pagkatapos kita dayon. Amon to tanay, libuton kung
2: yes.
0: Din pwede plastaran.
2: Sa Busay mismo? May kwalada mo?
0: Jessica Untoy, mayong gabi, Villa Cruces family. Happy listening, Ronel Soriano. Nagadamo na ito nga caller sa Kabankalan, viewers sa Kabankalan. May bago yes. Manta, La Carlota. Antique sa San Jose. Nara na sila. Murcia, ara naman. So, sige-sigihon ta ni. Are may caller kita sa line number 2. Check ta. Good evening!
2: Hello? Hello? Patsyana, imoradyo paliyog. Imoradyo patsya.
0: Imute ang radyo, imute.
2: Are may caller kita sa line. Oga, feedback kita, o.
3: Good evening.
0: Langka, i-mute ang radyo. Okay na?
3: Good evening po.
0: Hi, good evening. Sino to?
3: Joy po uli.
0: Ah, okay, goodbye. Tagal-tagal mo lang sumali. Ang tagal-tagal mo lang sumali dito sa program namin pagkatapos hindi mo pa rin alam kung ano yung dapat gawin pag nakapasok na sa ere.
3: Ano po?
0: Oh, ano, may problema ka na naman.
3: Request mo.
0: Title ng kanta.
3: Request ng kanta.
0: Title.
3: Ha?
0: Title.
3: Oh, ha? Idol. Ay, hindi po yung I wanna grow old with you.
0: Okay, thank you. Bye. Ganun lang kadali ang usapan.
2: Yes.
0: Lalangka-langka kasi. Oh, miinit yung ulo ko pag lumalangka-langka.
2: Kaya nga eh.
0: Sarap pa naman kainin ng jackfruit.
2: Correct.
0: Pero iinit talaga yung ulo mo. Mm-mm. Paglangka.
2: Bakit?
0: Siyempre, yan yung apelido mo. Mga kalahi mo talaga, pumapasok talaga dito ha.
2: Marami sila.
0: Marami sila. Eh, siguro ikaw na yung ano.
2: Tribu yun eh.
0: Ikaw yung nagparami sa kanila. Kahit hindi nga kayo dumadami, dumadami pa rin sila.
2: Hindi naman ako nabubuntis.
0: Kaya nga no. Kaya nga, yan din yung pinagtataka ko. Hindi naman kayo hindi naman kayo nabubuntis. Bakit dumadami kayo?
2: Bakit kami lumalapta?
0: Oh, tanungin nga natin yung caller natin, line number 1. Good evening.
4: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Who's this?
4: Gise.
0: Gise?
2: Pamatian ko, Gise.
0: Liwat ngalan, be?
4: Gise.
0: Ah, si Jesse. Jesse. Taga diin ka, Jesse.
4: Taga diin. Taga
0: oh, taga Cadiz. So, anong kaiwan da subong sa Kabahog? Okay ka mo da?
4: Okay, Andre. Pilan... Maka signal.
0: Ha? Gwapo signal na mo da sa Kabahog?
4: Okay.
0: Siyempre, lapitanay malang tayo mo.
2: Grabe, tingog yan, no? Bilog-bilog.
0: Oo, oh, bilog-bilog.
2: No. Laipot kanding.
0: Dako itlog, ron, diba?
2: Ba, eh, paikap ako, be.
0: Pila na edad mo, Jesse?
4: Medyo ito sa bagay ka si Mabot.
0: Ano, ano? Pila to edad mo, liwat? Mapila?
4: Medyo ito sa bagay ka si Mabot.
0: Sino nga September 23?
4: Okay.
0: Halong ka, ha? Para makalabot ka September 23. Halong ka ha, Jesse?
4: Oh, try.
0: Oh, wala ka pa nubya?
4: Try pa.
0: Nga aman.
4: Pwede, ano pa try? Wala talaga na mag-intra sa amon na try.
0: O tinga nga nagtawag ka man sa amon. Sino naganahan mo sa amon duwa? Ako kung si Dolpo.
4: Ma-request
0: ang oh, ma-request ng galikanta. So, wala ka man naganahan sa amon duwa, kaya ka man nagsabat.
2: Gani man.
4: Malingaw lang kung sinyo nga duwa pumatik. Ah, malingaw.
0: Okay, okay. Ano request mo ang kanta para mas malingaw kapag yun?
4: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot sa dalangin. Awsag po ni.
4: kikit na, hindi ko balo, Troy.
0: Hmm? Nag-request kanta, tapos hindi ka balo mag- Hindi, dira ka lang sa kabahog, hindi ka na magpapakulod o kung magpamanapla, ha?
4: Naman.
0: Oo. Ang kalibutan, subong sobra na kariit.
2: Oo, oh, oh, correct.
0: Ilabi na nga ang imo birthday sa 23. Halong kagid na, JC. Daka pa bala, Nubya. Basi kung gusto mo, mangagi ka lang, anay. May available ko ding upod.
4: Hindi ko to eh.
0: Ah, hindi ka. Sige.
2: Dala ka buwas ang Louis, aha, kay Bernice nga da.
0: Ari na mo request, ha? Ari na mo request, ha? Play na muna para ma-enjoy-enjoy man ang mga taga-barangay Kabahog, Cadiz, ha? Mayang gabi man. Salamat, bye-bye. Mayang gabi man sa mga taga-Linayasan, Bangkeruhan. Halin kay April Ann Luciano. Ako si Katropan Troy Tiso.
2: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies
0: at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Ang kape ko, Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: This is brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway! Edison Torres, good evening. Jordan Poole, hello kay Victor Salinas. Happy listening. And, hindi ka magkalipat na, tanang mga Yestol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede na gid ka mo ka panawag subong. Hi kay Manananggal di Amor. Do na intriga ko ni bala kay Manananggal di Amor. Taga diini sa man.
1: Gani man.
0: Kay may caller ta to, may caller, may ara ta followers from Canada. Mapuli siya kuno sa ano, sa November I think or December.
1: Oh. Sino na siya?
0: Nalipat ko siya pangalan. Gusto yata ko no makita. So makadugid sa di sa sagay.
1: Wow.
0: Oh. Pagkatuya di, hindi na sa makapuli.
1: Nga man.
0: Siyempre, mabilin gi sa anay pa sa lubong.
1: Correct.
0: Ay, matugnaw to sa Canada. Gusto ya di ko nang sasagay magpainit.
1: Siya initan ta siya.
0: Oo, siya isa duwa ta. Ang magwa isa duwa.
1: Gani man.
0: Ati malama sa eh.
1: Depende. Hi and good evening galit sa kay Angat Maitan ha.
0: Depende na sa batya ba?
1: Oo eh. Ma'am Angat Maitan, pwede mo man tawagan si Sir Troy.
0: Mano ko no sa?
1: Ang party to bla sa gusto yang
0: ano? Ano?
1: Ipa commercial gan.
0: Negosyo gani.
1: Negosyo na iyay mo.
0: Grabe ba no? Ano ang negosyo ni Ma'am Anaw?
1: The barley?
0: Ay, oo. Oh. Sa din na sa gani nga country?
1: Actually, taga-dirig na siya sa ano sa Old Sagay man.
0: So, mong sa din sa country?
1: US of A.
0: O, sosyal. O, okay, friend na kay abroad na manda.
1: Correct. And pro, friend na kami niya nga daan. Kasi membro man siya sa Nora Honor Fans Club mo.
0: Te anong makuha nyo da kung magpa-member ka mo sa Nora Honor Fans Club?
1: Damo!
0: Like?
1: Like, gabulig-bulig kami sa isa kag isa.
0: Anong mga bululigan?
1: Nang, like for example, sa pag-election to nga napadalagan si Nora sa ng party list bala.
0: Te nagdaog sa? Nagdaog?
1: Ang iya grupo.
0: Si Nora yung nagdaog sa iyang party list?
1: Sa party list yang nang actually si Nora ya wala to siya nag ano sa party list lang gid siya na
0: oh gani nagdaog ya party list
1: yes.
0: Nga gin represent anong ngalan be
1: Bicol
0: lagpat
1: ano ba so basta may Bicol
0: ano? Oh, ako Bicol party list si Saldico na bala
1: Saldico man at yung oo man
0: hindi sa baba.
1: Basta nang iya ka Bicol nga ano kaysang uli nang pagkuan niya nga ginaha sa balaya nga mag-governor na lang nagwa siya.
0: May Bicol nga party list, sigurado ka?
1: O, nang basta may Bicol nga ano sa nga ngalan bala. Kami mismo yung mga Noranyan sa gambal sa iya man mismo mo hindi ka nalang sige entrada
0: sige
1: sa...
0: ka pagkahambal nga Noranyan ka wag tasula ka kabalo kung anong party list ang iya gin-endorse ka gin-represent
1: nalipat ko gani kung ano basta kami ha kami yan naghambal mismo siyang hindi ka na magsige intrada sa politika kay ti Amo na bala, ginakwartahan ka malang yapon.
0: Oh, ano anay ang party list para matapos na ta?
1: Basta mo na.
0: Wala sa kabalo.
1: O, kakayin na lipat. Gani ko, i-search ko na bala karon.
0: Ah, kabayan party list.
1: Hindi, basta something may Bicol, gani.
0: Why gani? Hindi gani. Nang Bicol.
1: Ma, sa iya, hindi gani ngalan nga Bicol, kundi may ang grupo ya sina. Ang ngalan sang iya nga grupo may Bicol gani nga upo.
0: Ang party list ang akong ginahambal nga iya ginrepresent, ginapamangkot. May Bicol?
1: Oo.
0: Are you sigurado ka?
1: Oo nga ngalan.
0: Wala Bicol.
1: Ati ang boxing. Hindi na ito maglain sa akin. Total, nalipatan ko
0: naman. Yung gabi kay Brian Danico sang Escalante. Uy! May yung gabi yung mga taga-Escalante. Salamat sa pagpaminaw. Susan Taganelli Dorin. Good evening. Sige na, dial na ka mo. Kay malalisay kami na diyo. Kay gusto ko yung imit lang yung kung ano nga party list kay supporter. Yung sa kanina yung Nora. Pero yung lipat sa eh. Nga nalipat sa man. Dumdumabi ko, no?
1: I-search ko gani karon.
0: Hindi mo na madumduman?
1: Basta ah.
0: Kaya balaan mo, kung isa ka ka, ano, ka sugod ka taga-suporta sang imo gina-idolo, tanan nga baho, kag tanan nga nabalaan mo about sa iya, hibaluan
1: siyempre,
0: mo gina-iya.
1: Siyempre, amo na gani nga siling ko, nalipatan ko, basta ang iya na nga party list, may ngalan nga Bicol gani. Ti, nagambal ka man nga wala. Ti, malais ba ta sina?
0: Ah, pagitaon. Ako na lang mangita, ha?
1: Sige.
0: Aray, hindi. Tige kaya paguntatan nga.
1: Ako man mismo.
0: Eh. Oh, sige. Aray, ay. Manda ka lang karun, ha? Huwag wala ganyan ni Bicol. Kol-kol kagit sa ako sige. Na. Mangkol kagit karun. Oh. Di ba nag-withdraw na siya sa iya kandidatura antes mag-election?
1: That is why gani.
0: Kaya, so, ari na nakita ko na ano, kung anong ngalan sang party list.
1: Oh, ano?
0: Year 2025, correct?
1: Something, ho. Oh.
0: Di, may Bicol na, di?
1: May Bicol na.
0: Ah, rapag hindi. Iyan pag gina-insist, pag hindi may Bicol. Nakita ko na ganing sabat.
1: Di, ano?
0: People's Champ Guardians
1: hindi,
0: party
1: na,
0: list.
1: Hindi, naiya-iya-iya. ako pa yung sugiran mo.
0: Oh, sige, pagkita na eh. Sariyahon ko ang ano, ang caller. Line number one, good evening. Hello? Ay, huwag ka sa bat! Ilang. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Ari, gari. Sino ni?
2: Sa barangay din na Lola Clarissa Bahon.
0: Dali lang yun. O nga, lang lang. First name lang, imit lang, ma'am. Ang lipot lang. First name
2: Clarissa.
0: Si
2: Clarissa.
0: Taga din si Clarissa.
2: Ang General Luna Sagay.
0: Oo. Nga nakatawag man si Clarissa?
2: Request lang po.
0: Ha?
2: Pa-request lang pwede.
0: Ano nga kanta?
2: Closer You and I.
0: O sige, try ko play karon na Clarissa ha. Closer You and I ka ba lang magkanta?
1: The closer I get to
0: ang intro, ang intro.
1: Hey, there's a look in your eyes.
0: Sige, play na mo dugay-dugay kay balaan ni Dolphy, ha? Thank you, kid. Bye!
1: O, te, ara na.
0: Ara na?
1: Nakita ko
0: oh,
1: na.
0: Oh, sige, ihambal. Oh. Sige, Sir Troy.
1: Bicol Saro Party List.
0: Sir Troy, intindihan na lang na bala si Dolphy kay you know naman senior na nalipat na sa...
1: Te, ara na gani. Nakita ko na.
0: Bebe, basa. Oh. Basa, ikaw basa ko, no?
1: Bicol Saro Party List. Nora Honor aided and endorsed the Bicol Saro Party List during the 2022 campaign. Mm,
0: nagamangko to 2025 yeah. Batong istoryahan hindi 2022.
1: Wala na kami ga. Sang amo na gani isang sa nag-join na siya sa People's
0: na. Sorry na min ko ya 2025.
1: Wala na kami gani nagsugot nga ma-intra siya nakwa
0: sa so, amo na siya nag-withdraw siya.
1: Na, no.
0: Pero ang ngalan gyud sa party list sa 2022 ano to?
1: Bicol Saro.
0: Ate sige, na propugid man nga followers kay man ni Nora Honor.
1: Kay kami mismo nagambal siya, hindi ka na magsige da intra.
0: Mm.
1: Kay ginakwartahan ka man lang.
0: Hindi, may budget na iya.
1: May budget gani. Ti, siya lang niya magasto para sa ano.
0: Hindi kay siling niya ginakwartahan siya, kundi may budget na iya.
1: May budget gani.
0: Ote.
1: Ti, ato gani pagpadalaga niya bala napadalaga na siya gani governor isang Iriga ka, ang mismo ang taga Iriga naghambal ati Guy wag na da mo to nga time na perdi man siya kay tungod nga ang mga Noranyan hindi kay hindi gusto nga magserbisyo si Nora sa ano kundi naghambal ang mga Noranyans makaserbisyo kamalang artista ka lang
0: amo nang hambal ko gid nga mas nalipay gi ko nga bilman yan gid kuya. Kaya until now, yaya, si Vilma Santos, siya governor siya Japan.
1: Ay, bahala na siya ya. Si Nora, diba? Ya. Si Nora, national artist. Oo, mano ka da.
0: Pero at least siya si Vilma sa sumbuhi pa.
1: Ay, bisan patay na si Nora, ang iya pelikula. Gaan naman yapo.
0: Ay, wala na bala. Wala na bala.
1: Ay, te, sige, basahan. May isa gani, siya yaka.
0: Sino to gani mo gindo mo gani nga, hindi Noran yan gani nga, ginpakalaan niya si Nora. Sino to gindo mo gani?
1: Sino gani? Basta bayi. Ang friend na kami na subong. Kasi siya ron yan, to siya ya.
0: Ako mo lang na hindi. Si... Ako mo lang na hindi yung madumog. Dumog-dumog sa ako. Sunok-sunokon sa
1: ako. Tilawan mo eh. with due respect sa...
0: With all due.
1: O gani?
0: Ano?
1: Sa kay Paraluma na... Habilosa pa na siya sa nguna. Hindi pa siya lim. Kasi siyempre dalaga pa to siya. Ay, kaya na si Nora.
0: Anong ginikaya kay Nora nga gindumog mo gid?
1: Si Nora mo na nga natuablang itsura yun, dito atsay. Di kaya ang pelikula yung gani, atsay. Alam mo na siya kaon maging dunya, da kaya atsay.
0: Oo,
1: te. Himbulagan sa ni Christopher. Gainulan pa itong atsimpo mo. Kuha pa ito ng barangay pala na... Batu Barangay High School pala
0: to sa ano tabo during that time. Dumog mo gid. Dumog mo.
1: Sagno yon ko sa may Lamawan.
0: Amo na gali. Nga nakagraduate ka imo edad 45.
1: 27 ka lang.
0: 27
1: gali. 45 years.
0: Kasi dungol-dungol ka gali.
1: Correct.
0: Dungol-dungol ka gali. Amo na nagraduate ka sa high school 37 imo edad.
1: Don't you know? Amo daw amo man to bilang ang pagdumog naman nga duwa ni Paraluma.
0: Way nga nag-friend ka mo.
1: Nag-giveaway man bilang nag-friends kami.
0: Amo ginaya kay ti sa to nga mga time 37 na imo edad, supposedly ikaw na tani ang ano ang role model sa mga estudyante. Ikaw pa yaya ang nagpasimuno sang dinumugay.
1: Come again, Anton, say mo?
0: Ha?
1: Role model.
0: Oo, role model. Kaya ikaw parang nagpasimuno magdinumugay, ikaw tayo matudlo sa mga nakababata sa imo.
1: Nagsala ka lang sa pag, ano, sang role.
0: Ano dapat?
1: Rude.
0: Rude? R-U-D. Basta guliro kagi jagi.
1: Correct.
0: Pila na kabilang imo na dumog sa edad mo subo nga 65.
1: Mako tabi si Mambing ka. Ang pinaka last ko gito nga lang dumugan.
0: Rodolfo po na ang pangalan pero kapang dumog gani, ha.
1: Na ang pinaka last ko nga lang dumugan sa tunga time si Desiree pa. Desiree Pastor mo.
0: Kwan lang to, ano naman atraso di Sir Ray wow?
1: Kwan lang itong ginumuga namon ang water vapor changing into clouds.
0: Sa science na.
1: Tungo science.
0: Oo, te. Ano-anong inungdan ako? Ang water vapor change into clouds. Oo, muna,
1: So may mga...
0: Kaya ang iyaya ginaribat sa imo yan, no?
1: Hindi, kaya may mga lain-lain na ngalan ang clouds mo.
0: Oo.
1: Tisirin ko. Basta sa water vapor, nagalin ah.
0: No,
1: nga ti ano na sa nga cloud? Pamangkot pag idablakan. May mga luminous clouds, di ba? Something.
0: Te, nasabat mo ang anong klase nga clouds nga para ako, mag-water
1: ako
0: vapor.
1: Pamangkot, ako mo niya pamangkot. Ito niya yung hindi ko niya kasag-ulo. sa water vapor nagaling kay nasuyop na sa init sa
0: dalong pa ito sa babaw.
1: Oh. natin, syempre ma-evaporate na sa or ma-condense na siya depending on
0: ang temperature.
1: Ang kainiton. Malais. Kaya amun niyo sa ang clouds na iya, ma-itom na siya. Isa na lang ha, isa na lang. Kasi, ano mo, ambianay nila, kung ga-practice lang kami drama, bala, ga-plakpak ko sa, kanami, kasi mo, mag-arte, ano, si Desiree, kanami, malamun, kasi kita si Desiree, nga, untata na, kuha naman na, untat, mo gani,
0: gindumog mo naman.
1: Oo, eh.
0: Grabe, yung pala dumog. Subong niya, hindi ka naman nagdumog. Manog ano ka na subong.
1: Manog ko pang. For those were the days lang ha. Desiree and Paraluman.
0: Johnny Moncada, si Miliano, good evening. Mayong gabi sa mga taga-Eskalante mo, especially sa atong mga higala diya sa barangay Magsaysay. Gikan kay Ana G. Dakal-Dakal. Dagang salamat sa pagpaminaw. Oh. Nangatawa ko no sila kay lahi gid ko no kaayo ang senior nga istoryahon.
1: Ay mayong gabi madagal sa ano ha, sa may minapasok sa mga Pacardo family.
0: 0915-831-1431 para makahingagaw pa kag ang smart.
1: Yes, ang 0912-0076-793.
0: Kaya hindi ka magkalipat, buwas nga adlaw, may 5,000 pesos naman nga magadaog, cash na siya ha, para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa tanan nga XFM stations, available dira ang drop box. Baka lang ka mo sa Gold Eagle Beer nga King o kon 320 ml sa Gold Eagle Beer. Tapos ang Tansan nyo pag-iaboy, sulod nyo sobrang puti. Isulad nyo ang kompleto nga pangalan, inyong edad, address, contact number, kaya ang suking atindahan ng inyong ginbaklan sa Gold Eagle Beer kag ihulog nyo sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Then tomorrow or every Friday, kamo magadaog sing 5,000 pesos kung maswerte magabutan ang inyong pangalan. Kag sa September 27, ang nagahilapit nga Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Nagaprepara ra subong si Manager Sir Job sa XFM Rojas kay siya ang ma-facilitate sang venue kag dito i-held ang grand draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. May pa-zumba sila nga pagatigayunon.
1: Amo na gali nga si ano si Katropang Aira kag si Katropang Joy kasi sige man ano.
0: Anami sila magsao.
1: What la to ba sa ila nga ano bala?
0: Ilape?
1: Nga live.
0: Ha? Siguro gamat-amat na sila. Kag mga taga-Rojas, most especially ang mga may mga grupo sa Zumba, sa dugang detalye, lagaw lang kamo sa XFM station sa Rojas 106.5 para mabalaan nyo kung ano ang
1: detalye.
0: At the same time, may premium man na siya. Si Boss Rems, Dr. Emilito, oy, ara sa ato na grand draw. So, kita-kits kita. To be announced kung diin gid ang exact venue sa Roa City Capiz sa Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Wow.
0: Lawig man aton promo, mm-hmm. No? Damo-damo na nakadausan ng 3,000,
1: yes.
0: No? So, buwas man, second and last nga draw na sang Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Second to the last.
0: Second to the last na kay iti madrota buwas. Then, ang last sa 18. Mm-hmm. September 18. Then, ang draw, grand draw sa 27, ang ilang mga premyo nga madaugan, ang first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000 pesos nga cash kag pulo abilog nga tag 5,000 pesos. Total mo pila tanan dol.
1: Ano kay to liwat siling mo?
0: Ang first prize 50,
1: 50,
0: second 30,
1: 80,
0: ang third 20,
1: 80 plus
0: 100. Kag ang lima, ang pulo katag 5,000 pesos, pila?
1: Plus,
0: pulo katag 5,000, pila?
1: 50.
0: Oh, so pila tanan?
1: 150.
0: Bow, abi ko gani kung hindi ka kabalo sa mata.
1: Na-jackpotan lang.
0: So, 150.
1: Mayo ko lock in line kay pati kamot kag kwantatiil ginaitim pa.
0: So, 150,000 pesos tanan ang ipanghatag sang XFM kag Santon. Kag wala pa tulabot ang mga nagliligad pangatag 3,000 pesos. Ngayon ipanghatag sa ano na ha? Sa tanan ng XFM radio station ang Kabankalan, ang Bacolod, Sagay, Iloilo, Antique, Calibo, Rojas. Pito pa lang kay that time, wala pa ng San Carlos. Kanlaon pa, walo ka stasyon nga nagahatag every week ng 3,000 pesos. So, amo na, maayo na ang imo nga ginabatsyag. At the same time, kung magabutan ngalan mo, may 3,000 pesos ka pa.
1: Eh, imagine nga bala.
0: Healthy. Ikaw ya ano sa din ka maintra sa Santon. Ah, hindi matagal pwede kay empleyado man ta. Sa Gold Eagle lang ta.
1: Pwede ang
0: ano gusto mo madaugan sa Gold Eagle?
1: Ha?
0: Ano gusto mo madaugan sa Gold Eagle?
1: Kung may laptop, ti laptop.
0: Social laptop.
1: Yes.
0: Kung ako imo pambalon, ang gusto ko madaugan mo sa Gold Eagle.
1: Ano?
0: Kigol.
1: Tuod ka. Oh. Tagaan mo ko.
0: Kigol nga may ano, hemorrhoid.
1: Mamantin na lang ko sang sex doll.
0: Sige na, madamong salamat sa mga ano, sa mga nagpasakop sa amo ng mga promo. Kag hindi kamo magkakatak-an or hindi ka mo matak-an sa pagpamati sa XFM kay damo pa nga mga promos
1: nga maabot.
0: Nga maabot sa tanan nga XFM sa Panay Island. Ah, diba? Social, no?
1: Correct.
0: Ang oras, it's 50 minutes after 10. We'll be right back with more. Stay tuned. Mati lang ka mo sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Galing ako sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilawan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga balika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Gulpion tatba. Phone pal, balik na with Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Hindi ako makalipat. Magtumarsang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system lagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag nanacidic nga vitamin C.
1: Ka kung gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artisa, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oy, Friday, last day sang mga office boys and office girls.
1: Mm-hmm.
0: Then, maproceda kita sa weekend. So, no plano mo, buwas?
1: Mapuli.
0: Mapuli ka na naman. Hindi
1: yes.
0: Ka kaya kapuli sa Morsia o kung sa Bacolod?
1: Depende.
0: Sabi ko, sa Cadiz ka na lang hasta.
1: Nga aman.
0: Ay, na may bana ka na sa Cadiz? Wala pa?
1: Manog. Abisyosa
0: ang agi. May palamanahon na sa taga Cadiz. So, taga ano, taga BF Agustilo.
1: Wow.
0: National High School, ha?
1: Oh, correct.
0: Hindi sa PNU. Hindi sa taga PNU.
1: Sige lang bala, nai.
0: Sa, kung papiliyon ka taga din yung high school o kung college?
1: Mas namit ko no ang high school ay.
0: Nga aman. May baby powder?
1: Priska.
0: Ako high school? Yeah.
1: Nga aman.
0: Kapwa mo, mahal mo.
1: Ay, uso na nga subong ay.
0: Nga?
1: Kapwa ko, mahal ko.
0: Pero at least kamuya, ano kamuya? Nang open-minded ka mo.
1: Mm-mm.
0: May raibang tuod nga lalaki ay tsura, pero lalaki may lagusto.
1: Nan.
0: Ano na gani? Ano tawag siya na gani?
1: Natawag
0: siya na gani, Dolph? Nga rin doon sikreto gani nila. Ano na itawag
1: closet.
0: Sila? Ah, amo na closet. Mm-mm. Ano pag iban nga mga terms siya namang closet? Ano pa gid?
1: Ha?
0: Bi, let it bi.
1: Oh, eh, mga bisexual.
0: Kadamo gali na. Nga gaduging na mga muna ano.
1: Ambot a.
0: Iti di ba kung sa Bible duha gid man lang ya ang klase sang tao, it's male and female,
1: yes.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: Men and women. Nga ari ka di subong.
1: Kaya wala ko to. Di ba lang sakto?
0: Pero kaboring naman sa aton nga pangabuhi kung wala ka mo, di ba?
1: Amo man ang
0: kaya kamo man gahatag sing ano mo, sing kalipayan mo.
1: Amo na kayo yung tawag nga gay.
0: Kag entertainment na. sa mga maka-appreciate sang inyong talent. Ang pamangkot, ang iban may talent. Ikaw, ano imo talent?
1: Ano gusto mo?
0: Ano ka balo ka magkanta?
1: Pwede.
0: Ah, sige. What's the title of the song?
1: Ha? Ano gusto mo kakantahon ko?
0: Ikaw gani, Katie. Ikaw na iyan nakabalo kay kanta. Mambala talent mo.
1: Think I'm in love again.
0: Sino na? Laura?
1: Paul Anka.
0: Ah, Paul Anka. Hmm. Think?
1: I'm in love again.
0: Oh, sige. Kanta. Acapella lang. Acapella. Lights.
1: Ang
0: lights
1: na lang. Ang chorus lang.
0: Oh, sige. Sige. 1, 2, 3, sing.
1: Think I'm in love again.
0: Ay, balaan ko na dayon.
1: Nga man.
0: Wala man ano. Wala man dating imutingog.
1: Talaga.
0: Ambal mo talent sa pagkanta. Tito, wala man to ano.
1: Kung ikaw man binaga. Ano,
0: nawasak na gali mo puwak gali.
1: Kung ikaw man binaga salom nota, hindi ka pa na singer. Same mo.
0: Ti, amo na itong kanta. Singer na to.
1: Ti, luwatan ko pag.
0: Sige, be, luwata, be.
1: Think I'm in love again. Winning that silly green. Look to what a fool I've been. Think I'm in love again.
0: Ama, karaoke na lang taabi.
1: No, pwede.
0: Oh, di ba? Butangan ta background na lang git, para daw ka professional mabalas ang dating balaho. So ready ka na?
1: Sure.
0: Halingin niya
1: sa puno.
0: Sa puno asta gindi sa extra. Oh. Sige, sigurado ka ha. Basi karo
1: mag-lira ka, hindi ko kita.
0: Basi karo mag-ginarambulan ni karon. Galing eh, base mo, tudla itong internet ako, dukahinay sa itong internet nga daan. Hindi ka malantaw sa...
1: Dirae?
0: Dire ka malantaw? Mm. Oh, sige. Karaoke sa... Think I'm fall in love.
1: Think I'm in love again.
0: Ah, think I'm in I'm... love again.
1: Paul Angka.
0: Paul Angkan. Saan? Ami ka magkanta?
1: Oo, eh, ako pa yan.
0: Grado ka?
1: Yes.
0: Oo, oh, pakawian mo naman ng XFM, ha? Mag-amon eh.
1: Napakawian, ha?
0: Amal mo man, ami ka magkanta, tapos hindi man lang sila kauyon sa iyong mga voice.
1: Depende na eh, sila. Oo,
0: oh, sige. Kaya basta, ikaw yan, kabalok yan magkanta, ha? Ari ay, Atomic Karaoke, BAM. Ladies and gentlemen, thank you. I'm in love again, Paul Angka, aka Dolphy Angka. Angka lang ka niya. Aray.

0: Yeah, di ka malugi mo sige magkanta, ano? Para kay sino na kanta? Para kay sino na gindidikit mo ang kanta nga na?
1: Para sa tanan ko nga mga kalalakin, ha? Malaw, ay man nga ma-mention ka lang isa ka bilo.
0: Ha? Pero si Nogi Jay ang nagapangibabaw, ya? Ha? Si Nogi Jay ang nagapangibabaw sa iyo mga tanan na kalalakinhan nga daw hindi ka sila malipat.
1: Ato mo siya sa Bacolod?
0: Ha? Mm-mm. Siya din sa duty sa Lacson?
1: Ipo sa ipo.
0: Kakadlo. Ang kapatid ka lang sa kakadlo.
1: Napamati na sa bala.
0: Dahil lang good. 8:51 diri sa Canada. Hello, hello sa inyo, Troy. Amo ni hambal ko si Madam Lilani Labrador Galing.
1: Ay, okay.
0: Amo ni siyang sa Canada nga aton solid follower sa aton nga program.
1: Sa diin siya nga Labrador, damo Labrador sa may Granada mo.
0: Oo. Oh. Basi lapit-lapit sa German.
1: Basi.
0: Shepherd.
1: Damo to Labrador sa ano, sa Granada.
0: Seryoso?
1: Yes.
0: Makanta man ko guro ay, no? Kay kanta ka man. Ari ako, kanta ko Line to Heaven, ah. Hindi ko paperde kay Dolpe, ah. Kay way man ta color.
1: What?
0: Karaoke ta, ah. Hindi ka makuha mo ni kanami nga tingog, pero nami ko yan mag-ano yan, ma'am. Heaven knows I've done no wrong. Ba? Pwede ka

0: Timprano kami puli, guys. Damo nga salamat sa tanganan nga tech on duties na nga station managers ng XFM Philippines. Negros and Panay Island, thank you so much. Boss Rem, salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May cysts ko sa ovary. 3cm na galit.
2: Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape. Pero lain gidyan sa borsang Southon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Southon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Southon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Southon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Southon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sakto lang, parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag-assisted pain,
9: muscle fever,
8: acute pain,
9: kahit ano pang pain,
8: basta pain.
9: Mag-assisted pain,
8: pangkarang pain,
9: fast and safe.
8: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa lawad na kapag biyahe ang assist the pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang assist the pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga buki ka.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Poblas Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: class. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Magbibili sa butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss,

0: with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid niya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kalang-kalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Go!

Oras na ang pagtumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunphone Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
3: Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sunphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Sunphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sunphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sunphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunphone Gold Coffee Mix.
2: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunphone, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Sunphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium V3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Tibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunphone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Sunphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Go!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sanfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix,
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Ano ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Kasi dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: Go!

0: FM.
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Roy. Nagkaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfall Plus Cold.
4: Sunfall Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfall Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
14: Sunfall Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sunfall Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Sunfall Plus Herbal Soap.
1: Nanamigid!
14: Sunfall Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Karang-karang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Go!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hana.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM
1: XFM
2: Southland Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Southland Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Southland Gold Coffee Mix.
2: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southland Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southland Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southland Plus Coffee Mix.
2: Southland Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Southland Plus Herbal Soap.
16: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Southland Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
15: Southland Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
15: Southland Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
12: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
17: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
17: Tangkarang pain.
12: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may mag-set in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Ano? Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josil ano, sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas maligon kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yeah!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero dari kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Gantuman kita na kaimportante Sir Josil ano, kay tanawa blasubong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subang doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josil para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Mm. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josil nga naga-malipaton man. Mm. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yeah!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix the Cleo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sa ninga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah, pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
3: Southern Plus Gold.
1: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set-in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini, botambalos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag naton sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings no, the systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Doc Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa ngang reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected Doc Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130 over 80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagalisa mo moderate risk of having a hypertension Doc Leon.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure, kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa itong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malo sa ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Doc Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ni imo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini sick.
2: Yeah.
1: Immediate medical attention.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ay iban Doc Leo, galabot tag 200 pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gihapon sa ila sining lawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
2: Kati ari sini Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high
1: crisis na, ha?
2: Risk.
1: Crisis na ni Doc Leo, ha?
2: Yes. Masiling na naton yung emergency situation. Lagan ka dayon sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
1: In short, kung nakalabot gagali sa amo ni nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
2: Correct.
1: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iban nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog kundi ara sa panit ang pinakadelikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagakaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah.
2: Mm-hmm.
1: Hindi nyo man pagpatami kay anything in exist kuno. Hindi man manami sa lawas.
3: Kung dati ayaw mong naggamay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May ganot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sa sodium levels kag mag-relax ang aton sa nga blood vessel walls. Nga kung sa diin ang kakulangan sini o kung ang low potassium levels, posible magresulta sa reducil sa sodium retention nga nagapataas sa nga aton sa nga blood pressure.
1: So, speaking about this potassium, masamin na aton sa nga ginapakaon sa mga nag-suffer sa low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaunta but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel. Ano, kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Mayog iya sininga pa pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan, o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang magsulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may gina-stroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So, ang vitamin D, anong iya sininga function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sininga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sininga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masamisin nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kun masubrahan ikaw sodium intake, magabakita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kun masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive Dok Layo.
2: Kasubong sa nahambal na ton tagina Sir Josil no, kun nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium amo ni sa nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas, nga ang pagnubo sang potassium madulaan sang guardia ang aton sini nga sodium. Nga kun sa diin may ara kita sa ginatuwag nga sodium retention nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man maka payo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton nga ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kay araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kun kulang madugang-dugangan mo, kun medyo maparat masabawan mo dugang. Mas labi nga magandam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi gid naton nga ginarecommend sa ila nga maginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kun ang komposisyon sa ila sini nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga wising balances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Dok Layo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function nar sang aton sini nga rason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sa approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, Virgin Coconut Oil, Malunggay Oil, kag Vitamin D3. Ano ang pwede sinimahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Layo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kon RAAS o kon RAS bala nga ginatawag, kini siya Sir Josil sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat na itong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa niya sa rason nga nagataas nga ton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa nga ton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amun yung active form a substance nga nagapanarrow o nagaconstrict nagapakitid sa aton sininga ugat kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release ng ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang sininga epekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Dr. Jose lang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sininga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target.

0: formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve niya siya sa nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective gid Sir Jose sila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sininga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab aton sulok-sulok.
2: The secret of health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated nga damo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Doc Leo.
0: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josel mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin isan pa mang hilamos man lang. Kay nga man, ginapabay-an naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang si Sir Josel nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
0: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Wais may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
0: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
0: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasang aton sininga kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang ano kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
0: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masamin nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Doc Leo.
0: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang pa na gani Sir Josel sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josel nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun san Santhone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josel. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
0: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josel nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Santhone plus herbal soap.
4: Santhone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan-init.
0: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier.

0: na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sa lamok. So para hindi kita makutot sa lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Santon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sini nga panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sini makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sang aton sini nga lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya, madrain man sa aton sini nga lawas. Nagapanami sa aton sini nga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo do gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kon mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakapudlay sa pagpinto. Sobra gid kay saklero sang nag-inom ko sang Sister Pain. Minis lang gid nag-agi nakatindog na ko dayon diretso pag makalakas.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Ibili sa mga butika.
5: The secret of health.
0: Kung nagi ka mo kagwanta ha, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto sa ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
0: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa ni mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
0: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakihan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
0: Dapat unpredictable ko no ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain ko no sang good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilala ta, may ibuga kagid.
0: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka timean siya ups 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala. Sa ila sini nga sexual activity sa inyo sini nga partner. 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men. Mabakali ni sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes to Health!
3: X FM. Santon Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
3: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: From a city copy. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, excited!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Exciting time! Alas 4:39.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas. Mayong aga kalibutan, siyudad sang Roas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Yahoo! Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. There is 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, Karnyadlaw, sang Biyernes. Thank God it's Friday. Petsa 11 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupo dyo karoon ang inyo sinialagad, ako ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Exciting Pilipinas. Oy, bangon na. Kay aga na ni. Oh, labi na sa aton sini mga kuturan yung may mga trabaho pa da sa subong adlaw. Oh, sa may mga opisina pa. Oh, syempre sa mga mangga-negosyo pa. Sa mga magapanindahan mandira. Oh, and syempre sa mga magabiyahe aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Webes? Ayos lang? Ayoy! Oh, kaga siyempre nang adlaw gidaton sang Biyernes. Oh, suguran tagida nga may positibo nga panimuot sa aton sini mga kabuhi. Yahoo! May mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. Oh, kagi palap nagta naman ang good vibes. Sa aton sini kabuhi matuod may mga pagtilaw nga nag-abot. Pero malampuasan tagid na ah. So, importante magsalig lang kita sa aton mahal nga makako. Pagahimuon ato nang iya sini nga kabubuton. Oh, kay tanan gid ni aton malampuasan. And syempre, susubong naman ngadlaw sa Biyernes. Panibago naman yung mga balitang aton igadulong sa inyo, mga impormasyon. Dapat gilin nyo may buluhan, rigid lamang sa aton sini pala tuntunan. Magani sa tanan-tanan karon nga nagatutok na. Sa ato naman sini nga pagpangalagad, pinagi sa 106.5 MHz. Ngalilisuan sa inyo sini mga radyo sa FM band. O kaga siyempre sa mga nagalantaw na live sa aton nga Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! Good morning!
1: Good morning! Ayaw!
0: Sa aton yan nga Christmas countdown mga katropa. Ayara na gid lang sang 105 dias. O nga nabilin.
1: Yahoo!
0: O kag adlaw na gid sang Pasko.
1: Ayaw!
0: Hindi na sa mapunggan.
1: Ayaw!
0: Dugay-dugay makita ta na gid ya ang mga punsitya sa mall.
1: Ayaw!
0: Makita ta ng mga dalagko ng mga Christmas tree.
1: Ayaw!
0: O rin di ganing dalagko ng midyas nga ginasabit.
1: Ayaw!
0: O ganing mga katropa ha. Let's enjoy this day. And the days coming man ah.
1: Yahoo!
0: And the thing positive, huwag aayaw.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa ato niya pala tuntunan. Na welcome ta na. Ginatamiyas ang isa ka, good morning.
2: Good morning.
0: Ang mga ginikanan da karon yung bugtaw na sa subong at ion. Ang aton man mga katigulangan nga nagapangapina o rindi gani nagainit na da karon tubig wa. Okay, para aga pa mainitan ako nung ila sulok-sulok.
1: Ayoy!
0: And syempre, ang mga masako na naton karon yung mga vendors sa magkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ay nabinagin sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Dara sa kay Sir Herminio Hicaldijo.
1: Yahoo!
0: Sa Hicalde Meat Stand sa meat section. And syempre, dara man sa may Kapihan. Sa kay Sir Antonio Bulido. Draman sa may fish section kay Ma'am Ria Sangrina. Kay Sir Wendell Dolor. And of course sa Kapihan manda. Kay Ma'am Aileen Agdales.
1: Yahoo!
2: Good morning.
0: Sa mga masako man naton yung vendors dira sa may Utanan section.
1: Yahoo!
0: Good morning kidaw sa kay Sir Leopoldo Revise. Kay Nanay Rosalinda Antonio.
1: Yahoo!
0: Sa may poultry section man, good morning kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Products.
1: Yahoo!
0: Kay Sir Josue Ismalana sang Josue Dress Chicken. Kay Sir Francis Asugi sang Asugi Egg Supply.
2: Good morning!
3: Ang trotot mong itinago sa baol, pwede kang gumamit ng kutsa.
0: And syempre, dira sa mga bulantiros na ton.
3: Isipo.
0: Sa may Bagsakan Center.
1: Yahoo!
0: Kaga sa mga amigo, tagid ang agwardyaw kay Harry kag kay Roy RJ.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Kabay sa inyo, sini nga pagpamaligyaon da sa subong adlaw, makabawi kag makaginan siya gid kamo. Kay amigo, kataman da karon George Aguilo. Nga naga-duty na da sa TATC.
2: Good morning!

0: And syempre sa mga nagapanindahan naman dahil sa subong at iona. Oh, may nga gagid sa inyo tanan-tanan. Good morning! By the way, ini nga oras mga katropa. Ang buhilog ba niya ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino, alas 4:50. Oh, good morning mandao kay Bong Winda Francisco sa Bituon Ilawud Quartero. Good morning! Yahoo! Nga nagatutok subong sato sini kapag pangalaga do kay Father Jibin Gumban. Yahoo! Good morning! O kaga siyempre kay Chief Militon Madersi manda. Okay yan yan kaga kay ano mano? Okay Kato. Yahoo! AKA Jan. Ayoy! Along din sa pagmaneho, permi ha? O Juan? O kay Chudilon? Good morning, good morning! O kay Ma'am Helen Kalonse Baktong? Good morning! Good morning, manda. Kay Parikoy Robert Jude Padilla da sa Lawaan, no? Good morning. Good morning. O kagay ng Amy Bilya Gracia Tandog dira sa Lanon. Yahoo! O good morning, aga pa sila bulugtaw ba? Ayoy! Good morning. O isa man kami dayad nga aga na yo sa aton sini nga mga kauturan. O dira sa mga coastal barangays. Yahoo! O sa Banwasang Sapian, Ibisan. Rojas City, Panay, Pontevedra, President Rojas, Cagpilar. Good morning! Okay, labi na gina sa mga solid listeners naton dao sa Mulawon. Okay, Eric, ang kitay Musok Biring. Yahoo! Subong man sa kay ng Rosalie Bourbon. Kitay Joel Billiones, kay Kapitan Michael Dolor. Good morning! Ay pare ko Rex Ramirez kay nang Annette kay kay Idrianda sa may Aguho. Yahoo! O kaga siyempre ha. O sa kay Migo taman dyan abawa no ah. Good morning! Buhay dagat vlogs. Yahoo! Kasalutayan kay kay nung Rio kay kay nang Grace Aninang. Good morning! Siyempre, gatutok man subungo si Kapitan Iban Dorado. Good morning! Sino niya, may aga katrupang saldi, mga pita. O, kag may aga lang sa tanan nga nag-listening sa XFM Rojas 106.5. Yahoo! Ayaw! Okay, nang Lisa Digala da, sa Divino and Digala family, good morning man. Good morning! Kay Randy Santisas, good morning! Good morning! Yahoo! And syempre, sa mga mangunguma, tamanda sa mga nabukid nga kabarangayan nga nasakupan gid sa aton probinsya. O sa mga mangunguma, tagido ah! Yahoo! Ang ginaulat-ulat na lang magpawa-pawa kalibutan, takay man... kadto sa ila taramnan. Kasi gani matakbil sila mga karbaw diyan. Good morning. Yahoo! Pag sa mga magabiyahe na subong adlaw. O halong sa pagmaneho nyo ha. O ilabi na kay Migo tada Jonathan Pilipio kag kay Migo taman Joan Putato. O and syempre kay Migo ta Jojo Deroy E. Good morning. Mga amigo, tanong yung mga jeepney drivers so, nga nagabiyahe da sa ila, sining mga jeep. Alin sa ila, sining mga banwa, pagkanto di sa Roa City Integrated Transport Terminal. Good morning! Oh, good morning, manda kay Toto de Lohiro. Yahoo! Okay, misis, yung manda kay ng Lisa, wah. Okay, siya, pamilya. Oh, Tara sa may bangkiling tisa.
1: Good morning!
0: Ayaw! Yahoo! Ato, ano na oras?
1: Ayaw!

Aga syempre sa aton man nga mga overseas Filipino worker din mga makaroon nga party sa kalibutan. Oh, may dayad lang ang pagmamati sa inyo tanan-tanan ah. O kagabay sa Gyapon, yara ko mo sa maayong kahimtangan. Yahoo!

Sagot ang bigit niya manabutan sa aton siri pagpalayag. Welcome, welcome, welcome na mga katropa. Dari sa aton sining Friday edition sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. And syempre, by the way, good morning. Madaw kay Migo, Tanje Bernasoa sa may mong pong. Yahoo! Mga Migo, taning katapo sang traffic management unit.

0: And then syempre sa mga nagatutok na sa aton sini nga pagpanglagad online. Ginagdatagi ka mo nga power share ng aton sini nga live sa subong aga. Share the live mga katropa. Abot sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon. Ay aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Kay Sir Lindon Hanoho, good morning, Anay.
1: Good morning!
0: O, dara sa may Capiz Doctor's Hospital. O, and then, syempre. O, sa mga amigo, tamandang agwardya. O, sa mga staff da sa hospital, mga nurses. Always kini nagatuto ko sa aton sini pagpalayag.
1: Good morning.
0: Okay nang nini bakas di Latina da sa Banika ha. Good morning man.
1: Good morning.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ara sa 4:57.
2: Headlights.
0: Sa mga headlines, sa atong sining mga balita sa subong aga.
3: Yahoo!
0: Sa atong mga balita nasyonal. Energy or Energy Regulatory Commission o kung ERC inmando ang pagpanubo sang sukot sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Komisyon imbestigara ng mataas nga presyo sa piyak sang manipis nga supply. Samtang sa dugang pangabalita nasyonal, Romualdez magapabilin sa ospital tubtob nga wala sang panibag o nga court order suno sa sandigang bayan. Samtang atensyon sa aton nga mga motorista. Ay sa aton nga balita nasyonal, presyo sang gatong magasaka sang tubtob 5 ka piso kada litro sa masunod nga semana.
3: Oh no.
0: Ayaw. Aray mo.
3: Ayoy.
0: Ako pila subong ang unleaded gatroban Jason 77.70. Plus 5, babi. Sampo lang, ha? Ay, pila na itong dalaganan niya. Sobra na 82.
3: Ayaw!
0: Kaya pa!
3: Ayaw!
0: Oh, no! Although, ma-put up na lang ko negosyo, ha?
3: Ayaw!
0: Lain yan. 5 na naman ang dugang.
3: Ayaw!
0: Samtang sa adon balita international, mga nagapanguna nga airport sa Indonesia, balik operasyon na matapos ang paglupok sang bulkan.
2: Headlines.
0: Samtang sa adon nga showbiz balita, Yeng Constantino nagdugang sang isa pakadlaw sa iya biyahing 20th anniversary concert. Ang sa ito naman nga sports balita, Asian Games nagsugod na pinagi sa kadalagan sang Qatar siyam kadlaw ante sang opening ceremony. Ara sa Pilipinas, 1 minuto nakaligad sa takdang alas 5 sa aga. Aga mga headlines sa inyo sininga or sa aton sininga mga balita ngayon batian. Ang buylog mananay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na mga katropa.

0: kaga siyempre sa inyo sinipag pangapis subong aga ginarekomendar tagin sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Ang kapinga natural makabulig sa tanan yung mga balatian labi na sa mga hormonal imbalances nga muni ang ginatunaan o sa pagtubo man sa mga bukol-bukol sa aton siningalawas.
1: Oh no!
0: Sa pagtubo sang balatian nga prostatitis sa mga kalalakihan.
1: Oh no.
0: Ori na yung prostate enlargement bala. Oh, kunang paghubag sang prostate.
1: Oh no.
0: O, kag sa mga kababayanan naman ining ginatawag nga PCOS o kun PMOS. Oh, nga isa sa mga nagapabudlay sa ila. Oh, ilabi na sa mga luyag na nga magdumala. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may harin isang isoflavones, isa ka sa isang major flavonoids. O, nga nagabulig, agod nga makontrol nato ng aton sininga mga hormones. Kay kung balancing hormones aton sininga lawas, damor man na nga naganami ang aton sinipamatsyag. O, mga katropa. Siyempre, makabulig man ini sa pagbalanse sa ang blood sugar level ta sa lawas. Wala ini siya sang kapin, gani kung aga, hindi ka magsugaki kung amuning pangapihon nyo.
1: Yahoo!
0: Siyempre, manggaranon man ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Makabulig man para sa aton sining digestion. O kagwa ay kasang chance nga magpalpitate bisan pila pakatasang imnon nyo sini. Gani mga katropa ha. Switch to the healthy coffee na.
1: Yahoo!
0: Mag Santon Plus Coffee Mix. Kay dugang pa sininga benepisyo nga matag sa aton. Ay makahatag din isang enerhiya nga magadugay sa aton sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Okay, syempre, ilabi na sa mga nagatrabaho sa ano ne? Sa opisina. Okay nang lanon tagid ni bala. Ining energy. Good aton gid matrabaho ang dapat naton trabahoon. O kag ba tubang naton ang dapat naton atubangon ilabi naton mga kliyente.
1: Yahoo!
0: Ang Santon Plus Coffee Mix mabakal ini sa mga suki nyo da ka butika sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores man naton nationwide gangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Kaga mabakal man ini online. Pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya.
1: Yahoo!
0: Kay sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. May kape ka na, may bulong ka pa. Kapag 6 sa kada higo.
1: Yahoo!
0: A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Filipinas.
0: Alright, alas 5:05. Good morning, Anayda, kay Migo, Tadjo, Bert, Delphine.
3: Good morning!
0: Subong man kay Sir Ferdinand Duro, dira sa Kios Panitan.
1: Yahoo!

And syempre antes kita na magbuya diri sang commercial. Ato na nay tamyawon ang tanan-tanan nga naga-birthday sa subong adlaw. September 11 sang happy birthday. Ilabi na gid sa kay Bayaw Kudawa, no? Happy birthday anay da kay Mr. John Edward Kunanan.

0: Exciting Pilipinas.
1: Aron sa tanan-tanan gid nga naga birthday ha sa subong adlaw. Oh, Setyembre 11, happy happy birthday gid sa inyo ah. Labi-lada sa kay bayaw ko no, John Edward Cunanan.
2: Yahoo!
1: Oh, dira sa ano karon ha, sa barko.
2: Yahoo!
1: Oh, pasalubong ilang ko no, ya magpuli ka.
2: Ayaw!
1: ano lang ah, more blessings to come, good health.
2: Yahoo!
1: Oh, kaga syempre enjoy your day ah.
2: Yahoo!
0: Exciting Pilipinas.
1: Good morning man daw kay Kagawad Redden Aspera sang Barangay Liong, no, sa Aspera family. O kag sa mga kaupo diyan ko nga barangay official sang Liong.
0: Good morning.
1: Alright, pagbalik nato na, tutukan nyo ni ang kaundan sa ngaton sini nga mga balita, mga katropa, and ang mga balita karon ni Katropa Elmer, police reports ha. Ngay gadulong man sa aton sini nga pagpangalagad, diri sa aton sini nga palatuntunan. Magabalik kita, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras!
3: 5:08 XFM
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo.
12: Oh,

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mal na kaputlay sa pagpinto. Sobrakit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahing diretso.
2: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga bukika.
5: X FM.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
8: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit gid,
8: may free collagen.
7: Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
15: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
0: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
0: Kangkalang pain.
15: Fast and safe.
0: Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
17: Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Aray pabalik sa pagpalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5:16. Padayon ko mga gatutok diri sa aton sini palatuntunan. Ano po ang inyo anchorman katropang Zaldegab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Ngayon na nga bahin mga katropang buylog ang idulong sinyo sa Santon Plus Gold. Atensyon na sa aton sini makuturan nga mataas ang kolesterol ho. O kung hindi gani, may ara sa ginasupreher nga high blood.
0: Good morning!
1: Oh no!
2: Oh no!
1: Oh, madasig or barado ba lang inyo mga ugat tungod sa kolesterol? Oh, delikado ina sa high blood kag heart attack. Mga katropa, ang garlic kag mangosteen sa Santon Plus Gold nagabulig sa pagtinlo sa mga ugat sang dugo kag nagapanubo sang bad cholesterol. Kani am ligi ang imo tagipusoon pinagi sa bulawan nga proteksyon mag Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar and syempre sa mga leading drugstores man aton nationwide. Oh, sa Mercury Drugstore available gid ni ha. Oh, kung mabakal nyo man online, pinagi naman sa inyo sin mga Shopee kag TikTok shop. Okay, sa Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw gid ang una.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, alas 5:18.
0: Balitang nasyonal.
1: Sa aton yung mga balita nasyonal. Ginmando gani isang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang regional price cap sa kuryente sa wholesale electricity spot market o kon WISEM. Agod mapanubo ang sukot sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nag-intra ang ERC matapos makita sa data ang severe supply shortages sa Agosto. Nga nagresulta sa pagtimbok sang presyo sang kuryente sa among rehiyon. Sa ilalom sang daan ng pagsulundan, ginapatuman ang price cap kon naglabot sa isa ka level ang nationwide average price. Apang ginbutong sang manubo nga presyo sang kuryente sa Luzon ang national average, gani wala gina-activate ang cap apisar nga nagsaka ang rate sa Visayas kag Mindanao. Agud masulbar ini nagdesisyon ang ERC nga ipatuman ang price cap sa per region basis. Sa baylos ang paggamit sang national average. Diri ginalauman nga maganubo ang average August electricity prices sa Visayas sa 8,470 pesos per megawatt hour halin sa 18,590 pesos o kon 54% nga pagnubo. Sa Mindanao naman maganubo sa 8,690 pesos per megawatt hour halin sa 19,560 pesos o kon 56% nga pagnubo. Sunod gani kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Lauman sa mga konsumidor ang pagnubo sa ila electricity bill sa Visayas kag Mindanao. Ginmando man sang ERC sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o kon IOMAP nga i-recalculate ang 2026 i-recalculate ang bill sa Agosto sa Setyembre 20, 2026 kagisulod ng deadline sa pagbayad sa mga konsumidor sa Setyembre 28. Dapat nga gilayon nga ipasa sang electric utilities sa mga konsumidor ang mas manubo nga rate. Dugang padre nga ginmando sang ERC ang investigasyon agud matumod kon ang pagtimbuok sang balayran ang bangod sa aktual nga power shortages o kon bangod sa ginmanipula kagin abusuhan ang generation companies or sang generation companies ang market power. Oh na mayogid ni kay para nga hindi na magpugait ang mga konsumidor. Kay damo yang nagahambal nga ining pagtaas ang presyo karon sang kuryente. Ang bangod sa manipulasyon nga ginahimo sa mga sining mga generation companies bala. O ining mga tag-iya sang mga planta nga ni. So good thing nga nag-intervene na ang ERC. Makon mo ka tropan Jason. Kung hindi ay mag-intervene ang ERC, nagalabot sa 18,590 pesos ang ano ni, ang megawatt hour o electricity prices. Ay karon kay nag-intervene na ni, kundi naka-less kita sang almost 10,000 pesos sa megawatt hour o

0: So puli tutukan ginisang mayo ni. Pagpadalman gidang investigasyon. Kaga mas mayo gid multahan ni ang mga generation companies ngini. Kung mapamatud-an nga may pagpanipular. Kung pagpag-abusar sa ila sini nga negosyo man. Exciting Pilipinas. Hindi na niya manami, makon mo. Halos sa konsumidor tanan ginakarga.
1: Oh no!
0: Nagalaong kita sa nagligan, maganubo ng

0: Kasi sa paliran sa kuryente, ginapamalhas pati sarakangan mo.
1: Ay! Oh, no!
0: Oh, salamat, ERC! Okay, ara, ginmanggali ka mo.
1: Ay!
0: Abi-abi namon, sagto, tulog na ka mo dahi.
1: Ay! Ay!
0: Ay, ka mamaluoy sa electric company, siya mo na yung ginabinasol.
1: Oh, no!
0: Nga kung hungdon, nagabaka lang niya sa kuryente. Nagabaka lang niya ang kapil ko, kaga mo nang nag, for example, disaton sa kapis, ha? Nagabaka lang sila kuryente, ginadistribute.

0: Ganito ito na ma, ano ni? Mabaso lang kuryente kaysa ila distribution charge ya. The same sa Gyapo na. Pero pag-abot sa generation charge.
1: Oh no!
0: Pero yung balda.
2: Ayaw!
3: Exciting Pilipinas!
0: Arad sa dugang pa natin yung balita sa atin yung pagpangalagad. Magpapabilin ganing confined sa Cardinal Santos Medical Center si Leyte Representative Martin Romualdez na nagapangatubang sang 7.4 billion pesos nga plunder charge angod sa flood control issue tubtob nga wala sang duga nga mando halin sa anti-graft court suno kay Sandigang Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma. Bayag ni Pulma, inibangod nga wala pa nakatapos ang korte sang, sa deliberasyon sini sa motion ni Romualdez nga nagahinyo sang hospital confinement sa Cardinal Santos bangod sang heart, kag, brain related illness.
1: Oh no!
0: Apanggit sulit niya nga yara na sa idalom sang kustudiya sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ang opisyal bangod nag-issue na ang Sandigang Bayan 3rd Division sang commitment order nga prisuhon si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas ayara si Dalom sang jurisdiction sang BJMP. Sa nagligad, yara siya sa idalom sang kustodiya sang Philippine National Police halin sang Setyembre 7 antes nag-issue ang anti-graft court sang commitment order kahapon nga adlaw Huwebes, Setyembre 10. Apang ginsiling ni Pulma nga makabulig ang pulis sa BJMP sa pagbantay kay Romualdez. Itala na ikaduhang adlaw sang hearing sa motion ni Romualdez para sa hospital detention subong Setyembre 11. Eh, kulong na yan, mga kurako!
2: Ayaw!
0: Ay, kasadya lang sa Pilipinas, ano? Basta gani, katropan Jason, yo, pilirisuhon ka na bla. Oh, may balatian kagidya dayon nga nagagwa. Si Romualdez, oh, may heart kag brain-related illness na.
1: Oh, no!
0: What do you mean by brain-related illness? May problema na niya sa paminsaro, ano?
2: Ayaw!

0: siguro kay Gaking na ni si Romualdez kay ano mo, kay Anay Congressman or Congressmiaw. Ayaw! Okay, kay Go Barsaga.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Na no man! Total na kay Sio, nakamusang commitment order. Eh, commit yun na lang matuo na.
1: Ayaw!
0: Okay, ba si mag-transform pa ni bala si Romualdez?
1: Ayaw!
0: Kita yun ang ano, subong AI, kay Drummond Jason, parang kay Romualdez. And though, nag-mutate sa bala, tapos uli, yan, nag-mutate sa buaya.
1: Ayaw!

0: Alam gid ang mga Pinoy ah. Ayoy!
1: Oh no.
0: Sige, sa duga pa natin yung balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Arin na.
1: Ayoy!
0: Atensyon sa mga motorista! Okay o, mga katropa, ginapananaw nga magasaka naman ang presyo sang gatong sa masunod nga semana bangod sang pagulag sang global prices. Sunod sa oil industry source. Magasaka ang presyo sang gatong sa mga masunod nga presyo. Sa krudo o kung diesel, 3 pesos tub-tub, 5 kapisos kada litro.
1: Ayaw!
0: Samtang sa gasolina, 2 kapisos tub-tub, 4 pesos kada litro.
1: Ayaw!
0: Agay!
1: Ayaw!
0: Nagilan ng reaksyon ko, katropan Jason. Agay!
1: Ayaw!
0: Inibase sa average mean of plots Singapore o kung MAPS. Ang foreign exchange trading humalin sa Setyembre 7. Tob-tob Setyembre 9, sininga simana. Kag may baluan man gani, nagsaka man, subong simana. Ang presyo sang gatong.
1: Oh no.
0: Aluloy gini mga nagabiyahe mo. Oh maga amo ning plastada karon sobra na 80 kada litro. Damo gini magauntat biyahe.
1: Oh no.
0: In fact gani kay Truban Jason ang ano gani ni ho. Ang ano bala ang mga ang grupo sa Manibela. Mga katropa. Patigay naman sang untat biyahe sa Setyembre 14. Siguro, balik-balikan talang bala si Romualdez. Inakulbaan ni si Romualdez nga ano na, isaylo sa Quezon City Jail. Okay, according sa BGMP, Katropan Jason, iupod sa pangkabilugan ng populasyon.
1: Ayaw!
0: Kabot si Lingon, why siya sang ano to, sulong akwarto.
1: Ayaw!
0: Magga upod gid sa mga kakosa.
1: Ayaw! Oh no.
0: Luoy ka. Oh, siling sa BGMP oh. Mayroon po tayong itatalaga for security consideration but not necessarily special treatment. Kay para sa BGMP, wala sang pinasahi nga pagtratar kay Romualdez kag ibutang ini sa available nga silda.
1: Ayoy!
0: Ayaw! Okay, di ba sa BGMP, katropan Jason, damo na yas ang hulot mo. Hindi na yas presaton sa rehabilitation center nga cell 1, cell 2, cell 3 lang. Sa ano ya BGMP may ano na iya kada hulot amo lang ni dapat ang ano da ang priso. So kung may bakante dira let's join them.
1: Ayaw!
0: Mambal na si Romualdez, let's bolt in.
1: Ayaw!
0: Arigin
1: ayaw!
0: Sumunta ni mabalaan ang adlaw kung ano gina manginhusgar.

0: Sabang tanim mabalaan ako ang manginhusgar mga katropa. Sang Sandigan Bayan. Yahoo! Gani good luck sa aton tanan. Ayoy! Labi na sa sinipagtaas naman sa presyo sang gatong sa next week.
1: Ayaw!
2: Oh no!
0: Kung pwede lang ka hoard, ma-hoard na lang kuya, isa ka tanki.
1: Ayaw!
0: Parts, pwede lang ka order. Ano orderon mo? O, inang isa ka tanki, or sang gatong nyo ay butan sa balayo.
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Oh no! Pero kuan lang akon, mga 3,000 lang ako.
2: Ayoy!
1: Ayaw!
0: Kaguya! Pagkari na natin mga balita nasyonal, Buylog ang inadulong sa inyo sang Assess the Pay.
2: Yahoo!
0: Ang all-in-one relief mga katropa nga sigurado makapadula sa inyo nabatsagan nga sakit din man nga party sa inyo siningilawas. Parti siyang lawasa, hindi siyang bulsa.
2: Ayoy!
0: May kombinasyon sa antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kaya analgesic. Mga properties, sige na pakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. May gitingo ba nining apersa sa paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL? Na nagasuporta para sa natural healing process ang aton nga lawas.
2: Yahoo!
0: Available sa mga sukin nyo mabutika sa inyong sininga lugar sa mga leading drugstores man aton nationwide. Makababakal man ini online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop.

0: Ay, mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Says the Pain. Siguro muna lang i-recommenda kay Martin Romualdez. So, ayun na lang bala Says the Pain Kong.
1: Ayoy! Oh no! Ayoy!
0: Siling ni Tita Hilma Inyon Bantis. Mayad na siya, Sir Madayon si Romualdez sa Balatian kay Makawan Bansa.
1: Ayaw!
0: Ay, naluloy ka. Good morning, Anay Da Kenti Nini Sinalin Pinikito Tabigi, ho?
2: Good morning!
0: Okay, Jury Manda sa May Biskaya, President Rojas.
2: Good morning!
0: Okay, Mamlaya Baez, Diri Sin Insensio Tisa. Okay, Ma'am Dorothy Oliveros Padrugani, dira sa Dumalag.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Georgie Bandilyon. Shoutout lang ko sa Pamilya Bandilyon, Dasig, Dinusta, Kag, Isporma.
2: Good morning!
0: Okay, Migota Antonio Solomon.
2: Good morning!
0: O nga nagatirik-tirik na dakaroon sa Pontevedra ho. Good morning!
2: Good morning!
0: Alright, sa dugang pa natin nga balita, mga katropa, drisaton sininga palatuntunan.
3: Exciting Pilipinas!

0: Atensyon doon sa mga fans ni Yeng Constantino.
1: Yahoo!
0: Okay, may day 3 na ang biyahing 20. 28th anniversary concert ni Yeng Constantino. Sa social media, ginanunsyo sang singer-songwriter nga gindugangan sini sa isa pa kadlawang iya concert matapos nga nangin madinalag-on ang iya una nga duha ka show sang Agosto. Pati kayo nun ang day 3 sang concert sa Nobyembre 17 sa Smart Araneta Coliseum. Nagpromisa naman si Yeng sa iya fans nga mas namion pagid sini ang iya performance sa Big Dome.
1: Wow!
0: Kuya, personally yan, nakatambong na kuni sa, hindi sa concert ni Yeng, ha? O kundi sang nag-perform siya di sa aton sa probinsya, sang ano? O, sang kapistahan to, bla?
1: Yahoo!
0: And, nami, gini niya si Yeng mag-perform. O, mga natural nga tingog, jaw ay bala sang lip-sync? Gani, no doubt nga napuno ito ang ano ni. Nasold out kitong concert sa Agosto katropan Jason.
1: Yahoo!
0: Gani, congratulations kay Yeng. Kaga, siyempre, laban-laban ni ma-sold out naman ni mo. Ito na itong showbiz balita, mga katropa. Boylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal or sang Santon Plus Herbal Soap. Ang isa ka sabon yung makapakinis ang aton kutis, ang sabon yung makapatay sang kagaw, ang sabon yung daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Imo sa mangosteen extra kalin sa prutas si mangosteen yung mahamot at may astringent property. Na nagapaugot sa aton panit yung nagaburig sa pagpasarado sa mga buho-buho si Tura. Na pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Santon Plus Herbal Soap ay mayaraman sang virgin coconut oil na makapatay sang kagaw o kung nagapabasog sang umot sa mangosteen bangon ang VCO, isa sa mga ginakabig na good carrier oil.
1: Yahoo!
0: Ano na pang ginahulat nyo? O para sa natural nga pampagwapo kag pangpagwapa, mag Santon Plus Herbal Soap ka na. Bakal ni sa pinakamalapit yung butika sa inyong lugar. Pwede man mga add to cards sa inyong sining mga Shopee kag TikTok siya.
1: Yahoo!

0: Sa ito naman nga sports balita. Nagsugod ng Asian Games sa Japan sa pagluto ang Qatar sa Iran sa men's basketball opening group game, ang unang hampang sa continental multi-sport showpiece na may mas madamo nga pumalasa or tagpalasakop kung ipaanggid sa Olympics. Masobra 17,000 ka mga atleta kag opisyal ang magapasakop sa 43 ka mga sports sa Nagoya Aichi Games. Pati kayo na ng opening ceremony sa September 19 kag magatakop sa October 4. Ang mga hampang kangay sang basketball, football, cricket, hockey kag modern pentathlon ang magasugod na antes pa man ang opening ceremony. Nagahulat ang Los Angeles 2028 Olympics qualifying spots. Sa pila ka mga sports sa Asian Games. Lakip sa mga balantayan sa games ang Philippine tennis sensation nga si Alexandra Ayala. O, kaga siyempre ha, sa opening ceremony gani mga katropa. Mangin na flag bearers naton ining weightlifter. O, nga ano ba lang hubi no? Ining si Kian de los Reyes. O, kagupod pagin sining isa ka atleta man. O, ining si Ira Villegas. Yahoo! O, weightlifter nga si Albert Ian de los Santos. Dilo Santos, gili, dilo Reyes ang ako ng balik. Ayoy! Kag ining boksidor nga si Ira Villegas. So, pirong ginabantayan, gili si ano mo? Si Crush. Ayoy! Alexandra Ayala. Yahoo! Dabo na excited yung mga Pinoy ni actually dito sa Japan. Gani good luck na. Saton sini nga mga atleta. Exciting Pilipinas. Alright, ang aton sini nga sports balita, Boylog man nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga mayra sa maka kaglabuhas ka herbal extra ka popular sa South America. Ano nga papagsik? Ano nga pabaskong scenery ang nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes sa labing-labing kimisis, magtumargin lamang sa isang kapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon gagang imo performance sa inyo quality time. Yahoo! FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka. Exciting Pilipinas. All right, good morning anay da kay Migo Ryan sina de la Cruz. Ayoy. Okay. Why klase o nga na. Oh, ganin nagbulaw-bulaw sa kuno. Ay kada kabati mig sa balita ko nga. Oh, next week masaka naman ang gasolina. Ay kaya pa. Alright, sige ah, sa dugang naton yung mga balita, check ko na connection ta with katropang Elmer Estimar sa mga natipon sini nga police and hospital reports. No, ibalon ta. Mga nakinabo sa aton sini probinsya sa 24 oras naton yung pagmonitor sang kalinong kagkatawhay sini. Exciting Pilipinas. Line number 1, check ko connection ta with katropang Elmer Estimar.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
2: Katropang, good morning. Saton sini mo tan na mayong aga man. Kag saton sini madulong nga mga balita. Saton sini nga padayon man nga pagmonitor sa kalinong kagkatawhay sa syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Sa digin na sa Banua sa nga Ibisan kay man nagselebra sila sa ilang sini nga kapistahan kapon nga adlaw may ara sa natabo nga komosyon, no? Kag resulta sini nga isa ka manginginom or isa ka soltero ang nasumbagan na ram, sa natabo nga rambol dira iya sa bahin sa crossing Ariba bla katropan saldi malapit sa tulay sa Ibisan, ha, wherein natabo ining insidente alas 11:58 sa gabi kaging kilala ining biktima si kay alias Mark samtang ang ginatudlo diri nga suspect amo ni si alias sa Kipat, no, kag sandi gani sa investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station nga na, samtang nagiinom-inom ining biktima ko po niya sining mga abyan sa gwa sa ila sining balay, oh, kag particular sa may karsada katropasal di naglabay ining mga ining suspect kag may mga upod nga iban pa nga mga kaopdanan sini kag dito nga hinali na lang nga ginsumbag ining biktima kag impulihan pa sa iya sining man nga mga kaopdanan bangod sining natabo nagangkon iya sa nga pilas sa iya sining nga ulo kag magkatuway sang lawas sining nga biktima kag madasig naman nga ginarespondihan sang aton sining mga katapos sang kapulisan ang lugar kag gidapatan ni sang nagkaigo nga pagbulong sang Ibisan MDR Arimo kag ginpadangat diri sa bahin sang hospital diri sa sudan sa Roas agud nga mahatagan sang dugang kag nagkaigo nga pagbulong samtang ining suspect naman sang ining natabo nga pag tinapungulay ang madasig na kapalagyo matapos na kumiter ining pag panumbag iya sa biktima. So ginaimbestigaran pa ni karon sang aton sining mga katapuman sa kapulisan ang rason nga man nagabot ni sa punto nga nagrambol ining nasambit man nga grupo. Sa dugang na tondre nga balita dakop naman diri sa bahin sa Roja City PNP ining ginakabig nga top 5 district level wanted person nga naaresto sa bahin sa barangay Tangke, no, Rojas City. Takna alas 7 kahapon iya sa aga katropa saldi. Kikilala ini ang wanted person sa kaya Nilbert Trifalgar I Ulite o kon mas kilala sa palayaw sini nga si alias Toto 35 anyos kag residente sang Santa Mesa Manila kag temporaryo diri nga nagapuyo sa Barangay Bilaw sa Pian Capiz kaso nga pagpanghimulos ang ginapangatubang sini nga sabit man nga akusado nga kusad ng warrant of arrest ang ginisyu ni Honorable Dana Chair E. De La Cruz, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 168 Marikina City, napitsahan sang Agosto 27 subong nga tuig. Kaya sa karon ining akusado ang nagapabilin pa diri sa bahin niya sa Roja City PNP para sa nagakigo nga disposisyon kag natalana ning iga turnover sa Court of Origin. So ang mga operatiba nga nagdakop siya ang nagikan pa sa bahin sa Metro Manila with coordination naman sa aton sining Capiz Police Provincial Office.
0: Oh, so din gini siya wanted Katropang Elmer dito sa NCR?
2: Sa may NCR Katropang Jovet, Katropang Saldi. Hmm. Ang sa Marikina City Police Station, no.
0: Oh, so Marikina court ning nagano?
2: No, amo ning nag-issue man siya sining nga warat o bares sa katropa sa Aldi kapon diri nga adlaw.
0: Kay man, so diri sa nanago sa Ruas pero taga sa Pian gid sa?
2: Nakitaan sa to sa atubang mismo sa Global Dominion bala. Malapit sa San
0: Roque. Sa to mangutang sa lindingan.
3: Ayoy! Oh no!
0: Okay daw lindingan ina, di ba?
2: May posibilidad katropa sa Aldi. Kay man may baluan basta may mga lindingan or mga pangani. Meron na system generated nga nagkakatabo. So, kung once nga mangutang ka, ay automatically nag-appear dirang mo sini nga pangalan. Kag kung meron ka sa mga ginutangan, ay laban-laban siguro posible katropasal din na tukiban nga wanted person gali. Ining nasambit man nga akusado. Pero nagapuyo ini sa subong sa bahin sa Barangay Bilao sa Pian.
0: Oo. Sa pabahay siguro.
2: Oo, Luyo Isla to ni Katropa.
0: Ah, okay. Bayi to? Bayi na?
2: Lalaki ni.
0: Ah, lalaki ah. Ayoy! Hindi man na long hair?
3: Ayoy!
2: Ang iya gani sini ayo oh, si Toto Mike eh.
3: At alias ayoy! Oh no!
2: Ya ayo siya pangalan ah.
0: Pila iya edad?
2: 35 anyos.
0: Na 35 na. Oh. Tapos nang ano sining tawag ko? Oh? Iya ginatubang ang kaso pag pangimulos.
2: Yes, oo.
0: Oh. Hmm. Wai siguro ka balo may warrant sa
3: eh. Ayoy!
0: Wala mo naging nga may waran kaya ikaw pa mangutang.
3: Ayoy!
0: Oh, pero laban-laban na track na ni saya. Oh, may informant ang aton sininga police to sa NCR. No? Nag-coordinate di sa ano. Sa din ganin naging Serbian, Katrabayin Mer?
2: Sa San Roque Street, Barangay.
0: Ay, diri sa Barangay Otso.
2: City.
0: City?
2: Oh.
0: Ano ganing Barangay 7? Sa Rizal?
2: Ang Rizal, oh. Sa San Roque.
0: Hey, ari ding San Roque. Ah, sa San Roque Extension Aguro. Utso.
3: Ayoy!
0: Sa Tubang na kunos ang sinato niyo, kaya rin ang Global Dominion.
2: Pero ay nakabutang abid sa Blatter.
0: Bal ni Migura yan, oh. May nakita ko gahapon mig sa Tubang sinato niyo, ginserbian warrant. Amo na ni, kaya rin ang Global Dominion. Gatrumail mer.
2: Oh,
0: muna gani. San Roque Extension inada Barangay Otso.
2: Barangay Otso.
0: Oh, sakop na da ni Migo Halls.
3: Ayoy!
0: Okay, kung andiri ka sa Piak, I think the Otso naman na Japon, no? O Tisa.
2: Ang sa kwan, ang sa may ano na doctors. Ah, sa may
0: Sinado ni.
2: Oh, wala lang ta idea. Katrapasal di kedo pagkahibalo tabi ang Bondari dira. Amo ni ang
0: karsada.
2: Oo, ang karsada bala.
0: Ah, pero siguro sa akop niya kay Otso kay ang iya lang iya sang ano, hasta lang sila da sa pader. Sang ospital bala.
2: Oo, oh, oh, oh.
0: Ang business center iya na kano ya katisa.
2: Na amo amo na katropasal di. So ining akusado kay man na tokiban na ning isang ato sining mga operatiba nagpadala dire or nagpadulong dire ang operating teaman nga nagikan pa sa Marikina City Police Station kag nagapakigangot nagkooperar sa bakin niya sa kapis sa police sa provincial office. So natala na ini siya nga iga travel kag iga turnover to sa bakin niya sa Marikina City para sa nagakigo niya sining disposition pero temporaryo anay nga diri siya nga gikustudiya sa Rojas City PNP. Sa dugang na tondering balita.
0: Sige, karon na lang aguro, Katrupa Ilmer.
2: Sige, dugang natin ang galing ng mga balita na ton, yung mga natipon. Sa tondering padayon mga pagmonitor sa kaninong kagkataway sa sudad, kagbilog nga probinsya sa Kapis. Bantayan na lang sa programang Bullseye, 3 Megapus 106.5 XFM Rojas. Para sa 106.5 XFM News, Ilmer Estimar ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar sa gindulong man sini nga balita sa aton sini nga pagpangalaga. Mga Katropa, lakalan aton tiempo. Man nga balita bantayan na lang karon sa panatuntunan Bulsay upon si Katropang Joven Anisco. Yahoo! Labo salamat sa inyo pag-upod diri sa Friday edition sa panatuntunan Exciting Pilipinas. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Mga katropa ha, 105 days to go. Adlaw na sang Pasko.
3: Yahoo!
0: Ako naman ang inyong alagad, katropang Zaldi Gab Jr. Para sa 106.5 XFM, Roas, katropa mo.
3: Exciting!
1: X.
4: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Iba ganyan po ko sa akong sang Sister Pain.
4: Ano si Dasig? Madulang
2: pagsakit
4: sa
2: ngakong
4: ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roasig sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:04. Ang ining oras, ang buhilog naman nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Hello na kita karon sang Biyernes. Oy, thank God it's Friday.
2: Yahoo!
0: Petsa 11 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, top 7 most wanted person sa provincial level alis arestado sa Banwa sang Sapian.
1: Headlines.
3: Isa naman kalalaki nga wanted sa kasong Chainsaw Act of 2002, arestado man sa Banwa sang Sapian.
1: Headlines.
0: Isa naman karmaslotang voluntaryo nga ginsungka sa Maayon Municipal Police Station.
1: Headlines.
3: Rojas Memorial Provincial Hospital gintul-id ang natabo natoy sa aligasyon nga wala pag-akomodar sa isa ka pasyente nga nagdangop sa ilang emergency room agud magpabulong matapos maaksidente sang Setyembre 5.
1: Headlines.
0: Samtang pasyente ginklaro nga hindi hubog kag wala naghambal nga hindi na magpabulong sang nagpadulong sa Rojas Memorial Provincial Hospital sang Setyembre 5.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung balita national, reklamo ni Vice President Sara Bato kay Madriaga ginbasura.
1: Headlines.
3: Apat ka Amichi Correa ang sang Senate Impeachment Court ginhingadlan na.
1: Headlines.
0: Sa balita international, tipdas nagpatay sang masobra isa kalibo ka mga kabataan sa Bangladesh.
1: Headlines.
3: Sa balita entertainment, President Bongbong Marcos Jr. nagdeklarar sang pulo ka bag-o nga national artist.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung sports news, lineup sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games, kompleto na.
1: Headlines.
3: Gag sa health news, masami nga pag-inom sang sports drinks, dinaangot sa obesity, diabetes, sakit sa tagipusoon, kag iban pang risgo sa lawas.
1: Headlines.
0: Ang sa business news, mas madamo nga Pinoy positibo sa kabuhi sa masunod nga tuig. Para sa Pilipinas, lasay 7 na sa aga. Nagkaroon sa detalye sa nga itong sinigit pang headlines. Paupod sa inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
3: Gaga ko naman si Katropang Christine Dayan Rao.
1: Express Balita. Express Balita. Balita ang bukan. Balita sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita, lokal arestado ang isa kalalaki nga ginakabig top 7 most wanted person sa provincial level. Tapos yung ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay poblasyon sa Pian Capi sa launa 44 sa ngapon, Setyembre 8. Ginkilala ang akusado kay alias Toto, 29 anyos, ang residente sa nasambit ng lugar. Ang warrant of arrest ang gin-issue sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 20, Mambusao, Capiz. Kasong rape by sexual assault ang ginapangatubang sang nasambit niya akusado kung sa din ginrekomendar sang korte ang 200,000 pesos nga piyansa para sa temporary using nga kahilwayan. Sa karon nagapabili ini sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Sa dugang nga balita, lokal arestado man ang isa kalalaki matapos ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paggamit sang chainsaw nga wala sa nagkaigo nga permit o kung dokumento sa barangay poblasyon sa Pian Capiz, Tacna, Launa, 49 sang hapon sang Setyembre 9. Ginkilalang akusado kay alias Roy, 57 anyos, kagresidente sa barangay Damayan sa Sambit nga Banua. Ang warrant of arrest ang in-issue kaginpirmahan ni Honorable Jovi P. Valenzuela, presiding judge, Municipal Trial Court, 6 Judicial Region, Sigma sa PN Hamindan, Capiz, kagnapitsahan Setyembre 9. Samtang ginrekomenda naman sa korte ang 18,000 pesos nga piyansa para sa temporary sining nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa PN Municipal Police Station ang sambit nga akusado para sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Balitang Bukal, Balitang Sanitan.
0: Sa piyakabayan, voluntaryo nga ginsungka ni Kapitan Romero Esteborres sang Barangay Manayupit ang isa ka unit sang 12 gauge improvised shotgun sa Maayon Municipal Police Station Setyembre 9. Sano sa kapitan ang nasambit niya armas lutang ang ginapanagian sang isa sinika residente sa ila barangay. Mayuluhan yan ang kabayan sa proyekto sa mga kapulisan ang kapistawhayan. Agsang mas ginpasangka diya kampanya sang kapulisan ang tukhang kontra armas lutang o kuntikal. Agod niya masiguro nga mababilin ang kalinong kagatawhay sa probinsya sang Capiz. Sa karon niya rin na sa kustudiya sang FISAGS, PNCO, Capiz Police Provincial Office ang among armas lutang para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Sa piyak nga bahin gintulid sang pamunuan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, ang natabo na tuhoy sa ligasyon nga wala pag-akomodar sa pasyente nga nagdangop sa ilang emergency room agud nga magpapulong matapos nga maaksidente sang Setyembre 5. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Dr. Florencio Luching, ang Chief of Hospital sang RMPH, ginpahayag sini nga nakalabot nang ini nga reklamo sa iya kusdin. Gilan sini nga ginimbestigar kag ginreview ang kuha sang CCTV footage subong man ginusisa ang ulamid nga personnel sang hospital. Sa investigasyon sang hospital, suno kay Dr. Luching, sandig sa kuha sang CCTV tak na alas 3:27 sang aga, nakita ang pasyente sa emergency room nga may pilas kag gasgas sa tiil subong man sa ulo. Sa sulod sang emergency room, makit-an nga ginbaton man ini, wala ginbalibaran kag ginpapungko sa bangko bangod hindi man ini maghigda sa stretcher bed. Makaligad ang wala pa sa duha ka minutos, makit-an nga naguwa ang pasyente sa ER, sa din ginusisa man ini sang gwardiya kag nagsabat nga hindi na lang ini magpabulong sa baylo, mapasugat na lang ini sa iya nga ginikanan. Sa guwa naman sang RMPH, nagpungko ini sa tunga nga pertahan sang ospital kag naghigda sa din dito man ini naabtan sang iya nga pamilya. Suno kay Dr. Luching, sang arang pasyente sa ER, wala ini nalantaw gilayon sang on-duty nga nurse. Bangod ang tagsa ka mga nurses ang may mga pasyente man nga ginatipan nga ginatatap. Posible man sunod rin nga hindi na ini kahulat nga ang nagareklamo nga pasyente kag naglakat na lamang. Dugang pas ang doktor, bukas ang ila tatapan sa tagreklamo kag sa pamilya sini agud maathagan kun ano ang matuod nga natabo. Matandaan nga ginreklamo sang isa ka lalaki ang among ospital matapos ang ginaligar kapaslawan sang nurses nga tipanon ini sang siya ang nagpadulong sa lugar matapos nga ini ang nadisgrasya sa iyang motorsiklo. Sunod pa sa tagreklamo, nagdugay ini sang just tub to 20 minutos sa sulod sang emergency room sa diin, wala ini ginatender sang mga nurses gani sang ulihi, wala na lang ini nagpabulong sa among ospital.
1: Balitang Bukal, Balitang Sanugal.
0: Sa kaangot kay katapusan nga balita lokal, ginklaro sang pasyenteng alegasyon sa iyang hubog ini kay naghambal, hindi na lang magpabulong sang ini ang nagpadulong sa Rojas Memorial Provincial Hospital sang Setyembre 5. Sa pagpakigaangot sang XFM Rojas kay alias Tuto, ginsaysay sini. Ka alas 3 sang kaganon sang Setyembre 5 sang nagbiya ini halin sa isa ka punira or purinarya. Sakay siya motorsiklo padulong sa bahin sang isa ka fast food chain sa Arnaldo Boulevard, Roa City. Sa papauli na kuntahan si Toto, aksidente sining nabungguhan ng isa kay Do sa bahin sa Magallanes Street, Kabangdanan, nga nakangkon ini sa mga pilas sa naglalain nga parte sang ilawas. Rason man sang iyang pagpadulong sa Roas Memorial Provincial Hospital, agud man kuntani nga magpabulong. Inklaro ni Toto nga sang tion nga na aksidente ini, wala ini nakainom, kag sang makalubog ilim noon. Pabalis ka rin sa nangin alegasyon nga hubog ini isang nagpadulong sa ospital. Sano pa sa iya sang inina ang nagwa sa pertahan sa ospital? Wala man ini nagambal nga hindi na siya magpabulong bangod nagpadulong gani ni sa lugar sa katuyuan nga ipabulong ang iya mga pilas. Wala naman sunod diri or sini na diparhan ang IW nga nagatag siya sa bangko bangod nagadagangdang na ang dugo sa iyang ulo. Gintulid pa sini nga wala gidsang may nag-akomodar sa iya sa ngyaray ni sa sunod sa emergency room. Kabangdanan niya nagwa ini kag nanawag na lang sa iya iloy ago di pabalungan na disgrasya ini. Dugang panituto, nagtinir na lang siya sa guwa sa ospital bangod nagangutngot na ang iya mga pilas. Bangod niya kung magtinir ini sa sulod sang ER. Ginalamig ini. Bangod sa tabo, gindala si or gindala na lang si Tuto sa iya mga himata sa isa kapribadong ospital para sa nagakaigo ang pagbulong. Tandaan sa unang nangin payag sang pamunuan sang RMPH sa ila investigasyon nakita ng pasyente sa emergency room. May pila si gasgas at iil subong man sa ulo. Nagbakaligad ang kapin 2 ka minutos makitaan nga nagwa ang pasyente sa ER sa diin kun sisa man ini sang ginapahayag gwardiya. Nagsabat sunod diri nga hindi na magpabulong. Pag magapasugat na lamang sa iya ginikanan. Sa guwa sang RPH, naghigda ang pasyente sa tunga nga pertahan sa ospital kag dito ini siya naabtan sa iya pamilya. Sa karon no comment na si Tuto angot sa natabo apang luyag lamang sini nga magpatag or mapatag ang iya bahin.
3: Katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang buhilog na dulong sa inyo sang Santone Vitamin C, nga isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C na nagabulig agun yung mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan masini ang imong lawas ng mapakigbatuan ang mga viruses ka mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita Nasional.
0: Sa ato naman yung mga balita nasyonal, wala ginpaboran sa Taguig City Prosecutor's Office ang reklamo nga perjury nga ginfile ni Vice President Sara Duterte batok sa self-confessed bagman nga si Ramil Madriaga. Hindi bangod sa lack of prima facie evidence with the reasonable certainty to conviction o kung kakulang sa ebidensya. Para sa 2026 or 2026 ang personal nga ginreklamo ni Duterte si Madriaga bangod sa ginaligar pagpalaptas ang kabutigan kag misinformation. Matadaan nga ginsiling ni Madriaga nga personal suno siya nga nag-deliver sang dako ang kantidad sang kwarta sa pilak individual lakip na sa vice presidente nga sadto anay tiglikom sang DepEd. Ginakusaran man sini si Duterte nga nagbaton sang 2022 campaign funds gikan sa mga drug lord kag Philippine offshore gaming operators. Ginpayag man sang kampo ni Madriaga nga makaduha ka beses siya nga ginbisita sang vice presidente sa pasilidad sang BGMP sa Camp Bagong Diwa Taguig City agud kuno Balabagan ang iya expose.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Sa katapusan nga balita nasyonal, laging hingadlan na sang Senate Impeachment Court ang apat ka Maikay Curiae o Conference of the Court. Iniamo sanday retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolph Azcuna, nga pisikal nga ginapatubang sa hearing sa Setyembre 16 samtang ginapasumeter naman sa legal memorandum si retired Chief Justice Hilario David Junior. Ang nasambit ng mga individual ang maghahatag sa ilang opinion angot sa issue sang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency sang 100% natural herbal extract si Kasamangustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, nagdangat sa 1,002 ang mga kabataan na napatay kag masobra 187,000 ang nagbalatian bangod sa pinakamalalang outbreak sang tipda sa Bangladesh. Sunod sa US Centers for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang nasambit nga pungsod sa karon ang may pinakadakong paglaptas sang tipda sa bugos sa kalibutan. Nagugat ang krisis sa kakulangon sang bakuna sa tunga sang mga pagbag-o sa policy kag pangpolitika nga kinagamo sang 2024 kag 2025. Mas labi pa nga nabudayan ang mga ospital bangod dunga nila nga ginapangatubang ang pagdamo sang kaso sang dengue sa pungsod. Kaday naman nga nagapangita ang mga health team sa mga bata nga wala pa mabakunahan. Agud mabuhina ng mahimo kasualidad sang nasambit nga balatian. Mga katropang balitang international, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate protection yung suplemento nga mayaras ang pinasay nga kombinasyon sa phyto nutrients. Ang popular nga ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa paggaguba sini. Bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin K, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C ug iban pang nutrients nga makabuli gagud mo pabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Kag sa balita naman sa patag sang entertainment, nagdeklarar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang pulo tanan ka bag-ong mga national artists pinaagi sang Proclamation number 1414. Lakip sa mga bag-ong nga national artists na musanday Nicanor Chongson kag Gregorio Brillantes para sa literature. Imelda Cahipe Endaya kag Nune Lucio Alvarado para sa visual arts, kag Gabriel Formoso para sa architecture. Kaupod man sanday Rafael Nonoy Froilan para sa dance, Maria Beatriz Patis Tesoro para sa design, Armando Bing Lau para sa film and broadcast arts, Teodoro Hilado para sa theater, kag Alfredo S. Buenaventura para sa music. Mahibaluan ang apat katuig na ang nakaligad sang nagdeklarar si Presidente Marcos Jr. sang ulihing nga batch sang national artist na pinakamataas naman nga pagpilalas sang pungsod sa patagsang arts kag kultura. Mga katropa, ang entertainment news, ang buhilo ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na may aras ang glutacoji kag virgin coconut oil na nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sang atong selula sa panit. Hindi man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gaya na nga matchip ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacoji Soap.
1: Express Balita Sports.
0: Sa ito naman yung sports news, na kumpleto na sang Gilas Pilipinas sa mga humalampang nga magpasakop sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Suno kay Gilas coach Tim Kohn nga ilagin kuha agud magampang si Calvin Optana. Si Optana ang si Optana ang nagbulo sa pwesto nga natalana kun tani kay Justin Brownlee nga sa karon nagapaayo sa injury. Nagasalig si Kohn nga kabisado na ni Optana ang sistema sang ampang sang Gilas bangod na lakip na ini sa iban nga hampang sang national team. Siya lang ang miyembro sang Gilas nga nakakuha sang bulawon nga medalya sa 2023 Asian Games nga giniwat sa Hangzhou, China. Ang mga katapos sang Gilas Pilipinas nga magapasakop sa Asian Games amo sanday Don Trulliano, RJ Abarientos, Justin Baltazar, Justin Arana, Jeric Ahanmisi, Robert Bulik, Cedric Bearfield, Brandon Bates, Brandon Ganuelas Roser, Xavier Losero kag Adrian Nocum. Unang makatubang sang Gilas Pilipinas ang Bahrain sa Setyembre 11. Mga katrabang sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabuwas ka herbal extract. Mapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa ineriya kung nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa ka kapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang ima performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganay safe inumon, solid ka kung naka disturbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
3: Katropa, mahilig ka bala mag-inom sang sports drinks? Hindi man automatikong malain ang pag-inom sang sports drinks apang

0: milk sa ngipon. Samtang ang mataas naman nga sodium intake ang kagulang sa pag-inom sang tubig, ang mahimo man nga makadugang sa risgo sang kidney stones. Para sa adlaw-adlaw nga aktibidad, bastante na ang pag-maintenar sang hydrated nga lawas pinaagi sa usto nga pag-inom sang tubig. Mga katropa, ang health news ang dala naman sa kaluwan sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric ug cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gid patamis sang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga balanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kay kalain sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Sa balita naman sa patagsing negosyo, mas nangin positibo ang pananaw sang adult Filipino sa ila quality of life sa masunod gyud si kabola bulan sunod sa Social Weather Survey o kon SWS. Sa June 2026 survey, 48% sa mga respondent ang nagalaom nga magayo ang ila pangabuhi, samtang 8% ang nagasiling nga magalala ini. Bangod sini nagsaka sa positive 40 ang net personal optimism gikan sa anay positive 23 sang March 2026. Sunod sa SWS, excellent ang positive 40 nga score. Mas mataas man sang gamay kon ipaanggid sa 2025 nga average nga positive 39. Ginimang survey sang June 20 to 29 sining tuig sa 1,200 adults nationwide. Tig 300 nga respondents nagikan sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas kag Mindanao.
0: Express Balita. Sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mabilang 62 pesos and 53 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabilang 49 pesos and 43 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 96 centavos. Euro 72 pesos and 72 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabilang 16 pesos and 64 centavos. Mga katropa, ang business news, gagang foreign exchange rate update ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nga kung din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.

0: Enderyavit mga katropa, nga tod sini mga balita nga natipon sa ato nyo pagpangalagad sa buong adlaw sa Biyernes diri sa Express Balita. Mga balita naman ngayon nyo nabatean. Amboy Lugid, ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Xenex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Detar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: Tag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang mabakal sa mga suki nyo ng butika dara sa inyong sininga lugar. Sa mga leading drugstores naton, kaya ngayon sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kung mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga shopping kay TikTok siya. Mga katropa, magkasunod na palatuntunan, bullseye, upod si katropang Joe Danis, kung gani, tutok na. And siyempre, sa tanan-tanan niya nagupod sa atong pagpangalagad, sa mga nagpamati sa ilang mga radyo kag sa mga naglantaw man sa aton nga Facebook live streaming. Good morning.
2: Good morning.
0: Advance happy weekend mga katropa.
1: Yahoo!
0: Sa mga magadulong da sa ilang mga estudyante sa mga magabiyahe subong aga. Halong gid sa inyo nga pagmaneho. Sa katapusan kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zal Degiab Jr.
1: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Roca.
0: Kag ini ang Express Balita.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton suning lawas, sa aton suning brain, dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin kag nagapadayo ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: 7 plus gold
1: ang quercetin nga ni, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sining quercetin sa aton sining lawas.
0: Zanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The Secrets of Health.
2: Yeah!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: 7 Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ng ara, dira is isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sining kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sining pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sining mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones gali sining sa soya, isa kasangkap sining isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sining ginabatyag sa inyo sining lawas. Hindi ka mo matamaan sining sa pagka-irritable, hindi matamaan sining sa mood swings, hindi matamaan sa pagka-malipato. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: 7 Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
6: Yes, to health.
7: Hala, ka-exciting.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras na. Oras na ang pagtuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos ng Pilipinas, las 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, pecha 11 na sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaubod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.

0: Good morning na! Hoy mga katropa, 105 days na lang before Christmas. Ay, bangon na. Bangon na. Hoy, aga na ni. TGIF. Thanks God, it's Friday!
1: Yahoo!
0: Hoy, lipay-lipay naman sila. Friday night karon. Galing Pitcha de Peligro.
1: Oh no!
0: Ay, importante, Biyernes. Ah, looking forward sa weekend para makapulo-pahuway, makarelax-relax. Ah, matapos ang ining trabahuso, mga kabyanan nga bilog nga simana. Bilog nga weekdays. Hoy, bangon na! Pila na lang ka oras. Ah, di ba? Pila na lang ka oras so ang nabilin ah para sa subong nga Biyernes. 8 hours na lang. Marimon mga tao ni nga. Ah, di ba? Bangon na. Oh, hindi maghuya-huya. Ah, di ba? Bangon na da ah. Basi damo to mga deadlines bla Friday ng daan. Ah, basi mo damo mga hiling nga gawon diyan. Oh, matamat na ha. Sa mga kwanda, may mga sulod aga pa, la city imidya. Oy, nagabatang-batang pa dyan. Nagahuluhigda pa da. Oy, pagbango na. Oy, sa mga nakabugtaw na, kaina pa. Oy, sa inyo mga katropa.
2: Good morning!
0: Ano ba lang palamahaw na tunda? Natawabi ang refrigerator kung may bilin. Anong pwede initon nga sudan nyo kagabi? Oy, basi may adubo nga baboy pa da. Nga pwede nyo nga initon. Basi may nabilin pa da nga siniga nga isda ha. Butang nyo sa rep, te, pwede pa na. Pero kung nakuhan kag damo sang kamatis, ay basi umaslom yan.
1: Oh no!
0: Ang tabagak ta da nga ali-ali nga ginatago-tago kag ginapagwa kong pitcha de peligro, pagwa na. Nga dilata, tada, kung gani daw ubos na tong dilata ko. Hulatas ang Lunes. Lunes 14, no? Tibaw, 15, gid, Martes. Oh, yeah. Pero sige lang, ah. Pitipit lang. Kaya pa yan, ah, Lindisyembre. Ayaw lang niyo kay birthday sa bata niya, ho. Happy 18th birthday, kano, kay Zedric Desyembre. Oh, tilaban-laban, may handa, gini. Ah, si Ma'am Lynn. Laban-laban, biskan bihon lang niya kag tinapay, kag soft drinks, ha. Ayos na yan.
1: Wow!
0: Maki mo 18th birthday pa. Ah, di ba? Okay, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan sang aton sining palatuntunan. How are you people? Oy! Okay ba tayo diyan?
1: Yahoo!
0: Labi na sa may din sa mga suki ta mga katropa dire sa may Chodoro Arsenas Trade Center sa mga taga TATC da. Dire sa may seafood section. Sa kay Wendell Dolor. Ay, sa terminal. Terminal sang Luktugan, Adlawan, Lunoy. Okay, Johnny Kapulso, na kamusta radyo, tada parikoy. Gatsun ina. Dira kay Josue is Malana. Dira sa Josue, dress chicken and poultry section. Kay Ria Sangrina da sa kuano sa fish section. Kay Madam Aileen nagdalis da sa kuan. Aileen kapihan da oh. Ate, damo na nakapangapi da. Bigyan sa dabam sa kilala ko ah. Taga Talono ah. Sa utaran section kay Rosalinda Antonio kag Leopoldo Rivese, mga ma'am sir.
2: Good morning.
0: Sa tanan-tanan yung mga negosyante naton, aga pa nagbugtaw, nagbukas ang ilan sining mga pwesto da. Oy, mayong aga. Dira sa Pueblo Terminal, syempre, ang mga arada sa terminal sang jeep. Nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad, kamusta da kay Juan Potato kag Jonathan Felipe. Kag sa tanan-tanan naton nga mga driver kag mga pasahero. Ay ba siya rin magreklamo naman, no? Bigo ko da ho. O, toto, dilohero. Hindi dal sa terminal, sa TISA, galing.
2: Good morning!
0: May nga galan da to. Anong pala ba hawunda? O, dira sa Subsidy Eatery. Mabot yung nag-monitor sila subong, ah. Monitor ka mo da. May sala ka mo sa akon, ah. Taon ko daw, ay gatunog radyo nyo, ha? Ha, dakop ko mo. Pero in fairness, ha, nami pagkaon nila dyan. Ang in-order ko to, curry, torta nga talong, munggo nga may gata. Damadumduman na nila, mo, siro. May upod ko tong estudyante. Tinya dumduman ko na si sir, siya to nagkaon. Siya to gali. Diba? Itong laway-laway nga customer.
1: Oh no!
0: Itong itsura yan nga daw. Ay, ambot na lamang.
1: Ay!
0: good morning lang daw sa ila. Dira sa lawa, ano, sa mga taga Sea Oil da. Migo ta daw, Peter Delphine. Kag dira sa Jesse Utanan, sa Crossing Jail Talipapa. Kag dira sa taga Shell, no, sa Rojas Avenue kag sa lawa, ano, ah. Ayong aga lang. Pagtali og ganay sa monitor ko, pag down na siya diyo.

0: Okay, sige, syempre sa aton sining pagpangalagad mga katropa, hindi pa magpaulihi ang aton sining mga katropa onliners.
1: Good morning.
0: Oh, labi na sa mga kapisnonda, din man ka mga lupalop sa Pilipinas, subong. Di man ka mga lupalop mga kabinan sa kalibutan. Nga nagamonitor diri sa aton sining pagpangalagad nagupod sa aton sining palatuntunan. Oh, ti, ah, may mga galanda sa inyo. Kasi may mga wai pa naka-like and follow dira sa aton sining page, so paki-like and follow na lang mga katropa. Ah, para hindi kamo maulihi sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Okay, so like and follow na lang ha mga kaabyanan ha sa aton sining mga katropa dira. O ara man dira ang aton sining YouTube channel. Ara nakapin sa aton sining comment section and pwede nyo man makuan ma-scan ang aton sining QR code. Mga katropa, hindi magpaulihi sa mga balita ha. Maparadyo man, mapa-online. Aba, iririmaw taton. Iririmaw kita rigya.
2: Yahoo!
0: Ambal sa mga taga-antike. Oh, di ba? Mululupod taton diyan ah. Okay, dari sa aton sining pagpangalaga ng oras naton last 7:01. Monitor na da mga amigo tada sa Capiz National High School ho. Amigo tada sa kay NV Labinra. Sir may duty. May mga klase subong no. Pero duty gyapon kay may mga estudyante nga nagabinalik sa mga eskwelahan. Good morning ako tada sa family Arnibal. Arnibal galini. So Arnibal dira sa adlawan. Oh, nga naga aga pa nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Ito ang Pasko ng Mix FM.
0: Okay, standby diri sa aton sini nga palatuntunan. Kay check ta dugay-dugay ang pinakalatest nga lakat sang panahon. Direktamente mga kabinan sa aton sini nga pag-asa. Oh, gabantay gid si Tyra sang weather update naton ho. Samtang nagapamahaw nga ang iya sudan. Ginat-an nga aloy nga may ginat-an kuno nga aloy nga may gata. Na iya. Di ba namin sudan mo ano yan sa burno? Sang ginat-an nga aloy nga may gata.
2: Ayoy!
0: Kag may dahon sang abalong kag may kalokalo nga makahang bukurte nga tirada ni Tyra ho. Kay nami gid ang mesa niya mahaw ta Sir Job. Sudan ginat-an nga aloy nga may gata. Di ba? Ako nami man na siguro no ang pinaisan nga may langgaw. Di gani ka, sudan mo, adobo nga baboy nga may toyo! May nga galanda kay Tyra sa dulunan, ah. Ang mutya sang dulunan, barangay mong pong. Di ba, Tyra? Isa lang ni ga tika-tika di sa programa ta o. Pero lain naman ang profile pic niya eh. Why ni siya gatika di sa programa sang bulsay kung hindi siya kailis profile pic niya? Doga pang garit-garit balaho. Subong ang profile pic niya, naka-red siya. Tapos naka-gagawa ang iya abaga. Nga kinis-kinis. Oh yeah.
2: Wow!
0: Sige, good luck. Kay Teacher Aileen Arinke daw ha, sa Barangay Bara. Sa Bara Elementary School dira sa teaching staff nila ha. Good morning lang. Kay Sir Daniel Agasconda. Alright, dali lang sa aton sining pagpangalagad mga katropa. I-check anay na to na yung bukadang report nagikan sa Pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Biyernes, September 11, 2026. Magandang balita para sa ating mga kababayan dito sa Luzon dahil mas humihina yung ating habagat at patuloy itong hihina over the weekend. Dulot po ito nitong low pressure area dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa at huli po itong namataan 900 kilometers sa kanluran ng southwestern Luzon. Inaasahan nga po natin na yung pagkilos nitong LPA na ito ay papalayo ng ating bansa at hihilahin nito papalayo ang habagat. Yung kilos nito pa west-northwestward at inaasahan natin ito po'y tutungo sa Northern Vietnam. Sa ngayon, katamtaman ang tsansa nito na maging bagyo at nasa labas naman ito ng ating area of responsibility. So dahil nga masihina yung habagat, ngayong araw and over the weekend, inaasahan natin na mas dadalas din nating masilayan yung haring araw. May isa pa tayong low pressure area na nabuo dito sa western Pacific Ocean at nakikita po natin no na ito po ay hindi natin inaasahan na maging bagyo within the next 24 hours. Sa ngayon yung low pressure area na ito ay huling namataan 2145 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Unlikely nga po ito na maging bagyo. Ngunit inaasahan po natin over the weekend ay patuloy naman itong kikilos pa west-northwestward at maaaring pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa tatahaki nitong bagong LPA na ito, inaasahan po natin no, maaaring umikot lamang po ito dito sa may Philippine Sea, ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y lumapit dito sa may Central o Southern Luzon area. Ngayong araw, kahit humihina yung ating habagat, meron pa rin po tayong mga paminsan-minsan na mga malalakas na mga pag-ulan dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dyan dahil posible yung mga pagbaha at paguhon ng lupa kung meron tayong mga biglaang buhos ng ulan. Para sa pagtaya ng ating panahon, ngayong araw yung westernmost section ng ating bansa dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan at maging dito sa Zambales at Bataan ay panakanaka pa rin naman yung ating mga pag-ulan. At other parts din ng Luzon, meron pa rin naman po tayong mga maulap na panahon. Ngunit mas mataas na po yung mga oras na masisilayan na nga natin yung haring araw. Ngunit, posible pa rin naman magkaroon tayo ng mga thunderstorm activities na magdala ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa Luzon. Pinakamataas po yung ating maximum temperature dito sa Lawag, Tuguegarao at Legazpi hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahan dyan. Pagdating naman dito sa Luzon, maging sa may Western Visayas at Northern Samar, meron pa rin po tayong mga maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat-dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon. But other parts ng Visayas, maging sa Mindanao, mainit at maalinsangan ang inaasahan natin na panahon. Kaya meron din po tayong agwat na ng temperatura na maaaring umabot na hanggang 34 degrees Celsius sa Zamboanga maging sa Davao at hanggang 33 degrees Celsius naman dito sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro City. Magdala po tayo dyan ng payong at tubig panangapo sa matinding sikat ng araw. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning sa ngayon kahit malayang makakapaglayag yung ating mga kababayan. In the next few days nga, inaasahan natin na masihina pa yung habagat kahit mas kukonti din yung mga probinsya na makakaranas ng paminsan-minsang bugso nitong habagat. So sa rainfall forecast natin, dito na lang sa La Union, Benguet at Pangasinan yung makakaranas na ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan bukas. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman mamayang 6:01 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat, Ma'am Lian Loreto. Nagikan sa aton sa ninga pag-asa. May kang tanan mga kabinan sa pinagka-latest ng lakat sang panahon. Para mga kabinan. Cabinan sa Subong Adlaw sang Biyernes. Tinaga amat-amat ko nung hina ang habagat. Pero ara mang gihapon. Pero may mga low pressure area naman na ginamonitor ang aton sini nga pag-asa. So kung may mga LPA, so isa nag-contribute man ina sa pilaman ka mga sistema sa aton sini nga weather mga kabinan. No? So diri sa aton ti magaluumon ang aton sini nga kalangitan. Mga kaabyanan kag Subong Adlaw, ti medyo manubo-nubo ang tsansa sang pag-ulan naton. Okay? So karon sa hapon, ilalagmat lang, mga isolated din nga pag-ulan. Kung hindi ka preparado, sarang ka mabasa, mga katropa. Alas 3 naton karon may 35% ka tsansa sang pag-ulan, 40% naman ang tsansa sang pag-ulan, alas 4, tob-tob, alas 5 sa hapon. Pag-abot naman alas 6, may 30% mga katropa. Pero again, depende sa dapya tanggal o mga kaabyanan. Kahapon, dako man ang tsansa sang pag-ulan. Pero pag-abot sang hapon, no, medyo nagkakanay-kanay man mga kaabyanan. Importante, preparado lang kita, no, sa aton sining nga mga katropa.
5: Bullseye!
0: Okay, amoy ito ang pinaka-latest nga lakat sang panahon para sa Subong Adlaw sang Biyernes. Okay, sa mga mag-gimmick karon sa gabi, tida wala man. Ha. Importante, dala lang kamuda jacket. Sa mga lagaw-lagaw, Friday night, no? So, importante, preparado lang kayo mga katropa. Okay, sige, weather update na itong dala sa Gapon sa Kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Copy na!

0: coffee mix.
1: All right, kapina. Oh, may pa si Janjan HDO kay oh, nagapangapina ang pares niya. Ah, malunggay pandisal with cheese.
2: Wow!
1: Pero one time laga ka akong kamalunggay pandisal, ginapangita ko ang cheese. Nawala ko makita. Oh, next time, hindi niya mapagtipira ang cheese kung malunggay pandisal with cheese. Okay, dapat masagamsaman ang cheese, ha? Daw, okay, sa ganyang malunggay daw, hindi ka na masagamsaman.
3: Ayaw!
1: Daw, pandisal na lang. Huwag nang malunggay kag cheese, mawaluoy ka, oo. Oh, pero nami na siya, ha? Dyan-dyan. Huwag nang imo malunggay pandisal with cheese. Isaw-saw mo pagina sa Santon Gold Coffee Mix. Huwag ka palaman. Ay, saka na miton si natis. Tingin nyo, bla. Ako, ya, ginatistingan ko na kada weekend. Sabado, buwas. Kunwai ko mga dalagan. Kag namatawahay, gusto ko magano buraw-buraw. Okay, salin sa dalagan. Pagbalik ko na, bakal dayon sang malunggay pandisal, ah. Kaga tirahon dayon pagabot sa balay. No, makapikapi pagkatapos mapulo pandisal, oh. Amo nang ginatirada ko. Di bla? Amo nang sekreto ni katropang Joven. No, kung man nagapulupug is manang color, ho. Amo nang sekreto. Tapos nga ito nagputi ka, ha? Ito nagkinis ka. Tyra, makita mo ko sa personal. Ah, laban-laban, dua lang nakabagay. Kung hindi ka magdayaw, sigurado mamuyayaw kagin mo.
3: Ayaw!
1: di ba, Tyra? Mambal ka ba? Nagpano? Ay, kayang sekreto ni katropang Joven, Santon Gold Coffee Mix. Istigim la, Tyra, pero sige-sige ha, pangape. No? Kay, ah, biskan hindi ka na mag-filter. Oh, ang akon daw, oh, katropang Jason, may filter na yung akon nga video, la. Why, natural na yan, oh. Oh, kita mo lang, Ged. Natural na yan. Why na filter-filter, ah? Kung laway ka, laway ka, Ged. Kung guwapo ka, si... Guwapo ka, Ged, naya. Oh, ay, ako, kay hindi ko guwapo, bala nyo na kundiin ko malugar. Oh, Santon Gold Coffee Mix, ha? Oh, nga man nami supat mo. Nagpulupug is ko subong kay way ko masyado gapainit na. Oh, pero maumpisahan naman ng training sa rana. Maumpisahan man ang dalaw-dalaga na. At ang pagpugis ta, balik naman sa mag-guom-guom pamaniton, eh. Oh, diba? Pero sige lang, may lang kami Santon Gold Coffee Mix. Inabangod sang glota tayon kag collagen. Muna nagabulig para magnami aton supat, ho, ah. Nagabulig para mamintinar ang pagiging young looking bawyang. Diba mo maniguro si Tyra mo? Wala mangga lubad blaw ay mangga pugis. Diba Tyra? Okay, ang Santon Gold Coffee Mix. Mapakal naton sa mga suki naton ng mga butika, ha. Dire sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, dire sa Robinson's Mall, sa Grace Pharmacy, sa Generica Drugstore. May araman mga kabinan, dire sa Taranya Outlet, sa Super K Drugstore, Ferd's Pharmacy, dire sa IGB Drugstore sa Caldeo. Parmasya Binhamin, dira sa Mayrohas Avenue. Pwede mo kabakal dira sa RB Butika sa Panitain. Kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pwede mo kabakal online. Pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. So, pangitaan nyo lang daan kuan, ha, ang official store sang Yes to Health Incorporated, no? Yes to Health Inc. 2011. Para at least sigurado ng mga produkto gid sang Yes to Health ang inyo sininga mabakal mga katropa, okay? So Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na! Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
2: Wow!
1: Morning lang sa ako na amigo nga guwapo, ho. Nonoy Asibuche Junior, good morning, Parikoy. Liga naglabay ko to sa kwan mo ba? Oh, may pwesto na gali sila sa Ibiza, no? Oh, sa Parikoy Nunoy, si Botcheho. Oh, sang tunis lechon. Daw ko to si lechon mo nagligad, ah, naghapit ko to kag nagtimo-timo gamay, ah. Kag naga kwansang lechon. Nahidlaw ko, kadalabay ko daw sa muna, labay ka daw sa tunis lechon. Oh, kanamiton sang kwan mo galing aga kwan bla. Kalabot pa sa karsada ya hamot ka lechon nila da. Okay, sige, sa ton siri nga pagpangalagad mga katropa. Ang oras na ton, la 7:17. Ang ini nga oras, buylog gagadulong sa inyo sang M. Louillier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye!
1: Okay, sa Ilohanta, ang unang hugnat sa mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan, sa aton sininga palatuntunan, nahon taling mga police report nga natipon sa aton sininga mga katropa reporters, diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan sa subong aga.
0: Bullseye!
1: Unahon ta balita ni katropang Elmer Estimar, driver sang tricycle pilason matapos nga nabungguan oy sang isa ka SUV dira sa Barangay 4 Roja City. Oh, di nga ring Barangay 4 ah, no? Duka kuan man sang karsada nga na. Oh, nagbungguan na ipakamu inyo ya. Oh, katropang Elmer sa detalye.
0: Live report.
4: Pilason ang driver sa tricycle matapos nga nabungguan sa isa ka SUV sa Legazpi Street corner, Pigome Street, Barangay 4 Roja City, takna alas 7:50 sa aga kahapon nga adlaw gyud kilala ining driver sa tricycle.
1: No? Timprano pa kadali guro ang SUV ay.
4: Manog alas 8, alam mo masako ng mga inuras ka tropa.
1: Oras dyan. Hour na, kay manog padulong sa opisina, ay late na wag mo na nga nakapas sa karsada, no oras?
4: 7:50.
1: Ah, 7:50, manog late na. Oh, ginakamag na eh, pero dapat mga 7:30 yara ka na sa opisina, gani na. Oh.
4: Hmm. Or, mutama ba, 7:45, ba may 15 minutes yung alawans, bala? So, ining driver sa tricycle, ang yung kilala sa kay Ariston, sige ba, 7 anyos, sa ang driver sa ang SUV naman nagkikilala si kay alias Lat Agihap, sige ba, 1 anyos, lun sa mga residente naman ni Katropel Juven, sa ang Barangay Dayaw, Roja City. Now, sa investigasyon sa ang Roja City PNP, napayag nga ginasubay ni Ariston ang dalanon sa kay siya sininga si Koy nga isa ka TMX-155. Gikan ni siya sa isang street padulong inikuntani sa Gumi Street. Apa pag-abot iya sa lugar, tuyo ini nga liko sa toob lang ang porsyon, kaya masulod sa to sa porsyon padulong iya sa Ligati Ilaya. Inapayag dere nga pagliko yan ay katropang Juven, ay nagadali-dali kami nga isa ka SUV, kaya aksidente sila nga nabungguan, ni SUV nga Suzuki, Celerio, isa ka hatchback, nga ginamaniho naman ni alias Al, or ni alias At, ni Lat Rader, rason nga nagangkon ini sa as sa ulo kag subuman lawas ining biktima kay man pagkabunggo abi kitrabag Joben sa may side bala nga sa motorsiklo kay gasundanan ni sila mo kag nabunggo ining driver sa top sa iya sining motorsiklo rason nga nagangkon ini sa sang tinasiya sining ulo kag madasig naman ning gipadangat sa bahin sang St. Anthony Hospital para madapatan sa nagakigo nga pagbulong. Bangod sining pagpunggo, nag or guba ining headlights sa isa ka SUV kaya subuman ang mga pangilid nga portion siniya nga damo sa gas-gas tampang gupi naman ang tangke sining nga tricycle. Nagpromisa naman ini ang driver sang sinakyan nga magabulig ini pabulong sa biktima nga sa gyapon nga sa bahin sa hospital kay man ang ginakabig diri nga driver at fault nga isa ka SUV no katropang Joben na ginapahayag nga mera o mabilis 40 to 60 ang isa nga pagpadalagan kag nakikot na lang ini siya nga ining tricycle nga nagliko sa nawala nga porsyon ang amuman nga dalan na. So muna, ang ining nga tricycle sa karon ay nagpabili man niya sa kustodiya sa nga PMU Rojas para sa nagkakigo nga disposisyon na. paras ang bilita ni kan sa Rojas City 20 ang bilibig nga ginadulong sa inyo sa bilita ng to Dr. Singes sa South Incorporated ang Santon Boulder Baltiya ni mas manungay for American Cinnamon Bark Magrano gives health benefits. Gita kami is manini mga tropa sa CBN na kita sa pagtulungan sa mga eksperto na babalagsigid ang blood sugar levels with insulin sensitivity sa tonsinin niya lawas. Manami pag-health ang Santon Boulder Baltiya ganit mabakalini sa pinakamalapit kagsukin ninyo ang mga butika sa inyong lugar and pwede sa mantukag sa inyo sinin mga shopping kag TikTok shop. Para sa 106.5 XR News, katropang Elmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. No? So, kasi gadali sila nga duha. Oh, ang driver ko sa tricycle, gadali man. No? Kaya hindi niya dapat agyan, ginaagyan. Oh, tinika niya lang itong gada-drive sa four-wheel. So, tibungguan na igid sila baw sa mga katropa natin. Halong-halong gid ha. Mga tricycle driver naton ba kung kaysa nagligad to may tricycle driver nga ti kung magliko saya isa lang kaside ginatulok niya. Oh, di ba? Next time wala kag tuo ginaya. Oh, di ba? Ryan Sina hindi nga kundi lang siya maliko amo lang nga iya nga ginatulok o isa kabalo nga may gapadulong na sa kwan niya. Ay, dapat nagpundo siya, ginadaritso niya gidya. Bullseye! Bullseye! Okay, di ba? Okay na to, tani nga late ka. Kung tani, wala ka lang nagsako. O, di ba? Ayun ko, isa muna mo. O, muna gani, ginapamukaw. Tanda sila di sa aton pala tuntunan, Ryan Sina de la Cruz. O, para hindi sila malate. No, ano ka pamatik sa radyo? Ah, libre ng tagapukaw mo. Bullseye! Bullseye! Di ba la Ryan? No? Ambal ni Ryan. Ako yung magliko. Ah, natulog ko gintanan. Uy, tulukon mo gina. Di ba? Magliko kabi daw. Laban lang sa pawala. Bullseye! Bullseye! Di ba la Ryan? So, kuisa, tulog ka man sa tuo. Tulukon mo gintanan inaya before ka magliko. Ilugab lang style ni Ryan Sina. Before na sa magbiglang liko. Natulog yung gina, wala kag tuo. Hindi lang wala kag tuo, pati palibot niya. Basi may nakakilala siya. Ayaw! mo nagambal siya, oh, ako yung magliko. Natulog kong gintanan, uwi. Ha? Tulukon mo gintanan before ka magliko. Kaya kung makaliko ka na, kag may nakakilala sa imo, ati pusa ginang itlog mo. Ayaw! Hostor, ayan! Oh.

0: nag-arap permi si Teacher Shin, di ba? Oh, Teacher Shin na Baradasig. Good morning, Landa. Ari siya diya, naka-duty siya.
1: Good morning!
0: Bullseye! Sige, sa dugang pa naton nga balita, no? Diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa aton sining pala tuntunan. Oy, unahon ta ni Anay ho. Dira sa Banwasang Panay may armas lot pahangda nga gin-surrender sa aton sini nga police. Check naton detalye sa balita ni katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report.
3: Ang pariyo man nga ginsungka ni punong barangay Roderick Gaasa sa barangay Agbalo Panay ang isa ka unit sa pistolized homemade 12 gauge shotgun sa mga katapo sa aton sini kapulisan dira sa may Banwa sang Panay. Ang nasabit man nga armas lutang ang napigayon nga masungka kahapon yad now taga sunok ay kapitan ining nasambit nga armas lutang ang ginapanagian sa isa ka residente sa ila sining nga voluntaryo man nga ginsungka sa ila sining mga barangay opisyal. Now ining nasambit nga programa man amo ang resulta man sining ginpasangkad nga tukhang kontra armas lutang sa aton sining kapulisan kag ining kapis pauhayan kung sa diin na pinaagi sini pasiguro sa mga komunidad diri sa aton nga probinsya nga mapaluntad ang kalinong kagkatawhay kag isa man sa inisyatibo agud nga ma-prevent ang paggamit sang armas lutang sa hindi maayo nga buluhaton kag malikawan man nga maserbihan ang isa ka persona nga nagahupot sini illegally katropang Joven. So ining nasambit karon nga armas lutang ang natigayo naman ni Mateo Nober sang Panay Municipal Police Station sa Fisags Division sa aton sini nga Kapis Police Provincial Office para man sa nagakaigo nga disposisyon. Kita nagikan sa Banwa sang Panay ang builog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil ang balanyo sa mga antibiotic properties nga maayo gid nga ibanyo sa mga pangatol-katol sa aton sini nga panit. Ukon gani sa pagpadalakit man sa aton sini nga lawas. Mabakal ini sa mga suking nga butika sa inyong mga lugar kag mabakal man ini online pinagi naman sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Mabakal man sa mga leading drugstores naton kaya nga isang super key drugstore, generic drugstore kag the generics pharmacy. Para sa oras 6.5 FM News, Zaldi Gab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Zaldi Agihap Jr. Tiyo mo na iya, dapat isurrender nyo ang inyo sining mga ginahuluhup tanda ng mga hinganiban. Labi na ining mga armas lutang nga ni baway gid kamo sang kuan sini di butang pa karon sa itali-ita lang kuan nyo kaugalingon nyo was nga ma-detect kamo da sang ano sang tawag di sang pulis nga nagahupot kamo da sang armas lutang so surrender gid ah no parang ano parang safe kamo. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sini nga para tuntunan, dugang pa naton nga balita ang Kapis Police Provincial Office, no? Nakatigayon nga makadakopo sang 12 ka mga wanted person sa ila isa ka semana nga operasyon. Damo dakpa nila ba? Sa 1 week lang, 12 gid, ba kahugod sa mga pulis naton ha? Check na itong detalye sa balita ni Katropang Elmer Estimar.
1: Live report.
4: Nagdangat sa 12 ka mga wanted person ang na-record nga nagkaladakpag sa Kapis Police Provincial Office sa sumagid lamang sa isa kasumana nga operasyon sa nga konsening mga katapo sa kapulisan sandig sa datos sa Kapis PTO Weekly Completion Report. Isa diri sa mga naresto ang ginakabig nga most wanted person samtang 11 naman sa mga naresto ang ginakabig nga other wanted person. Sa mga naglabakpan, kalapit diri ang duha or apat sa duha ka mga operasyon ang nagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kag nagdang

0: at naman sa 6.6 grams sa legal nga droga ang mayara sa standard drug price nga 40,976 pesos nga nakumpiskar sa bilog nga operasyon. Lima naman ka mga individual sa tatlo ko operasyon ang nadaktan sa Federal Law sa Republic Act 10591 o kon Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Tatlo naman ka armas lutang na recover samtang 17 peran ka mga armas lutang kag lima naman ka eksklusibo ang ginsurrender sa aton sini nga mga katapo sang otoridad. Ibalawan gani nga ini ang kabahin sang proyekto sang Capiz PPO in Capiz Tauhayan kag maskin pasangkag nga kampanya sang mga kapulisan sang kontra armas lutang o kontikal agud nga mapabilin man ang kalinong kag Tauhay sang syudad kag bilog nga probinsya sang Capiz. Dugang pagig nga mga nagkaladakpan at nga siyam naman sa mga tripulante sa tatlo man ka operasyon ang nagabaylar iya sa illegal nga pagpangisda o kon or nagdangat pa sa 853,700 pesos nga balor sa sakayan pangigat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa tulsin ng mga bantay dagat sa bilog nga probinsya sang Capiz. Balita nagikan sa Capiz PPO para sa 106.5 XFM News, Ilmer Estimar ang Kapropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat, board. Board, congratulations gali kay katropang Ilmer o kay katropang Zaldio. Ang isa, Vice President sang Capiz Police Provincial Office Press Corps. No? Tapos si katropang Ilmer Bow, board. Board, salamat, board!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aming panggigihan yung duha, ha? Okay, sige ha. So, congratulations sa sining accomplishment, no? Sa aton sining Capiz Police Provincial Office. Nami maning mga kumbaga makita mong aktibo pulis naton, ano? Nga way nagkapatulog-tulog pansitan ba? 'Di ba? So ining mga wanted person, ti mo naginda pangkon ini sila, ginpang serbihan, no, sang warrant of arrest sang korte kay nakita sang korte nga may probable cause, no, nga dapat subton gid nila ining mga panumbungon batok sa ila mga katropa. Mga nagapulo palagyo, mga kaabyanan. Ay, ti kunang pulis naton, patulog-tulog sa pansitan. Ti, kung kisara na stubangan nila, di pa madakpan. Pero sumong kita mo, aktibo, ha? 12 sa isa ka semana. Ano pa ng accomplishment man. Di ba? Okay, sige. Padayon, ha?
2: Bullseye!
1: Padayon man kita sa mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaabyanan, sa aton sininga palatuntunan, ari o, lala persona naman nga nagainom-inom, kaupo ng iyang abyan dira sa higad sang karsada, no? Sa banwa sang ibisan, sus gulpi na gid lamang kinastigo sang pila ka mga individual.
3: Oh no!
1: Oh, pista ka po, no, ibisan? May mista ka to. Why? Akay banwa. Oh, dito sila sakop sang banwa si Teacher Shinai. Ala inday pista sa ila. Oh, okay, tingalaman ko. Oh, sino kita ta ka kahapon eh, do na sumalang ta kay. Namista ka gid lang ko na kahapon mo, kita ka motor mo bla. Gay ako gani ha. Kita ta ka kahapon. Oh, bal mo damo ka to kilala sa ibisan. Oh, to kilala to tabla do taga ibisan to. Itong kilala to tabla sang una, bla? Itong namita to, bla? Ngayon, pakilala mo sa akon? Tagaibisan to mo? Ito ko naganta? Kita mo, duko-duko naman siya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ayaw! Pamangkot man lang, kuya. Pero hindi sa kasabat, aw. Okay, check one nine. Si katropang Zaldia Giap Jr. Live report.
0: Kadungan sa pagsaulog sa kapistahan sang banwa sang ibisan, wala gid malikawan nga magluntad ining isa ka kinagamo kung sa din na nagangkon ni gani isang pila sa magkatuhay nga parte sang iya sining lawas ang isa ka persona matapos nga ginpulihan kastigo ang pila ka mga individual sa bahin sang barangay Poblasyon Norte, Ibisan, Capiz. Ginkilala diri ang biktima kay alias John Mark, 36 anyos, taga-residente man sang nasambit nga lugar
3: Samtang ang isa sa mga ginatudlo din nga suspect, amo ning si alias Yan Kipak, katropanjo Ben. Sa itong sinigil ako ang informasyon, nagikan sa Ibisan Municipal Police Station, nga nagpalabot sila sa informasyon, amo ang Ariba Ibisan Response Unit nga nag-responde sa lugar matapos gani makabaton sining report nga may ara sa lalaki nga ginpulihan kastigo. Ang biktima sunod diri sa sa investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station nagatungko ni sa higad sa nakarsada man upod ang iya sining makakaupod sa inan katropang Joben taga ano niyo nang hinali na lang may nag-abot ng mga ano ni ng mga persona upod ni si Yan Kipak ka ginayad kastigo ining biktima nga si alias sa Jan Markman. Now sa dugang diri nga investigasyon sa kapulisan nag-ugat gid ining pagpangkastigo sa biktima bangod nga ginapahayag nga ining si alias Jan Markman ining biktima ginlagas siya ni una ang mga hinablos sining suspect nga si alias Yan. So nanugid ni ang mga kabataan sa kay alias Yan or sa ila sinitiyo nga ginlagas sila ni alias Jan Mark katropang Joben. That is why nga ginrisbaka nila ni kaga mo pag yung padulungan ang biktima nga nagainuminom sa igad sang karsada kagin ayad kastigo.
1: Lain ta na itong kinalagas nila, ito yung nag-focus sa kay Lid Karsada mo, ito yung ilagin banatan?
3: Hindi, hindi gano'y si Elias sa Denmark, katropang Joben, sa Temprano pa, ginaaligar, lagas siya ni ang ano, ang mga inablos ni Elias Yan bala. So nanugib ni Karon, ining mga kabataan sa kay Yan, matunga rin ni Subaka ni Nilay, katropang Joben, eh natabo gini ang pagpangrisback niya kuno.
1: Eh pila ka bilog nag hanot siya?
3: More or less tatlo ni ka ano, katawo galing ana identify lang day. Amo ning siyan yan. Katropan yo.
1: Eh magtatlo baw, anom ka inumol, ano man ka ka tiil, baw ah. Sa kamsa ka mo. Oh, ga untay man tiil ya kag.
3: Oh, kag na nadulaan na lang ni sa alintro samtang nagapungko gani. Katropan yo Ben. Kaya ito ginapungkuan man, kaya ginulpi lang sa mo, no? Kapag palapito siya, sinining grupo ni Elias, yun yan, balapusdak na dayo na.
1: Ay, way siya kakilala. Kaya kung nang ginkursonada niya ito, nang kuan, makapreparar na siya, bo, muning binanatan ko kayo, no? Ay, lain na nag-kuan eh, no? Lain na nag-risbak eh.
3: Kamagani, katraban niyo, Ben, kaya isa pa, siya lang yung siya gid lang yan target. Kaya mga kaupo diya, wala yung gintandog si mga nagkastigo sa iya mo. So, may banuan nga ining mga involved sa nasambik na kinaga mo, ang lunsay man ngayara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon. So, ang suspect ni, ang nakapalagyo man, katropang Joben, ang biktima ni ang ginpadangat diri sa bahin sa Roas Memorial Provincial Hospital para man sa nagakaigo nga pagbulong. Dugang diri nga ining allegation karon sang kampo sang suspect nga ginlagas ni sang biktima sang temprano pa ining mga hinablos ang ginrefer na sa bahin man sang WCPB unit sa katong sining Ibisan Municipal Police Station kay nagapadayon pa ang investigasyon sa nagsambit ni nga insidente. So, muna yung balita natin, nagikan sa Banwasang Ibisan para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, maraming salamat katropang Zalde Agihap Jr. Why did ma zero ang Ibisan no? Sa sining pila ka mga insidente. Pero in fairness, at least sa mo na nagkalatabo dira sa Banwasang Ibisan while nag-celebrar, no? Halin sa pila ka mga aktibidades nila, no? Hashtag kahapon sa ila sining kapiestahan, ha? Mga kabinan dira sa Banwasang Ibisan, no? So, bilib man ta sa pag-mintinar no sa peace and order dira sa nga tonsen nga mga katapo sang kapulisan, mga tanod, kag tanan-tanan nga involved no para sa sining matawhay nga piyesta sang nasambitan nga banwa sa pagpanguna ni Mayor Epe Yap no dira sa may banwa sang Ibisan. Di kisan malikawan no ning kulukursonada bala no iluga bala si Ryan Sina mangursonada si Ryan Sina ya la magapangursonada man na pirmi na si Ryan pirmi na gapangursonada pero bala nyo na kung anong kursonada niya sna di bala Ray no kursonada ya ti tawhay lang ang kaklase pangursonada. Kagway na siya gahaboy inumol. Kung kaisa ti kulukindat lang na iya, di blaray.
4: Ayoy!
1: No? O, ginabisto kagid ni Ernesto Alvarez niya. Pangkursonada mo ko na. Pangkursonada sa chicks. Arway ko na gani, ginmention, bro. Si Ernesto, ganyan, di ganyan kapugong, ho. Ang bahay ginambal na ganyan. Pangkursonada na sa chicks yung kay Ryan.
4: Ayoy!
1: Di bala? Amo nang nami ya nga klase pang orsonada pero inang orsonada kata tapos we ko binalikan ka kundi Chloe ka diyan. Sige, sa katapusan naton nga balita lokal diri sa ton sining pagpangalagad ario persona naman mga kabinan nga may kaso nga pagpanghimulos dito sa bahin sang Marikina City nadakpan diri sa siyudad sang Rojas diri siya nagpaulo nagpaamulya anay ho nagpalamig-lamig di sa Rojas City pero munisiling naton nga hindi kigid kaluwas sa malaba nga kamot sang kasuguan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kayo subong nga muning advantage sang teknolohiya. Sang unang bal ko gani kung may mga wanted gabaray-baray da sa lugar ay tingin way ka idea to kung mga din siya nga lugar tawhay lang siya pero subong di ka nakakuan kay ti electronic na eh. No? High-tech na, dugay-dugay. May i-warrant na sila pangambal. Uy, ano nga lang niya sina? Pag-research ang pulis, pak! Pusa, may warrant ka. Dakop ka gid. Check ta si Katropang Elmer Estimar.
2: Live report! Live report!
0: Katropang Jube, nagpabilin pa rin sa bahin sa Rojas City PND ang ining isa kalalaki na ginakabig top 5 most wanted person sa Marikina City. Matapos ini siya nga maaresto kahapon nga adlaw kinagiya sa bisa sa nga warrant of arrest dira sa San Roque Street Barangay 8 Rojas City takna alauna sa gadising nga aga kahapon nga adlaw ging kilala ini nga akusado si kay Nelbert Trifalgar I Ulite alias Toto Mike 35 anyos kag nagapuyo ini siya sa Barangay Dilaw pati ating kapis. Lati gayon nga nadakpan ining si Nelbert kinagi sa ginugpong nga pwersa sa nga personnel sa nga District Mobile Force Battalion, Eastern Police District, kaupod rin ang Kapis Police Provincial Office sa gahom naman sa warrant of arrest nga ginisyo ni Honorable Donna Chair A. De La Cruz ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 168 Marikina City nga napitsahan sang Agosto 27 subong tuig samtang wala sang piyansa nga girekomendar ang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan sa karon nga rita ni sa karsel sang Rojas City PNP kag natalana ini nga get turnover sa court of origin na balita ikan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
1: Alright, marabang salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information. Nakadlaw ko sa comment ni Ernesto Alvarez. Niya dasig nang mag-responde ang mga pulis kay man, dali na lang ila sweldo. Kabla Ernesto Alvarez tundo kagid. Misa na yung sweldo kag sa wala. Dapat dasig na yan. No? Next week pa ng sweldo nila sa mga pulis eh. Wala lang, kadlaw lang ko. Di ba? Kuminto ni Ernesto, bro. Okay, sige, daligid lang, oras, sanay. La 7:45 ini nga oras buylog nga gidadulong sa inyo sang M. Lou Villier tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Inyo nabatihan ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton siling pagpangalagad mga katropa. Syempre, inibuylog naman nga gidadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: Alright, sa aton sining mga katropa. So again, kinanglanon gid, no? Sang lawas naton ang vitamin C. Nga man, bangod ang vitamin C, amuning nagabulig sa aton para nga ti mamangin mabako ng aton sining immune system kag malayo man kita sa mga balatian nga dala sa mga viruses kag bacteria. Maliban tira, nagabulig man ini sa pag-produce sang collagen, L-carnitine kag pila nagaserbing nga neurotransmitter nga kinanglanon para sa mas maayo nga pagpunction sang aton sini nga lawas. Ang Santon Vitamin C may araman sang antioxidant nga nagabulig sa pagkakas sang mga unwanted substances o kung ginatawag naton nga mga reactive oxidative species, no, sa aton sini nga lawas. Nagabulig ina sa pag-absorb sang iron para malikawan man ang iron deficiency. Amang iron naman nagabulig sa growth and development sa lawas na ton. Ginagamit sang lawas ang iron agod nga mahimo maghimo sang hemoglobin, ang protina sa aton sininga red blood cells nga dala naman sang oxygen nagikan sa aton baga pagkadto sa tanan nga parte sang aton sininga lawas. Kag amuman ang myoglobin, no? Is naman ina ka protina nga naghatag naman oxygen sa aton mga muscles. So nagabulig man ang iron sa paghimo sang hormones sa aton sininga lawas. So dako-dako gid ang bulig. Ha? Kung nagainom kita dawadlaw sang Santon Vitamin C mga katropa. No? So gani ano pang ginahulat nyo? Tisugod na sa mga butika kag magbakal sang Santon Vitamin C. Manami ni siya kay ti non-acidic alkaline base kagang vitamin C nga halin sa mangustin. Pwede nyo gid imnon bisan way ka muna kakaon, way ka muna unod ang inyo tiyanbla, no? So way ya paghapdi ang inyo sininga tiyan mga katropa. All right? So Santon Vitamin C. Mabakal sa mga suki naton nya mga butika, no? Dire sa Watson's Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Santon Vitamin C. Bullseye. Okay, sa aton sini nga pag pangalagad. Diri sa aton pala tuntunan ambal ni Rain Ryan na witness ko to gapon ang pag-serve sang warrant sa iya hubin sa iya hubin pa ang wanggo kag may itsura pero no? Pag-agi ko kahapon sa ila, mo ginang pag-saysay sang Miranda Rights. Ikaw, Ryan, gusto mo basahan ka man sang Miranda Rights mo? Di ba? Daw nahisa ka to sa tawo to? Hindi ka magkabalaka, no? Kay pagkantuan takada, kagpasaysayan man sang Miranda Rights mo. Ayo, sige man na miyaw tanay. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa aton sininga palatuntunan. Okay? Ay una gid sa listahan nato no pagbukas naton di Solomon Antonio.
1: Good morning.
0: Kapag nagbugtaw si Migo ta Solomon kag nagpamati diri sa aton palatuntunan. Second sa listahan ta Ma'am Susan Dolor. Oy, di magpaulihi ang taga Singapore.
1: Good morning.
0: Salamat gid ha. Baos ikatatlo si Ma'am Maria Gabilla Bermejo. Sir Jove, no, gapamati gid sa Bullseye live sa Facebook samtang gabantay sa Changi. Mga pita, sir, Santon Gold Coffee Mix. Ang Paris niya, kamote.
2: Wow!
0: Nami na Paris sagi ako kahapon, saging, oh, kape ko di saging ang akon gin ano. Hatag sa akon guwapo ng amigo. Okay. Kay Lindy Siyembre, good morning Sir Joven sa pag-greet man sa akon panganay. Happy 18th birthday. More birthday to come. Good health and God bless. Salamat. Oy, sige, happy birthday ha. Oy, may birthday man galing sa bungo. Oy, greet tanay galing si Kwan. Si Tay Musok Bering. No? Nga nagasaulog man sang iya sininga kaadlawan sa bungo. Tay Musok! Kag sa bata na di Ma'am Lindy Siyembre ho. No, sa iya panganay da nga nagasaulog sang iya sini nga kaadlawan today kag sa tanan-tanan nga naga-birthday.

0: All right, happy happy birthday Tay Musok Bering. Bati ko, grabe ko nung pangalap ni Tay Musok na sa suba para lang makahanda ho. Birthday mo ngayon. Happy happy birthday ya Tay Musok. So gabay pa nga mabuhi ka ha, mga 300 years. Come and join the celebrate. Para damo pag ina mapalipay mo da. Birthday mo ngayon. Okay, happy birthday ha Tay Musok Bering, mga katropa. Bullseye! Okay, sige, padayon kita kay Doy Arthur. Dira sa West Villa Flores, maayon. Actually, hindi niya birthday. Gintamyaw ta lang, okay? Alright, sige. Sino pa gid? Okay, Maria, Toto Baldison Escalada. Gapon nagbugtaw si Toto Bal. Ria Loyola Malapitan, good morning also. Kagkay, Sinalin, Finikito Tabige. Ma, mayong aga. Kagsubong man sa kahit ko ano. Sino pa gid? Sino pang ari di? Happy birthday to da kay Tay Musok Bering also. To you, Sir Jobs. Advance happy birthday to you. God bless and enjoy always. Sige, salamat sa pa-advance greetings ha. No? Advance happy birthday, pare ko Jobs. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Wish ko more nga birthday pagid, ang maabot sa imo. Kag more, nga baskog nga lawas pa sa imo. Okay, sige, salamat kid Toto Bal, ha. Okay, si Tyra Villanueva, good morning. Kay William Calmerin, dira sa Tyson Food Stand, Eatery, beside Fillmore Christian University. Okay, sige. Si Parikoy Ryan Sina de la Cruzara man siya. No, Jacqueline Bonsala no Osorio. Good morning. Okay, sige. Pag-greet man da si husband ko kag San Jory. Halong kamo always sa pagbiyahe. Guide lang kamo always ni Lord. God bless. Sige. Kay Sheila May Daria Kuril Vasquez. Nakatutok man. Pag-greet man dira sa kuno kay Teresita Baranda. Stamp, happy birthday today sang Oklahoma, USA. Damo ka birthday, ano? Okay, sige, kay Ma'am Edna Gillion Bores, Ma'am Edna, mayong aga. Kag subong man, advance happy birthday para sa Sunday. Kinatamyaw na ko nila, subong niya, ho. Greet man da, Villanueva family, diri sa Mungpong Dulunan, from Tyra. Joselito Raimundo Arsenio, good morning, katropang Joven. Kagsabugos nga mga katapos ang XFM family nga nagapamati. Nagapamati kami diri sa Barangay Milibili, Sitio Fatima, Rojas City. Kaupod sang akon pamilya. Okay, sige. Sir, good morning, man. Sa Chief Headguard, no? Kay Sir Joel Cilio. Kag sa iya family dira sa Barangay Banika. Salamat gid mga amigo tada sa Capiz National High School. Now nga nagamintinar sang ila dira nga peace and order man, no? Okay, Solomon Antonio, nagatirik-tirik na ta ko sa ako no sa Pontevedra. Nami man ina sir ang paksiw nga may gata ang aloy. Okay. Sige. Mahaw ta lo di job, mahaw ta pandisal nga may tinapay. Umpisahan mo ganis ang tinarso si Ryan Sina. Bo! Namian ginan sa dayon. Sige. Ma'am Liza Digala. Sir Jobs. Advance happy birthday sa imo, sir. Always good health lang. More birthday to come. So, sige, salamat ha. Sino pagid? Marichol Baladejo, Araman. Kay Rose Jean Bulaklak Hubak. No? Good morning sir, pasensya gid kay nalipat kami kapandar sa ngamon radyo. Sako gid kami sir. Hapit ka naman diya. Amon utan tambo ginatan kaga ano ni? May tabagak. Paris siya sir. Tapos pakilala ka man para ma-meet ka man namon karon. Wala mong isa ga kwan lang ko da ga ugpot-ugpot ba daw kabuti ba daw mushroom. Kaya kita ko gabarin fairness. Ako kay pagabot ko dabi sa inyo, tagpalan niya gagin man daw mga 11:30 to eh. Pagabot ko da kay Toto Dilohero sa barbershop niya, Ay, may ginagutrab pa to siya daw, pila pa ka ulo to. No? Ay, sinin ko man niya, kami handay ah. Ay, hindi niya, aralas tabo ko ah. Ay, nagkanto ko to, sako ba? O, damo to bakal, mga taga Bureau of Fire, mga taga Pure Gold, ganyan, gabalakal pa na sa inyo, kapamanyaga. Ay, sige lang, sa sunod lang galing ha. Ah, Ma'am Rose Jen ha. Okay. Ay naman ko nagpakilala, basta ang balon yung sinuto sa yaman, bibaan, huya man ko eh. O, may kong mga do artista ako, mga itsura, tay, itsura tangadaan, nga daw, ha? Ah? O, Loki, malang kita. Sige, kay Jory, Kifi, Tony, basibalis ka na, ako, Jory lang na, good morning. Kay Edix Putin, mayong aga, katropang Jovi, manami ang background, XFM Rojas, Pasko para sa lahat, nga naging, maging peacefully. Okay, sige, may nga galanda ka pa. May talong man kami kag sinigang. Oh, good morning hambal nila Auntie Dalia, Auntie Arlene kag Manong Dudoy, taga Kulasi na sila nga tatlo. Ako lang nga taga Pueblo. Hapit ka lang di sir ah, para makilala ka man namon. Mga kasi Mario gali namon ni Kuani ni Ryan Sina da sa Kulasi oh. Okay, 19 days to go, katropang Joven before Mascara Festival. Countdown ni Lloyd Navales, no? Basi may kuan ko mo, lagaw ko mo to, no? Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, good morning katropang Joven. Oh, gapamati na, galantaw pa, no? Sige, Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga. Okay, Teacher Dai, what ano tawag, Teacher Dai, subong ko ay klase. Okay, kay... si Tyra ko nung naka-skin care. Yes, nga lang ko kakinis kahay. Okay. Si Ryan Sinas niya, Capital Lodi Job, Santon Gold, nga may Santon. Ayo, kay Joel Vlog, no? Live, nagikanda sa Buntod Panay from Family Volkirinoy. Salamat ha. Marisa Navarro, dira sa Kuan sa Taiwan, no? Kag Lindon Hano. Ernesto Alvarez, okay. Okay. Kay Teacher Sheena Baradasig, ga-monitor kagabantay. Gapamangkot sa disa ako, no? Sanya tuod to, sir? Ang sa ibisa, nagkantuan niya. Nagkantugin man siya. Ayoy! Tapos, kagid. No? Si Rafael Torbudig, no? Good morning, katropang Lodi Job. Niya, masulusid yung lang tadanay sa bulsay. Kay Bo, busy na gid ko. Nya nag-resign ako to sa Tirik Tuda. May ubra na siya kuno da sa lawaan eh. Ginagreet ni Melbs. Nonong Silino, mayong aga. Salamat sa pagtutok ka kag Melbs Anisco. Full support gya po ng Tirik Tuda. Maski busy na gid. Okay, sige. Yan talaga ang buhay, no? Okay. Na monitor ba? Wala lang nag-abtanay, sir. May monitoring kagali. Bal ni katropang Jason niya mag-drive ko motor gani sir. Side mirror na lang ginagamit ko. Wala na ko galingat-lingat. Kay last time nga naglingat ko, wala ko kag tobaw na tampa.
1: Oh no.
0: Sorry man to, sino nagtampa si mo? No. Hindi malain for safety man aya. Oh, kinang na maglingat ginaya wala kag tuo. Di la mi rejoy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay Mary Joy da sa Malaysia. Good morning. Good morning.